0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
9: Extend. Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift. OT. Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonnie Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
13: K5 News FM. K5 News FM. News
14: FM. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan.
15: Last and final stretch.
14: Last and final stretch. Hindi na kami balik sa wakwak. Doon mapatay kami ni Eric sang okay K5 Eric sang pangita sang aswang alipakina.
15: Okay na ang bot-bot kina may pintahol ka pa.
14: Yeah. Mas K5 rin pangita sa kaswang sila Kastilyano.
15: Problema na isa.
14: Zapiak, gabayin mga K5 sumungad lao. Sa ato naman nga Foro Trivia. Ato ni Baloon mga K5. Ha? Ang ato nga Foro Trivia, dala na sa Klinika D3 Bio. Hilan at sipon kang trangkaso ay Klinika D3 Bio mo. Sa atong Foro Trivia, may kaupunta si Troy Red.
15: Troy Red.
14: Troy Basa
15: red
14: sa Foro
15: red.
14: Trivia.
11: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia.
13: Foro Trivia.
16: Mga ka-K5, para sa aton nga K5 Kaybaluka. Kaybaluka ba lang nga ginapalangoy sadto ang buhi nga paka sa gatas agud malikawan ini nga mapanos? Ang refrigerator ang masami nga ginagamit sang tawo sa pila na kadekada para sa pagpondo o kung pagpreserba sa mga pagkaon kag ilimnon, lakip na ang gatas. Apang kaybaluka ba lang nga sang una nga panahon sang wala pa na imbento ang refrigerator, ginabutang ang buhi nga paka sa gatas agud nga indi ini madali nga mapanos. Sandig sa ABC Science, may isa ka lugar sa Russia kag Finland nga mayara sang tuman ka bugnaw nga panahon kun winter, samtang tuman ka init naman kun summer kag wala sila sang refrigerator. Ginapatihan sa mga tawo sa sini nga lugar nga pinaagi sa pagbutang sa buhi nga paka sila mga ginatago nga gatas ang makapabulig agud indi ini madasig nga mag-aslom o kun mapanos. Ang ini nga sahi sang paka ang ginatawag nga Russian brown frog o kun rana temporalis. Ang pamangkot, tinlo kag may kamatuoran bala ini? Sang 2010, pila ka mga siyentipiko gikan sa United Arab Emirates University ang nakadiskubre nga ang panit sang pila ka mga paka ang nagapagwa sang kemikal nga posible makabato sa mga bakterya kag fungi. Ang ini nga mga paka ang native lamang sa pila ka mga African countries. Apang sa karon, wala na ini ginahimo bangod madamo na sa nagagwa nga mga teknolohiya agud nga makapreserba sa mga pagkaon kag ilimnon. Kag syempre mga ka K5, indi tanan nga paka nga imo makita ang safe bangod mayara sa mga poisonous o kun makahililo nga posible makabutang sa imo sa katalagman. O diba, K-Balo ka na? Para sa aton nga K5 K-Balo ka, ako si ka K5 Troy Lawrence Basa nga nagasiling ang tao nga puno sang ihibalo, kabuhi mangin maayo. Padayon lang sa pagtuon para mangin kampiyon.
14: Okay, so kampiyon sa aton nga Foro Trivia. Na, may dagdag kaalaman. Imagine mo, paka ang galing ginagamit sa una to preserve sang gatas kini magpanos.
15: Kaya ginakwa niya mo ang iyang panit kuno may ara nga antioxidant
14: something. May mga ginapagwa siya ng mga chemical sa lawas niya. Nga nagka-stop sa posible paglapta sa bakterya sa gatas.
15: Nga pre, gano'n kada sila sa piyakbalay? Nga rin, aga pa pakapaka.
14: Nga aga pa pinaka, aga pa.
15: Pakapaka.
14: Okay. Amo nagali nga ang singa pre. Nga ding ka singa ko diyo gigapapaka ko sa piyak. Galing kay nga damo pagkaon nila to. Para di ba pa sige pakaon ta niya.
15: Dira ni sa nagalen sa paka nga
14: na. Now you know. Now you know. Kaki 5 Eric Subong adlaw ato di feature ang isa ka eskwelahan.
15: Okay.
14: Bangod this coming September 13 dira sa SM City Main Atrium o kon Activity Center. Rahiwato na pinakauna kag ipamerika nga DTX 500 or K5 in AR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. 12 ka ba eskwelahan di mintraw mo? Alin sa Negros Island Region. May ara sa Dumaguete. Oh. And Duan Anoy, Tingob. May ari ko din nga ipadala si Imo Guru, no? Ang iablas ang ni Mar, ang iasang taga Duan ka pa niyo na pabati, Guru? Ang iyasang taga Kalatraba, no? Inahuman nyo na na. Kalatraba, wala pa. Sige, pakita ito na karoon. No? Kag-i-plastar sa ato naman nga pagpangalagad.
15: Kanami isang mga kabataan, no? Kinilab lang
14: Malay broadcasting na Black K5, Eric, ya? Hindi niya luglahog?
15: Oo. Kag ginaimbitar tagit ang tanan, that will be 1 o'clock in the afternoon on Sunday, September 13, sa Main Atrium City, no? There is downtown sa Bacolod. So, kadto kamo dito, the one of course sa mga estudyante sa eskwelahan to cheer and second tanawan yung mga kabataan nga nagabroadcast.
14: Ang future bla sa broadcasting gi pabrik. Grabe gidya with this children.
15: No, si sila times 6 that's 72 kakabataan.
14: May labot pa sila 12 ka coaches pag ini.
15: Out of those 72 kakabataan makaproduce lang tatlok bilog announcer daw okay na.
14: Hindi man luglahog.
15: Hindi man luglahog man kabudlay man magproduce announcer mga K-pop. Kapin pa ko announcer nga may buot kabudlay ka magproduce.
14: Ha?
15: Announcer nga may buot.
14: Hindi pwede nga hambal mo gidya may buot aw. Niara iya announcer nga
15: atubla.
14: Wala siya buot daw.
15: Atubla.
14: Kadelikado niya kung kadelikado siya buot kagi five.
15: So, kadto ka mo to ah, kay masadya na. And, this is a project of Doc Ramil Oy, ang abong nga CEO. Agod nga makabulig kita sa community, stir up the interest, and discover the talents of our youth in radio broadcasting. Kaya tiari kami di mo. Amon nga linya bla broadcast kami radio kami. So ang sili ni Doc Ramil, don't just sit there as radio announcers but go out and encourage more people because we will breed more broadcasters.
14: Sige. Dugi-dugay mi tigwanta kay do nag-confirm na si Congressman Habi. Gamay ko upod ta siya kuno subong adlaw sa program ta. Okay. Phone pats lang.
15: Okay.
14: In the meantime, here we go. Sa ato naman i-feature ng eskwelahan. Para unta mga abilidad nila. Kipamitan, larga!
4: Ako si Humphrey Bayon.
7: Ako si Nessie Chisfuentes.
17: Ako si Joshua Martinez.
18: Ako si Maita Castellon.
19: Ako si Craig Arquisola.
20: Ako si Francis Kim Dreyfus.
21: Kagami ang bugal sang Sumag National High School. Tatak Sumaganon!
0: Our group actually was formed kaya nakita naman ang post ng K5 about the broadcasting competition, and I myself, I was interested also to exposing our school in joining this broadcasting competition.
21: Ako na sa Edmonton is ka-obra script. So pag-obra script, dapat kinanglan, tanan nga solid evidence, tanan nga mga facts na include ginamon sa amon script para madawon matunan ang mga gapamatik sa amon.
22: So I trained myself as an anchor by the help of my coaches and trainers also. And sa mga upod ko man, they push me and help me to grow.
23: Sama sa kanilang unang proyekto.
24: So na-discover ko akong voice through training man lang. Since nag-audition ko sa radio broadcasting since ara ko sa grade 6. Sa akong mga experience dito, nag-grow, nag-nami ang akong na voice, kag na ano ko man nga pwede ko gulit sa akong. Sa radio broadcasting, nakadaog ko RSPC, third best anchor sa Western Visayas before. And sa DSPC, amo man.
25: Para sa ako, ang inspiration ko ginakuha ko gid sa mga former kong kilala gid nga nag-radio broad. And obviously sa akong pagid nga gusto nga future career no sa pagiging broadcaster, but ang mga tao nga nagabulig sa akong kag train, they played a big part gid sa pag-asa akong nga development sa pagiging reporter or broadcaster.
21: Mga difficulties I had as a technical is mainly ang news script nga masaulog sa news sounds, and overall ang pagsulit-sulit against ang among production, pero makasigid ko nga ang members are no problem good, and we had a very fun flow good sa among program.
26: I would like to say thank you to K5 News FM radio station for giving this opportunity, not only for as coaches, no, to share our talents regarding this radio broadcasting, but also to hone, no, aton mga students to develop, no, ang ilang ginatawag nga love, no, sa pagbalita, especially sa radio.
0: Actually, nakabulig ni sa amon through our preparations. Of course, our upcoming contest for the SPC is also upcoming, and isa ini ka exposure sa amon.
26: Good luck sa inyo. Ipakita ang inyong talent. Ipakita ninyo kung ano ang tatak sumaganon.
27: You have already made us proud of you. Just continue on pushing your pen and of course your voices. With your dedication, talent, and perseverance, you were able to make it to the top. Thank you, dears, and congratulations in advance.
14: May himamaylan pa? Sira na himamaylan, oy. Tapos di ko di sumag, di subong. Ari naman ang himamaylan, no? Bugalya sang K5-5 kamangkalan. Abi, noy, kamangka, kirabing himamaylan, oy.
28: Ako, si Albrin D. Alipuon.
29: Ako, si Andrea Alexa Pasionela. Ako, si Michelle Aypaycol.
30: Ako, si Starlin Vargas.
31: Ako, si Josh Henry Pilamason.
32: Ako, si Mark Sigovia.
33: Kami, ang pambatok sa Himamaylan National High School para sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
34: Sa team, we are trying our best, kid niya. Igobraw naman ang amon yung part man sa pag sa amon yung practice, and we're doing our best man to communicate with each other nga hindi kami magtalangay o hindi kami mag mag-confuse sa amon yung mga roles sa amon yun.
35: For my personal experience, 4 years na ako nga ga-compete together with the Himamaylan National High School Radio Broadcasting Filipino team. And ang iba naman nga mga upod is from TV broadcasting, while ang iba naman do wala pa gid agi, and it's their first time.
31: So sa pag-practice, gina-maximize gid naman ang time sa pag-practice, kay we have limited time only, no, sa pag-practice naman. Kag sa kung kisa kakagabihan kami, kay right after class dira kami ka-practice.
35: Being a broadcaster is a very important job, especially nga kinanglan na siya sa mga tao, kay we need to deliver news and facts. And that's what pushed me nga para mag-join ko sa radio broadcasting, and especially very motivated dito.
34: Ang akong motivation para magdaog is my family and my team. And for my family, is para hindi masayang ang ilang support and ang ilang mga dreams para nga pag mga reason nga aging pa-interact na din nila sa broadcast.
1: For me, kung ginahambal sa ilang they need to enjoy each competition nila. And also, di ba, as a team, kinanglan yun nilang hindi sila magrinaway kahit inang this is a teamwork. And also, God bless sa ilang palabutin nga competition. Kabalugid ko nga whatever it takes, kung ano man ang resulta sa September 13, I know that the Himamaylan National High School family are very proud of them.
2: To our radio broadcasting team, this is your moment to shine. Trust in your abilities, believe in one another, speak with confidence, and enjoy every second of your wonderful experience. Always remember that you are not alone in this journey. Just enjoy your performance, give your best, and whatever the result, always remember that our school is always proud of you. All hail, Himamaylan High!
3: Very good, si Principal ba?
14: Okay, very good, very good, no? Nami, maghahambal ang principal. Noy, okay. So, pasalamat na ito mga sponsors, K5 Riniel. Here we go, pasalamat ka sa mga sponsors na.
4: Okay, roll the spiel.
14: Ang ato official countdown ko na pag-itataduguan.
4: Tira.
5: News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pauliet, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
14: Okay, salamat man sa bulig ni Congressman Joel Sedesma, Mayor Rene Gustilo, Congressman Dino Yulo. No, thank you so much sa iyo sa inyong bulig. Para itong mga sponsors, Kagi 5, Eric, Dino, napit na lang. Ang nami si Kagi 5, Eric, because dali mo ni makita, paano blahin mo kung hindi ka competition? Guru mamangkot sila. Paano ni matabo? Ang matabo sila, nakadrolats na kita, Kagi 5, Eric, kung sino ang number 1.
4: 1, 2, 3, 4.
14: Hasta sa 12.
4: Okay.
14: Nakahumana.
4: Okay.
14: Now, for example, ikaw ang pinakauna. Nasaka ka sa stage, may 5 na ka-microphone na ka-ready.
4: Okay.
14: Isa ka-table for your technical.
4: Okay.
14: Ang unang entrada, ang ilang BTR. 1 minute yan, pakilala sila kung sino sila.
4: Okay.
14: After the 1 minute, sound check sila. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Something like that. No? Then, paglabot sang time na nila, may ara nga flag barrier sa una. Pag raise ang green flag, it's the sign that you have, the time starts now.
4: Go ka na.
14: Pak! Masugod ka na dayon.
4: Okay.
14: So, bira-bira ka. Ang flow is that you start with
4: pila
14: the time.
4: Minutes? Pila ka minutes?
14: 10 minutes.
4: 10 minutes.
14: Maximum. Now, pagtira sa imo green flag, start ka na. Bira ka na sa imong script. Then, pag raise ang white flag, You have 60 seconds to go, kay Paberic.
4: Okay man, at least may kuan kagli, may
14: may warning.
4: Ka warning.
14: Pagka pula ng flag, tapos ka na, porti kung gusto mo pa magpadayon, kaya tapos padayon ka. Pero, sa kada 10 segundos galapaw mo, may 1 point ka nga deduction. Ano ang sequence?
4: Basta pula, ha?
14: You will start with time check, station ID. Then, ang station ID, it's all about K5.
4: Radio, kini, time check ka na eh. Ang oras natin is alas dos ng hapon.
14: Oras, K5 News, oras sa K5 News FM Philippines. Standard na. Ang oras sa K5 News FM Philippines. Ganap ng alas dos ng hapon. Ang oras na ito atin sa inyo ng SM City. All for you. Then, masunod ang station ID nila. Ang ilang station ID, live na nila-deliver.
4: Radio, kid.
14: Pag-deliver sa station ID,
4: intro.
14: Automatic may intro ang newscast. Kung ano title sa newscast. Pagtapos intro sa newscast, headlines.
4: At ngayon sa ang, ulo ng ating mga balita.
14: Ulo ng ating mga balita.
4: Isang aswang ang nakita pero hindi nakita sa report ni Ranjit Kalong.
14: Doon mo nabigay kay Pabred.
4: Ang suta hinahanap.
14: Tapos ang headlines, may commercial na.
4: First, live man na?
14: Live man na commercial, 30 seconds.
4: Why isang kanda ya?
14: Wala, kand, bawal. Then after sina, ang ilang OBB sa Balita Lokal, ang Balita Lokal. Hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, nakapag-detox ka pa, duwak nilog. Ang ilang nga balita lokal, natural sponsor ta. Dua ka sponsor nga major.
4: Okay.
14: Mayor Habi, Congressman Habi and Mayor Bading.
4: Pili sa da. Ako dua lang kita.
14: Dua ginaya. Sulod ginaya. Himuha nila ang news item. Then after that, masulod ang isa ka live report.
4: Okay.
14: About the activity on that day. Sa sulod sa SM City.
4: So do may field reporter sabi.
14: Ang field reporter nila it's all about the activity on that day.
4: Pagkatapos
14: ang tutuod ginya ka radyo. Pagkatapos ang live report niya kipaibari, commercial yuat.
4: Ay, amugin man na. Tapos na.
14: Pagbalik sa commercial, sunod na yun ang amuning disgrasya to sa may Bangay Scala. Budlay mga daan ko, Preno Black. So, pag commercial, balik ka doon ka National News.
4: Okay.
14: Tapos mo National News,
4: commercial.
14: Ma-commercial kaliwat. T-Rock International, Sports Entertainment. Then closing na. No? Ewan na kakipay, diyan niya nga mga judges, pakilabal, ano na nila, ang judges na is from Panay.
4: And that will go for 10 minutes each at one at 12 participants at 120 minutes. Pas breaks, blah, blah, blah.
14: So mga 2 hours 30. Another
4: 2 hours 20.
14: Dugangan mo siya.
4: Kaya may announcement ka pa mo.
14: Butang tabi, dugangan mo another 20. 20 kay 12 sila, another mag 12 pulo, 20. Plus 2, that's 24. Another 28 minutes.
4: 28. So 1 hour 38, 1 hour.
14: Kundi, 120 mo. 120 din na performance 120, nila.
4: Plus 28, 148.
14: 2 hours na.
4: 2 hours na. 2 hours
14: so, magsugod na last 2. Mga more or less, guro.
4: Alas 5 katapos.
14: Alas 5 tapos. Ang warning, guro, aras sa 4:30.
4: Mga no? Past 5. Kaya may tabulation ka pa mo.
14: Oh,
4: ang
14: correct,
4: STI,
14: correct.
4: Kadaan, kag, ang K-Pab, nagpirmahan na kagapos na rin K-Pab dyan.
14: Ay, ugali, no? Base pwede na ito mapakita.
4: Dali pakita, abla tayo ng pirmahan.
14: Maging forward na ito, K-Pab. Actually, nga ang mamangkot, guro, sila. Tinga ang may muwa signing ang K-5 kag ang STI. Ang purpose na kay Paberic, i-make sure na itong tabulation is credible.
4: Correct.
14: So, ang mahimos ang tabulation ta is STI, West Negros University. Sila ang official na itong partner. Sila ang matabulate sa itong sining score sa ito naman yung competition.
4: Medyo,
14: ang matabo silang lima ka judges, iwan niya bullpen, i-laptop.
4: Online yata nang.
14: Online yata nang. Kada score mo sulod to.
4: Pag online mo, sulod sa tabulator, ang tabulator i-collate niya.
14: Correct.
4: I-collate niya. Pagkatapos, at idasig lang ni ready da yun eh.
14: Pagkatapos sila, kung di tapos na sila perform.
4: Oo, dasig na lang na.
14: Magtapos sila perform kay Paberic, kung di pala naog nila tapos na. Samtang tabulate, kay ina nga si Mana is the grandparents celebration.
4: May special presentation.
14: Yes, mag-pay tribute ang K5 sa mga lolo, kag lola. Tiway ka pa na, hindi ka pa na pwede.
4: Sa layo na lang kuya eh.
14: Hindi ka na pwede.
4: Hindi ako na pwede.
14: Yesteryang, mga 50 ka lang. No? So, samtang makanta si K5 IB,
4: sino?
14: Ma-flash na sa...
4: Si IB makanta?
14: Oo. Makanta siya. Glowing inside ang kantahon mo.
4: The glowing inside?
14: Para na nga tribute sa mga lulo kag lula.
4: Grabe.
14: Then after na samtang kakanta, magwa ang VTR sa lulo da, nga aton niya ginpili. After sinasang kanta, may masaka, sponsor sa flower lilies, ang flower nga hatag kay lula. Thank you, flower lilies. Salamat man sa... may arata sponsor sa ilang

0: naman?
1: Wala. Wala siya mga, wala siya ng intent. Gusto yung mag-join. Ah. Siya, pro-sponsor na ton siya. No? But he ka, ipadala na siya ng invitation
0: si
1: to
0: Mayor
1: join.
0: Si Mayor Greg.
1: Ara.
0: Si...
1: Ara yung si Mayor Greg. Siya yung mahatag man minsan sa una.
0: At namin kaya apat sila. Si third, di lang wala, no?
1: Oh. Si, si kamulo ka naman kay Mayor Third. Sa sport, ano nang bago yung alam? Sporty, si Third. Oh. Okay. Mana. So, sa ato nga makulturan go, pun subong nga matrihon sa ato nga program. No? Salamat sa talentang sponsor. By the way, pasalamat ng tringapat. Si Congressman Javi Benitez, si Mayor Salvador Bading Escalante, si Mayor Greg Gasataya, Congressman 3D Marañón. No? Muna nga ato yung mga sponsor.
0: Major na, major na.
1: Major sponsor. No? Yung ibang darilis dalo mo.
0: Ay, by the way, mga captain eh.
1: Hindi, ang tulugan sa judges na, Kasia Hotel.
0: Kasia Hotel.
1: Makaon sila sa Look for Restaurant.
0: Isa pa na.
1: Paim nun to pa sila DTX 500 by TCD 3 Bayo Kag DTX.
0: Dapat lang eh, magamuling ulan to ginabubo sa mga pao.
1: Sige, check na na si Kipab Carla. No, sino naka-standby dito na sa
0: Carla?
1: Carla? Carla? No? I-check ko si Kipab Carla sa line number 1. Carl, good morning.
0: Morning, Carl.
2: Yes, sir. Kipab Aljan, Kipab Eric, good morning. Sari kita din po bang sariya sa nga Bangga Skala. Kipab Aljan, Kipab Eric, kay Pungod Sadri, ka PUJ. Nga nabunggo sa poste, kasipagol dyan, kasipagverika. Fortune Town niya, hiya sininga biyahe. Nang hiya sininga rota, dari sa syudad, sa nga Bacolod. Kung makita na ito, no? Baka delikado, nang gigaling balas ng poste, kay tungod niya, nipis na lang gide, kung ma-insol niya sa
0: Bacolod
2: niya, POJ, kasipagol dyan, kasipagverika. May possibly nga mag-tumba, o kung natumba, ininga poste.
0: Hello, Carl. Carla.
2: Oh,
0: Carl mo ang live mo ara Carl, kuhaon ka namon.
1: May mga picture data di pakita mo, tansita mo lang ina mo. Gitalaan ka namon da picture ta, may padala ko
0: na makuha sa live Carl. Go ahead lang and please aton patrol setup sang live ni Carla.
2: May live fed kita pero ti ari kita diri sa may gasolinahan, kita medyo
1: gaulan gaulan. Ara ara picture ka ni Paiba Erico.
2: Uy. Ano kita diri da nang sa may gas
1: station. Ano ang biyahe isang jeep ka ni ka ni Paiba Carl?
0: Fortune Town, nagdiretso siya sa dalan. Huwag siya nagliko.
2: Yes. Magandang. Aray may isa, may ano dali, oh, may mga bantay dali. Sir, morning. Anong natabot? Sir, nga naglabot. Gidara, sir, ang ano? Ano oras ginatabot,
3: sir? Mga 6:40 siguro, ma'am.
2: Mga 6:40? Ano, paano natabot?
3: Nabuhoy. Kaya sige, dagan mo. Alin sa Stephania, diretso. Tiwaya makontrol ang Manubila.
2: Anong diretso?
3: Wala mo sa nadulaan, Prino. Ang iyan nadulaan. Dahil sige niya iyan ang padlangan eh. Iyan sa lakyan. Nagyan ko lang ma'am. Kaya mapabriefing ko. Kaya diritso sa wala yung makontrol paliko.
2: Ikaw lang iyan mga pasero?
3: Wala mo sa main injury, ma'am. Oo. Oh, may pa, hindi man buta. Mga pasero. Parang moro sa doon. Sige ka bilo.
2: Oo. Pero wala
3: man
2: ano.
3: Wala man ano. Wala man lang sa ilo. Sa piyak na sa lakyan.
2: Okay. So mga alas 7 pasado, ni ganatabo ang kikipagol dyan, kikipagverika, kagat isunod rin sa isa ka enforcer, nga nalabyan niya naman lang kutani ang area, Dasig ang padalagan, sininga sa lakyan,
0: na kung
2: PUJ, kag may ara, ini siya sa nga sakay ng mga pasahero.
1: Di, why mas an injury sa pasahero, Kipag Carl?
0: Correct, guro na, kaya sobrang ka Dasig, guro, may sakaprino,
1: nag-direct. Wala man injured yung mga pasahero?
2: Wala man may napilasan sa pasero. Wala man kay Kisa Valjan, kay Kisa Veri. Sa natabo ang insidente, nag-rescue ako, nagpadulong diri ang bitaw. I-check, i-guide man ang atong sininga dala noon diri sa area sa Bangga Skala.
0: Ano na sitwasyon sa poste, Carl?
2: Ang pinakakululbaan lang diri is ang poste. Kaya tungod nga ang poste, gagana pa siya. May mga kuryente pa siya kay Kisa Valjan, kay Kisa Veri. Hindi ko lang sure kung may transformer. Wala siya transformer, pero may ara lang siya mga kuryente.
1: Why may naka-cost burn out na? Basi, akot sa bagay, galing kuryente. At niya sa taas, ka pustiki, Pipe Carla. Iyan na lang niya sa mga telco na ang yayaka, nepsiyar, at niya sa babaw na himos na nila na.
2: Amo gani. Pero tiyan mo lang na, kay Basi, kung matumba lang ginihingi.
1: Leksyon ta siguro kay Pipe Carla, Boni. Sa mga daan niya sa lakyan, i-check yung gidbrake niyo. Ang kondisyon sa salakyan niyo, kayo may mapasero, kamong karga.
0: Kagang dagan, hinay-nayon lang eh. Kayo dasig dagan mo, danlog dalan dan.
1: Hindi siya alin kuno Carl nga da siya nagbalabagaw, hindi siya nagalin, Bacolod to, Estefania.
2: Okay, alin Estefania? Estefania.
1: Pero araw pa nga da siya ng diretsyo, doon ka balabagin to siya.
0: Itadlong siya, nag-swap din siya.
2: Maparight in siya, galing wala na siya nakaparight, hindi na siya nagbunggo sa may poste kay Kisabal.
1: Nabalaban na.
0: Dapat maright siya going burgos eh.
1: Banta ko ba na si Blandula, anumang control? Kasi notod naman ang kung ano-ano nga porsyon da.
0: Ang siling sa enforcer interview ni K5 Carla Bagulang, ang Prino okay, dasi

0: lang gid yalin laga niya.
1: Hindi ka mag okay ang prino kung nagdaso ka sa kahoy. Bisa ni guro ay ka pa prino, guro dulog ka gina.
0: Dulog ka gina. Mahuya ka na sila magdiretso.
1: Gani.
0: Grabe ka, no?
2: Pero ti at least, wala siya ng mga pasahero nga napila sa nagluntad nga aksidente kay K5 o dyan, kay K5 Eric. Kamula ni Galing, medyo mabulubog at lang ha. Ito siling nga trapiko, dili siya may Bangga Eskala na sakupan sa Barangay Estefania. Kay tungod nga ti ang sulakyan, wala pa makuha. Kay tungod nga ang poste, kung makuha ning sulakyan, matumbagin ini nga poste kay K5 o dyan, kay K5 Eric. Nipis na lang eh. Nipis na lang gid ang nabilin sa kahoy. Balang
0: Why pa da ang taga Kwan Carl? Ang Nepsi, why pa da?
2: Agin contact naman ang Nepsi kay Kifab Aljan, kay Kifab Eric, pero ti sunod rin is going naman kay Kifab Aljan, kay Kifab Eric. Pero ti check din natin kung iagin man nibala sa Nepsi o kung iya sa nga talko na to na rin sa syudad sa nga Bacolod kay Kifab Aljan, kay Kifab Eric.
1: Sige Carl, thank you, Gid.
2: Yes, sa Kikipa Baljan, Kikipa Perik, gikan rin po sa kay K5 Vincent Coral, dahil nga balita, nagdulong sa inyo sa DDX 500 Mighty Seeker D3 Bio. Ini si K5 Carl at Officer para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Amatid, no? So, sa ato ka magkautunan no galingan law sa mong Merkulis, was, ipabati, taga ipakita naman ang performance ng taga, kwan? Taga Calatrava National High School. Ay, di ba lang finalist na ton sa a radio broadcasting competition kaki 5 Eric na.
0: Pero so, Hercules, sumbong hindi sila malipat, ha? Libre nga itong konsultasyon sa
1: kabataan. Agtulas na sa Aros Pilipino, hasta lang na sila launa.
0: Hasta lang launa, sa Texas Street kita nahamtang mga K5. Free si Doc, charge kay Doc, pwede ka mo makakonsulta hasta kita 1 o'clock sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Aros Building, Texas Street, Barangay 1, Kabankalan.
1: Isa pa kay Paberi, kining maulan nun lang at tiyempo. Kung mahina-hina lang resistensya, mukulang-kulang ka lang vitamin C, ma problema kagid alang-alang.
0: Yes, no?
1: Because dali ka trangkasuhon ni. Si punon ka hingo-ingo. Kapro kung bastante ka sa vitamin C, at least kampiyon.
0: Hindi ka dali-dali madutlan.
1: Hindi ka madutlan. Wala ko ang vitamin C, kapadasig ba na absorption sa nga mag-inom ka DTX 500 mo? Ang mga ganigin, ang balang kombinasyon sa Mighty C kag DTX 500, kampiyon gid. Ilabi na maulano ng panahon. Hindi maripata, take your Mighty C, your alkaline vitamin C, na kuni nga bulig para at least maproteksyonan ka mo sa ding maulano nga tiyempo. Nahaling kay K5 Carla, mga ka-K5. Check na si Jong Versales, kaya na pa sa kaana to kaso, yung nagtapungol si Libin Partner, patayin.
0: Ang iya na ginimot, one strike policy.
1: Ha?
0: One strike
1: policy. Grabe, one strike, tumbalay mo.
0: Tumbalay, patay din.
1: Gaangan ang antas ang tawag ni Congressman Habib Rubasi, kundi na siya kabot, kaya lang alam, kasi kung sako pa, at least, no, tari ba discuss tabi ng party na saging sponsor nila ng House Resolution? Party sa problema sa kuryente that they are calling the attention sa Committee on Energy to conduct proper investigation. Ang permig niyang burnout na hindi sa Visayas, Blau. I-check na this time si K5 Jong Versales sa line number 1. K5 Jong, please go ahead.
0: Morning, Jong.
3: Yes, K5 Eljan, K5 Eric, posible nga mag-atubang sa kasong homicide in relation to RA 9262. Ang ining ginaligar 33 years old nga suspect nga nagtapungol patay sa iyas ning live-in partner sa tinagdan nga Lunes sa kaagahon diri sa may Dos Hermanos Street, Barangay 3, sining siyudad sa San Carlos.
1: Nagsala sa grupo profesyon niya, no, Brian Ao?
3: Chief daw, Chief Cook.
1: Iba, si hindi tani Chief Cook ang iyo, bra. Dapat boksidor. Persado siya, kita mo.
0: Walang one-strike policy mo.
3: Yan, iti ang iya sining nga partner man ining napatay daw cashier sa isa ka motorcycle parts
1: diri kita mo na kag
0: ipayo.
1: Yung obra man sila na ano man nga labot kis punto tapo kag hindi nami sumbagon mi munobya mo.
3: Actually may nabaton kita kay Pavel Jan nga information galing kay halin sa pamilya sining napatay galing wala sila nagpa-record bala. According sa ila hindi ba basta tapungo lang kay Pavel Jan
1: kun okay kun tapungo di ko ikadako man isang babae una ay ano kuno ano kuno ka kay Pavel ba Jong ano kuno kausaw may sobra hindi lang tapungo lang may gilampos ka blunt object matiga nga bagay
3: oo ang solar light na bala
1: sus ginampas
0: galing ginampas siya
3: oo diri sa may liog na yon. Nagka internal kwan inang hemorrhage ang biktima.
0: Tinga nga solar light bugat na, salsalo na.
3: gani ang daw pa square type na bala nga ang inang pwede mabutang sa mga dingding bala.
0: Oo, di ba bugat na siya? Nanaan. Sakit na, bugat na.
3: Ya, danan. Amo na ang aligasyon. Ugaling lang, wala na ito nabi na na-record. Hindi na sila magpa-interview man. Same, andre sa pamilya sa suspect. Di, sa subong, under custody sa gihapon, ang ining suspetsado. Kahapon man nga daw, gin-plaster na ito ang mga necessary documents. Agod nga mapasaka ang ining kaso kay Pebel Jan, kay Pebel Eric. Mayara kita dira, lipot nga interview sa kay Police Captain Rudy Sarona, aton na lantawan ang iasling ang kompormasyon kay Pebel Jan, kay Pebel Eric.
1: Pabatita kay Five Ethan.
4: Documents para ma-file niyang complaint laban sa atong suspect, including na ang mga witnesses nga kuha ang affidavit sa atong WCPD kay in relation may ka sa RA 9262. Bitaw ang bausilo na to, considering ang biktima o suspect may relasyon mag-live-in. So, as of now, naka-custody naman ni ang atong suspect. So, bangon lang ni niya ang iyang nahimo nga krimen. Then, so far, maulan na basi ugma or maka-decide na ng pamilya para ma-file na ito ng complaint laban sa suspect.
3: Okay.
4: Mauna siya, no? Homicide in relation to RA 9262, Bausilo.
3: Okay. So, amo na, kay Pavel Jan, kay Pavel Eric, ang kumpirmasyon, ano? Ni Police Captain Rodney Serona. Sa gihapon, ang posibleng motibo sa sining incidente as alleged selos kay sunok pa nag-selos kay Kevin Elzen kay Kevin Eric ang ining biktima sa iyas ning banati sa tunga gabi o sa tunga adlaw mga alas 2 ang kagahon antes ni sila nagpuli halin ini sila sa isa ka birthday party kag allegedly pareha sila nga duha nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ka kay Kevin Elzen kay Kevin Eric.
1: Sige. Okay. Thank you Gijong at least ang pa-file ng kaso.
3: So muna ang madulong natin nga dugang nga development sini kaga para sa Foro de los Pueblos program nadulong sa ito sa D3 Body Text 500 kag Mighty siya. Ako naman si K-Pop Zong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K-Pop News FM.
5: Okay. Foro de los Pueblos.
1: Budlay no, magkuming mo ginawa mo ng panguliha. Gani karon inablock yung mga kabataan sa so, masyado kay impitot. Pero sa mga kabataan, no, ng mga hubin, problema ng pakasal. Amuli nga, yun, K-Pop, yun ang pagpatupi isawa nyo. Hindi gininami. Inano pa na yung kasala na si mo, hindi magpatupi, no? Hambali lang, una, no? Anong nagakadapat? Hindi kay patupi. Ano mo talawa na blind? Nulsulan man at the end of the day. And, dapat likawanta mga muning kaso. From that, Kaki5 Eric, sa iluhantang NIR, no? Anong panugyan sa bagutang regional director sa PNP? Dari sa NIR, no? Lang alagi, guru, no? Nag-chat sa aton si Sir Jopie Plotria. Medyo okay na ma-interview tani kay Kong Habi pero wife siya number na hatag timo diyan na to ma-contact.
0: Alang-alang
1: kita, no? Dalang-alang daw, alang-alang man siya, no? Mabitin kag di nami kun bitin.
0: Oo.
1: I-check ta sa number 1 si K-5 Carla para mabalaan tanong parugyan sa aton nga regional director kay 5 minutes kaya pa ni Carla.
0: Kaya na.
1: Nung dapat pasang kadon nga kampanya, no? Para matagan ang aton sa ding mga tagpalamati subong adlaw. Check ta sa line number 1 kay bag-usubong si General Reales ang aton nga regional director. May video ta boss kay ipapakita ka kay Pamerica tubla. Naging pahog ang isang pamilya sang armado nga mga tawo.
0: Baptism of fire.
1: Tilawan ta tubikod mga usisa to ni Sir Reales, no?
0: Oo.
1: Pantig ni mo. Imagine nun, mimo ya paugon mo naka uniforme pa ba ano to man? Hindi ta ma-distinguish
0: kun. Hindi mabalan ko na.
1: Kapgo, army, police, basta armado.
0: Hindi lang tagid ka kwal kun regular gito or base kun
1: ano na may regular nga?
0: Hindi, regular gift lang. Hindi, uniformian ko.
1: Gani. I-check ko na si Kipab Carl. Ano nung parugyan sa aton nga bagong regional director? Kipab Carl, good morning.
0: Morning, Carl.
6: Yes, sir. Kipab Carl, join Kipab Eric. Good morning, Saliwa. At yung bahayag sa aton si bagong regional director sa Police Regional Office Negros Island Region. Yes, si Police Brigadier General Rodicindo Reales na ilamat pa sang karon ang crime prevention effort dari sa aton sining rehiyon. Sa sunod rin kay Reales, mas importante ang ang crime prevention na kaysa sa magluntad pa ang krimen bagod mayara inisang psychological effect sa aton sining mga biktima kakifab dyan, kakifab Eric. Bangod sini, ginaduso ni Reales ang crime prevention kung sarili hindi dapat magluntad nga kung magluntad ang krimen kag dapat yara gid ang mga kapulisan sa aton sining kalsada. So kumbaga ati ang kapulisan may police disability dapat gid kakifab dyan kakifab Eric. To si Reales ni nagikan in siya sa region Region 3, kung sa DNT, anay Deputy Regional Director for Operations kag Assigned Supervisory Office for Security and Investigation ini siya kikifab adyan kikifab Erika. So, ang mumaning rason kung ang crime prevention gid ang iya sining ginaduso sa aton sining mga kapulisan diri sa Negros Island Region kikifab adyan kikifab Erika. At tingin nila uman man diri ni Reales, may ila nga papasang karon tagid ang crime prevention effort kag mga deployment sa aton sining kapulisan sa bugos nga rehiyon. Kiti nagapati naman si Reales ngayara lamang sa likod o kung ara ini siya sa likod sa aton sining mga kapulisan na
1: nasuporta
6: kay K5 o dyan.
1: Ikaga muna yung ara siya sa likod para makita niya kung bala gatrabaho mas lang tsakto ikaw attention sa mga airing police but so far they are doing good, no? Mga yes, kwan lang ni mga isolated cases lang ni Kisa may mga operation nga kung kaysa yes, kung sa kasakuon di matutukan, no?
0: Ano ni siya, Carl? Yes, PMA kung PNPA?
6: I-check tani kiki five Eric, no? Kung di-inini si Sir pero ti ang na ambal din niya is from Region 3 in siya naging DRDO in siya sa area sa Region 3 kiki five Aljana kiki five Eric.
0: No.
1: Sige. Okay.
6: Yes, sir. So, kikipab dyan.
0: Kaya ano, saan mo siya masugod office niya, Carl?
1: Masugod na, kaya kikipab
0: area na?
6: Yes, nag-ano na ini siya, nag-apungko na ini siya bilang regional director git sa kapo niya Dlao, sa PRO, NIR, kikipab dyan.
1: Ang kompleto nga pangalan is Police Brigadier General Rodicindo Reales.
6: Rodicindo.
1: Ini siya ang nagbulos kay General Cardinio. Yes. Sa Camp General Rafael T. Cramin siya nagalin sa Quezon City. Ang iya priorities focus on crime prevention through visible and active policing public safety and community protection. Member siya sa PNPA, kikipaiba Eric, class 1996, kaagapay. Nagserbisyo siya bilang Chief of the Supervisory Office for Security and Investigation Agency o konsorsya.
0: Ano yung pangatag siyang lisensya?
1: Sa mga armas ang mga security
0: guard.
1: Security guard. So, ako ni PNPA class 1996 siya, Kipab Carla. Ang kaagapay class.
0: Buhay siya, Carl, sa mga ginhambal nga mga policy direction niya, kung ano ang plano niya, anong mga himuon niya, kung may mga movement of chief of police sa NIR.
6: Amo pa ni nga ito, sini nga ibaloon pag hindi ako K5 ari, kasi una yan din nga gina panumdum sa aton sini nga mga kapulisan, amo ang crime prevention gaya din sa Negros Occidental. Ako na binog.
1: So, officially siya nag-assume, Carl, kwa na, September 7 na?
6: So, try to man ni siya nga mag-ano gina, mag-ano ni pag-akwaan, pag hindi ako
1: K5 ari. Why not, tabi, set mo siya for a live interview din sa studio by tomorrow, Carl?
6: Yes.
1: Last 8, para at least mag-aan taman siya chance, mapabalo sa Taga-Negros Island Region, i-hook up ng Dumaguete.
0: Ang Dumaguete, kagbayawan?
1: Sa Bayawan, pati San Carlos.
0: San Carlos.
1: Tanan,
0: para station, matiyon siya.
1: Para mabalaan ko na ng programa niya. Sili mo, ang bilog na Negros Island Region, may interview sa iyo by tomorrow.
0: We will host your first Negros wide broadcast.
1: Grabe, kung makortisi, call na lang tato. By tomorrow, sure na.
6: Yeah, kagtuan tani kay Kisa Valdez, kay Kisa Valdez, kay Kisa Valdez, sir. Agud to nga mahibaluan ta,
1: kung ano pa din
6: yas, ning mangin plano, diri sa Negros Island region, kay Kisa Valdez.
0: Gamita powers mo, Carla.
1: Ha? Sige, Carl, thank you, Carla. At least thank you so much. Mayugin nga programa, yung crime prevention, ha?
6: Yes. So, kikipa ba dyan, kikipa ba rin, report gigan sa PRO-NIR, hindi nga balita, nagdulong sa inyo sa DDX 500 MyTC kag D3 Bio. Hindi si kikipa Carl at Professor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Thank you sa report ni K5 Carl at Defensor Lunga sa ato naman niya pagpalagad sa Karong Adlao. And of course, sa ato naman niya pagpalagad, thank you sa mga nagupod subong sa aton. Kag ga-remind kami, payong. Dala ka mo kalo, jacket, kay grabe ang pagbukbok sang ulan.
0: Diri lang siya makulod, galing.
1: Dito sa La Castilla, nagainit.
0: Daw, wala to yung ginulan, ang kamakalan, huwag ulan man.
1: Ita lang ginaulanan, pero para at least daw medyo magbulubog daw ang panahon.
0: Sige lang, kaso.
1: Sa Biyernes, officially, ilunsar na ang Mascara Festival 2026.
0: Okay.
1: Dito ko nun sa Royce Hotel, ang venue.
0: Hello. Gina-sponsor ng atong binyo, duway pa.
1: Ha? Kuma ng binyo, ah. I-announce na nila to. R&D actualisto ba nga isang dako ng mulo? Okay. So, mga ka-K-5, doon lang alang na ito panahon no, sa aton sa mga program sa mga adlaw, K-5 Eric. Okay. And thank you, Gid, sa talenta-talenta ka magsuki. Aton reminder mo ni, no? Sa panahon ni Maulanon, halungan aton lawas. Sa kamahalasang tanan, bawal magkasakit. Another day,
0: another FDLP.
1: Sa pangalan naman sa anong mga technical partners, K-5 Reniel Alcantara, Ethan James Sarmiento, with our station managers, Rod Spalma, Jean Chatita, and Colleen Cubia. Po naman si UN President Dr. Ramil Uy. Ako, si K5 L. John Castani.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
1: Para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bye-bye.
7: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaaling lawas.

0: Sa Voice Lueta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Maulanon nga aga kag kabay ara kamo sa maayong kondisyon. Welcome kamo sa atong programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pagkaistoryahan. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga suplemento nga dapat gid naton kinanglan sa atong lawas para kita maging healthy. No? So, ang mga suplemento mo ang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio Clinica Spore Biotics. May ari man kita diri nga kape nga naga-detox sa aton nga dugo, mga friends. Kag of course, ining aton nga mga DTX Premium Coffee kag iban pa. So tutok lang sa aton nga programa kay madamo kami gina-preparar para gid sa inyo. Pud naton sa aton nga programa, Sir Kevin Bigay, ang pugi, makinis, kag mahamot permi, na? Of course, upod man naton si Sir Boy. Mayong aga mga partner, Sir Kevin, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy, kag saton yung mga suki nga tigpalamati, no? Gatutok gid saton, no? Maski sa subong nga maulanon, nga chimpo, kag syempre para may proteksyon ta sa maulanon nga chimpo, engineer, kag tugnaw nga chimpo, dapat naka DTX 500 kita, no, para hubin aton selula, hubin aton itsura, naka Mighty C alkaline vitamin C ang nagapabakod sang aton resistensya. Kag kung gusto mo dasig ka mag-ayo kag protektado batok mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Nag-rhyme gid, garyme gid kanami.
2: Syempre kag ang ginpabaskog naton nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics.
1: Sige, mayong aga sa imo, Sir Boy. Ano ang mga first move mo sining aga kay matulutog na o kag maulan-ulan?
3: Kadamo sa mga positive adjective mo kay Kevin, sa ako ni isa, wala gid.
1: Adi!
3: Wala gid. Mayong aga, mayong aga, engineer, mayong aga man, Sir Kevin, mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tanga KSS supporters kag Slow Rabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas, ha, kay naka DTX 500 your cell protector, no? Amo ni ang iprotekta sa aton selula against premature aging. Brought about by bisyo mo, ang imo da pulaw permi, ang permi ka stress ini tanan-tanan. Gatingob ni para magnubo ang kabuhi sang imo cells, no? So kung gusto mo kampyon ang pang health sang pundasyon sang lawas mo, ang which is your cells, mag DTX 500 ang paaman, may ampalaya extract kapanubo sang blood sugar. So ideal gini nga food supplement sa mga diabetic kag mga tawag ni nato ni nga gusto magnubo ang ila blood sugar. And of course, kung gusto mo ya i-boost ang imo immune system kay gaulan subong, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa atong lawas para makabato sa mga mikrobyo nga dalas ang tugnaw nga panahon.
1: Uh-huh.
3: So, ang tang nami ni, kinabusin ng imo immune system, kung boosted ng imo immune system, di ka madali-dali. Hindi ka madali-dali magmasakit. No? Ang paaman sa Mighty C, kampyon ng skin, ha? Gamat-amat ka puti, kay kapataas sa glutathione level. No? And of course, for your eye health, mag-eye care gold. Eye care gold, kampyon giniya kay eye care gold, has vitamin C, vitamin E, and bilberry extract nga kapanami isang health sang imo mata. So if you want to maintain that 20/20 vision of yours, mag-eye care gold ka every day. And of course, to relieve your eyes from a tiring day, aling ka sa pisina, tubang mo permi ang imo computer, ang imo telepono, kailan i-spa mo man ang imo mata. Mag eye care eye drops, no, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes. And of course, kitag ululan liwat, damo mikrobyo, ha, nga kadalasan tangkaso ubo sipon kagilanat, kag gusto mo hindi ka magmasakit, kag dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay. Sir Kevin, ang imo nga role subong, magatag sa mga informasyon anong mga benefits nga mahatag sang DTX 500?
2: Well, syempre engineer no, mayong aga liwat sa tanan no kag sa mga nagapamati sa aton. Aton nga DTX 500 kag mighty si health alert subong nga aga aton pag-istoryahan no ang ginakabig sa mga researcher.
1: Uh-huh.
2: As type 3 diabetes no. So ano lang disclaimer lang no, ang type 3 diabetes is not yet recognized no. Pero
1: hasta sa type 2 pa lang.
2: Hasta pa lang kita sa type 2 amo nang mga gina-recognize nga cases of diabetes. But ang type 3 diabetes no, gina-coin ni sa mga researchers nga nag-iimbestigar sa paano maapektuhan sang sugar ang aton nga brain no. So ang mas tawgon ta na lang ni siya nga as diabetes of the brain engineer no.
1: Uh-huh.
2: Or ang ginatawag naton nga Alzheimer's disease no engineer. So balaan ta naman ang mga duwa ka klase sang kwan sang diabetes. We have the type 1, type 2 diabetes. Pero ang ining Alzheimer's disease no, so no, sa mga pagtuon coin na nila ang word nga type 3 diabetes no, ang aton nga Alzheimer's disease no. So ano blang ginaobra sang diabetes sa aton nga brain engineer? So butang tataas na nga dani mo blood sugar level.
1: Okay.
2: Plus hindi mo pa ma-manage mayo imo nga blood sugar no, kay palakaon ka Japon tamis. Kabalo ka na nga taas nga may ara ka diabetes. Pero sige ka Japon ka on tamis. So paano ta siya anong butsilingon sini para sa aton nga brain no? So hambako gani ang mga researchers gina-term ni nilang Alzheimer's as brain insulin resistance. So kung may diabetes ka engineer, may insulin resistance ka. Butsilingon ang insulin hindi na makilala sang imo nga selula sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Especially ang aton nga mga different organs nga made up of cells. So even ang aton nga brain no is also made up of cells. That's why kinanglan niya man ang insulin para makakuha sang glucose to make it as energy. So ang diabetes of the brain no is we are talking about the insulin resistance. So what anong ginobras ang insulin sa aton nga brain engineer? So ang insulin no ga act as hormone no nga gina pasulod ang glucose halin sa aton blood
1: pagadto sa brain,
2: pagadto sa aton nga brain. Pero luwas dira engineer, ang insulin may important function sa aton nga brain no. Ang brain nagagamit sang glucose as the major energy no, the term major. So kung available ang glucose no, regardless may ketones kada, may carbohydrates kada,
1: okay,
2: may fats kada, basta available ang glucose, usaron na iya unahon na usar sang brain, amo na iya priority.
1: Ang brain blood sir Kevin, ti decision making na mo. Ti kun medyo ang decision niya taas ni mo blood sugar, sige kaya pun taking blood sugar, ti siguro nagaminango ng imo nga brain. Sir Kevin?
2: Yes, engineer no. So anong role sang insulin? So ang insulin may ara sang ginatawag ni insulin signaling sa aton nga brain no, nga related sa aton nga learning.
1: Okay.
2: Sa aton memory, sa survival sang aton nga mga nerve cells, kag syempre sa energy regulation, kag communication between brain cells or ginatawag naton nga synaptic function, engineer no. So ano ang brain insulin resistance engineer no? Ang insulin resistance means wala naga-respond ang aton nga selula sa brain sa insulin, hindi yan na makilala. So sa type 2 diabetes, amo man ni siya ang mechanism. Hindi makilala sa imo selula ang insulin. That's
1: uh-huh.
2: Why hindi makasulod ang glucose sa sulod sa selula kag nagaresulta sa pagtaas sa blood sugar level no. Kay ang imo nga blood sugar ara lang sa imo nga blood circulation, nagalibot-libot lang. That's why kung i-test ikaw sa laboratory, makita gid nga taas ang imo nga blood sugar level.
1: Kag kung gutom ka, gutom imo nga selula sir Kevin, ti Of course, hindi sa makafunction eh.
2: Kaya kung hindi ni makasulod, engineer, ang glucose sa aton selula, wala energy aton selula.
1: Wala energy.
2: So kung wala energy ang selula, hindi mag-function. Kung hindi mag-function or magakadulaan function ng imo selula, gakapatay imo nga selula.
1: Okay.
2: So, sa dalayon nga sige-sige pagkadula sa function sang imo selula, dira na nagatuhaw ang ginatawag naton nga mga metabolic disorders, kaangay sang diabetes.
1: Okay.
2: No? Even ang hypertension, engineer, pwede na siya, or even ang mutation, no? Kay perme na lang gakapatay imo selula, which means, no, in order to survive, nag-rebuild di imo selula.
4: Nag-adjust siya.
2: Nag-adjust, no?
4: Mm-hmm. Para mabuhi siya. Mm-hmm.
2: So nag-ano siya, nag-mutate. Naging cancer cell.
1: Naging nagsariling kayod sa Sir Kevin.
2: So ina mga scenario nga possibility, engineer, kung ang imo selula always na lang wala pa gakapatay kagakadula ang function. So mga suno sa mga pagtuon, nakakita sila sang ebidensya, engineer, nga kung may pigaw ang imo nga insulin signaling sa imo nga brain, dira nagaamat-amat develop ang Alzheimer's disease.
1: I see.
2: That's why daw gin-consider sa mga researchers ang Alzheimer's disease as the diabetes of the brain or type 3 diabetes, no?
1: Amon isa nga ang size ng imo nga brain nagagamay, Sir Kevin?
4: Nga-shrink?
2: So kung amo na, engineer, ang problema sa brain, may problema sa insulin signaling.
1: Uh-huh.
2: So may problema na sa energy production, no? Wala mayo energy source ang imo nga brain. Pigaw ang synaptic function, no?
1: Uh-huh.
2: May inflammation kag pigaw ang imo nga memory. So ano bala ang matabo, engineer, sa aton nga brain kung hindi makagamit sang energy, no? Syempre, ang aton nga brain daw high performance computer ni engineer.
1: Uh-huh.
2: Kinanglan innermost amount of energy. Kinanglan dako nga energy ang yatag mo sa iya. Steady nga power source kay para mag function ini, para masignalan niya ang imo nga brain mag, ang imo nga heart mag pump, ang imo nga stomach mag digest pagkaon, kung may unod na nga pagkaon, kag syempre siya man ang masignal kung saan umuuntat ang imo nga stomach, engineer, sa pag digest.
1: Ang brain amuno sang nagakontrol sang bugos nga parte sa imo lawas.
2: Yes, a central processing unit na sa naton, engineer, amo ginang nagakomand sang bilog tanga lawas, no, every cellula sa aton niya, sa aton niya lawas.
1: Doon magtulog ka, Sir Kevin, ang brain nag-function.
2: It never sleeps. Why ginaya guntat?
1: Wala guntat.
4: Just like your heart, may guntat. Kung maguntat ang heart mo, patay ka. Your so, brain, maguntat na patay ka man.
2: Ina sila mga engineer, ginatawag ang mga cardinal organs. Hindi mabuhi ang tao kung wala na sila.
1: Correct, correct.
2: No? So, gapigaw ang processing informations, nagamalipaton ikaw, kag syempre, imagine bala, engineer, kung ang imo brain, no, ga-respond sa insulin kag ga-regulate sang energy. Diba daw kanami sang imo pamatsyagan,
1: okay,
2: uptake imo memory.
1: Okay.
2: Maski nat, ang natabo 20 years ago, no, madumduman mo Japon.
1: Mga trahedya, dapat yung lipatan na yan, Sir Kevin. Gusto ko yung lipatan ng mga trahedya na katabo sa kabuhi ko.
2: Pero I mean, engineer, kung mayo imo memory, no, so ma-recall mo na ang mga importante or ang mga even gani ang wala mo balagin fokusan nga mga
1: correct
2: memories, no, dumduman mo na sa kung okay ang imo nga brain, no, ang imo nga brain insulin sensitivity. But sa kaso sang Alzheimer's, no, may ara ka insulin resistance. So ang gakatabo pagit, engineer, luwas sa may ara ka insulin resistance, may inflammation, no, kay may ara ka na ginatawag nga metabolic dysfunction, kay hindi na kuha sang energy source ang imo nga brain. That's why nagakadula iya function. That's why ginatawag na siya nga metabolic dysfunction, and associated ni sa low grade inflammation. Magambal ta low grade, gagmay lang inflammation nga hindi mo mabatsyagan. But pag sige-sige, no, makibot ka na lang nga ulihi na ang tanan, engineer.
1: Kag nagasakit ang ulo, mga simptoma mo na sa, no?
2: Kag may aragali immune cells ang aton nga brain, engineer, nga ginatawag microglia.
1: Mm-hmm.
2: No, kung sa aton nga blood circulation may white blood cells kita, sa aton nga brain may microglia kita, no. Nga kung may ara inflammation, no, ginaregulate ini sa microglia. But ang gakatabo, kung may insulin sensitivity ka, ining mga microglia ni, nagamango, kag nagapigaw.
1: Aha, aha.
2: Kagakapatay na sila, engineer. So, amo nang gakatabo. So, nabalanta na kung anong ginahimo sang sugar or glucose sa aton nga brain, engineer. Paano ya ang oxidative stress?
1: Mm-hmm.
2: No, ang oxidative stress, syempre, hambal gani ni Sir Boy, ang brain naton ang pinakadalok-dalok sa sugar
1: sa
2: kag oxygen. Kaya nga, engineer, kung gakaon ka sugar, to convert it into energy, you need also oxygen.
1: Correct.
2: Kag ini nga proseso, ginatawag ni sa nga, normal ni siya nga function sa aton lawas or nga proseso, metabolic process ni sa. And ang produkto sina is free radicals, engineer, no? So, kung gagamit ka oxygen kag sugar, syempre ga-produce ka free radicals, engineer. Amo nang mathematics ang aton nga oxidative stress.
1: Correct, correct.
2: So, ang gakatabo, engineer, gadamo imo free radicals and later on nagahulog ini sa oxidative stress. Ina, kung wala ka enough nga antioxidant nga nagaprotekta sa imo nga brain. That's why importante gid mga suki naton nga tigpalamati ang pagkaon sang mga antioxidant rich nga mga pagkaon. Kag syempre mga antioxidant habits naton. Ang syempre sa pagkaon, engineer, aton prutas, aton utan, while sa aton habits, no, ang pagkuha sang maayong kumpleto nga tulog, pag-exercise,
1: uh-huh,
2: no, kag ang syempre ang
1: rest,
2: nga pag-distress, no. Pag-distress mo gid, engineer. So, amo na mga antioxidant habits na ton. Kag syempre, ang DTX 500, engineer, no? Ang DTX 500, partneran mo sang Mighty C Alkaline Vitamin C, kampiyon sa pag-neutralize sang ginatawag naton nga free radicals nga pwede makaguba sa aton brain cells nga pwede mag-develop sa uli into Alzheimer's disease. Kag syempre, ang DTX 500, ta, engineer, hindi lang good for free radicals. Remember, ang aton nga klinika DTX 500, may arasang Ampalaya leaf extract nga bugana sa charantin nga nagapanubo sang aton blood sugar level kag ginabalik ang insulin sensitivity sang aton nga mga selula sa lawas. So duwa ang double action ang ginahimo sang DTX 500 sa aton, engineer, to protect our brain. Ginapanubo aton blood sugar level.
1: Aha. Uh-huh.
2: By increasing our insulin sensitivity kag syempre gina protectionan ini against free radicals, engineer. Kag syempre kung kulang niya sa energy imo brain, may D3 bio kita, engineer, nga naga-provide sang ketones as alternative source sa aton nga brain. Hindi pa ma-stress aton brain kay ketones, no, ang aton nga energy source halin sa D3 bio.
1: Salamat, Sir Kevente. Happy gid na aton mga tagpalamati sa pagbatin niya sa mga benefits matag sang D3 bio, labi na gid sa mga malipaton. May mga tigulang kita, Sir Boy, Sir Kevin, na pirmilang gakalipat. Tingi ang ilang kanya niya, forgive and forget. Mm-hmm. So, gina-forget na nilang mga past na mga malain.
4: Dugin na kapangigit, gusto mo ikalimtan mga tragedya sa kaimo life. Tapos sabong may pahirit ka pa, mga forgive and forget ka na.
2: May hugot
4: sa mong
2: si engineer. Ang ginaguro kong tigtulog na.
1: Kaya mo gani, kinanglan niya, kalipatan ta. Kamulo ka ma-stress na may ara nga oxidative stress. Kung pirmi kita, kuhan, inang pangasubo, bula pirmi.
4: Sino gusto mo kalimtan? Si Judith?
1: Judith. Ang Judith na pirmi na iya. Kaya nga, may balaydan ka pirmi. Sige, present na kita sa mga benefits nga mahatag na ihatag ni Sir Boy. Ma-benefits nga mahatag sang D3 Bio. Sir Boy, ano ang mga topic ta subong about sa D3 Bio benefits?
4: Okay, sa talk ni Doc, subong adlaw na ton anta kung ano pala mabulig man ni D3 Bio, rechonta na ni. When it comes to your brain, to your diabetic brain, kita mo naman advantage ng DTX 500, no? If you have a diabetic brain, ang term ganin ni Sir Kevin, ginusatong, ha? Gina-coin ni subong sa mga research ka community, no? Ang ginatawag nga type 3 diabetes, no? So, subong yun, anta, besides protecting your body, no, naturally against viruses and bacteria and fungi and parasites. Ano pagit ba lang mabulig ni Dietli Bayo when it comes to your brain? Let's have a context kung ano ka complex ang aton brain. Our brain has 85 billion of neurons.
1: Aha,
4: 85 billion. Another 85 billion of glial cells. So 170 na.
1: No? Uh-huh.
4: This form trillions of connections in your brain in order for you to process all the information ngalin sa imo mata, kaya mo ning gaderel, alin sa imo dlunggan, alin sa imo pag-smell. So all the senses in your body, these are ang gagamot ni kakwa ni information sa outside world for your brain to learn, no?
1: Okay.
4: So imagine mo trillions of connections formed by 170 brain cells composed of neurons and glial cells. Ano ba lang neurons? Amo giniyang kumbaga ga-process sa mga chemical responses, no? Tang ginatawag ng mga inputs ng information sa atong brain. Example, kung ga-learn ka, neurons na.
1: Mhm.
4: Nga, example may ay sa pamati ka kay engineer, ga-lecture bis engineer kung sa structural integrity sang iya structure do engineering. Ha? Ha? Ga-pamati ka. While you're learning, it's your neurons that works for you, no?
1: Okay.
4: Amo gini siya kumbaga is the basic unit when it comes in for your memories, for learning, for sa tanan nga bagay nga mga bodily processes, it's your neuron that does that. Ano naman ang branding ang other 85 billion ang glial cells, kung hindi ka mo familiar sa glial cells ni ano naman niya ang ubra niya, these are the repair crew of your brain.
1: Okay.
4: Immune cells,
1: may repair and maintenance mo siya.
4: Amo ni sila. So equal value na sila. Equal value na sila. But okay, both of them needs glucose and oxygen to survive. So meaning to say, dependent pa ni sila gyapon sa imo basic source of energy, which is glucose. Pero isulod na tong sitwasyon ni Sir Kevin. Uy, gulpi lang, naging diabetic ang brain mo.
1: Okay.
4: Diabetic, of course. Kung diabetic ka, it doesn't mean nga diabetic lang lawas mo, ang brain mo hindi. No, it follows. No, also, your brain is also diabetic. So what happens? If your brain could not use glucose as your primary source of energy, then siyempre, magutuman, mapatay.
1: Correct,
4: mapatay
1: correct.
4: Mapatay si Dan, gadyutay. Amo man itong ginmundo mo gina. Siyempre, kung damo ka na brain cells, mga neurons or glial cells nga napatay, siyempre, ganubo man ang mass ng brain mo, gagamay, may shrinkage nga daw.
1: Correct, correct.
4: So that is an evidence that your brain is really getting small because your brain cells are dying. Kay hindi na siya kausa sa ginatawag nga glucose as a source of energy.
1: Grabe galing tasking sa brain, no? Importante, hindi dapat na ito nibaliwalaon.
4: Wala na lang, hindi lang brain.
1: Oo.
4: Because your brain could basically help your body recover.
1: Correct.
4: Ah? Pero kung brain dead ka na, then wala na.
1: Wala na.
4: Wala na, your body could not function.
1: Pag wala na oxygen for 5 minutes, brain dead ka na.
4: Five to six, no? Oh. Iba, no? Iba, may nakulo. Pero, danger zone na ng 5 minutes.
1: Okay.
4: That's very, very critical na. May mga percentage na sa ganing compute. Kung 5 minutes ka na, amuna ni madula si mga brain function.
1: Okay.
4: But going back to the topic.
1: Okay. Balik ta.
4: Ang brain ta, it basically needs an alternate energy. Nagkasulod ang D3 Bio, through its medium chain fatty acids that already provides energy to your body, will be turned into ketones. Ketones does not only gives your brain energy, it also gives your skeletal muscles energy. So ang permitted din gamble ketones para sa brain lang, no? It also provides energy to your skeletal muscles. Pero ang nami isang ketones, engineer, kay kung biskan diabetic ang imo brain, o sabon man niya gapon sa imo brain as a source of energy. So anong botsil ningon sina? Even though you're diabetic, nag-inom ka D3 Bio, you still have fuel for your brain. Kung may energy, kag magpagkaon ang mga brain cells, ang imo neurons, kag inyong mga glial cells, hindi sila mapatay. Kung hindi sila mapatay, ang imo brain function, at least ma-maintain mo.
3: no? Hindi ka magdipaton, hindi ka mag, kumbaga, hindi ka, you could still remember your memories, you could still function well, no? Cause hindi ta ni pagsmulon ang mga Alzheimer's na kagdemensya ni, no? Balo ka ng end stage ang dementia, engineer? Yung end stage ng dementia or asang Alzheimer's, hindi ka na ganit, alipat ka na kanong pagano ka mag-usas ang kutsara.
1: Correct. Hindi ka na, ang body functions mo, kalipatan mo na.
3: Ang mga activity of daily living, like simple, like eating, hindi ka nakabalo magkaon.
1: Uh-huh.
3: Hindi ka nakabalo kung anhon mo ang kung magpupo ka, anhon mo ang yung pupo. Ang muna kis a.
1: Anong diferensya sa dementia kag Alzheimer?
3: Ang dementia, Alzheimer's are really close, no? Close na siya, no? Alzheimer's could bring you to dementia. But, ang dementia niya, among niya ang, among niya ang term, ganit, ang end state, global aphasia. Among ang term siya, no? So, ang punto din, no? Before we go to the, so, papanaog to sa Alzheimer's, kag dementia, it's D3 bio and its ketones that protect people with diabetes from ginatawag na to loss of brain function. Kay, it basically serves as a fuel. May question da, ang oxygen needs, ang glucose needs oxygen to be turned to energy.
1: Correct.
3: Does ketones need oxygen? Yes. It also needs oxygen to be turned into energy. No? But less ang ginatawag nga oxidative stress nga makwa, no, our free radicals once it is converted into energy sa imo brain. So meaning to say, mas tinlo na ang fuel nga ginkwa mo sa D3 bio, mas mausal pa sa mga diabetic ang fuel nga makwa mo sa D3 bio for their brain health. Ano pagid protektado pa ang bulong nga lawas including your brain from those microbes, no, those viruses and bacteria that could also harm your brain. So when it comes to brain health, no, na may kombinasyon ang DTX 500 kag ang D3 bio, no, kay in this lab they work hand in hand in enhancing your brain health, a super antioxidant on this other side, a superb natural antimicrobial in the other side. Basically this team up, this tandem could basically give you the optimum care when it comes to your brain health.
1: May so, pamangkot din sir boy, inibala ang brain insulin resistance. Ang pamangkot, amo niyo, kung may ketones, actually iti mga pagkaon, mga ginadala man ni isang aton nga mga insulin sa aton nga brain, through sa aton nga mga blood, no? Sa aton nga blood. Ano ni sila? Kung may ketones ka, source of energy ni mo. Do pagkaon mo ni isang aton nga brain. Inyong sugar, glucose,
3: pagkaon man.
1: So, mas madali ya i-adapt sang aton nga brain kun ang aton brain abi may ara na nga insulin resistance.
3: Paunahon ko sa bat si Sir Kevin na.
1: Okay.
3: Sir Kevin.
2: Well, engineer, no, ang ketones does not need insulin. It goes directly sa imong cells din, engineer.
1: Okay.
2: Kailain naman na yan pathways ang ketones, no, sa pag-utilize ng aton nga body.
1: Okay. So, hindi kinanglan insulin.
3: Yes.
1: Klaro, so, pagkaon ni tanan sila?
3: Ang glucose needs oxygen, needs insulin para masulod sa imong selula.
1: Para madala, masulod to.
3: Masulod kag mausar. Kung natin makasulod. Ang ketones does not need insulin.
1: Okay.
3: So, even though if you're diabetic, may insulin resistance ka, your cells could still avail the energy coming from ketones.
1: Okay. So, klaro. Sige.
3: Okay. So kung gusto ka kampiyon ng imo brain health, kag gusto mo protektado ka sa again sa mga trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ay mag D3 bio.
1: Okay. Salamat sa itong mga tips nginatag sa itong mga partner. Pero hindi kita magkalipat, ha. Kinanglanta adlaw-adlaw maligo man. Kinanglanta maging presentable man sa itong mga kilala. Dapat mayo ang skin ta, Sir Kevin, Sir Boy. Magagamit kita sang DTX Beauty Soap. Sir Kevin.
2: Yes, engineer, no, para ina maproteksyonan ang imong panit, no, against skin diseases kaangay sang punggod, no, mga alap-ap, bun-i, no, mga katol-katol na tugas ang mga kagaw, engineer, kaangay sang fungi kag bakterya, even viruses. Ina sila sarang tapnaon sang DTX beauty soap, kaya nga itong DTX Beauty Soap Engineer nagapossess sang antimicrobial property halin sa mga highly selected nga mga natural ingredients kaangay sang guava leaf extract, Madrid de cacao extract, kag virgin coconut oil. Kag nami pa diri engineer nagahamis, nagaputi, kag naga hubin ang imo panit
1: tungod sa may papain
2: ka sang DTX Beauty Soap bangod sang papain nga ara sa papaya fruit extract. So para hamis ang kutis kag layo sa skin diseases, mag DTX Beauty Soap na.
1: Okay, speaking naman sa baho sang aton nga balhas, sang aton nga ilok, may ara man kita dira ining klinika Diofresh, Sir Kevin.
2: Yes, engineer, no, kung puti man imo ilok pero asymptomatic, no?
3: Asymptomatic.
2: May ara ka ang sudation, no? Mag klinika Diofresh, engineer, no. Kaya ang klinika Diofresh ginapatay ang kagaw nga nagakos sang body odor. Pero kung imo kilikili, engineer, medyo galom.
1: Okay.
2: No, try niyong Dioglow. Kadto kamo sa Moon Clinic, mangkot kamo abot sa Dioglow. Kaya makapaputi gid sang imo kilikili sa aton nga mag swipe to the right, swipe to the left, Klinika Diofresh or Dioglow man na engineer.
3: Sige, yo no, Klinika Diofresh para layo ka sa asimkilig. Okay, Klinika Diofresh.
1: Pero aga-aga ya kinanglan niya mga pi kita. Hindi na yan matawaran. Ang kaping ginatay kuya permi kada aga, ining DTX Coffee Mix. Kaya kita mo gudya, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Kung nagadetox, di nami ang kwan ang function man sa mga lawas. Kaya ang mga bad bra, iadulaon, tinloan niya, Sir Kevin.
3: Ang bad, ha?
1: Ang bad.
2: Ilabi pa subong, engineer.
3: Ang bad.
2: Ilabi pa

0: kape sa DTX Premium Coffee, no? Nga, wala sang pagtaas inyo blood sugar level. Pero kung gusto nyo layo sa stress,
1: aha,
0: mag-prebio coffee na. Ang prebio coffee, may arasang probiotics nga naga pastablis ang aton mood, nagaproduce ang vitamin B, vitamin B sa aton nga gut para mag bulig sa aton nga brain function engineer. Kag sa pagproduce sang happy hormones nga nag-establish ang aton mood, kag layo kita sa stress kung naga-prebio coffee. But speaking sa probiotics engineer, ari ang Clinicas Probiotics may 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, no? Ang mapuslan mo gidya ang probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics kay nga sarang mabuhi sa init, sarang mabuhi sa asido sang aton tiyan, kag makalabot mismo sa aton bituka, kag magahatag sang health benefits sa aton. Kay kung hindi na sa, kung patay na engineer ang probiotics, hindi na ni mapuslan sang aton lawas.
1: Uh-huh.
0: No? So dapat siguraduhon nga ang ginatumar mo nga probiotics buhi nga makalabot sa imo bituka. So ina, sarang sa inyo idulong sang Clinicas Probiotics para may protection kamo batok diarrhea, amebiasis, constipation, kag syempre even ang colorectal cancer, kag ang problema nyo sa pabalik-balik nga urinary tract infection, engineer.
1: Okay, speaking sa patay, Blaser Kiben,
0: mm-hmm,
1: may mga kilala ko sa una nga hambal niya tanan madula lang, hindi lang kuno madula ang kapagros niya, mm-hmm, sang iya nga manoy bla. Pero aton nga kuana diha para ma-assured nga maging bakod, wala nagalaylay, wala nagadunglay ang manoy akinanglan niya mag extend food supplement for men.
0: So buhay na buhay ang galupaypay, no?
1: Na,
0: sa extend food supplement, kay ang extend food supplement may makarot kag clavuwasca, mga Peruvian herbs, nga puno sang phytonutrients kag amino acid, naghatag sa inyo sang extra energy para sa extra nga performance.
2: Sige. Love it si engineer. Kita ugit pagkambal mo makarot. Kambal mo engineer. Doon nagsiga. Ginang matayo sa maka.
1: Maka.
2: Root sang maka. Na, hindi niya.
1: Hindi kay si Ruth nga kilala mo.
2: Kaya maharot kaya. Ha? Kung gusto mo namin mo blood flow, pwede ka makapamasahe. Ha? Pwede ka makapamasahe once or twice. Hindi ka nga sunod kay engineer nga 5 times a week. Mm? Ang sekreto sa masahe kisa wala man sa masahista ara sa balanyos, dapat naka DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, kampyon ang hagod na ginaatag ni sa imo tired muscles,
1: uh-huh,
2: sa mga nginangin sa kasukasuan mo, and even it relaxes your senses. Kaya ang aromatherapy nga makuha mo sa DTX Liniment Oil, kampyon gid, no? Nga ga-relax ang imo brain. So either nga gusto mo lang mag-relax or galingin ang ulo mo sa biyahe hilo, mag-usar, magpabanyos, sige, tawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, wala ta ka chimpo, Sir Kevin.
0: Yes, engineer, so tanan nga produkto sang Clinica de Alternativo available ina sa mga pili nga nagapanguna nga butika sa inyong lugar, kag available man ina sa tanan nga branch sang Clinica de Alternativo Clinics, no? Para sa dugang nga detalye kag address sang amon nga clinics, magbisita lang sa amon Facebook page, no? Clinica de Alternativo. Kaga syempre, salamat gid sa mga nagtutok kag nagpamati sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampyon nga istasyon, ang K5 News FM, no? Kaga ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan, stay healthy and God bless.
2: Okay. We are in the middle of our week. It's a Wednesday. No, kanalang tapatanan nga mga suporta para matapos ng aton nga tawag nga ang aton week in a good note, no? So dapat naka DTX 500, your cell protector, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, your immune system booster, mag Eye Care Gold para kampyon ang vision, and of course Eye Care Drops para matinoan ang aton mata, and para layo sa tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan, subong, uso naman ang sipon, kag-ubo, ha, kag gusto mo layo kada, mag D3 Bio. Ako si Boy Salweta, Gabal, good morning and God bless.
1: Okay, salamat sa inyo pag-upod sining aton nga programa, informasyon sa ikayong lawas. Drabla sa amon sa Barangay 35. Basi gusto ka mo mag, medyo hindi ka mo makabati sa amon informasyon sa ikayong lawas. Kadto lang sa balay, kay may radyo pa ko to. May radyo pa ko to para maka-tune in ka mo sa mga tips, kag health tips.

0: nga ihatag sang aton mga partners si dere, no? So in behalf ni Doc Ramil, oy, aton na pinalangga nga CEO, aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, kag aton nga Station Manager Sir Rods Palma, nga aton nga mga staff dere, technical staff Sir Reniel kag Sir Ethan. Ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang K5

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Sumugod lang sang wala ko naging pautang ang tig-a-tig-a. Agbahian magbayad mga taga-Kalisingko. Nagmi na subong ang amon negosyo.
2: Hala!
1: Ilabi na gitong kumari ko nga. Kabal-kabal magbayad. Sang wala ko na siya ginpautang, nagnami na gidya ang baklanay sang mga linuto tadi.
2: Anong buot mo silingon sinaayan, Mami Man?
1: Ang mga manug-uta nga tig-asukton, amuto ang mga boyset sa negosyo ta.
2: Ha? Hala! Sadya-sadya, no?

0: Daddy Bantol?
1: May balita ka naman, my son Jupiter.
0: Kabati ka sa mga balita, Dad? Sa makalapit na din ang barangay?
1: Ho! Kabati ko! Nga daw nagginuha naman ang mga halo, ibid, kag buaya. Nagtakas naman sila sa tubig kag nanukob naman di sa duta.
0: Hala? Daw amo-amo ginadadi Bantol?
1: Lupok na inasubong. Bisan diin nga pahayagan, social media, radyo kag TV man. Ha?
0: Nga ihan mo sinadadi man?
1: Panukob lang a panukob, wala gid ka panilag.
0: Dapat gali daddy manilag again?
1: Natural eh. Alang-alang nga sulong ka lang nga sulong, matipaslong ka na iya. Damo ang gailinaway sa karon sa kada barangay, no?
0: Oo, dad. Ilabi na gid sa tagay na balasang scholarship ni BBM nga tag 20K. Dalam ko na gani.
1: San wala ka nag-eskwila, gadamgo ka pa madala. Damo da ang nahuyan, kag damo da ang napaldo.
0: Nga nahuyan gida daw?
1: Hindi bala, updated ka man siguro, ha? Nga damo ang gareklamo.
0: Oo, dad. Kay para na sa 5 ka estudyante sa kada barangay.
1: Oo, 5 lang ka estudyante. Pero may ara da mga barangay officials nga namintaha. Mas ginuna nila dala ang ilang mga kabataan. Nga damo pa bata sa mga pigado sa ilang barangay.
0: Tapat, Ged?
1: Hamura na ang kahuluya, dae. Kaya ang ila pa ya bata ang inpasulabi nila sang sa mga bata sang mga pumuluyo nilang mga pigado.
0: Basi, isa man sila sa mga nagasinggitan, Dad. Nga pigado, Ged!
2: Kaya ba?
0: Pigado, Ged!
2: Kaya ba?
1: Pigado man gani, Jupiter. Pero damo pa da sang mas pigado pa sang sa ila.
0: Di dapat, Dad. Isinggit agali nila nga. Huya-huya man!
1: Tumpak! Sadya-sadya ito.

0: Mi go, hang jan la ba?
1: Ano man toto da ko?
0: Sa tiento makadto si tantan nga sutab.
1: Wala ka balawaw?
0: Wala eh.
1: Ate priyota eh.
0: Wow!
1: Basi ginabot naman to siyang tantrum siya. Amo na gani ang ala niya tantan. Kay perme na siya ginatantrum siya. Kabalo na gid siya nga may klase ta. Kay lunes subong, Sunday school. Naglakat naman siya.
0: Amo gani, wala gid ta karon ni ganitan sa pagkaamba.
1: Amo gid may wala kita karon ni tuon ba?
0: Ti, sinobing intuon ta?
1: Ay, hindi man pwede nga si kulatay ko si Bungkoy.
0: Budlay-budlay na sila ya intuon niya kay mga manog into manangadaan. ang animal binga tantan umalis na walang paalam.
1: Aba si nagwalang to siya pagkaon? Para yatag sa aton?
0: Maya man tayo magpuli sa tapos madala sa damdamo nga pagkaon eh. Kaya para damo man siyang maininto nga magyan niya.
1: Sa bagay no?
0: Te, anong plano mo? Masulod na to sa classroom?
1: Ah, dugay-dugay lang ah. Pabuton talang ibantang ang mga classmate ah.
0: Ngaw!
1: Eh kung magsulod na to? Kita na karon ayaban bulis ang duwaya.
0: Hadlok ka sa hilaw?
1: Oo eh. Ikaw yaw?
0: Hadlok man eh. Hadlok ka gani. Ako pa.
1: Sede sa jay no?

0: kanami lang mag-amo sini ang ginansya.
1: Mami, kanami, kasi kanta-kanta mo ah. Dakogit ginansya mo, pila mami haw.
0: Dublis ang sa kapital ta subunga adlaw, Venus.
1: Wow na wow, mami.
0: Basta wala lang gidya may mabuisit nga mangutang, maayo gidya ang lakat sang negosyo. Maayo tani, hindi na magbalik-balik pa ang mga buisit kag mga palautang nga tawo.
1: Mami, gakadto man lang di bala sila kay ti wala na sila inog bakal mo.
0: Amo na ang maayo sa ila. Kun bakal dito sila sa pihak. Ha! Pero kun utang, dire sa akon.
1: Ay, amo na gali mami aw?
0: Oo. Dugay ko na naabot ya.
1: Ano? Dugay ka naman gali, mami, nga nagapainto sa ila. Abot mo naman gali, mami, dugay na, pero ginpabayaan mo man lang eh.
0: Oo, ah. Kay daw, nanamian man ko bimo. Kung kaisa, kung itik-itikon ko nila, kagdayaw-dayawon.
1: Sadya-sadyain, no?

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tsyansa ng ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
9: Dr. Pinoy.
8: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Ganagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
9: Dr. Pinoy.
8: Squalene Capsule. Masaliga, santo pa.
10: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmig ang katol? Imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drop

0: Mr. President?
1: Ano ang bagong balita?
0: Nagrinaguab naman ang bilog ng mga barangay sa Pilipinas?
1: Amoy na gusto ko matabo. Kabaluman ko nga kamugan gid sa mga pumuluyo ang kwarta nga ihatag sa 5 ka estudyante.
0: Hala.
1: Man, dasig himuon nga rason nga mag-inaway ang tawo tungod sa kwarta.
0: Amugid, Mr. President.
1: Mas nami na na nga gaaway kagabaisay ang mga pumuluyo. Agud nga ma-diverta ang matuod-tuod nga isyo sa aton nga nasyon.
0: Ano na gali, Mr. President?
1: Oo, wala kagapanilagaw.
0: Wala, kay ang akong ginapanilagan niya. Nga kung saan o ka makasaulo sa imo speech sa SOMA?
1: Agoy!
0: Tapat, Mr. President.
1: O ano?
0: Masaulo mo naman na.
1: Ano, Nigda? Mga tag lang tayo sa ayuda. Amun ay ang gusto sa pumuluyo.
0: Pero mas nami, gidya, kung may SOMA ka, para mapapati mo gid ang mga pamuluyo eh.
1: Ah, madalala na sila sang tagtaga na iraok ah.
0: Nga.
1: Everything is under control, my money. Money.
0: Hala, sadya-sadya, eh, no?
1: Uy.

0: Meg?
1: Migo?
0: Oo.
1: Ang mga animal, Migo, daw wala gitplano magsulido.
0: Aba, ito sila. Masulod na sila itong gindugay.
1: Kung hindi sila pinagsulod,
0: nakanta sila eh. May mula na nila kung mas baskog pusla sa saton eh.
1: O galing kita man di ang baskog, Meg, no?
0: Di mo na gani, wala sila mahimo, kundi ang magsubahar sa aton, Meg.
1: Sa bagay, dapat kin sila magsubahar sa aton?
0: Oo eh. Nga ho, abil darap na sa aton, ha? Te, kita masubahar eh.
1: Ho man, Meg, ikaw bahala sila, Meg, ha?
0: Oo, Meg. Pero hindi ko magpating, hindi na sila magsulod. Kaya nagkanto gani di sila. Kaya masulod sila sa sandiskol.
1: Nga luna, isang klase?
0: Oo.
1: Sa bagay man, Meg, no? Wala tunta sila magsulod kagpang si taon, ha?
0: Oo, Meg. E, pakita sa ako ng imo kabaskog, Meg, ha?
1: Oo, Meg, tanawabla. Mag-ngurob lang ko, Meg. Masala na na sila. Tulok, kung ko pala na sila masakit, masubahar na na sila sa akon. Ako pa iya.
0: Ala, sadya-sadya, no?

0: Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Hindi bala malibot ka karon sa kalyesing ko?
1: Oo, Daddy Bantol.
0: Panilagi bi maayo ang palibot. Kung bala may iban pagid nga mga nagahana nga magpadalagan sa pagkabarangay opisyal nga nagaamat-amat na pahamot sa tawo.
1: Apa nila nga tadada?
0: Basi bala may nagalibot-libot na kaga gapa-feeding program na. Hindi gani, mayara na libre nga haircut.
1: Laban-laban ki Daddy. Ebisan dito gani sa mo no. Damo-damo mo to ga dala-dala bugas ko may namat yan. Damo na dad may gaginuwa dad. Basta lapit ang eleksyon. Pero kung layo pa gani, wala agin may gahimo sa kamo sina.
0: Amo gani nga bantayi kung kanday sino, ha? Sino kay basib lang isa takakilala nga si Buboy Mapareilek naman kagawad blaw?
1: Ah, nga man Daddy.
0: Ah, kay sakyan ta sila.
1: Ah.
0: Oh, sakyan ta sila. Ilabi na gid inang si Buboy. Pagastohon ta siya, pero masakay ta sa iya kampanya.
1: Maayo nga ideya na Daddy.
0: Amo na ang ginatawag nga sakay dala.
1: Ah.
0: Oh, sige na Jupiter. Maglibot-libot ka na to.
1: Daddy?
0: Ano naman, Jupiter?
1: Ang motor, hindi makadalagan kung wala gasolina. Amo man ang tao
0: pa yun sa... Oo na, rin ako. 500, oh, libot na to. Abot ko na naiya. Abot ko na kung anong gusto mo.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: sundan pa rin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh, walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot sa iya, kaya balyado ko, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan and that.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. Super C.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fast.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butik.
0: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
7: Kulaga mala ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar. Ukon hyperglycemia. Kung ang tao may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulong.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder na makabulig sa pagpadamos ng insulin, agad i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
4: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble.

0: ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: News Dietri Bio.
1: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang Dietri Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Dietri Bio. Ang Dietri Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga buti ka.
2: Ano pang dugang may bulig sining Dietri Bio kung adlaw-adlaw kagainom? Kung kada 8 ka oras kagainom? Sang Dietri Bio. Suno sa mapagtuon, ang Dietri Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka Dietri Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka Dietri Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka Dietri Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka Dietri Bio. Mulang na. Mulang gina kasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imong hypothyroidism, Dietri Bio lang gid ang katapat.
3: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gitambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
4: Jutay no? Na ginakaon.
3: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa?
4: So, ang Dietri Bio, may aras ang ginatawag MCT. Iki para na ito ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastore pa sa lawas na aton niya into fats, no? Magtambok pangimoy nga buyon tungod sa ginatuwag deposit sir boy kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no, sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit ah, kundi gamiton sang lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang Dietri Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy sir boy.
5: Correct.
0: Dietri Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumar ko sang Dietri Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: Dietri Bio, ang Dietri. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Dietri. Dietri Bio. Mabakal sa mga butika. Dietri Bio.
7: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
0: Dietri Bio.
7: Ang isa da basi mo kabati kamo no nang T3 anong T4? Ang T4 amo na siyang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka underactive imo thyroid meaning wala sa maayo produce magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambalin Dok Ramil. Kon hyperthyroidism, overactive ang damo kay imo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imo matyag, andi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So ang Dietri Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ila nga good cholesterol ang permita ginahambal nga medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ning thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take Dietri Bio.
0: Dietri Bio.
3: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity.
2: No?
3: Kung obese ka, gadako ka lang
2: kung obese ka, gadamo balatian mo.
3: Gadamo pagibalatian mo, diabetes, hypertension, tantanan
2: na. Cancer.
3: Cancer.
2: Inflammation.
3: Inflammation.
0: Dietri Bio.
3: Vitamin D3 in Dietri Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si Dietri Bio gaimo pagid additional vitamin D in the gut. True probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ni Dietri Bio.
2: So sige, Dietri Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
0: Dietri Bio. Dietri Bio.
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa Dietri Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: Dietri Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. Dietri Bio. Dietri Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako gali si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. hinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
1: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:08 sa aga.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
4: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: mga insan.
1: Sino ito? Ito?
0: Rendon, Renan Pendon, tamyaw lang si Henry Estrella. Annabelle Santisteban, yadamo, gyapon, galantaw. Sinyo, bisandiin lang ka mag-live sa JP. Ah. Salut! Tawag ko na, amigit. Good morning, Annabelle Santisteban. Kabakungan ka pa, gyapon.
2: Ah, grabe mo!
0: Tanda kahina, itansang akon nga... PC di tanaw. Kay napagsugod palang reklamo ko kay Itan kay ang aircon diyo 18 Riniel. Katugnaw ng adaan rin sang panahon ang iyang setting 18. Abi ko ang naiga austerity measure ta Itan. Dapat mga 20 lang, 22 lang na tan. Balok ako ang tugnaw katama ta ng aircon tan. Nagagams ang akon. Nagagams ang akon balahibo. Oh. Gagams ang akon balahibo kung tugnaw. Ga kwan bla? Ga ano ni? Ga hapay ang akon balahibo kay manti tugnaw. Gagagmay. Gakuyos, gakuyos ang balahibo tan. Dinami na nga mga 22 lang batan, mga 22 lang. Gaka-remember ko bitan ang akon nga childhood years dito sa US, lapit sa Canada border. Man dito sa amon, lapit sa Canadian-US border. The snow! Good morning, Gina Purano, Merlita Malbas. Jean Montesino Arroyo, Alvin Lina Talidong, Binks Delphine, shout out sa imo. Himalin Cordova, shout out kay Nanay Kiting. From Burjok Seafoods and Restaurant sa Bukana, Ilog. Ah, abi treat mo ko dabi pagkaon sa Burjok bi Seafood Restaurant bi. Wala nyo gyud ko gina-invite na magkadto ko sa ano ni? Sa Ilog. Present na si Binks Delphine, Leonardo Rilos, and Gina Purano. Jolie Inobea Lumugdang, ilapit na kuno Christmas. Oo, Sinto City na lang kaadlaw, Christmas na. Nag-Christmas song na ko gani kapon.
2: Ah, grabe po.
0: Mga balita nga aton pag-istoryahan sa ring aga. Proper sa nga aton headlines. I-remind ka mong mag-inom sang DTX Coffee Mix kag mag-lan-lan sang DTX 500. Ining duwa ka mga kampiyon parison. Sample mo yung Servitubi mo da DTX Coffee Mix abi plus DTX 500 nga detox capsule. Economy. Economy nami. Actually, ang DTX 500 iklaruhon ko, wala yan naga-detox ang inyong dugo. Ang aton lawas, ang ga-detox ang aton dugo. Okay? We have our spleen that detoxes our blood. We have the liver that removes toxins from our blood. We have the kidneys that removes toxins from our blood. Ang DTX 500 naga-protekta ini sa ila. Ngayon di sila ma-damage bangon sining sobrang higo nga ilagi na pagwa. The detoxifying effect of DTX 500 nagabulig ini detox sa organ nga pang detox. Laruhon ko ha, wala sang kapabilidad ang DTX 500 mag-detox directly sa dugo. Kay ang ga-detox ang inyo nga dugo, ang imo nga atay, ang imo nga spleen, ang imo nga kidneys. Pero ang DTX 500 may detoxifying effect. Kinakakasya ni ang sobra kadamo nga free radicals nga nagahilo kag naga guba sang mga selula sang imo nga detoxifying organs. Ginabuligan ni DTX 500 nga mangin healthy si liver, si spleen kag si kidney, kay kung healthy ning tatlo, efficient ang ilang detoxifying effect o detoxifying process sang imo maigo ng dugo. Mayong aga, shout out kay migo ko classmate G Lord Mercado. Kitay mingi kuno kay gawlan ula no. Kamang hiso sa kuno sang DTX herbal oil.
2: Ah, grabe po.
0: Dolain gamitan mo G Lord sang oil out.
2: Ah, grabe po.
0: Na-cancer ka na sa mga assignment tapang? Why pagigkublayay nan siran? Ah, okay, gabitan ni Sling Kuman, sir, naku, brown out, yes, balay. Mayong aga, salut ko sa akon nga, Senior Officer, First Lieutenant Raymond Ibrado. Sir, mayong aga, kuya, mayong aga. Tema joint na to sa tiro sa CDC. Doon nga, lanta nga, duwaga barakang to. Perdi yun, to si yan, si Kuana, private first class, yan nang... Kag si Jun Saps, ikaw bahala, bira kay Jun Saps. Ako kay Yan nang badiran to sila, badiran. Kayong agaman sa akon brother, si Efren, brother, bro, Efren Calixto Jr. Grabe itong imo, bro, nga, ano ba, nga, picture, bagay, yup-yup, sigarilyo, gabir pa. Amo-amo, gikita galisang una, no?
2: Grabe po.
0: Ang mga past life nga ginbiyaan, tana, kaya since ginbaton, tanang ginoo, why na tayaga inoma? Why na?
2: Grabe po.
0: Bisan pa nalagsa.
2: Grabe po.
0: Why na? Si Jun Sapso. Oh, Jun. Ay, suli. Ang akon gali yung kapabilidad. Pwede ibunggo kay Jun Saps. Ikaw yung gali yung pangyan-yan nang yan.
2: Grabe po.
0: Doon ay hikay ko yung kay Jun Saps. Sir Ibrado.
2: Grabe po.
0: Doon ay hikay ko yung kay Sir Zapalo.
2: Grabe po.
0: Yung aga sa mga taga Sears, manang ano ni Gemma Imbang, Alma Imbang, good morning. Sige na. Arin ang mga headlines naton, mga talakayan sining aga. Ang alkalde sang La Castellana, ang ilang mayor, municipal mayor, wala nagapati nga may wakwak o kun aswang sa banwasang La Castellana. May wakwak ako, may aswang sa kuan ako. Dichel, ano ni? May wakwak Dichel sa La Castellana. May aswang gid man. Ako kapati ko tuloy aswang. Ako kapati ko aswang ha. Aswang sa uyab. Klaruhon ko na ha, nga bilang isa ka Seventh Day Adventist, waay kuya nagapati aswang. Pero nagapati ko nga may aswang sa uyab. Dibla Sir Raymond Ibrado, Sir LT, dibla LT, may aswang gid man sa uyab, no? Sila niya may abilidad si LT Jun Saps nga hindi na matungkad. Ang ano ginamin mong pagkagabunan sa uyab? Isugid na naging kaya. Si G Lord, why man nagapati wakwak? Pero wakwakan ko no damo. Why si G Lord gapati wakwak? Pero gapati siya nga damo ya wakwakan.
2: Grabe po.
0: Ay, oh. Dios to na. Why man ko gapati ya aswang? Pero aswang sa uyab damo.
2: Grabe po. And the
0: lemon flower is ay ambot. Lending collector ay patay gid oh. nakalapak sang bato kag nawad-an control sa ginamaniho yan yung motorsiklo dito sa Panukoy. Ano lampos guro? Ay, patay gid biya. May minor di edad nga lalaki nadakpan matapos gintaban niya ang 8,000 pesos nga cash ka grocery sa isa ka tindahan sa siyudad sang Sagay.
3: Tatay ninyo si Lucifer, mga
0: kuhang kayo. Ang bal ni Gino Banhaw, wala gani ginaswang ang mga bata. Di idol nga kada gabi ka pangita damang tagala Kastilyana man kusling niya. Why na di aswang ah? Why gani kunuya ginaaswang ang mga bata nga gapangita damang kada gabi? Actually, wala gakaon bata ang aswang. Klaruhon ko ah. Klaruhon ko. Wala nagakaon bata ang aswang. Pero ang aswang sa uyab, gakaon uyab. Gets nyo? Gets? Waya ginakaon sa aswang bata ah. Ang iloy. Chakto man Johnny Juan, no? Chakto, chakto. Why ah? Why niya gakaon niya swang bata ka swang ah. Grabe po. Ay, oo. Siling ni Bings lo, ni Bings Delfin. Damo gid man kuno ang aswang. Depende kung may alaswangon.
2: Grabe po.
0: Ang aswang gadamo lang na kung may alaswangon.

0: Siling ni Bings Dilby. Ito hindi. Amo si Ralph.
1: Grabe po.
0: Amo na ah. Pariyo na ah. Amo na ah. Kinadeny lang. Amo na. Amo na. Di ang balpan ni G-Lord. Wala gali ako noya. Ga panamang. Gapangamang.
1: Grabe po.
0: Ang aswang, ang bali G-Lord, wala nagapang-aswang sa nagapang-damang. Kaya ang aswang, gapangamang.
1: Grabe po.
0: Di chak to, gidman. Ang aswang actually, gabi gidman ga-operate. Oo! Ang gapang-aswang uyab, ang gabi ga-operate.
1: Grabe po.
0: Kan chak to na, gakamang aswang. Gakamang, kagang aswang wala gatuwad. Ha? Wala ya gatuwad ng aswang.

0: Ay, bakit na ni-discuss gila kito ka green na? Hindi na, hindi na, hindi na. Hindi na. Basta gets nyo na ah. Ang aswang wala iya gatuwad. Amba nyo, ang aswang gatuwad? No, sala. Ang aswang wala gatuwad.
1: Oh, sing it everybody, come on.
0: Yan nasugo kaya sa

0: wala yung gatuwad ang aswang. Suguon kaya sang aswang.
1: Ah, grabe po.
0: Hambal ni Jean Montesino Arroyo, siling niya, itom pa ang buhok ko sang una, wala gig ko kakita aswang hasta subong. Batiin yung hambal ni Jean Montesino Arroyo, ha? Yahalin sang una, sang gamay ko, itom pa ang buhok ko, wala gig ko kakita aswang hasta subong nga bukay ng buhok ko, wala gig ko gyapon kakita aswang. Jean Montesino Arroyo, lain niya nga ko niya posisyon, amun niya ho. May mga aswang niya nga wala buhok. May mga aswang nga wala buhok kag mahilig sa wala buhok.
1: Grabe po.
0: Ang bali, Inky, ha? Yung tiga, ano, magali ang aswang. Kadamo! Kadamo usang aswang, eh. Kay siling ko gani, wala gatuwad yung aswang. Suguon! Ikaw yung suguon sang aswang. Okay? Ikaw yung suguon. Headlines pa lang daw, mapatay na ko sang kadlaw. Headlines pa lang, galuluha na ko sang kadlaw. Masobra 400 ka mga scholars nakabaton sang educational assistant sa Len sa Bacolod LGU. Ti okay, ah. Murder case posible atubangon sang duwa ka mga suspek nga ginaligar nagbuno patay sa isa ka soltero sa San Carlos. Ahay. Here na ta. Ari na ta sa inaswang anay. Husto. Hambal ni Jolly Hinobea Lumugdang. Sa pelikula lang na iya nga gatuwad ang aswang. Kung ikaw ba naman aswang, nga matuwad kayo mo?
1: Grabe po.
0: Kakapoy bla tuwad. Ang ulo mi bla ras dalom galingin ang ulo mo sa sagay tuwad. Nga nga matuwad magkaabi kung aswang ka.
1: Grabe po.
0: Aryo, nami subong ang aton topiko. Nakuha gid ni Mike Go ang buot ko sa lingon. Si Mike Go gid ang nakabalo sang akon nga buot si lingon. Why ni sila gatuwad? Suguon kaya.
1: Grabe po.
0: Siling pa ni Leonardo, siling niya. Abi ka namin sa mga comment. Yung pag-comment ka mo, dabla kay para nga. Hoy, Alma Imbang. Base ang kapanahi da sa Sears, hindi ka concentrated kag matanugan yang iyang kamot sang matuslok sang kuana dagom ka makina. Husto nakuha man ni Merlita Malbas ang buot ko si lingon. Ay oo. Nakita niyo subong si Kwan? Si... Okay, siya ni Mualdes. Sa no? Nga ginpicturan nga ara sa hospital. Tuntugin ni si Robert Pacardong. Ipakita, bitan. Natawa ba sa profile ko? Itan kami ara na picture si Robert Pacardo. Nga na hospital si Romualdes.

Si Anay, Speaker of the House, sa House of the Representative, Martin Romualdez, ang gindala sa ospital. Kaso sa Planderma, gindala sa ospital. Tikapon, ginbisita sa sang duwa kaswang. Namian ko sang duwa kaswang kun aga kay nagbisita gid kay Martin Romualdez ospital. Oh, ang duwa kaswang kun aga bla kagaon bla. May duwa tani kaswang kun aga. Nagbisita gid kay Martin Romualdez kay nagpa-picture. Ipakita tatan ang picture sang duwa tatan ka aswang nga nagbisita. Ano na tan, ipakita tang pagbisita sang duwa ka aswang. Ara na oh, gimbisita nila si Romualdez sa ospital. Tambok man sa gali pang oh, tambok. Si Robert Pacardo kag si Babes Gantalaw, ay nagpormal gid ang duha ka mga aswang. Ilagi ginbisita to si Romualdez. Di ka na, may kinapicturan nyo siya nga ahay. Tambok pa man sa gali, away man sa nagniwang. Ah. Kanami sang pusing sang duwak aswang oh.

0: ayamot na lang. Kadlaw na lang si Kuya Ramel Bagsik Plumares kay. Temo na Kuya Ramel ang kwa ni Kuya Babes wa. Kag ni kwa no ni ano ni Robert Pakardong duwa ta ka aswang kun aga. Pero ginagaling si kwan niya si ano ni si Kuya Babes ya, Gabunan Babes. Nagbag-o na na ya. Why na to siya nang aswang? Di bla Kuya Babes, blan di bla way ka nagapangaswang?
1: Grabe po.
0: Why na ging give up yun itong iyang alanahan? Si Sir Eljan kag si Sir Eric nagbisita man kay Romualdez araw. Atuman ipakita man ang mga angkorman ato gito araw Sir Eljan og Sir Eric ko. Galing ang ila picture do nagbiluhan ay sila tsura.
1: Grabe po.
0: Si ang tsura ni Eric nagsaylo kay Eljan.
1: Grabe po.
0: Ang tsura ni Eljan nagsaylo kay Eric. Tiyan naman aswang maning duwa ni tano.
1: Grabe po.
0: Aswang man asilatan?

0: sa istorya in Aswang. Ara na si Aswang Red Salgado naka-standby sa area. Aswang Red, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sir Red?
2: Yes,
0: hindi, tawagon mo giko dapat. Aswang JP. Hindi, Aswang Paul. Aswang Paul, oo. Yes, Aswang Red?
2: Yes, Aswang JP. Pwede ka kay my JP, ha? Actually, yung video nag-viral sa nagigad-gadla ako kaya nagpag-padulungan natin kaya mga pila na mga video ang nadlock na mati posible lang may ara sila kapatid sa ila. Pero ang galing ito kay my JP, depende naman kung iyan sa mga pumuluyo at sa ila sila nga pagpati. Kaya talagang pa natin si Mayor Nicor Aniejo kag iya sa pagdugat kay JP ha, nga wala actually nga papi sa Aswang. Kaya nga sinupag na si iya, nagdako lang siya, naglapot sa edad nga legal, alkalde, nakapangasawa, wala niya siya kay JP ha, nakakita.
0: Sa Aswang? Why sa Kabalungan ang ga-interview siya, Aswang? Abi mo bla, papang. Sa barangay ginalinan ko, okay? Sa barangay lang ginalinan ko, bla. Sa una, bla. May aswang to sa pundo. Oo, may aswang sa pundo. Na ang aswang to sa pundo, while ginapaobra ang gym. Why ko nag-mention barangay, ha? Why, ha? Oo. Sa out of town niya, out of town. So meaning, Red, inang why gitsa ko no kakita aswang sa La Castellana? Suta ya, Red, suta kakita sa suta?
2: Sa suta, doon wala pa nito. Wala. Pero ang mga storya sa mga bigatanan sa ton, siguro aprobo.
0: Red, Red, kapigaw sa imo, papang Red. Aswang Red. Aswang Red, ang imo nga sulod do kalaw ay do ka ano ni ka arana nami na sige. Ano man Aswang Red, may ari ka di video?
2: Yes, kita JP, may ari kita dara sa ga video. Ikad kina sa milya tinoryo kamati sila gid kita JP nakakita eh. According si ila nagapula ining mata.
0: Gapula ang mata. Okay.
2: 3 to 5. Siguro, may drawing kita talaga ito makita kay Tel JP.
0: Okay.
2: Ito ang resyon sa wakwak.
0: Okay.
2: Ang isa ka wakwak na sila sinigapagsaysay, piskin nila eh. Alin sa ulo?
0: Ano ang wakwak? Ano?
2: Piskin kay Tel JP. Alin sa ulo? Pakpakanto sa TLC. Pispis niya.
0: Pispis! Ang aswang ang wakwak ng balya ang halin sa ulo pakadto sa tiil pispis. Di ba si kulunaknit na yapang? Hindi to yan kulunaknit.
2: Pispis
0: o pisti?
2: Pispis.
0: Pispis, hindi pisti. Oo. Pispis. Oh. Ano nga tsura sa pispis man? Di mga ba kaya nga pispis? Do ka loving man na? Do ka cute man na? Do hindi man na nadlukan?
2: Yan eh. Pero galing kiti ang ila sining nga pag-describe, laba ang iya sining nga tuka, nagapula ang mata.
0: Laba ang tuka? Do mo babang, amo-amo, gitsa kilala ko.
2: Talibis
0: man. Oo. Hindi to yung galing, laba ang tuka, laba ang sungad. Ang kilala ko yapang, hindi ya wakwak. Hindi ya wakwak. Wakwakan. Ang kilala ko yang wakwakan, hindi ya tusik ang laba, ang sungad kag dila. Okay, sungad kag dila. Ano pagid? Ano pagid ko no? Ano pagid?
2: Kag ang iyan, hindi ko no kataas, ni Kevin JP, na mga 3 to 5 feet ko no.
0: Amo-amo, gitsa height, sang wakwakan to sa amon. Amo-amo, gitsa height. Tapos?
2: Oh, kag...

0: ito mangiyas yung mga balahibo.
1: Ate, pang, itom to sa ilok. Itom to sa ilok. Ano pagid?
0: Tapos lapad ang iyas, silingan do, tiil kitensip, silingan do kaangay sa nga pato. Doon mo na, na tapos talihin.
1: Tiil nga do kaangay sa pato? Atuya, ang yato ya tiil, ang kilala ko yang ya tiil ya, daw tiil sang kulang sa pedicure.
0: Cool.
1: Ha, tiambal ni G-Lord do, hindi man ayhan nga nakabuhi ang pispis sa El Toro ang akuan nga zoo. Basibla, di ba may zoo sa La Castellana, El Toro? Basibla nakabuhi kang naghapon to, hindi man?
0: Hindi, marikita yung safety kay ang mga nakita ko na nila kaya sa mga storya, sa mga katigulangan dala sa La Castellana, wak-wakin ko rin.
1: Okay. Kaya, Ribi, Ribi, may video di para maklarahan pa niya, alam taon tang video.
0: Yes,
1: kaya. Sige, Ari, now, i-play tang video. Okay na, sige na, go. Sige na, Tan. Dawai mo kung may mag... Red!
0: Yes, KFMJP.
1: Klaro kayo, Red! Kitaon, kid, Red! Grabe! Red! Kitaon, Red! May ara, kid! Kita ko rin sa video! Iliwat, blatan, liwata, blatan! Ara, kitan! Ara, raro, klaro kayo! Sige, i-play tan. Okay. Ara, kid, ako, klaro, oh! Liwata, blatan! Grabe pa! Liwata, tan, go! Ara, tan! Hindi, patay, Yunatan, Yunatan. Ara, gidya galii. Ara, gidya sa bidyo. Ara, gidya sa bidyo, ya. Hala. Hala. Kapalan nito, playbook ko. Red. Ara, gidya sa bidyo, Red. Ara, gid. Liwatan, ara sa bidyo, tan, sikitan. Klaro, gidya galii, yo. Na. Ara gidya ho. Hala tuod gidya gali. Tuod gidya. Hindi ara gidya. Ibalik tan. Tuod gidya ya. Ara sa video. Sige na. Kay pakita ko siya 236 viewers ta. Sige ba. Taro ara. Sige go. Liwat. Ara. Ato. Balik tan. Ara na. Liwat. Tapos lay tan eh. Ara. Grid. Ara rin. Klaro gid red. Klaro gid. Ang dahon. Red, klaro gid nga may dahon. Ara, oo, klaro ang dahon. Oh, ira-ara. Ara, klaro gid ya, may dahon gali, may dahon.
2: Ah, grabe po.
1: Ara ya, nag 275 atong viewers, so damo gid maniningad. Nag 292, Red, nagtagambal ko nga klaro gid, Red, nag 292 ang viewers. Klaro gidya nga dahon. Ti, bang, balo ka pang. Ipadayon, bitan. Oh. Na. Na raw. Abi mo. Inchakto gid nga nagambal sila nga may wakwak. Kaya ang nabatian mo sa bilog nga video, puro wakwakan. Damo gigali sila wakwakan pang. Oo. Di ano ni, may gin drawing sila nga tsura kaswang Red. May gin drawing? Ha?
0: Ang istorya sa gisa, ahalin sa ulo pagkanto sa tail pistis.
1: Okay.
0: Ang duwa ka storya sa akon dira no mga filalagid kabalay pabalya ang ulo pistis purong lawas no kuring
1: ang isaya ulo, ang isaya ang nakita ya puro pispis. Ang isaya ang ulo kuring ang lawas pispis.
0: Oh, amo nakita ni JP.
1: Why diya balina? Why a balina? Nga ang sungad daw baboy, wala?
0: Wala.
1: Ang isa bi ka version, bi? Sige, bi? Isa ka version pagid be? Ah. Ay, tiwai mo kung minakita na sa video, Red. Red? Ano nga rin sa video kay tiwai mo na? Puro laman ang wak-wak nila.
0: Actually, kung ginapatihan kita, JP, gabi ara na sila actually, kaya doon ibata nila nga si Ali at si Ronson,
1: yung
0: tupad siya niya, ining wak-wak. Tapos siya nag-abot ining mga tao, nagpalagyo. And then, ining wak-wak sumaka, ang gara sa puno sa lubi, gingira nila, gingira siyang bato.
1: Gingira nila ang wak-wak ng ara sa lubi?
0: Oo. Pula ba igo, Ketel JP?
1: Oo. Oh, tapos?
0: Ang pinakabulit ka, nagtupa, tapos na atop siyang piyak balay. Ako na Ketel JP, nga pinakabugta mo itong piyak balay, kinakibot sila na nagtabo na nagrilahod. Tapos nga doon nagrilokado ng mga bato. Ang kabuto, pagwasa ng pagbalay nila, wala nang sila ng wakwak doon. Kasi ko nung nagpadulong dito sa may
1: ay, suma, na lang.
0: Pagway na matataan. Ako na kay Ben J.P. nila.
1: Ambal ni Janet na rin ba, lol? Yan wala man ko. Yan wala man dahon man ako nakita mo gani. Ay! Tiambot na lang ah. Tiyano gidrig kapati gisla yung may aswang ya?
0: Ang mga tao dito kasi JP, di kapati gidrig yung aras ang aswang kata istorya pa rin sa mga kalulalulahan nila. Amo nagpanigurado sila nagbinakal sila asin.
1: Tida mo, galini damo, galini binakal asin subong.
0: Asin kag ahos kita JP. Kaguya, tatlo gina sila gali. So, amo naghilas si Nicaron yung ginaproteksyon
1: pang, na gira. Atuli, Red. May kilala ko yung aswang. Totoo, gidya. Oh. Si Rovic. Inaya gapang aswang. Si Birto, gapang aswang ginaya.
0: Ayaw na natate.
1: May ilig din na sa unod. Ah, oo ah. Oo, damo ko kilala nga aswang ah. May ilig din sa unod. Unod sang manok. Unod sang karni. Di mo na gani. Isa gid ang akon nga na talupang dan. Wak-wak gin man gali. Oh, ang video nagapakita nga damo wakwakan da. Kay puro na lang to ya hinug siningitan kag ginilibi do wala man. Oh, duway man puro gareklamo sila. Ya sir, ya one kay bipalod. Why gi ko minakita sa video puro lang dahon.
0: Bro, ako na to JP, ako ro si ila, edi ko lumay kitaon kay tuman kadulom.
1: Oo.
0: Ano ka nasud ko sa wakwak? Amo na kun nga ayano gidakatapos sa nga uyat pag sa fast light na kulbaan
1: nga
0: kulong masilawan ang wakwak ang sa kulong atakiyon daw mo
1: abi mo blaren kadamo na sang problema sang Pilipinas subong. Unahan nyo blato anay ang buaya nga na-admit ho. Ay ambot na lang oo wala ah gapati kuya naton ah. May lahar sa La Castellana. Oh, hindi kaya aswang wine eh, pati-pati makamusa aswang. Oo, aswang sa uyab damo. Kusiling aswang. Hindi ka kapati ka aswang ri daw?
0: Oh, ako kaya ng JP wala pa ko binakita niya ni Kuya Kuna.
1: Actually, pang ang akon niya nga pirmi mabatian niya. Ya mga bug ta karon pang.
2: Grabe pinto ito.
1: Mga bug. Yo, ang mga barkadahay bla ko isa nga mangita uyab yung mga bug ta. Oh. Tumo mo amo ni pro ay na yo. Di kumpatis na ya. Mas madlo ka pang sa adik kumpara sa aswang ah.
0: Oo, correct. kaya mo pala kayo JP ang ambal man ni Mayor ni Cormana nga ti miskan pa mo nagagawa toon wala man siyang kwad pero di kitang sali kiba sila yun nga aswang wala magpakita
1: naan base aswang won kaya sang lain gidya nga aswang nautod si kakay Five Bread sige balikan ta siya. Ambal ni Chuna sa Panta Barco Lain yang aswang nakita kuya ah. Damo iya sa barangay aswang sa budget. Damo iya sa barangay aswang sa budget. Aswang sa scholarship ni Marcos. Aswang sa flood control project. Aswang sa maleta nga puno sang kwarta. Adamo ya aswang in that sense. Hindi sila nga mga maligno nga makaon sang bata. Wala ang aswang way gakaon bata. Mahilig maghimo bata. Hindi kay makaon bata. Amo gani ambal ni Wilanil ya puro mandahon. Balikan ta si Red gi para matapos siya na pang Red.
0: Yes, kay JP, so ari ang gabay ng pahayag Mayor Nicor sa gabanwa sa lakas kiliyana. Yari kay JP.
3: Lang niya kung tigong sa akong itdepende naman na sa isa ka mga sa ilayang kinaiya. Kahit siyempre, since gamay pa kami at sa bukid man kami nagdako. Kung kay Mayor Bordeg, kami ni Mayor May. Mayra, natuslok-tuslok si tatay sa pis-pis ko sa talon. But nag-edad na lang kung may isang korday utso, may makikita isang pis-pis ko diyang aktual. Kaya nga naya daw, pahog lang blad o ginasunlog sa mo para magpulit ka, matulog ka. But at the same time, sa natabo ni isang ligan nga gabidara sa Sitsulapak. So I don't know what is the realidad. Yan kaya siyempre damo pa isa mong mga content na kuhan. Siyempre, ma-viral ka, maka-earn ka man, based on opinion.
1: Husto.
3: But, actually...
1: Red, sige, Red, kikulang ta sa oras, Red. Oo, tiyan mo ito gurong klaro pa nga. Oo.
0: No, at least, hindi klaro, si MJP ni Mayor, nga si, manira iyang pagpate, kasi malapit sa bukid, ang banwa sa lakas niya, like si MJP, pero hindi yun magatang kumpiyansya kung nagapate niyo, wala portante niya kabataan, protektahan, hindi ba sila yun nga suwag niya kay 5JP.
1: Oo. Sige, alright.
0: Welcome JP, aton sa pagbalik tulong sa programa niya 11 Mbps, tulong sa aton sa Power Trio, aton sa nga DTX 500 by PC, kay Klinika D3 by UNICO, DTX sa BT Soap, sa may kundi nakapanit ni Aras ng Alapap, muli po kaya. Gamit lang DTX BT Soap, dasing ng resulta, maging kutis, artista ka pa. Kay DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapag si Patrono, K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Iho, oh. Wala wakwak, ah. Wakwakan, damo. Amo na ganigina, pagkugambal sa inyo. Damo, kuya kilala, nga aswang sa uyab. Aswang sa uyab. Ay. Ambal din ni Jerry Castro. So nga, tik-tik. Yes, sir, kapati ka. Ako wala ko gapati sa tik-tik. Pero si misis ko, gapaniktik. Oo, oh, gapaniktik na. Hindi naman isang makadto man. Halong to sa mga asawa tayo, gapaniktik. Mas lang, tiktikan ka na nila kung hindi kakadto. Ayo. Amo na ni Kapigado, subong din tang pati. Mas mapati ka sa buaya. Damo sa barangay, kagdamo sa LGO. Buaya, damo. Aswang sa budget, yes. Damo man. Sige. Lalala ko sa Chimpo, alas 11:54 na. Mas standby kita sa MyTC Network News. Ang 11 Mbps, magabalik pa.
4: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang Ibu-Blood Sugar. TTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? TTX 500. Ang TTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa Ibu-Blood Sugar. TTX 500. Masalrikan. Epektibo. TTX 500.
1: Istoryantang iban pa nga mga binipisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available ng pagkaon, wala nag-obese ang tao, Dok Sam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources, ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amuang nagapatambok. Dok Ramil?
5: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
1: Mighty
5: C. Dasig kaya magbalik normal yung mga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gidman malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalag sa lamang ang pagkaon sinikag dapat nga likawan ang ininga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kagari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
1: Hello.
5: Indi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power duo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Indi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag gigayaga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga una.
4: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
6: Garantisado.
4: DTX 500.
7: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma.
1: Ay!
7: Sa cancer no sa ano sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit nga mahimo sa lawas. But even so no, kanlan kung even benign ni siya, ang point da hindi mo ni pagputubuon kanlan damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
5: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga ini ang mga sex hormones, genetic factors, cytokines gag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan nyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kay sa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
1: Kanami.
4: My
6: family history ba na kamuhusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
6: Mag-TDX 500!
8: Ang may powerful compounds
6: na nagapanubos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
6: Garantisado!
8: Epektibo!
6: Aramis
8: TDX 500!
6: TDX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
9: K5! News FM!
10: Chiksang talaga itong anak ko. Agal nitong huli. Inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, may nainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
14: K5 News Philippines.
13: Sumasayo ang MyGC Network News.
14: MyGC Network News.
13: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
14: MyGC Network News.
12: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Anti-Marites Ordinance isinusulong sa Barangay San Miguel sa Puerto Princesa City. Pangalan ng Chief of Police Aklan na ginamit sa scam at 10,000 pesos load hinihingi sa mga mabibiktima. At kompetisyon sa Padulong Festival sa Borongan City Eastern Samara na uwi sa karambola ng mga upuan.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
12: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita, Anti-Marites Ordinance isinusulong sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Kamo ang detalye ng balitang yan. Hatin sa atin ni K5 Grace Belostrino.
15: Isang panukalang ordinansa na naglalayong magpataw ng pananagutan sa mga individual na nagpapakalat ng chismis at impormasyong nakakasira sa reputasyon ng kapwa ang kasalukuyang isinusulong sa Barangay San Miguel sa Palawan. Tinaguri ang Anti-Marites Ordinance of Barangay San Miguel. Layunin na naturang panukala na protektahan ang privacy, dignidad at pangkalahatang katahimikan ng mga residente laban sa mga hindi beripikadong balita at usap-usapan. Batay sa draft ordinance, ginamit ang tanyag na terminong marites na nagmula sa katagang mare, anong latest, upang tukuyin ang mga taong may gawiin ang magpakalat ng mga kwentong walang sapat na batayan sa pamamagitan man ng personal na pakikipag-usap, pasulat o gamit ang social media. Pangunahing batayan ang panukalang batas sa mga probisyon sa 1987 Constitution, Local Government Code, Revised Penal Code, ukol sa libel at oral defamation at Cybercrime Prevention Act para sa mga pambabatikos at chismis na kumakalat sa internet. Nilinaw naman sa panukala ang pagkakaiba ng karaniwang pakikipagkwentuhan sa hayagang pagpapakalat ng mapanirang impormasyon na nagdudulot ng pinsala sa kapwa at sa buong komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
12: Samantala, pangalan ng Chief of Police Aklan ginamit sa scam at 10,000 pesos load na hinihingi sa mga mabibiktima. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
16: Nagbabala ang Tangalan Municipal Police Station sa publiko laban sa isang scam kung saan ginagamit ang pangalan ng kanilang officer in charge o ang hepe na si Police Major Jason M. Mausig upang makahingi ng pera. Sinilabas na impormasyon ng Tangalan PNP na tuklasang humihingi ang mga scammer ng load na nagkakahalaga ng 10,000 pesos para sa mga peking operasyon o tulong gamit ang pagkakilanlan ng nasabing opisyal. Agad na nilinaw ng pulisya na hindi humihingi si Major Mausig o kung sino anumang miyembro ng pulisya ng pera, load o GCash sa pamamagitan ng tawag, text o social media. Dagdag pa nito na hindi nanghihingi ng perang PNP kapalit ng anumang tulong o transaksyon. Dahil dito, hinihikayat ng otoridad ang publiko na huwag magpadala ng pera o load at agad na i-block at i-report ang account at balaan ang mga kapamilya, kaibigan, lalo lang mga senior citizen. Kung may matanggap na katulad na mensahe, agad na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station para sa nararapat na aksyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
12: At kompetisyon sa Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samara na uwi sa karambola ng mga upuan. Balita hatid sa atin, Liga K5, Carol Medino.
17: Nauwi sa batuhan at karambola ng mga upuan ang masayang kompetisyon sa pagdiriwang ng Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samar noong nakaraang araw. Makikita sa viral video ang batuhan ng mga monoblock chairs ng mga kalahok na pawang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nag-ugat umano ang kaguluhan nang i-anunsyo ang kampiyon sa nasabing kompetisyon, pero isang estudyante umano ang nambato ng bottled water sa kabilang grupo. Natigil lang ang kaguluhan nang umawat ang kapulisan at mga guro, pero wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ukol sa pangyayari.
18: Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Cagayan SPE imbestigahan ang mga irregularidad sa PBBM scholarship program. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
19: Formal nang inatas ng 12 sangguniang panlalawigan ng Cagayan ang pagsasagawa ng malalim na imbestigasyon ukol sa mga sumbong at questionableng proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo ng Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Sa kanilang 55 regular session, nagpasa ang mga konsehal ng isang resolusyon bunsod ng mga reklamo hinggil sa umano'y kakulangan sa transparency at tamang sistema sa screening ng mga scholar. Mariing ipinahayag ng mga nagre-reklamo na dapat mapunta ang tulong pinansyal sa mga graduating students na tunay na hikaw sa buhay at hindi sa mga kaanak ng mga incumbent barangay at SK officials. Sa ilalim ng programa, nakalaan ang kabuang 100,000 piso kada barangay para sa 5 piling benepisyaryo na tatanggap ng tig 20,000 piso. Matatandang naiulat na ang mga kahalintulad na isyu sa pamimili ng mga eskolar sa mga bayan ng Lasam, Magirig, Solana at San Antonio sa Enrile na nagtulak sa lokal na pamahalaan upang silipin ang implementasyon nito.
20: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
12: Samantala, Pro 10, nagpapatuloy ang case build-off sa ninakaw na mineral ore sa loob ng DNR 10 compound. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
21: Nagpapatuloy ang case build-up ng Police Regional Office 10 kaugnay sa ninakaw na mineral ores sa loob ng DNR 10 compound sa Julio Pacana Street, Cagayan de Oro City, katapat lamang ng Puntod Police Station 5. Kinumpirma ni Pro 10 Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. na ang National Bureau of Investigation o NBI na ang nangunguna sa investigasyon. Itinalaga na rin si Engineer Alvin Rickman bilang bagong OIC ng Mines and Geosciences Bureau Region 10 matapos ang insidente. Milyon ang tinatayang halaga ng mineral ores na nakumpiska sa operasyon ng MGB 10 laban sa illegal mining site sa Misamis Oriental. Naniniwala ang may mga kawani ng ahensya ang sangkot sa pagnanakaw dahil walang nakitang force entry sa compound. Bagamat may nakatalagang security personnel sa loob ng DNR 10, nagawa pa rin mailabas at mapalitan ang truck na may kargang mineral ores.
22: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
12: Gayun din magkasintahan parehong patay sa isang aksidente sa bayan ng Cebulan, Negros Oriental. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 James Baduquillo.
0: Pagmamahalan ng magkasintahan na udlota matapos parehong mamatay sa isang aksidente.
2: Wala ng buhay nang dumating sa ospital ang magkasintahang sakay ng isang motorsiklo matapos na maaksidente sa barangay Luok, Cebulan, Negros Oriental noong nakaraang araw. Hindi na pinangalanan ng pulisya ang dalawang biktima kung saan na ang lalaki ay nasa 23 taong gulang, residente ng Cebulan, na habang ang nobya nito ay mula sa barangay Bunga, bayan ng Dawin, Negros Oriental. Na. Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na sakay ang magkasintahan na sa isang Yamaha Aerox na motorsiklo patungo sa kasulungat na direksyon at nag-overtake ito sa isang sasakyan at nawala ng kontrol na naging sanhi ng kanilang pagkabaga sa kasalubong na Isuzu wing van truck na may mga kargang feeds. Matapos mabangga sa isang truck, nagtamo ang dalawa ng mga malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, kaya agad silang dinala sa hospital. Ngunit sa kasamaang palad, parehong wala ng buhay ang magkasintahan nang makarating sa hospital. Habang ang driver naman ng truck na mula sa Bacolod City ay nasa kustudiya na ng Cebulan Municipal Police Station para sa tamang proseso at disposisyon.
0: Para sa MyTC Network News, ako si Kaki 5, James Dietri Bayo Baduquillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, Kaki 5 News FM.
3: Network News.
23: MyTC Network News.
12: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, magkapatid na suspek sa pagpatay sa kanilang pinsan sa San Remigio Antique na kalabas na sa kulungan. Balitang hatid sa ate ni K5 Jojet Morillo.
24: Nakalabas na ng kulungan ang magkapatid na nanaksak at nakapatay sa kanilang pinsan bandang alas 10:30 ng gabi noong Setyembre 5 sa sityo Tig Ijok, San Rafael, San Remigio, Antique. Ipinahayag ni Police Major Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, na noong Setyembre 7 ay pinalaya na ang mga suspect na si Ronald at Ronel matapos na naglapse ang kanilang reglementary period. Nabatid na hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa magkapatid na suspect. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagiinuman ang magkakapatid kasama ang kanilang pamilya nang dumating ang biktima na nasa impluwensya ng alak at sumigaw sa labas ng bahay. Dagdag pa ng kapulisan na biglang binuksan ang biktimang pintuan at kinwelyohan si Ronald, at nang nakita ni Ronel ay agad ditong sinaksak ng ilang beses at siya at ibabang kaliwang dibdib, habang sinaksak din siyang muli ni Ronald sa kaliwang braso at kaliwang bahagi ng dibdib na naging sanhi na kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
12: Samantala, mga residente sa isang bayan sa Negros Occidental na bulabog dahil sa pagpapakita ng di umano'y wakwak. Balitang hatid sa atin ni ka K5 Sunshine Lacson.
25: Nabulabog ang maraming residente sa Barangay Robles sa bayan ng La Castellana sa probinsya ng Negros Occidental matapos masaksihan ang pagpapakita ng isang di umano'y wakwak sa kanilang lugar. Sa isang video, maririnig ang iyak at sigawan ng mga residente sa isang sitio dahil sa kanilang nakitang wakwak na hinabol pa ng ilang residente at pinagbabato. Umakyat pa umano sa mataas na puno ng niyog ang naturang elemento na hindi tinantanan ng mga residente hanggang sa makatakas sa lugar. Ayon sa mga residente, isang lalaking may sakit ang posibleng binisita ng wakwak. Kalalabas pa lamang umano ng lalaking mula sa ospital bago nasaksihan ang pagpapakita ng elemento sa kanilang sitio. Ilang kaanak din ng lalaking may sakit ang nagsabing nakita nila ang wakwak sa bubong ng isang bahay bago ito lumipat sa isang bahay kubo. Nanlilisik umano ang mapupulang mata nito ayon sa mga residente. Naganap ang insidente noong Linggo ng madaling araw, Setyembre 6. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
12: At drug de sa Roa City Capiz, sinalakay ng PIDEA, tatlo arestado. Tabuan detalye ng balita, hatid ka K5, Myla Fuentes.
1: Arestado ang tatlong individual, kabilang ang isang itinuturong maintainer ng isang drug den sa isinagawang joint bypass operation sa Sitio Railway, Barangay 9, Rojas City Capiz. Kinilala ang mga naaresto na sina Reynaldo Macario alias Junjun, 28 gulang residente ng Barangay 9, Kina Amuyan, 26 na taong gulang residente ng Barangay Baybay, at Ace Adudes, 24 na taong gulang at residente naman ng Rizal Palapala, Iloilo City. Ayon sa PIDEA, itinuturing maintainer ng drug den si Macario, kung saan na-recover sa operasyon ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang may kabuuang timbang na 18 gramo at may standard drug price na 122,400 pesos. Nasamsam din ang 2 glass tutor, 2 foil na may residue ng hininalang shabu, isang bukas na sachet na may residue, isang improvised straw scope at iba pang non-drug items. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PIDEA ang tatlo at inihanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si KK5, Myla Vasquez Fuentes, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: Mga K5, sa detalye na ating balitang abroad, kinundina ng ilang bansang sinasagawang pag-atake ng Houthi rebels ng Yemen sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia. Tinarget ng mga missile ang mga oil facilities sa Abha, Najaran at Jizana, gayon din ang airbase sa Khamis Musheit. Umabot naman sa 73 katao, kabilang ang mga bata at kababaihan, ang nasugatan sa insidente. Pinangunahan ng United Nations ang pagkondena sa naturang pag-atake at iginiit na hindi dapat madamay ang mga sibilyana. Nagpahayag din ang matinding pag-aalala ang Katara sa patuloy na paglalapan ng tensyon. Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Gene Peligno sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: 20 minutos pagkalig sa tak ng alas 12 ng Udto. Balik na tayo sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso nyo ang Corman. Magklinika D3 Bayo. Kung gina ba, tiyag mo daw ang planakit sa puwak mo, sakit imong alingagngag, may sore throat ka, may pharyngitis ka, may laryngitis ka, may upper respiratory tract infection ka, lower respiratory tract infection, may sinusitis, may tonsillitis, may guab sa unto, gasakit ang unto, magklinika D3 Bayo, ubo, hilanat, sipon, kataro, trangkaso, pneumonia, any pathogenic diseases, magklinika D3 Bayo. Parisan gid sang may tising alkaline nga vitamin C. Makuan ko ma mikos-mikos sa makadali. Raisin Dico, Jean Montesino Royo Junimay, Retita. Mercy Martisano, Mariel Gani Wenceslao, Raisin Dico. Kung wala na proceed na tao ah. May lending collector ay patay gid bla. Nakalapak sang bato ang iyang ginamaniho nga motor. Sus na wad an control. Madisgrasya patay gid dito inin tabo sa dalan Pahanukoy. Ara na si Michelle. Namit na ni Michelle kun ikaw to ang naka-scoop sang balitang wakwak ba. Sa timing kita ni Michelle, IK5 News mo.
1: IK5 News FM, police report.
0: Michelle, aswang Michelle, iwak-wak mo.
2: No pato. But anyway, IK5, JP, kahapon nga daw, pasado na 7, nakabaton kita sa pictures along with the information man sa mga solid natin mga K5 na pinaglabay sa may dalan Pahanukoy sa may atubangan ginsang dako dabala ka K5 JP nga subdivision ti pagkatuto nato na nakita natin nga naghahamyangon ining motorcycle rider sa K5 JP base sa aton nga pag-interview no sa traffic investigator sa Bacolod City Police Station 8 ining lalaki ang nagapuyo sa silay sa K5 JT kag isa ka lending collector at isuno sa
0: Dumwa mo kay Sydney Galipang amang
2: yes so okay K5 JT sila ning mga nagapakadto pakariagod to nga mangulekta sang bayad sa mga pautang bala sining ti specifically basta lending kani kwarta kalaban
0: may oy hindi man tanan may lending man lang plansa kag habol muskitiro bluetooth speaker di bla mga indiano mo na nga magutang kasi la una kanay niya hulam ko kwarta nga hindi muskitiro anay muskitiro item anay muskitiro habol parador. Yeah, muna nay, once nga okay, bayad mo, di sa ilo na ta kwarta.
2: Ano yung nautang ko dahil sa muna ka kay FMJP?
0: Ano ya?
2: Isa ka box nga suin.
0: Hoy, dayagin bala, di tablan, isa suin na bala. Michelle, kadamo ko dabla memory nga klase sa underwear na.
2: Ano na nga, lan Monday to Sunday, no?
0: Hindi, kaya mo nabing uso sang una, di ba lang?
2: Pero nabi, na yung kakis from JP?
0: Kay kakotong, namian ko gani nga, hindi akong gagamit.
2: Namian ka maguno. Sa parador.
0: Hindi hindi namian ko ya, kaya akong gabakal, brato lang.
2: Pareko.
0: Natura.
2: Nagap,
0: seriously, ka pa utang sila mo na, mang? Sa muna, doa mo na, abe. Sa uli, nagulo upgrade, nagsarali, nakagwan. Abon.
3: Sinunto, ito.
0: Sa mga 1980, so in lang. Sa uli, inarti na, nag-Avon na, kagsarali.
2: Pag-ubra ko sa K5.
0: Ito yung problema ko yung sa una, Shell. Okay. Si mama ko, ganegosyo Avon kagsarali. Waay, yan na ginapahulam sa mga friends ko. Kay pagbalik, puro na lang pictures ng perfume ang ara. Nag-perfume sang lalaki. Bayo sang lalaki, shorts sang lalaki. ang mga pages nga contains iya sa mga babae, ayun, nagkalapaksi, naway na.
2: Pag silag mo sa kwarto, some friends matutugatapi.
0: Gina-stapler na.
2: Pula pa na sa muna. Ginaluto.
0: Ay, ambot ni Michelle. Ah, nga sang una. Ah, anyway, so collector siya. Anong natabo sila? Paano sa nagbalis ka daw?
2: Yes, actually kay K5JP sa investigasyon sa mga kapulisan, halin ni siya sa SOAR nga bahay, no? Sa dalan.
0: Okay.
2: Padulong north, kay tinagapauli ni siya sa Silay City at K5JP. Suno sa duha ka motorsiklo nga nagasunod man sa iya.
0: Okay.
2: Medyo madasig magid ang pagpadalagan na sining kolektor upon sining biktima ka K5JP.
0: Gab-i na gali, gulo gab-i na.
2: Pak siya sang bato.
0: Nakalapak sang bato?
2: Yes, along sa mismo sa dalan, meron siguro sa mga bato nga galinap pa or what, because ako gani magpauli ko bisa ila ni mama at times mi ara gid man dira bika kay FJP malabay bala nga mga nagahakot sang bato kag balas kay di ba may may ari na di baligyaan sa kilid sang mga sand and gravel daw kwani daw hardware. Kaya nada sa tapok mo. So may ara gid man nagakabilin-bilin nga mga bato kag ginagbay nga balas. So ang natabo nakakita sang duha nga nagasunod sa iya nga nalapaka niya ining bato nga nagalapta sa dalan. Rason ko nga nag-isi-isi niya pagpadalagan
0: sang hindi galini sa mang bakod gid magdala mang kay mga Sydney nga pangdala ya. Tapak niya bato gid pang linas ni Sydney ng bato ya. Basi baguhan pablang pangdalaw.
2: Nang kuha nang iya motor, abi ka kay FMJP, ning taas, bala ang...
0: Ay, napataas taas. 125, hindi nakasarang. Ang kilala ko, bala nga babae, bala ka dala motor. Bakod man, bala. Bakod mo ba dalon? Ang may bana, bala nga drummer. Pila na ka bato, pila na ka bato, ang ipang lina, sina...
2: Gabangon lang yung galing
0: yung bakiras lang yan, bakiras.
2: Bakiras, sa mga botkon lang man. But tati mo na ka K5JP.
0: Hambal ni Kinechong ko. Ang lugar kung ano kariit na da, bisan magla, yes, bisan magjogging ka kung ano galain matyag mo. Pang, mang, mang, bisan yes, na no kariit na tas ng lugar. Gusto ko tugyap mo lang magbalik sa mga basang sisiw. Di ba na dito na to dampi, mang? Ito nagbagyo nga nagkanto na to. Ay, naluoy ko tubla sa iyo. Bala, gusto ko tubla i-adopt, mang suportahan.
2: Damo, bakante. Subong ko na sa ano mo. Sa road or fourth road.
0: Ay, hindi na. Nakaagin ako dahil po yun. Sa lapit lang di ho, ah. Hindi na ako magbalik to.
2: Kung may 6 and 7 pa pwede.
0: Pero oo bala mang, kasayang bala to sa iyo. Ano gito ya, yeah, nang nami, gito ya nga skala niya kay Kwan, gito ya, deserving, no. Deserving. Ha?
2: Mag-witty. Oo.
0: Ha, ako deserving bala to sa iyo, yun mang.
2: Pero wala, gusto galing ma-confirm, Sir Jeff.
0: Uy, gusto man to bala sa isa, tadi ka-upod niya siya ang ma-sponsor. Daw na, ha, niya pa kuya. Ay, ambot ang aswang man ang.
2: Damo man daswang.
0: Ambal ko gani, si Red Salgado, bala nagkatukadto pa to sa Lakastiliana, mag-follow up sang aswang nga kadamo, di sa K5 aswang. Nagkapoy-kapoy ka pa to kadto. Ano ko na aga, may duwa di ka aswang. Ang kaagahon, kitang kasunod. Kaagahon, kagang alasays.
2: Eh, ako magambal ba si mamimuan?
0: Si Bibs ko no balos to sa si Pacardo niya babalos ko boss. Daban nila na itambal na ni BP kay babalos kami sa amon program. Oo. Sige. Anyway,
2: going back no. Ah, K5JP.
0: Tinalampos kitang ulo ya silaw?
2: Yes, actually grabe yung impact sa K5JP. Halin sa pihak na dalan ang iyan nga ratupan sa pihak nga linya ang pakadto naman niya sa south kunbaga do sa baliskad na nga dalan. Nagbunggo o nagtaklad ang iyang
0: motor. Bang, dasig jagal imang dagan niya mang
2: Kag tinuod sa investigador kay KFMJP, although full face ang iyang helmet, wala na sara ang dalom.
0: Oy, aba. So, isama na, no, sa ginalagay. Wala na lakmang ang kwan, wala na lak ang higot nga naga make sure ngang helmet mo di magtabog.
2: Isa na ka KFMJP.
0: Kay kay kon ga kolektor kab lamang kisa. Mabulubudlay bilang uba, takod helmet.
2: Oo.
0: Kakapoy biya na. Kagi ko na blang kulo kolektor man lagi sa lakit ang hita kusang sagay ka baka sa motor. Nga daan nga ang motor ko nga daan niya. T57 lang man ang height ko, motor ko ya ta. Asi awan ko kasi ka. Ka. Oo. Kita mo si Bibs gito ina ina pa motor sang asawa niya. Kaya budlaya man ang magsaka. Hindi ah.
2: Sir,
0: ang aswang abul yung aswang ang budlayan maglumpat.
2: Malangalang ka to. Pati motor na lomo na lang.
0: Wala na ganigin na pa motor kay kada pulis ng huboy ka kwan man. Inayaki na lang pa ya bato. Ato yung bisan wain niya bato ya ka out of control to ya.
2: Gano'n ni saya gabanking miss kanya why ba't
0: ay oo anyway ti ang leksyon di mang halong kata di brada kagalabay magpuli ka
2: hindi man nang sa antis kuya pero kung magkadto kuya sila mama makalabay kagaya
0: tanong leksyon nga mo on eh.
2: Well, isa sa lantawon mo ka KFMJP ang sitwasyon. Ang dirabi nga dalan, actually, di medyo lubakon, gid managa. Aside sa
0: mato. Tihinay, gid lang, ganyan mang.
2: Yes, pahinay lang hinay. Sa pagkaglatan. Although ikaw yung gahalong, tandaan, gid no, basta gamotor, bitkan ikaw yung gahalong, ang imo yung mga kadong, di mo.
0: Wala gahalong?
2: Wala gahalong.
0: Dapariyo ba na sa nobyahanay, ah? Bisan gahalong ako ng isang part, nung buhay gahalong. Mabuogid.
2: Hindi ka mo sang loyal ang...
0: Mabuogid ang doubt. Ang doubt.
2: Kung mabuka ang ano.
0: Ang trust, mabuka ang trust. Magisi. Mawa-wa.
2: Mawa-wa ang trust, may mawa-wa.
0: Hoy, ano ka sabad si mo, Michelle? Inang, by the way, tapos na-report mo? Nagapati ka sa aswang, mang?
2: Wala. Sa amo ko ni Kalawig, sa kalibutan, daw ay pagkukita. Okay, from JP, aswang mo? Tsura, aswang, gurara.
0: I know si Joseph po ay managapati.
2: Oh.
0: Ano pag-ijabi ang ilaw ay isang aswang sa iya? Pang, waay to sa gapati aswang. Nga ah. Ano pag hindi ang ilaw ay isang aswang kaysa sa iyaw? Pakpak nam lang guro ang kulang. Ang bali si Ricky Sampuego. Ang motor ko no delikado. Kay tumba na nadaan din pabangon lang kita mo may stand. So tell him lang migo ko mo. Anyway, di mo na ah. Ti mayo pareho tanga way taga pati aswang. Gapang aswang ara. Oo, gapang aswang. Wow.
2: Namo
0: mega pang aswang. Kagi ka na ginulo alo aswang ka?
2: Wala ang ako lang ba nagi aswang. Sino maswang sa ako? Kaya tsura ko doon aswang.
0: Hoy, huwag ko na nagambal, ha? Hoy, Michelle, guwapa kaya, Shiel?
2: Hindi, sir, ako mag-first look ko, Beng. Nga, pa'y God na lang pati mga tambay.
0: Shiel, hindi. Eh, sobra ka naman. Magpakanubo sang... hindi kaya mang aswang, ya? Yeah.
2: Mazuna.
0: Demonya lang. Sobra ka naman sa aswang, ha? Sobra ka naman! Nubo na yan nga nila lang ang aswang, mang demonya ya taas! Silinguro sa iban yung gambalambal ang kurman doon sa tanas, kitsa gani, bro. Anyway, mga muna ah. Ang ato niya, basta magmotor ta halong lang, Michelle ah.
2: Yes, sir.
0: Di ba lang? Oo. Oh, hindi yes. Magpasagi, gidasig, dalagan. Kaya karo kung magmotor ka, mga badasig ka, hindi ka na nakakita, gwapa sa palibot mo eh. Di ba lang? Ang purpo siya magmotor, kaya... Abi mo blamang.
2: Kaya ako niya lang tawar lang sa side mirror, kaya tira ng gwapa mo.
0: Na, abi mo sa una.

0: veteranon Ferrari kag magpahinay dlagan para makita nga cute ang driver. Di ba lamang? Amo na iya. Hinay, hinay tayo magmotor pero makita nga cute ang driver.
1: Correct. Amo na. Cute ka man.
0: Bayo sana mo. Ha huo ang kun law ay kahala patuwak da. Oo.
1: Kaga hindi git pagubang helmet mo
0: ko. Ya kaya kay ko makasiling saling okay. Ya uga. Wong naglabay lang. Ah. Tiyo do way sa kakita nga law ay galing driver. Di ba lang?
1: Amo na ginapadasig nila. Na. Hindi maano, matumo-tumo. Oh,
0: ti dapat subong ya hinay gid ta.
1: Hinay gid.
0: Padasig lang kun do ginalagas ka ni Mrs. Kun do kita mo nga ang gasunod nga taxi Mrs. mo. Ti padasig ka.
1: Hindi oh. Makonbuyan ko sa taxi gina. mga takbong pogi lang kung
0: nakikita do pareto ba sang una nga nagpa-blatter sa back up 6 kidog ginasidiing sa balay na napadasig ka.
1: Nung dumaan ko naman na to, why na to?
0: Balo ka naman si mo yung ready ko yun itay Michelle ah. Kita mo migo mo to, why gidyan na punaw ya. Sa bakun mo na yung malain, nalang yung adlaw mo yung maguba lang na yan. Pabda sila kunara.
1: Sabi pa na karoon nila, dlokan ka.
0: Amo na da.
1: Pasok.
0: Ha?
1: Buka labas.
0: Igi sila.
1: Ay. JP, tabiaw ko lang yung mga taga M-Core, Araneta.
0: Ay, mga trupa, tala na sila. Mang. Mga trupa, tada ayuhan, tada sila makiba si kautang, tada motor.
1: Kautang, tada.
0: Uy, may account pa ko tayo.
1: Arnel ko no, Jimeno.
0: Kaya no?
1: Arnel Jimeno.
0: Siya na ang CI, siya ang CI, siya ang kapang-approve. I love you, Arnel. I love you, Arnel. Makapunto, makuha ko da motor ah. Oo, oh, kaya akong dito na lawagon. Why, hindi ka mo magkuha sa iban, sa Imcor lang ka mo.
1: Correct.
0: Basta pakwaon yung motor si Michelle. Tingala ko maayo ang greet mo sila kay. Yes sir, sir. Yes sir. Pakwa ako dabla motor sir pa pasara lang ko sa CI bala kay ako bala mag-greet si mo sa K5. Oh seriously, nakautang ko na sa Imcor Kabangkalan, namigo ko ng manager. Nagbakal ko to raider. Pagbakal ko raider, pasyum ko kay Arf. Ati, fully paid naman. Pwede na ko kautang, liwat ah.
1: Okay, no, sa M-Core or Aneta.
0: Kag nami, na mga motor nila, yamang ano, ka mga nami.
1: Sale sila sa bongka kay 5JP.
0: Sale sila? Ang M-Core?
1: Oo, mayroon nyo ko din na M-Core kay ano kung
0: share nyo. Ano pag ginaulat nyo? May M-Core na ta! Pwede na to, Mando? Pwede na to aprobahan ang CI? Pwede na?
1: Plus TF, na kuno ka kay 5JP dapat.
0: Motor bala ang gusto nyo? Madasig bala ang approval? Hindi bala pressure sa utangay? Hindi stricto sa suktanay? Mag-Imcore na ta!
1: Ang inami
2: ba? Tinunto ito.
0: Sige ba nga? Te, hindi mo pa na pagpapasaron sa CI? Oo.
1: Pasar na lang. Ano ko nung imo overqualify ka ko na Sir JP.
0: Ayo. Abal ni Arnel. Sige, Sir Arnel, kaysa tayo nga taga M-Core Araneta, may sale sila subong. Kadto ka mo to, kay Dasig approval subong. Sige.
1: Correcto.
0: Sige, Shell.
1: Anyway, kay K5JP na nga ito madulong balita para sa programang 11 Mbps nga ginadulong man sa aton sa kaluan sa BTX 500 Mighty C kag B3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gid Shell. Ay ka nami, si Mami Esperanza Insoli, sila niya watching live from Orlando, Florida. Bukaro ako degree sa Orlando, mang? Nami, ba? Di polls lang si Choli Colyado ag Tereso Melgar. E check ko si Ariel kay may minor di edad niyo nangawat 8,000 gid ang nataban niya nga cash ka grocery sa isa ka tindahan sa siyudad sang Sagay. Ariel i K5 last na niguro, pwede pa? O 5 minutes lang Ariel ha, para may 5 minutes man si Wilson. Ariel i K5 news mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Yel.
4: Yes, Sir Paul, main auto, main learning at bang kontra sa kawatan, kay kining kawatan, Sir Paul, tupad balay lang din sa tindahan.

0: Interpol.
1: Aha.
0: Laban init anya, Interpol.
1: Go ahead, go ahead.
0: Nga nataban anya 9,000 pesos ang cash niya papil kag masobra nga 8,000 pesos niya coins niya halin sa piggy bank kag grocery. Nataban ini ang biktima, ang suspect nga sa takna alas 3 ang kaagahon diya sa may barangay Makiling sa property mismo sa kapos sa siyudad sa inyong tagay. Diyang kilala ining suspetsado si alias Toto, isa ka 17 anyos, Sir Paul, kay tupad lang ginilapan ni Malay sa tindahan man niya yagit kawastan. Samtang ginkilala ang tag-iya sa inyong panimalay si Pato Lumaino, ang nagsunod pa sa payag ni Bartolomeino ang nakuha gitanan sa inya ang 9,000 nga kwarta nga kas kag halin sa nga piggy bank ang 8,000 pesos kag grocery nga sigarilyo ka milk 15 kakaha mighty nga sigarilyo 4 kakaha long neck isa kakaha ay saka isa ka long neck kag duha ka 1.5 nga coke duha ka condensed kag isa ka perfume isa ka BB oil kag gaduha ka intermediate nga papela, Sir Paul.
1: Wow.
0: Sa karon, Sir Paul, ang nga kiling nga suspetado sa tatlo na dali iniya ka business nga nagkawat man sa amuman nga tindahan na, Sir Paul. Kaya sa karon, naka-desisyon na ang tag-iya sa nga tindahan nga pag-asakaan ini sa angay nga kaso nga dapat kaso sa nga suspetado, Sir Paul.
1: Katuntoma, kung matupad balay mong langli, oy, di mayo. Sige, ma, may nga mapailan kaso, ha?
0: Mas maayo pang aswang, Hadyo Sobrol.
1: Mayo pang aswang. Sige, thank you again. Si Aden Bagnisal, galantaw sa aton, papang from Northern Ireland, United Kingdom sa UK. Oh, Northern Ireland, so galantaw subungo. Oh, hindi ka ta mag-English? English anay rin eh. Extra mo ba? English anay ba?
0: Pagsunggo
1: karon,
0: Sir Paul.
1: Ah, sige na, balay. Try balay. English balay. Extra balay. Sugit na ka kay mamukulin karon.
0: Nauya ko.
1: Nauya ko. Hindi ka balo. Sige na yala. Extra na yala. Nautod na sa kay... Ginutod yun na lang, oh. Ginalahugan na bro, ari man iya nga. E-check ko si Wilson, masubra 400 ka mga scholars na kabaton sa educational assistance salin sa Bacolod LGU. Wilson, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
1: Son?
3: K5JP, sa 417 ka mga estudyante kan sa Perisional sa Bacolod ang nakabaton sa 7,500 pesos no nga scholarship allowance ni ako na educational allowance kay Sir GP Halin sa Bacolod City Government
1: Center. Uh-huh.
3: So magkabugusan ini siya na 3.1 million pesos ang gin-release tanan sa mga estudyante kay Sir GP.
1: Ano na nga mga allowance pang kwarta na ihatag?
3: Sa kwarta kay Sir GP, ang scholarship ini siya nga...
1: Tagpila ka ng bilog? Tagpila ang... Ay, kadako ka nami. Kadako pang? Dako na nga bulig. Di ano ang kwan? Ano ang qualification para kabaton kasi na?
3: As long as K5GP continuing students, ikaw naka-eskwela, ikaw sa college K5GP, kaga maka-apply sa iba ng mga requisitos. Usually, imo malang ipakita K5GP ang imo sininga grado, at imo sininga files man sa eskwelahan, eskwela ka na yun K5GP. Kaga mo na kung ka na ano ka nito, sa lao na lang niya sa LGU ang pagkatagaan K5GP. So, iniya aside pag ini siya K5GP sa presidential, so yung assistance ng scholarship program sa barangay, iniya mismo sa city no, bilang suporta sa mga estudyante diri sa siyudad sa Bacolod sa pagpadayon sa ilang sinipaglambot sa ilang handog K5GP.
1: Sige, kadamo gali sa mga kaayuhan kung estudyante ka na pang no? Kinang lanong ginibla pang sa mga pigado?
3: K5GP, ginatanaman ka din ang basta as long as nami, amo lang yun ni K5GP, dako kini-issue. Basta mga scholarship nga daan K5GP, kinahanglan niya. Ang grado nami, kikag-deserving, amo lang nga nag-aayo sa Mayor Greg, hindi man pag-iuyangan mula K5GP, kung ano man.
1: Kung hindi, sila yung pangatag sa atong estudyante, kung subong Wilson. Estudyante ko subong.
3: gapangita matugan ipalo.
1: Gaskwila ko mo.
3: Gaskuling
1: kusubong.
3: Kailan kaya balon ko to ang imo? Balon ko lang siya. Joke.
1: Hindi ah, hindi na niya may utang na loob ako na ko ron siya. May niyang wala ko yung utang. Bang, Wilson, amo nang wala ko yung, namin niyang wala ko utang na loob. Kundi pa gusto kuya balbal kung may balbalon. Hindi kuya ka, oh, di bala? Amo nang na, Wilson, amo niyo, tandaan mo, gid. Sa aton profession sa media, ikabig tagid na yan, nga waay tayo dapat utang na loob sa politiko. Hindi kita, tawo sang politiko. Waay taga simba to sa ilaga, pangayo kwarta. Why kita ginabaydan para kung anong yung balta kontrolado nila? Isa lang yung boss ko, si Doc Ramil. Wala kusang politiko nga boss, period. Na, muna na. Mapatay na lang kuya Wilson. Mapigadbo lang yung kuya Japon kaya nga ako yung source of income. Ang swildo lang yung Japon ni Doc Ramil. Halin pa nagsugod kundi sa K5.
4: Grabe po.
1: Amo na ya. May guya kuya yambal na ya Wilson sa kadamaan. Because everybody knows wala ako may ginaserbisyohan nga bisan sino nga politiko. Lang tawab lang ako on Facebook kay makita makita post ng politiko. Just saying. Just saying.
3: At least mga
1: ano man kay
3: 5GP, ano ba, alam ka sa ato, sinigatang palamatik. Oo, ah. May
1: ano, may pagtagaan, ay nagkatabot. Oo, nami na yung nga wala tiya sila, obligasyon, ah. Miguhay lang tayo, miguhay. Friends to friends. Ginbuto ka mo sang tao, migo ta ka mo. Migo ka mo sang K5, friends ta ka mo. But, dira lang tayo, sta. Hindi, kuya, magbaton bulanan, halin sa inyo. Period. Bla? It. Oh, oh. I see your true colors shining through. Nahan. Amo na. By their colors, you shall know them. Period. Nami ang bal ni Kinichongko, ang tawag sina Sir Dignidad. Eh, hindi ka nami? Maritar kaya sa K5, may dignidad kaya.
3: Yes,
1: sige, son, malangala ko sa chimpo, son.
3: Kaya sa GPM, malita, gikan sa Bacolod City Government Center, nga kita dulo sa iyo sa Kaluan, sa Mighty C, D3Bio, DTX 700, kaga DTX Coffee Mix. Support naton, si K5 Vincent Corral, dahil na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon, yung balita sa Biso Publiko, kalingawan sa Negros, K5 News.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Pon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 10 na sa hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Siyempre makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson, updanay na naman kita. Tugtob alas 3 sang hapon, dari sa aton nga programa sa K5 News FM.

Ginawelcome naton diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Nagaton nga mga tagpalamati dira sa sur nga banghin sang Negros Occidental. Kag sa mga suki naton nga mga senior citizens man sa Northern Negros, especially sa mga taga Sagay, Cagada City and also Victoria City. Mayong hapon gid sa inyong tanan. Talagsa ko na lang ma-mention ang aton nga mga suki dira sa Tarisay City nga kabalo gid ko naga-monitor man sa It's Your Time to Shine program. Thank you gid sa inyo. Sa mga suki man naton dira sa Silay City, good afternoon. Sa mga taga Banwasang Manapla, mayong hapon gid sa inyo tanan. Kag sa mga suki nato diri sa Bilog nga Bacolod, good afternoon sa inyo tanan. Alauna 11 ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DDX 500 capsule.

0: Alauna, 15 na ang aton oras diri sa K5 News FM. Uyag ko lang tamyawon sa maayong hapon ang aton ng mga suki dira sa Barangay Singkang sa airport, especially sa Purok Venus. Sa mga taga Purok Venus, mayong hapon sa inyo, ha? Ara dagali si Ma'am Maria Heidi Jimenez. Tagapamati sa K5 News FM. Salamat gid sa inyo sa mga taga Purok Purok Venus once again. Kabalo gid ko last time may nagpangayo sang bulig diri sa aton do taga Venus ta si. Salamat gid sa inyo sa mga taga Purok Pait La Carlota City. Ginatamyo man aton sang maayong hapon. Si Ma'am Pinky Sausaw Barosimo sang Purok Pait sa La Carlota. Nag-celebrate sang iya kaadlawan. Or nag-celebrate sang iya kaadlawan today, September 9, 2026. Birthday gali subong sang kasi ni Sir Bong Sausa Lumaino, Ma'am Pinky Sausa Barosimo. Dira sa may Purok Pait sa La Carlota City. Happy birthday, Ma'am Pinky. Halin kay Sir Bong Sausa Lumaino ang pagpanama. May isa kita kautod nga nagdangop diri sa aton sa K5 News FM sa program It's Your Time to Shine sini nga hapon kay actually wala pa ko ka istorya sa iya. Amo nag kang permi ang ginahimo ko nga kon may mag-abot diri sa aton sa program sa K5 kag magpangayo sang bulig hindi ko anay mag-istorya no, ginaparelax ko sila anay, ginapapunggo ka ginakuan bala anay, ginapapahuway.
1: Ang iyong pagmamahal ay makamda.
0: So wala pa ko sang idea kung ano ginag iyang problema. Pero may dala siya nga mga papeles. Oo, siling ni guard. Ma'am Shine, may mga yung sa bulig sa imo gin-refer ni Sir Robert Pacardo. Si Robert is the manager of Rayo Foundation. Sa mga KSS members, may bululigan na naman kita. KSS member ka, ma'am? Gasugod pa lang ka mo. Okay, mapa-member pa lang ka mo sa K5 Solid Supporters. Diin ka mo nga barangay?
2: Nang Gonzaga Gym.
0: Mansilinga na siya?
2: Hindi, sa Takuling.
0: Sa Takuling. Ay, okay. Technical department, please. May audio kami da. May ara dong? Okay.
1: Lagaan na sa puso ko.
0: As I've said, kay nawala ako sang idea, no, kung ano ning problema ni ma'am. Ano ganing first name mo, ma'am?
2: Ngalan mo? Jocelyn Socorro.
0: Si ma'am Jocelyn Socorro, taga Barangay Takuling, diri sa Gonzaga Gym. Pila nang imong edad, ma'am Jocelyn?
2: Ang nga, kung tani, bala nga makagawa na kami, bala kay kagapon pa tani, wala kami kwarta nga, financial gid siya sang doktor.
0: Pila nang edad mo?
2: 51
0: years old. May trabaho ikaw, wala?
2: Wala, galabandira lang.
0: Okay. Sino bana? Ang na-hospital?
2: Akong bana.
0: Ang imo nga bana. Anong trabaho sang imo nga bana, Ma'am Jocelyn? Anong trabaho sang bana mo?
2: Wala kay na-stroke naman sa
0: okay. PWG. Antes siya na-stroke. Why na siya obra?
2: Antes siya na-stroke sang 2018.
0: Wala ah, sang 2018 pa siya na-stroke.
2: Kami na lang gasagod.
0: Mm-mm.
2: Okay.
0: Ang may kabataan ka mo? Pila kabilog ang inyong kabataan? Walo kabilog. May pilang edad sa inyong kinamagulangan?
2: Nang 1992 na sa mo nang 2031.
0: 20 mga graduate naman siya.
2: May bana naman.
0: May bana na siya. Okay, ang kamanghuran mo, pila pa lang ang edad, kay tiwalo sila kabilog, you are 51 years old. 12 years old. So pila pa kabilog ang estudyante nyo nga nag-eskwela?
2: Duha na lang.
0: Duha kay, kabilog.
2: Oo, iban wala naman ang eskwela.
0: Okay, ang iban wala na nag-eskwela. Nagabaligya sang barbecue. Hindi sila nagabaligya, dari lang man sa Takuling?
2: Oo.
0: Okay. din subong na admit ang imo nga ba na Ma'am Jocelyn?
2: Riverside.
0: Okay. Good luck gid man sa Riverside. Mahal-mahal, yeah, no?
2: Wala na problema namon. Wala na gid kami dang tanan-tanan nakatuan na namon. Wala gid kami kanan.
0: Wala ninyo gindalaan ay sa Corazon, Luxin?
2: Wala gid nang duwala na kami ano siyempre kay ga ano na siya bala duwala kami kapaminsar lang ano pamisar lang namon nga ma surf bar lang gid
0: siya nga mabuhi siya
2: at pagkaaga yan nang 50-50 na gid siya nga duwala na gid siya ano ya da nag shock down na gid siya nakaloyan pa nga nakalampuwas basta pagka
0: subong pila ano subong ang iya sitwasyon Ma'am Jocelyn.
2: Okay naman siya makagwa na kami tani kay kagapon tigka wala kami financial mo nagkuha namon ang doktor kay sobra lapit 300 kaya naupirahan siya mo
0: kay kung sa Corazon Luxin lang ga ang matabo zero balance kamo ay kamo dito sa bayaran.
2: Oo, pero wala
0: sa kay sa Riverside kamo ti ma problema gid kamo sa balayaran.
2: Lang gina pangayo ko tani sa mga ano nga may nagapamati wala nga may tagapisool nga mabulig sa amon mga makagwa lang.
0: Oh, Ma'am Jocelyn, pwede lang palapit-lapit sa microphone. Inang Ma'am Jocelyn, ang bana mo subong manugwa na. Okay na siya?
2: Oo.
0: Amo na lang gid na ang problema is balayaran.
2: Nakamakagwa na kami nga ma ano nga amon nga problema ang doktor lang gid nga wala kami ibayad.
0: Mm. Pilang balayaran niyo sa doktor na?
2: Lapit ng 200,
0: professional ma'am. Professional fee niya na siguro? Pilang kabilog ang doktor sa bana mo? 12 kabilog ang doktor niya?
2: Sige na lang kami, tineralin pa kami. Tatlo na kami kadlog, extend nga extend sa hospital. Tiga, ano lang kami yapon sa kwarto.
0: Gadugang.
2: Gadugang. Amo gina siya. Galibog na kami gani.
0: Amo gina siya, Ma'am Jocelyn. Amo nang iban, kung makonfine sila. Ginauna anay nila sa Corazon Luxin. Oo, kay base matabangan kay dito zero balance. May ara kita sang zero balance billing program sang gobyerno no sa idalom sang Department of Health. Okay. Ma'am Jocelyn, tagaan ta ka subong tiempo ha makapangayo sang bulig sa ilang GCash number ka wala.
2: Iya sang bata ko, Ma'am.
0: Iya sang bata mo? Oo. Din subong ang bata mo, Ma'am Jocelyn.
2: Sa iya.
0: Ah, nagabantay man sa iya. Okay. Anong ngalan sa bata mo?
2: Si Rona Socorro.
0: Rona Socorro. Amo man ang ngalan sa GCash?
2: Oo, guro.
0: Rona Socorro man. Kaya dapat may... Pero sa kwan mo, sa ulado mo ang GCash number.
2: Doari, may number.
0: Rona Socorro. Tapos, dali lang gid kay dapat ma... Ano tani, ma... Rona Socorro. Anong inyong apelyadong Socorro? Okay. Hello, ma'am, ha? Sa mga gusto magbulig. Sige, ma'am. Tagaan ta ka, Ma'am Jocelyn Tiempo, nga makapangayo sa bulig.
2: Nang ako galaga pa kayo bulig sa inyo, nga makakatipon mo kami tali sa kamuling ang kantidad. Kaya hindi naging kami kasarang kaga ano na kami daw duwa kami ang gabantay kagablatian naman kami sa ano kay wala na kami dang panlibot na namon gani kulang pangamon bill kay sobra 700,000 tiyang na problemahan namon ang nabilin na lang ang bill kag ang doktor kay hindi naman iban mahatag sang mga gobyerno. Ga pangayo gid kami bulig biskan ano lang tani nga makaguwa na kami kay alin pa kami sang ligad nga adlaw tani makaguwa hindi kami kaguwa ginawa na namon ka ano nga may sino ano nga sang doktor bala nga ginaayo-ayo na gid namon biskan ano namon kaayo

kulig sa amon nga makagwa na kami tani karon. Kay ginadialysis pa na akong bana. Sa isa ka simana, tatlo pa na ka dialysis. Di okay lang ang dialysis, kay ma-outpatient lang namon. Ang ginakuha namon, ang problema, ang Bill Gates, ang doktor, kag ang nabilin lang. Kaya dawa ay naging kami dangtan. Amugin na nga mo, nga problema. Kaya ako, isa lang ka na bandira. Wala man kami income, bigado man kami. Amun lang ginatani, ang amon ginapangayo, ang may mabulig, ginsa amon tani, nga makagwa kami karon. Kaya kung hindi kami kagwa, dugang naman amon, balayran, diin naman kami makuha. Amun lang ginatani, akon ginapangayo, ginapasalamat ko ginatani, ang makabulig sa amon. Dako gid nga salamat.

0: ang kaon, sige lang kami process na process. Para lang makaano kami kung diin kami kapangayo bulig.
1: Ma'am Jocelyn, pila ang edad sa imo nga bana gani?
0: 51.
1: 51 man. So tubo-tubo lang ka mga duha. Kung wala ni siya na stroke, makabulig pa sa tani sa imo, no? Para sa inyong pamilya. Isang una, ano, nag-iya nga trabaho gani?
0: Nang construction na sa mamang
1: construction woman. Worker?
0: Oo. Mm-hmm.
1: Mga ka-K5, may dala diri si Ma'am Jocelyn Socorro nga cellphone number, GCash number sang anak niya. Ang ngalan sang anak niya si Rona Socorro. So amo man ni siguro ang ma-appear sa GCash. No, sang ngalan GCash nga ano ni tag-iya sang GCash, no. Ang number is 0994. Again, no, 0994-77-42-402. Sa liwat ang number 0994-7-42-402. Ang ngalan is Rona Socorro, amo nang tag-iyas ang GCash number. Any amount gusto ninyo i-share sa iya, gusto ninyo ibulig sa iya, basta halin sa inyo tagipusoon, batunon ginanamon. Kagpasalamatan. No? Diri gani, Ma'am Jocelyn, bisan piso-piso ginatipo na namon. No? Kahit hindi man, kita nagapangayo lang man sa ila, nagaayo sa ila. No? Depende na sa ilang kung pila ang gusto nila i-share, na ibulig sa ato. No? Ang number once again is 0994-77-42-402. Ikuan nyo na lang please, i-check, no? I-double check. Basta ang number nga ma-appear, ang ngalan nga ma-appear dira is Rona Socorro. Rona Socorro, no? Again, 0994-7742-402.

0: Ano Ma'am Jocelyn, ano ang imo ang ginaistorya sa akon?
1: Ang primero bala kan nagpost ang akon bata sa picture sang bana ko bala ma'am nga mga bullet tari kan ano kami bala nag-ano kami sa unang
0: palapit-lapit Ma'am Jocelyn sa microphone kay hindi ikaw bation sa radyo.
1: Primero nangayo kami bulig gin pa gin pa picture na akon bana nga mga bulig nang may nag sabat sa iya pero ginaano sa cellphone sang akon bata nga nag-failed bala. Iskamon pa kami nga pangayo pa kami bulik. Iskamon pa kami nila. Wala mas nakwaon sa amon. Kami malanggali ka pangayo bulik.

0: Sabi mo, Ma'am Jocelyn, hindi gid na malikawan. Sa social media, kadamo gid sa mga scammers. Scam ka gani, personal, social media pa. Amo na bala nga dapat maghalong gid kita.
1: No, no?
0: Amo na siya kung kaisa. Nga, amo man na siyang risgo. Kung ginahatag na to ng aton nga cellphone number sa publiko. Pero wala na kita sa iban pa nga paagi, Ma'am Jocelyn. Amo lang gid na, no? Ang aton nga mga utod subong nga nagapamati sa bilog nga Negros Occidental, makabulig sila sa inyo sa pinakahapos nga paagi gamit ang GCash. That is why nagapangayo kita sa GCash number, no, sa mga bululigan. So amo ni pangamuyo kita, hindi lang kita ma-scam. No, kag makabulig ang aton nga mga utod nga nagapamati subong hapon sa inyo nga problema. Ang amon, as I've said, ginatipon talang na ang mga piso-piso, 2 ka piso, 3, 4, 5. Ang iba nagahatag 100, 300, 500, 1,000, depende sa ila. No, kung pilang ila ibulig sa imo, halin sa ilang kakabubuton. Ma'am Jocelyn, ang nagbulig, kay wala ko kabalo ko nag-send kay iya man isang anak mo, why ko ka idea kung may nag-send na sa iya dito. Pero sa mga nag-send sang bulig, salamat gid sa inyo tanan. Kag sa mga nagaplano nga mag-send, Ma'am Jocelyn, pasalamatin na lang sila tanan.
1: Madamo gid nga salamat nga nagbulig sa amon, dako gid nga salamat sa inyo kay makaanagwa lang gid kami karon. Dako gid nga salamat sa inyo. Para wala lang gid kami yabala, wala kami bakal bulong. Basta makagwa lang kami sa ospital. Damo gid nga salamat.

0: 1:32 ang aton oras mga ka-K5. Kabudlay, budlay gidyan. Basta may nagabalatian sa nga miyembro sa aton nga family.
1: May kagamay sa'yo ang alay ko, itong pagmamahal ko.
0: Ang problema gid perme, amo ning inubayad sa ospital kung manuguwa ng pasyente. Kay pagkabaton mo sang bill, Diyos ko miyo, dumaus-us ka sa imong ginapungkuan. Dumahulog ka sa imong pulungkuan. Mahal-mahal gidya subong ang ma-admit sa ospital. Mahal-mahal sa doctor's fee, my goodness. Magluwas sa mga reseta, my goodness. Amo na gani nga dapat halungan gid ang inyo ikayong lawas. Likawan ang hypertension. Tumar na kamo nga daan sa mga suplemento from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ako adlaw-adlaw, isa ka DTX capsule ang ginatumar ko. Sa amo ni nga edad, mag 50 plus ka, mag 40 plus ka, may tendency masaka gid ang imo nga BP. So para malikawan ang hypertension, ang pagsaka sang aton nga blood pressure, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule. Alauna 33 ang aton oras mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: added picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
6: isang bala ka lang.
5: Ako,
6: ang linya ko,
5: isang kapsula ka na.
6: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo,
5: ikapsula mo.
6: Extend!
5: Extend, supplement for men.
6: Gawa sa maca,
5: isang herb
6: na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
6: Like flavowaska,
5: epektibong sexual potency herb.
6: Stimulates libido
5: and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo. Baby.
5: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason, pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nagaregulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
10: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

Alauna, 46 ang ato na oras, mga ka-K-5. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Hindi ko matrace kung nga naga-echo ang akon nga tingog diri sa sulod sang booth. Anyway, sa mga nagapamati dira sa Bacolod Central Market, good afternoon sa inyo. And sa mga suki naton sa Burgos Public Market, kag sa mga taga Libertad Public Market. Kumusta ang aton nga mga jeepney driver sini nga hapon? Okay lang kamo da. Mayo subong kay daw hindi masyado ka kuano, hindi masyado ka init sa gwa. Sa mga suki naton dira sa Barangay Tangob, good afternoon sa inyo. Salamat gid for monitoring. And sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Banago, good afternoon. Nagsaka na naman ang kaso sang leptospirosis dito sa Metro Manila. Particular na sa Manila City, gidya sa Manila, gidya bala. O isa ini ka lugar sa National Capital Region. Hinbaha ni silang sang tinalikdan nga mga senimana. Pero dohalos wala untat ang pagbubo sang ulan dito sa Metro Manila sa National Capital Region. My goodness, ang kaso sang leptospirosis sa Manila, lapit na kuno 1,000. So nagapahanumdom sa gihapon ang mga eksperto sa ato. Ikawan gid ang paghubog sa baha. Sa baha, makuha na to ng bakterya nga leptospira nga halin sa ihi sang ilaga. Kag iban pa nga mga sapat, amo ni siyang bakterya nga kung makasulod gani sa aton nga lawas, ginaguba niya ang aton nga mga kidneys. Kung malala na kita, pwede kita mabawian sang kabuhi bangod sining leptospira.

to, Spira, isa lang na sa mga bacteria, ha, nga pwede magsulod sa aton nga lawas kag magguba sang aton nga mga organs. Damo pagid sang mga pwede magsulod sa aton nga lawas. Pero may mga kagaw nga kun mabakod ang imo resistensya, hindi sila makadali-dali sa imo. Hindi sila makaasta-asta sa imo ya, basta mabakod ang imo resistensya. So proteksyonin ninyo ang inyo kaugalingon, magtumar adlaw-adlaw sang Clinica D3 Bio. Amo ni siya ang isa ka produkto sang klinika nga may virgin coconut oil. Halos adlaw-adlaw ginapainsindi ina sa aton tanan. Na ang virgin coconut oil, amo ni siya ang may antibacterial properties, may antifungal properties, kag may antiviral properties. Kung adlaw-adlaw nagatumar kita sa Clinica D3 Bio, mapaiway ang viral infection. May protection kita against viruses, against bacteria, against fungi. But of course, kinahanglan likawan gid ang paghubog sa baha. Alauna, 50 ang aton oras mga ka-K5. I-check naton kung may bagyo pa dari sa sulod sa Pilipinas. Wala na. Ining bagyo nga si Crovan. Amo ning international name ni Bagyo Pilandong. Wala naman siya sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa forecast kaina sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA, ang aton nga Weather Bureau diri sa Pilipinas, I feel the warmth of the posible kuno nga may maporma na naman nga isa ka LPA or low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sini nga simana. My goodness. Aton nga ginapaminsar ang mga utod naton dito sa area sang Luzon. Halos bilog na yung Luzon mo. Though, lubong na gidiyan sa tubig baha. As in super

na natamyaw ko na ni siya dira sa syudad sang La Carlota. Pero tamyawon ko siya subong liwat. Kay ti may birthday song nga nag-play. No? Happy birthday sa kasi ni Sir Bong Sao sa Lumayno, si Ma'am Pinky. Ma'am Pinky Sausa. Ano ganitong family name kay ina ni Ma'am Pinky? Ma'am Pinky Sausa Barsino. Dira sa Purok Pait sa La Carlota City. Happy, happy, happy birthday to you. Sa tanan-tanan nga nagasaulog sang ila kadlaw. Subong nga adlaw Miyerkules, Setyembre 9 to 2026. Happy happy birthday sa inyo. Especially sa mga KSS members nga nagasaulog sang ila kadlaw nga wala nakapabalo kay Tita Shine. Happy happy happy birthday.

Ala 1:54 ang ato na oras, mga ka-K-Fan. May ginchat sa akon si Ma'am Choli Culado. Ma'am Choli, inform ko ang aton nga mga tagpalamati, ha? Good afternoon, Miss Shine. Ko na stroke ang iya nga bana, kag hindi pwede ka obra, pwede gina siya maka-apply solo parent para maka-avail sa mga benefits. Wala na ugaling, naglakat na si Ma'am Jocelyn Socorro, no? Ma'am Choli, pwede mo siya matawagan kung may load ka da. Si Ma'am Choli, hindi maniguro maubusan load. Or pwede lang natin mag-text, no, ang number ni Rona Socorro. Actually, anak ni Ma'am Jocelyn Socorro nga nagpangayo sa bulig kaina sa aton. Kasi pwede siya ma-chat or ma-text ni Ma'am Choli or matawagan ni Ma'am Choli. Ang number is 0994-7742-402, no? Pwede man ka modera maka-share sa inyong abulig sa para sa ila. Bisan paano, bisan sa pagkaon na lang nila, my goodness, Ma'am Choli, kabudlay-budlay gidyas ang sitwasyon naton nga mga pigando. Mayong hapon sa mga taga-barangay Felisa, stay tuned everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
2: Ano pang dugang nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto, taligid ang imo nga hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
3: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gitambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
4: Jutay no? Nga ginakaon.
3: Jutay nga ginakaon. Dok, sama no pa?
4: So, ang D3 Bio, may aras ang ginatawag MCT. Iki para na to ang MCT kag LCT, Sir Boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastored pa na sa lawas na aton nga into fats, no? Magtambok pangimoy nga buyon tungod sa ginatuwag deposit, Sir Boy, kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no, sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride, dasig lang, 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy, Sir Boy. Oh, so hindi na pag i-deposit ah, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy, no? So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy, Sir Boy.
5: Correct.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
1: D3 Bio.
7: Ang isa da basi kabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na sang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa maayo ga produce, magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambali Dok Ramil. Kung hypothyroidism, overactive ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imupmatsyag, adi ganiwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So, ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol. Ang permita ginahambal nga, medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ni thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity. No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
2: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
3: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanan na.
4: Cancer.
3: Cancer.
4: Inflammation.
3: Inflammation.
1: D3 Bio.
3: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gayin mo pagkid additional vitamin D in the gut. True probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ni D3 Bio.
2: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: June, mga what time ka mag-odri sa balay ko?
1: Babe, I'm sorry. Hindi ako makatusubong. May importante kami abingin gantuan eh. Upot kami ni boss.
0: Ay, na naman. Always ka nalang gidya busy, babe.
1: Sorry, babe. Ah, sige lang. Mabawi lang ako sa imo.
0: Ate, sige ah. Babe, halong ka dira ha.
1: Ikaw man, babe. Mwah. I love you.
0: I love you too, babe. Bye. Ay. Wala nagid sang time sa akon si June ah. Always nagid lang siya busy. Ay. Naintindihan ko man siya, Abby. Para manasamon ang birabira ya ubra. Ay. Ang cellphone ko. Ay, amo na siguro ining ma-repair sang mga gripo. Hello?

0: Ara na, ma'am. Goods na.
1: Thank you, good sir, ha? Pila gali tanan, sir?
0: Eh, gamay man lang ginubra ko, ma'am. Ang libor ko na lang, ma'am.
1: Ari, oh, 2K.
0: Oh, yun lang. Kadako-dako na yan, ma'am. Sobra-sobra na na yung katama, ya?
1: Sige lang bala, ah. Kung hindi mo na pagbatunon, hindi na ko dasun magtawag sa imo.
0: Oh, ma'am?
1: Sige na. Ah, batunan na. Thank you, gid, ha?
0: Sige.
1: Ay, wait, kali. Nag-repair ka man sang cabinet?
0: Yes, ma'am. All around ko yan, ma'am. Bisan ano lang.
1: Mm.
0: Pero ang nagkakaguba ang relasyon niya, ma'am, daw hindi ko na yung ma-repair.
1: Joker ka man gali, no? Well, may salig man ko sa imo, ah. Pero ibilin ta ka di anay, ha? Kay mapaka-office lang ako sa makadali, ah. Dali ka na anay sa balay.
0: Bayaan mo ko di, ma'am?
1: Oo. Kung may madula di nga gamit sa balay, matik, ikaw gid ang kasuhan ko.
0: Ha? Ay, grabe ka naman, imo ya, ma'am.
1: Amo na gani nga, gasalig gid ako sa imo eh. Sige na. Dasig lang ko, ah. Okay?
0: Ha? Ate, sige, ma'am.

0: Nagari na ang cellphone ni Jun. Wala gitsagiha po nang kasapat.
1: Ma'am? Ma'am? Excuse me?
0: Yes?
1: Ari na kanyang reports nga need mo, ma'am.
0: Thank you, Gid.
1: Welcome, ma'am. Excuse me?
0: Okay. Katalaka, Gid kay Jun, ah. Wala gitang kasapat, ha? Kapila naman ako mag-chat sa iya nga. Magkadudaanin sa office. Pero, wala kita. Ang mayo pa. Mabalik ko anin sa balaya. Sikon, tapos na sang panday ang kabinet ko.

0: Ay, ma'am, kagina ko pa ni natapos mo. Kuya man ko may magtawag si mo, kiti siling mo, ara ka sa opisina mo.
1: Ay, hala, sorry git sir, ha?
0: Wala sang kaso, ma'am. Ay, mapulit na ko, ma'am. Thank you, kita.
1: Ay, sir, pila gali.
0: Ay, hindi na, ma'am. Oo, okay na, ma'am. Nabayaran mo na ko, eh.
1: Ay, duwala man.
0: Ay, si ma'am bala mo.
1: Ay.
0: Ang 2,000 bala kagina, ma'am. Okay naman, eh.
1: Ay, hindi. Lain naman na iya. Ani ka. Ari, 1,500.
0: Ma'am, hindi ko na yung magbaton, ma'am. Sobra-sobra na ginayakatamay, ma'am.
1: Sige na. Bato na na, ina. Ibakal sa mga kinahanglanon sang bata mo, kag-asawa mo.
0: Ay, wala po kayo bata, yung asawa yan, ma'am.
1: Ay.
0: Soltero pa ko yan.
1: Ah? Sorry, gali, ha? Abidal, Adrian, ma'am, kamot mo. Kung hindi ka magdaho.
0: Ang kamot mo.
2: Anong po silingkod sini?
1: June?

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
14: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

0: Babe? Kainan ka pa dira?
1: Bago lang, babe.
2: Anay ka. Nga nag-holding hands ka mo sa lalaki ngayon eh. Ha?
0: Ah?
3: Sir, may hapon, sir ha. Ay, kukwan, sir, gindaho lang ni ma'am ang kwarta sa kamot ko.
0: Oo, babe. Hay, ano, abi kay, hindi siya magbaton eh. Ano pa gindaho ko lang sa kamot niya?
2: Balibad! Huy, lalaki!
3: Babe.
2: Gusto hindi mo na paghikapon ng kamot sa nubya ko, ha?
3: Sorry, good, sir. Timing, abi, pag-abot mo, sir, amo man ang pagdaho ni ma'am sang bayad sa akon eh.
0: John, hindi man pag-amuhasin ang nag-repair sa mga gamit ko, di?
2: Hipos bala, babe? Hoy, lalaki! Maghalin ka na diri, ha? Ara naman ang bayad sa'yo mo. Di bala?
3: Sir. Okay, sir. Pasinsya, good, sir, ha? Ma'am, sorry, good, ha? Thank you, gidliwat, ma'am.
2: Ambisyoso ang klase lalaki.
0: Jun, ano ka man? Nga agin amo mo gitong panday, haw? Ma-feedbackan ka ato ya?
2: Mangita lain eh. Abi, babe, dasun hindi ka magsalig sa mga tao nga hindi mo kilala? Masi bala kong i-rape ka, haw? Paano ka na lang? Mailang gani kayo nag-abot ako eh. Wala ka man natawag sa akon nga. May lalaki ka galit ring opod.
0: Hindi ka man abi makontak eh. Ay nga! Sa diin ka halinhaw?
2: Ah, ha? Ah, kukukuan.

0: Iha? Pila na kaadlaw nga wala makalagaw diri sa balay si June, ah.
1: Ay, busy gid ko nung katama, ma. Kag sa balay, damo man ko sang ginaparepair.
0: Ay, ambot sa imo nga bata ka. Kadako sang balay tadi, nga wala ka diri nag-estar. Nga nagkuha-kuha kapag isang lain nga balay.
1: Ma, ibaligya ko na ito, ah.
0: Ah.
1: Kay subong, mahal na ang mga house and latte.
0: Ay, very good decision, anak.
1: Of course, ma.
0: Ay, sige, sige. Support ako sa mga plano mo. Labi na gid sa pagbaligya mo sang balay mo kaglote. Support ako dira, anak.

Wala. Alas tres na sang hapon. Wala paghihapon ang mga viewing sa balayhang. Ang hambal niya, alas dos. Pero alas tres na, ha? Wala pa siya gihapon, no? Ginatawagan ko man, pero wala nagasabat. Kasi wala bugos buyer siya, ha? Para, may salakyan. Ay, salamat. Siya na inaguro.

0: Good gid ni siya, ma'am. Kung bag-o pa lang kamo nag-start sa pangabuhi ninyo.
1: Ganik man, ma'am. Gusto ko ni siya actually eh, pero depende gyapon sa nobyo ko.
0: Ay, okay. Managpakasal gali ka mo, ma'am. Ati, very good gid ni para sa inyo, ma'am.
1: Dali lang gid, ma'am, ha? I-video call ka niyang nobyo ko kaya ipakita ko siyang house.
0: Yes, ma'am. Sure,
1: I'm sure mauyunan niya gid ini kay ambugining bet niya eh. I-loudspeaker ko lang, ma'am, ha? Is it okay?
0: Ay, yes, yes. Sure. Pwede gid, ma'am.
1: Sige, wait lang gid, ha?
2: Hello, love.
1: Love, hi. Oh. Ari na ko di sa balay ngagin inquire ko. Love, oh, makita mo siya sa camera?
2: Wow.
1: Look, oh, nami siya, love, di ba? Oh.
0: Hindi. To ka familiar sa tingog,
1: love. Ha? By the way, ari galing owner, oh, si Ma'am Ann. Ay. Love? Ay, hala, ginpatay niya, ma'am.
0: Ay, ay, okay lang. Ma'am, though ka-familiar sang tingog sang nobyo mo eh. Anong name niya, ma'am?
1: Ay, si June, ma'am. Siya ni ang mabakal para sa amon. Actually, wala ko siya ginpabalo nga ma-inquire ako sang balay nga gusto ko eh. Kay, para ba may thrill, how?
0: Hindi ako magsala. Si June kita to. Si June gid ang tingog gagangalan. To siya giti. Wala ko abi makita ang itsura niya eh. Tungod gin patay niya dahil ang tawag.
1: Ma'am? Ma'am? Okay ka lang? Ma'am?

0: John! Ikaw pala tong lalaki ka, ina? Ha?
1: Anong ginapangwakal mo, babe man?
0: May nag-inquire ka, ina, sa balay. Nagtawag ang customer sa Nobyonia. Kag June ang ngalan. Kag parehas kamo tingog. Tapos ang ginhana niya na paistoryahon sa akon, ginpatay mo dayon. Hindi ba na?
2: Amo na ba ang budlay si imo mo? Kay ginahimuan mo ko istorya? Nga! Anong gusto mo? Makigbulag ka sa ako na, oh?
0: Ba... John!
2: Amugin mo ng punto mo, eh. Siguro may relasyon ka mo sang panday mo, no? Amo na nga ginapangitaan mo ko sang sala para may rason ka na makigbulag sa akon. Sige! Kung amo nang gusto mo, pasugdan ta ka! Bulaganay ta ka duha!
0: Ay! June!

nabaliskad niyang sitwasyon. Nakigulag si John sa akon. Kag nahibal-an kuman, nga nobya gigali niya ang nag-inquire sa balay ko. Siguro, blessing in disguise ang pagbaligya ko sang balay, tungod na dakpan ko ang nobyo ko nga ginatunto niya ako. Sa subong, single ako gihapon, kag padayon nga nag-move on. Kutob na lang diri, madamogid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala,

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

2:34 ang aton oras mga ka-K5. Kaupo niyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga KSS members dala sa Barangay Mansilingan. Ginapasalamatan man nato ng aton ng mga suki nga nagapamati dala sa Barangay Mandalagan. Good afternoon sa inyo, especially ha, sa mga senior citizens. Kahapon, gin-chat ko gali ni Sir Gerald sa United Negroes Rescue Unit. Ara na sila nag-monitor. No? Pero may kadahapon, gina nag-monitor na sila sa It's Your Time to Shine program. Ang mga amigo natin, ka mga amiga sa United Negroes Rescue Unit, thank you so much, Onro. Good afternoon sa inyo. Mabuhay ang mga taga-Onro. Salamat man sa mga suki natin dara sa Barangay 35. Talagsa ko na lang gid ma-mention ang Barangay 35 dari sa aton nga program. Barangay 16, ara na sila nagapamati. Sa mga taga-Barangay 40, mayong hapon. Sa mga taga-Barangay Vista Alegre, mayong hapon gid. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Salamat sa pag-monitor. Indang Hilado Sarad, salamat gid. Thank you Indang ha, sa mga taga Purok GK sa Barangay Sumaa, good afternoon sa inyo. Thank you very much. Kay Ma'am, kay Sir Romy Pasigado, no, nagapamati every afternoon sa aton nga program. Salamat gid. Ma'am Shine, good afternoon. Ano gani lihog numbers ang GCash niya? Maayo lang sa mayong hapon lang sa tanan sa room store. Always gid nagamonitor. Siling ko gid. Always ginagamonitor ang mga taga-room store. By the way, no, sa mga nagakinahanglan sa Clinica Products, dera sa Paglaom Village, Block 17, Paglaom Village, Block 17, Lot 2, available.

diri sa mga utod naton or sa mga utod naton nga nagadangop diri sa It's Your Time to Shine program. Salamat man sa kay Sir Leonardo Sevilla, good afternoon, sa misis niya, sa kay Mama Ribel Bustamante Rilos, sa mga nagapamati sa ato sa Barangay Tangub, good afternoon, dira sa Kling Kling Store, available kay Nanay Terry Ariego, ang mga klinika products. Si Nanay Utay, ginatamyaw ko man si Nanay Utay sang maayong hapon. Salamat gid sa inyo nga pagpamati, Nanay Utay. Kumusta Nanay Ayhan si Nanay Utay, no? Sa ila ni Mama Annabel Alonso, thank you very much gid. Nagapamati sila sa It's Your Time to Shine program. Sa tanan-tanan nga taga Barangay Punta Taytay, maayong hapon sa inyong tanan. Kung palangga ka sang isa katawo, makommunicate gina siya sa imo. Tandaan nyo gid na, kung palangga ka sang isa katawo, makommunicate gina siya sa imo. Kung palangga ka sang isa katawo, importante ka na para sa iya. Kag kung importante ka sa tawo nga ina, hatagan nya gid ka sang oras. Pero kung hindi, makatulog lang na siya nga nagalain ang imo nga buot. Kung hindi iya kapalangga, makatulog lang na siya nga hindi siya maka-good night sa imo. Makatulog lang na siya bisan pa may problema kamo. Makatulog lang na siya nga wala kamo naga-istorya hanay. Kung sang primero, malapit ang buot niya sa imo. Kag samta nagalakat ang panahon, nagabag-o siya sa imo. Kag amat-amat nga daw nagalayo ang buot niya sa imo, hindi na siya ang tao nga kinahanglan mo langga. Tandaan mo gid nga ang tao nga dapat mo updon sa sininga kalibutan, hindi ang tao nga gusto mo, kundi ang tao nga kinahanglan mo. Kay ang tao nga kinahanglan mo, amo na siya ang ginhatag sang Dios para sa imo. May mga tao nga nagapadamo kwarta, nagaporma, nagapakita sang ilang malahalon nga mga kagamitan, alahas, salakyan, balay, para ma-attract ang babae nga gusto nila, para ma-attract ang tao nga gusto nila. Pero ang dapat mo updon, amo ang tao nga kinahanglan mo, hindi kay ang gusto mo. Kaya ang tao nga kinahanglan mo, amo na siyang tao nga makahatag sa imo sang kasulhay sa pagpangabuhi. Not necessarily comfort, but ang buot ko silingon ang tao nga kung may mga pagtilaw, ara siya para mag-alalay sa imo. Hindi iya kapagbutigan, hindi iya kapagtuntuhon, hindi iya kapagbalis karon sa istorya. Tandaan nyo gini ha, especially sa mga babae, wala sang busy nga lalaki para sa babae nga iya ginapalangga. Bisan ano kasako, he will find time for you. Wala sang lalaki nga hindi makontak. He will make sure nga ang iya telepono will always be available for you. Kung hindi siya makontak, kag he is acting rude, nagasinoplado kung magkita ay kamo, halong ka, kag mag-amat-amat ka na imbestiga. Pangamuyo kagidlangga. Ask for God's guidance. Kay ipakita niya na sa imo ang tanan nga ebidensya nga walang kahirap-hirap. Kag kun mapamatud-an mo nga ginatunto ka, relax. Kun bulagan niya ka, magpasalamat ka kay nadula siya. He is not for you. Hindi siya ang ginaman sang Dios para sa imo.

Salamat gid kay Ma'am Bings Delphine. Good afternoon sa mga suki natong dira sa Barangay Felisa and Barangay Handumanan and sa mga suki natong sa Barangay Mansilingan. Salamat gid sa inyo.

Sa mga members ng KSS Andulawan Chapter, good afternoon. Sa mga taga-Banwas ang Ilog, salamat gid. Ma'am Nelia Barsaga, thank you very much.

0: Yeah.
1: Ginapasalamatan ko man ang anton nga mga suki dira sa Barangay Granada, Inday Jingle, Tikar, good afternoon. Sa mga KSS members dira, thank you very much. Inday Chona, Zapanta, Barco, good afternoon. Ay, ang sister galing ni Inday Chona nag-celebrate sang iya birthday today, si Ma'am Midji Zapanta. She's celebrating her birthday today. Happy, happy birthday to you. I love you. That is from your sister, Inday Chona Zapanta Barco.
0: Pero di ang mahal.
1: Inday Chimi Aragon, good afternoon. Las 2:46 ang aton oras, mga ka-K5, ginapasalamatan ko man ang akon ng mga supporters. Sunshine Lacson Original, no, sa page ko, Sunshine Lacson Original. Sa mga followers ko, thank you very much. Pa-shout out sa mga Palaobsanon family sa Basak. Diini gani Sir Mark Herediano Palaobsanon. Sir Mark, diini gani ang Basak, La Castellana, no?

Mayong hapon sa kay Sir Toto Ribada. Kasi nagapamati man subong si Sir Toto Ribada. Thank you, ginaagda niya ko ni pangapi. Kaina pagali ni sang aga, ginaagda niya ko pangapi. Salamat gid Sir Toto. Ma'am Jona Dugaduga, good afternoon. Thank you gid sa mga suki nato dere sa Hinigaran and also sa mga taga Sipalay. Salamat. May nagapamangkot si Ma'am Ludi Diokades, nagapamangkot sa akon. May ara D3 bio nga syrup pang 2 years old. Da wala gid bala Ma'am Ludes. Pero ang kwan ang ginahimo kung halimbawa anak mo nga 4 years old or 5. Basta nabalan ko 4 years old pwede na maka D3 bio eh. Ipakagat mo lang sa iya ang soft gel capsule. Humok na siya Ma'am Ludi. Tapos pagpakagat mo di may buslot na ng agamay, ipasuyop mo lang sa iya ang unod sang D3 bio. Pero sa mga baby, hindi pwede, ha? Hindi ko sigurado sa 2 years old, but ang 4 years old pwede. Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Relax lang bala. Mas maayo pa nga magpangabuhi nga nagaisahanon pero may peace of mind sang sa mga buhi nga nagahinulsol adlaw-adlaw bangod sang sala nga desisyon kag bangod sang sala nga tawo gay imo ginpili nga updon sa tub-tub sa kamatayon. Las 2:49 ang aton oras.

0: sa gawa.
1: Kung may ginabat sa gas, especially if you are a senior citizen, medyo kapos-kapos ang budget, pwede mo na ma-save ang inugbayad mo sa pagpakonsulta. Dito ka na lang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street magpakonsulta, no, sa atubang sang gates ng Paglaom Sports Complex. Kaya wala ka mo to yabayaran sa consultation. Libre to ya ang consultation. Kung kinahanglan ninyo advice sa mga senior citizens, kadamu-damu gito advice bala kung may problema ka mo sa ikaayong lawas. Paano malikawan ang diabetes? Paano malikawan ang balatian sa kurason? Damo kita sa mga alternative doctors dito, no? They are all experts sa ginatawag natin alternative medicine. May mga alternative medicine doctors kita dito sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. By the way, ang mga clinical products like D3 Bio, DTX 500 Capsule, Mighty C Syrup, Mighty C Capsule, may DTX Herbal Soap kita, may Extend Food Supplement, available ina sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sa Plaza Mart Mall, pwede nyo na ma-check dito ang mga produkto. Available man dito ang Memory Plus. Amo ni siyang gina-recommend ko perme nga dapat tumaron sa inyong mga kabataan ang Memory Plus. Na? Memory Plus, parisin ninyo sa Mighty C Syrup, the best ina para sa inyong mga kabataan. Last 2:52 ang aton oras, mga ka-K-Y. I-check na to ng aton kapalaran for the day. Virgo, August 23 to September 23. Kung may mga misunderstanding sa tunga mo kag sa imo nga sweetheart. Kinahanglan solbaron yung gina kag istoryahan. Kay base kon magdalom kag mahulog sa pagbulagay. Libra, September 24 to October 23. Kung naghimo ka sa isa ka maayo nga bagay para sa imo isig katawo, amo man ni ang imo mabaton. Scorpio, October 24 to November 22. Problema sa finances, amo ning nagabother sa imo subong. Worried kagidiyang subong tungod sina. Sagittarius, November 23 to December 21. Mangin malipayon ikaw kung makaupod mo ang isa ka Aries, Pisces, or Leo. Capricorn, December 22 to January 19. Pero tigidiyang kataas ang imong pride. Wala man kuno sa malain kung medyo panubo-nubuan mong imong pride. Kay dera makabatsag ikaw sang kalipay. Mangin malipayon ikaw. Aquarius, January 20 to February 18. Mentras, temprano pa, mentras wala pa sang problema, mentras nga wala ka pa sang bisyo, likawan ang mga barkada. Kay dira ko no, may posibilidad nga madala kagid sa malain nga mga bisyo. Pisces, February 19 to March 20. Importante ang imo nga happiness. Importante ang kaayuhan, kagkalipay sa imong family. Aries, March 21 to April 19. Sa imo mga kamot na kataya ang buwas damlag sa imong pamilya. Taurus, April 20 to May 20. Kung may plano ikaw nga magtrabaho sa iban nga lugar, hindi pagtago-tago ang imong mga plano. Kinahanglan ko no, ikonsulta mo man ang inyo-imo nga desisyon sa mga tao nga ginapalangga mo. Gemini, May 21. Why na? Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
3: TTX 500.
0: Ikaw ba lang
3: ang may diabetes?
0: TTX 500.
3: Ang TTX 500
0: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
3: sa Ibu Blood Sugar.
0: TTX 500.
3: Masal rikan.
0: Epektibo.
3: TTX 500.
4: Istoryantang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available ng pagkaon, wala nag-obese ang tawo, Duksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amuang nagapatambok. Dr. Ramil?
5: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
4: Mighty
5: C. Dasig kaya magbalik normal yung mga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gidman malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalag sa lamang ang pagkaon sinikag dapat nga likawan ang ininga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kagari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkakaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach, kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
4: Hello.
5: Indi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power duo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Indi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag gigayaga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Garantisado.
0: DTX 500.
6: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma.
4: Ay!
6: Sa cancer no sa sudlawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit ng mahimo sa lawas. But even so, no, kanan-lan, kung even benign ni siya, ang point na, hindi mo ni pagputubuon, kanan-lan, damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
5: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga ini ang mga sex hormones, genetic factors, cytokines gag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan niyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kaysa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant kag suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
4: Kanami.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
0: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
0: Yan ang kapanubo
3: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Garantisado.
0: Epektibo.
3: Aramis mo.
0: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5.

Tayo pa po ay nakatutok. Patuloy pa rin po kayo nakababad sa inyong favorite ever radio. This is the K5 News FM. Alas 3:30 ng hapon. Oras na para magkape. Kapag kape, huwag yung kalita na parati ang ating DTX Coffee Mix. Maganda ho sa ating karusugan. Ang healthy coffee ho ng sampayan ng Pilipino. DTX Coffee Mix. This is your The Big Mix 323. Kasama pa rin, Agent Jack. Right here on K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matsyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
9: Extend, supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ba, daw may condition na priyaw?
14: Ah, oh, good.

Sa mga mata, may Yara Inis, ang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay-sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalabati, panayuron natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ginugid makuhaan sa leksyon, yung ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: upod na sa impyerno ah!

0: ka. Di ko mas mong babak ko.
1: Kung hindi mo pagkiputo ng sungad mo la, hindi lang ang musinang matilawan mo. Sige mo na. Ang katagid ko la. Man nag-aayo na ko si mo. Ngayon hindi na tama na balang warak-warak. Kailalingan ko.
0: Sige, lakat. Lakat. Kaysa dasyon mo nga rimalaso, hindi na ako magsalot sa imo. Hindi na. Sobra ka na. Sobra ka na. Wala ka na sang bisan jutay nga respeto nga nabilin sa akon. Wala gid. Ah, sige!
1: Ha?
0: Lakad!
1: Lakad! Hindi niya mamati sa akon! Isa! Dua! Ha? Hindi ka niya mamati sa akon? Kami bilang baba mo ba? Sige! Sige, wakal! Ha? Wakal! Kaya natabunan kong baba mo pag-ilong! Dukan din ka na iliyawon! Halaga sigang mata yo. Ha? Ano? Halaga sigang mata mo. Patsunta na lang ka. Ha? Patsunta na. Ha? Ano? Maliwat ka pala. Ha? Luwat pa. Kay istingan ta naman karon kung daw ano kalawag sa hinawa mo. Ipos na. Kinalingan ko bala. Potex kay karon. Tuo daw, tuo daw. Ipos na nga da.
0: Ipos na.

0: Ilaga, nakatawag ka man.
1: Ay, Dino.
0: Hmm.
1: Ari si lula mo sa balay. Nagahilibi yun.
0: Ano? Eh, maano siya kuno?
1: Wala ko naging pamangkot. Eh, Ari, istoryahan siya sa cellphone, B.
0: Ay, may duty kong daan, bro. Itapos ang break na mo, no? Bago lang gid.
1: Ay, Ote, anuhon ko na di siya.
0: Ay, pamangkot siya kung maano siya. Ambala nga, hindi po ko kuyat cellphone niya, kaya may duty ko subong. Ambala siya nga, taguan ko lang siya naton karon.
1: Hmm? Ay, sabad ah!
0: Ah, sige na, babay na.
1: Palapitan ko na lang siya kung istorya ko na. Kagambalon ko na lang siya nga mabalik na lang siya dribwas. Kung ara na si Dino.

0: Bulay, o ginimla si Lola mo. Naglakat lang ako kadali. Wala na di siya sa balay. Ani malaking trangkahan niya kitang pirtahan, no? Ginapakigagig ko ni mong. Ani mal, ha? Sipaon ko ni balang pirtahan, no? Tonto ka, ha? Ari mo kiran sa kunta ka, ha?
1: Binano mo ng balay niyo? Binano mo ng pirtahan?
0: Ano na siya panalaw mo, aw? Ginapanday? Bulayog ka?
1: Wala na si Lula mo! Naglakato! Bulayog ka man!
0: Nagpapatawa ka ba? Alang ang mangyari di siya! Natural wala di kayo, wala tawa mo nga di kaging bungkal ko gani mong. Di ba nakakandado? Ay mangumango si mo! Pawain na bla! Nukay intra na. Basi gusto mo, puwertahan mo man ang gubon ko! Ha? Gusto mo?

Bien a los lados. Ginahang katyagid ko ni Mong. Kung hindi ko magsala. At tugi siya sila ni Manong Dino Mong. Makato ka to bala. Mayo karta. Hindi sila magatag. Putex mo, yan ko sila kon. Usag na sa tanan sa akon, bro. Galing. Wala ko rin nagpite. Nanggabang. May pag malabay ko sila ni Uyabo na eh. Mga ayo ko sa abisan. Siya lang ah. Iplite ko lang pakadto sila ni Manong sa guwabanwala. Hindi ko malagpalagsakon. Hindi ko malagpalagsakon niya. Putex palag, black mo, bla. Kay malalaman niyo, Ged. Nga malang tutunlan ko. Gahugot man ang papingig ko. Dokas kuron ko naman. Namiskor. Nami naging jakwaya bisan 200 lang niya. Kaskuron ko. Putik siya.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Nanay, ha? Nanay, kanto ka sa balay, ha?
1: Suta, ha? Ngayon mga kupos, kinaw! Di mo makadto ko ng wala ang pamilya ko? Kung nasi mo, kayo uyab na ka?
0: Akig ka naman kung nagkaroon sang iloy, kuya!
1: Sadla ko lang! Sadla ko, may sulya ko sila tarong. Ngayon ang nadlokin ka mo magsulod ko, ha? Ha? Doon hindi ka mo pasunod sa ako sa balay nyo na, ha? Diyan, ganyan sa akon, bayraos! Hindi ko mapagpawang ang lawa! Ano nga? Sudla ko na lang! Inagutom ko! Rong, tingin mo lang, pagkaon na ba?
0: Ano? Kapaano ko kakuha pagkaon kay Ari gani si Mama?
1: Hello, kao! Ang gaba niya! Abi ko palanggam ko! Hindi ka mang nagkatabang sa akon kung kinanglanta ka! Ang lansay!

0: O Tila, kung hindi ka magpauli, basi karon ran sa konto ni July ang balay mo?
1: Bahala na. Hindi man to siya ihapon magkasunod. Kay may grills to ang bintana. Kagbakod to ang pertahan.
0: Ay, akon bala kun dirito madiritso haw? Wala pa di nga daan si Dino? Hindi ko yung magpasulod sa iya dirila. Kung magkadto manggidisa, taugan ko gid siya dayon sang pulis kung magtinunto siya.
1: Kabay nga hindi lang siya magkadto diri. Kay nahadlok man ako sa iya. Wala ako wag huna-huna. Nakugaon niya ko.
0: Guba na gina yung utok ni Julayla. Halin pa sang high school nga drugs ang iya. Woo! Tanawa ba lang itsura yo? Duka labira ng itsura sina. Hayambot!

0: Susubok sa imo, ha? Timplado pa rin yan, manaklas ka na sa balay.
1: Agay! Hindi ko yung kawatan niya! Hindi ko kawatan! Agay!
2: Ano, pulisa!
1: Ano, tama! Ruma! Ruma, hindi ko yung kawatan!
3: Ano, pulisa? Utatay nyo na nakastiko!
1: Ruma! Ruma!
0: Pasalamat kami, pulis!
1: Ay, Ruma, hindi ko yung kawatan! Isilisay lang, hindi ko kawatan! Adik lang, kuya, pero hindi ko kawatan! Hindi ko yung kawatan! Adik lang, kuya!

0: Nan, kita mo ng kahangag mo? Ginsulong kita dere sang adik, mong amigo. Man kun wala nagbulig ang mga kaingod tang mga lalaki, base kung ginpangguno na kita nga duwas ang animal nga ato.
1: Tibrikan ko na siya gani, ma.
0: Nan! Inapagid! Halong ka! Kay base kung liputon ka lang sang animal nga ato. Man, Roma, kung hindi ka tanitig ang ulo, hindi ini matabo sa kabuhi mo. Man, ritubada ka! Hindi ka gani kay isot maglabas ang panty mo, nubyo-nubyo mong imo? Uy! Kanami nalag sa imo, kuramuson nga animal ka.
1: Sorry na gani.
0: Hangang kagingaga ka.
1: Sorry na gani, sorry na gani, sorry na gani.
0: Well!
1: Sorry na gani mo.

0: La, ang may papulik na lang sa balay mo. Oh, ba.
1: Balay.
0: Be.
1: Balay.
0: Sino naman?
1: Balay.
0: La, sino na?
2: Ba, Dino. Si Julaida.
0: Be.
2: Siya ang nagpanagbalay.
0: La, guwaa siya. Kagpala uli ka mo ha. Kaya hindi ko din siya pagpasudlon. Hindi ko siya pagpasudlon na.

0: News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako galete, John Ray, dasa sumili, sakit angakon nga, lawas kag angakon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalaba.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipopanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at lang ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan niya ito? Mga apyan, sundagin ninyo sa pababati ang makahalawat-hawat na kasumpong sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhan sang pagtulunan ng ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, upunta sa impyerno.
0: Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Dolly Aparicio,
1: Special Sound Effects Milvin Potenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal kag ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
2: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Number 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador!
17: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!
16: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon ang Wasan Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta kamutanan na Petsa 9 katakaroon sa bulan naman sang Setyembre. Sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ng palatuntunan. Nga El Castigador, madamo kita karon nga mga balita gabaga tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaupdan ako sa akon sing mga hangkilan nga mga sparring partner sa technical side. Upod sa kay KK5 Raymual the Master Pugi Alcantara, kag si KK5 Adrian Gantalao. Ako naman yung si Kubos nga lagad, si KK5. Mabatian man kita sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot naman. Kag nakapangot naman ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU. And ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kag dari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo magka K5 sa numero 1 ng estasyon. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita kamalantaw sa among si mga Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5 gamay ara na 1.3 million followers. Hindi ko na magpadugayon magka K5 kay may bisita ako sumong. Ini sila magka K5 ang masiling naton. Ang gin-bless gid. Di mo ni basta hambal ko, basta kung may ginpanggas ka nga maayo sa imo, sing nga isig ka pariyo, may aga pag-aanihon ka gid. Kay ti bisan sa diin lang, ako mismo maka-attest kay ti nakapanggas sa sang maayo nga hinimuan sa akon, kag sa akon man pamilya. Tinagin party man nga ako nila nga pamilya eh. No? For how many years magkakipay mga pag-abyanay, so bugal subong sang akon sini nga mga abyan. Na may bata sila magka K5 nga masiling naton ang ginpalad, no? Kag last good day kay ti mga maalam ining bata magka K5 gasadto sang unaga kagtukos balay nila ka ano pa gamay-gamay tinubo-tubo lang sang subang ko mo.
1: Alright!
0: Ti siling ko subong nakita ko na ang pagkita ay namon and then proud man ko eh nga ti sa subong nalabot niya nangin top 2, no? Top 2 magka K5 sa ginpatigayon nga 2026 Librarians Computer Based Licensure Examination. So hindi na ko magdugay, ipakilala ko na unahon ko anay ang amay. Ah. Ulihi ka lang anay, Miss Luis. Ah. Diri ko anay sa gwapo, no? Nga amay. Hindi ang tawag lang itsura. Abi ka K5, Adrian, i-focus ng daan-daan ang kamera para makita. Oh, no? Naan. Ara gid mga kaki 5 po naton sa karon si Parikoy Ruem Pahilangga ang amay mismo sang aton sing top 2 nga si Miss Luis Angelica. Sir Ruem, good afternoon. Live kita sa K5 kag mayong hapon sa imo.
2: Mayong hapon man kaki 5 Rhodes, no.
0: Oh. Sir, sa pagkabaton mo sang balita, dasig lang niya akong pamangkot si mo. Sa pagbaton mo sang balita, nga ang imo bata is una, sang way pa nagwa ang result, nga nangin valedictorian no, sa West Visayas State University dito mismo sa Iloilo. Anong feeling, sir, bilang isa kaamay nga ting bata mo nangin achiever dito sa Iloilo?
2: Di medyo grabe gin nga kalipay man ka K5 Roads no kay ti ang amo na lang achievement, so it's not something nga dumakita mo na adlaw mo no. So ti dako gid ang kalipay kag dunggo

0: sa Trinity, no? Christian School. Nangin ka-upod nyo. Pag-eskwela niya college, nagpalayo siya. So, masiling mo nga ti daw kwan man, do deserve yaman nga nagpalayo sa inyo, kagti sungod sa kabudlay nyo, do masiling mo satisfied ka man kaysa resulta?
1: Amogid, kaki five roads, no? Siyempre, may mga binulan nga hindi siya makapauli kay tungkod nga masako sa siya nga pag-eskwela. Siyempre, layo ay. Kag ang maayuman kay ang amon nga pag-communicar sa iya, ang communication naman adlaw-adlaw is constant man. No? So, ang, at least ang kahidlaw naman sa iya, medyo nahagan-hagan tungod sa amon nga constant man nga komunikasyon sa iya.
0: Sige. Last na lang ning pamangkot, kaganong na lang imuminsahi sa mga ginikanan, no, nga may mga estudyante. Anong pinaka the best naton nga ma-advise sa mga ginikanan para sa aton mga kabataan, no, especially nga nag-eskwela sa kolehiyo?
1: Okay. So ang akong ma-advise lang gid is suportahi lang kung ano gid ang gusto sang bata, no. Ay kay kag kun ano gid ang iyang nga gusto gid sa kabuhi niya, especially ang iyang choosing nga career niya, kay kag ara lang gid sa ara kag pirmi nga magsuporta siya, kag pangamuyo gid sa Ginoo nga ubayan gid ang aton nga kabataan, no. Kag amula na ang siguro i-monitor lang gid kag taga-ilang gid sang nagakaigo nga support, kag amula na pangamuyo sa Ginoo sa liwat.
0: Wow, Sir Wem, salamat gid, thank you sa imo.
1: And salamat gid kaki 5 dro.
0: And of course diri na kuya sa masiling naton main event, no. Kiti ang gidikanan, actually this would be a pillar sang pag-eskwela sang bata. Miss Luis Angelica Pahilangga, mayong hapon sa imo. Welcome sa K5.
2: Mayong hapon.
0: Okay. Susugidi kami bising imo gamay nga istorya. Halin ka sang pag-eskwela mo elementarya hasta nga nagpadulong nga dito kagid sa Iloilo kadamo-damo kolehiyos Bacolod.
2: Good afternoon sa liwat. Ako ga si Luis Angelica Pahilangga, graduate sang Bachelor of Library and Information Science sa West Visayas State University. Pero before that, I was a graduate of Bacolod Trinity Christian School.
0: Mm-hmm.
2: So ang akon being a course, something na gito siya bilang gusto ko.
0: Mm-hmm.
2: Doka all or nothing para sa akon. Kung hindi amo ni ako eskwelahon, kung hindi amo ni ang akon niya course balahaw, feeling ko hindi na ko sure kung ano brown ko. I had it in me na gidya nga gusto ko maging librarian, and very blessed man kung ako mga parents gabi gid ka supportive. Oh. Actually nagibi ko na sila kay hambal ko ti okay lang ako ngang bata nyo librarian. Hindi ka nang ano bala ha, basi gusto nyo yung bata nyo gali yung maging abogado or maging doktor, maging engineer. Kay hindi siya usual bala ha, course bala ha. Pero actually after ko hibi sila, basa sa ko, tinga hibian mo kid. Doka, kung amo na gusto mo, ti go lang, pursue lang bala ha. And ang West Visayas State University bedo actually ang akon being mama, si ma'am ko graduate na siya sa Iloilo National High School, and tubangay lang gina sila sa West Visayas State University.
0: So meaning ang roots mo si Ma'am Laya taga Iloilo.
2: Taga Iloilo na siya. And ti ang Iloilo National High School as in tubang lang siya sa West. And to ka si ma'am ko bi every time nga break bi or kung magbuhi na sila, ti ang tubang yung West Visayas University na. And though dito bala sang gapili pa lang ko sang college ko, nagamba siya sa Congel, sa West ka bala, kay kanami man na siya nga eskwelahan. And ti ang mga classmates man sang una sang college, sang high school si mama ko, ng mga graduates man sa West Visayas State University. So dira ako lagi encourage nga, sige, dira ka sa West. So before ko nag-decide actually nga library information science ko, gusto ko actually maging abogada tani. Kaso man do na-realize ko tamaan sa kon ka crybaby para maging abogada.
0: Sa totoo

0: Unika iha, ikaw mo. Oo.
1: Di, ito, apos na tayo na timingan man nga pag-search ko, naka-decide na ko mga West Visayas State University ko. Tapos na tayo, nakita ko halam timing may bliss man sila.
0: Oh.
1: So, dito na lang ko naghamba nga, sige, go ta na ni kay, ang chosen ko nga course ara dito, ang skulahan, okay naman siya. And do ka, other than that, it's a state university.
0: Mm-hmm.
1: So, do ka in a way man, do ka win-win gito sa akon, kaya mas study ko kung anong gusto ko.
0: Mm-hmm.
1: Plus, hindi bugat para sa akon niya, ginlikanan kay free tuition siya. Tapos, na dayon, in some ways man para sa akon, dito mako, nakahambal naman kayo ni sila mo nga kung mag-college ko, kung pwede, hindi lang ko tayo sa Bacolod. Kay hambal ko, kinanglan ko man mag-spread sa akong wings.
0: Wow.
1: kinanglan ko man independence. Wala hawang ati. Nakuha ko man 4 years nga wala to sila sa Iloilo and ga-joke sila. Ga-joke ko gani kay mama ko nga tama na guro sa akong independent. Tapos na dayon nang hamba ko sila nga kabalo ka mo. Do feeling ko mas kabalo kung mag-commute sa Iloilo san sa Deris
0: diri sa Bacolod.
1: Di wala to ya dulong sugat. Ti siya ti do ang tanan balahaw nang do nag fall into place man lang siya sa akon do very blessed ko sa amo nang abutang.
0: Okay. So during dito sang ga eskwela ka, anong mga achievement mo aside nga ningin top 2 ka sa licensure examination?
1: do medyo mahuyaon man ko bi tapos do ka ang halin ko sa Trinity, so ang amon da pala nga community, it's very small.
0: Uh-oh.
1: So sang nagsulod ko sa West, oh my gosh, doon na-overwhelm ko. Kay amon na, takot ako siya nga eskwelahan. And it means nga kinanglan ko naman bala mag-meet bago nga mga tao. Uh-oh. Kinanglan ko mag-make bala bago naman yung mga friends. Di ang akon da nga mga professors, need ko naman bala kilalaon. Di amog ito siya, feeling ko ang challenge man sa akon. Pero naging president ko sa amon nga organization. Do for sa amon da nga 3 years. Sa amon da nga 4 years. Do 3 years ko part sa officers sa amon nga
0: student
1: organization sa library science student. Ang ang Athenaeum Keepers. So ang dako gid nga bulig man sa akon to break out bala sa akon nga shell bala how guys, since part ko sang officers, di wala gid kuya choice kundi maging be at the forefront, be at to take on that leadership nga bala nga role bala how. So kanami gid kay because sa amon na bala nga organization, because man sa support dayon sa amon nga Bliss Program Coordinator si Sir Stephen Alayon. So damo kami through that org, damo kami nakilala, damo kami mga I think ando dako gid nga close sa heart ko is ang mga outreach na mga bilang activities balahaw. So during that time, other than studying, ang isa gid ka dako tunga passion sa akon is that nag-volunteer kami sa mga book fair sa Iloilo sa Iloilo Mega Book Fair do 4 years naman kami nga ga balik-balik da volunteer. Tapos ga may mga outreach man, mga ga gift giving kami, ga book donation drive kami. So do ka nami gid siya nga opportunity man kay damo man bala kids subong nga hindi man siya in a sense nga hindi sila gusto magbasa, pero I think it comes from the fact nga wala sila opportunity magbasa, wala sila materials nga gusto nila
0: gagamiton
1: balahaw. So naka may times nga nakahatag kami bala sa mga schools, sadyahan gito ang mga kids, tapos ang ano man, damo man kami partnerships bala nga na form bala how, damo man dayon sa amon mga amon man mga mas naging close kami bala sa community man nga amo gina siya ang i-serve man namon as librarians.
0: Wow, kanami no, grabe nga mga pagtuon tamakon mo, unika iha ka prinsesa, kasabalay mo gulpiada ka lang, nagsailo ka lugar wa'y si may maluto si mo wa'y si mambal nga inday may pagkaon ka ni sila misa wa'y na, ikaw na lang ginisa mo baningkamot ka, bakal ka itong pagkaon luto ka daon, ano dang lutuon mo so, nangin na alagyan mga K-5 nga na ano yan, na prove ya sa iya ko galingon nga kaya niya. So after o kon before graduation, sang nahibalo, wala ano may ano ka man may ara ka naman nga daan pati maan nga do mag-graduate ko do ako gining top 1 o anong tawag sina kay ti sa kun sa high school may ara ta salutatorian no valedictorian sa pagkabalo mo nga may award ka anong imo nga feeling the time
1: doka actually do hindi ko siya tani gusto
0: nga man
1: kay ano siya pi kay pag I mean nagsulod ko sa ano nagsulod mo ko sa college actually nagambal na ko to sa mama ko sa papa ko nga ti kung kaya kag kung ihatag man bala ni Lord balahaw ng Latin honor feeling ko okay lang pero wala ko yung nagsulod sa West yung nga doka I'm a valedictorian outstanding student ko wala man siya so it came as a surprise man sa akon wow. Surprise man ko nga amo na siya gali ang case ti isang nabalaan ko do uno na actually naghamba ko to sa akon niya classmates man kay mama ko nga ala do kataas isang jiwa ko ha tapos at ayun mayara pa ko I think do tatlo ka subjects nga wala pa bala nahatag sa akon ang score ang akon niya grade. Ko to nga tani nubo
0: grabe no do ang aton niya kabay pa nga magtaos ko baka pasar ko. But anyway, it's kuana mo na fruit na sang kabudlayan kay pagpaningwa kag pagkatutom. Sa pagkabalo mo i-enlighten ko bi ang imo sining award o kun as valedictorian amo na nang pinakataas nga award sang inyo sining kurso?
1: Yes, ang most outstanding student in academics ang ilang term And do amo na siya ang kabilugan gid balahaw sa graduating class.
0: Sa bilog nga college na.
1: Oo.
0: Different courses, different...
1: Sa bilog na ganyan siya nga university.
0: Oh, university, okay.
1: And amo to siya, nga pagkabalo ko balahaw, ito na overwhelm man ko gamay, ito wala man nag-sink in sa akon. Kaya ang akon man lang yata, gusto mag-graduate kung may Latin honor. So doka sobra-sobra sang hatag. Tapos ako man bi, doka mahuyaon ko actually.
0: Wow.
1: Doka hamba
0: ko... Doon nakibot ka man?
1: Oo, tito hamba ko nga hala, tiko mag-valedictorian ko, it means nga kinanglan ko magtindog sa state.
0: Valedictory speech mo.
1: Magatag ko speech. Tito, bado ako, doon na hadlock man ko balahaw. Kaya hamba ko, tetani, gusto ko man lang niya makagraduate balahaw. And though I see it nga makagraduate ko, blessing na siya, pagraduate ko in time, naka-Latin honor ko, ti okay. Pagkito, pag hambal to sa akon, actually, gin-message ko ka mo niya din, o actually, and upod ko pa to ako mo niya, ang isa ko man ka-classmate, upod ko ang mo niya, professor, balahaw, pag-announce, ti, do amo na balahaw do ka halati nasadyahan siya ti ako ya wala nang valedictorian ko amo na balahaw ti grabe man bala nga overthink ko man niya amo na ti pero sang ginhambalan ko bala ko niya parents ginhambalan ko ang juniors ba na sa nakabalo sila balahaw amba ko nga grabe ang kasadya nila dumas na sadyahan
0: sila ya
1: dumas na sadyahan pa sila bala sa akon ti didto man ko dayon gin evaluate ko man bala ang akon bala ako galingon amba ko nga do wala ni nag hindi na siya accident wala ni nagsala nga amo na gali ang nalabuot ko balahaw tapos amba ko nga gin tika gimbot idara ko nga posisyon gibutang ni Lord meaning may so be it meaning may ara siya ano may ara siya plano kung akong ano pagid bala ang kay dara og ginbutang meaning may plano siya para sa akon and it might sang at that time it might not seem klaro, hindi pa klaro sa akon kung ano gitbala ang gusto ni Lord para sa akon balahaw. Pero ti, since gimbutang ako di, meaning may ara, gid, ti, do, dito naman ko na nag-come into terms nga ti, ako ang valedictorian, na ako ang most outstanding student and academic, so ti, i-face ko ni siya head on, tapos do, dito ko na, do na finally, allow ko na mablang kaugalingon ko bala to be happy, to celebrate man balahaw, tapos dito ko man yun na realize ngang akon yali nga fierce ti araman lang sa akon niya.
0: So ano pagkabalo mo as valedictorian automatically ma most outstanding ano kana sa bilog ng university. Pila ka mo ka bilog if madumduman mo sa bilog ng university nga nakabaton as
1: So ang graduating
0: hindi ang sa natagaan lang sa pinakataas nga award bala ano tawag na most outstanding.
1: So bali do ang each college may ara sang ilang do own man
0: oh, okay.
1: Nga pinakataas pero ang most outstanding student in academics bido amo na I think ang
0: sa kabilugan.
1: Ilugan na gid siya.
0: Oh, so nadala kada ikaw isa plus may ara pa gid ipa upod.
1: Hindi ako lang.
0: Ikaw lang gid ya. So meaning magka K5 hindi basta-basta ni. Kay sa bilog ng university siya yung most outstanding in academics. So meaning siya ang pinaka number one, no? Siya ang pinaka taas nga award plus valedictorian sa inyo sining course.
1: So ang sa course ko 14 na kami actually ka bilog. So ano siya nang hindi siya akong number one sa ako niya program tapos ako man ang number one sa college ko which was ang College of Information and Communications Technology. Ooh. And then ako man ang most outstanding student in academics amo na siya ang hasta na ang college ang iba niya mga college mga college of
0: arts nagtingob-tingob na to tinaglapaw ka gidya. So in a way congratulations sina.
1: Thank you.
0: So nangin pila man ka bula after the graduation of course kiti na ibaluan mo nga ikaw ng most outstanding in academic nga estudyante and nangin ng top 1 diri na ning pressure nga nagsulod for I think no sa ako ninge paglantaw no kay manukuha ka sang examination or licensure examination kay sometimes tawo mo nimo pagtaas ka top 1 ka alam-alam ka grabe ang expectation da magagti kun ikaw naman na ang pressure ara si mo what if hindi ko kapasar ka mahuya ko ning top 1 ko most outstanding ko and mag licensure examination hindi ko kapasar ano yung bansang mga ginikanan ko anong feeling ang akong daw presume ko lang ano sa imo feeling the time nga manukuha ka is there any pressure nga para sa ginhambal ko gina
1: actually gatawa o gani kay hamba po nahadlukan ko kay wala ko nahadlok.
0: Oh, grabe, nahadlukan ka nga wala kaya nahadlok. So meaning preparado ka gid.
1: Kay ano siya be, even amo tong hamba ko bless si imo sir nga gimbutang ko dito sa position ni Lord nga graduate ko valedictorian kay may plano siya.
0: Okay.
1: Amo ko amo to eh, hindi ko pa to at that time o pa to yung chidihan. Kag ang isa pag ito be ka rason man be initially nga hamba ko si mga gahadlukan ko bala nga ako ang nag most outstanding student is because amba ko tiko ako ni mag-graduate most outstanding student most likely ti may dalakan going into the board exam may dalakan na bala nga pressure bala.
0: Yeah.
1: Ti amo man to ang isa man ka rason bala nga hindi ko sanig gusto. ti awo to hamba ko ti gina-overthink ko naman bala pero amo to nga ang akon lang man is pagka by the time nga nag-graduate na kami by the time nga nag-roll in ang graduation niya naghatag ko bala sa speech ko kabalo na si mama ko si papa ko nga ano ko be do very nervous ako gamba ko na sila nga grabe ang kudo kasi at every big event be grabe kudog sa heart ko na tapos at that time do ka very strangely kalma lang. Maskin sang time to nga naghatag ko be sa akon be nga message be sa recognition ceremonies. Do ka very calm na balahaw and after ko na graduate, do ka may lang gid ko sense of peace sa akon nga heart tapos do mas kalma bala ang mind ko balahaw which I think amo gito ang dako bala nga nakabulig sa akon ha. And then do ka so far on sang review kami balahaw nang gahambal ko yang ano nga in my heart do kabalo na ko kapasar ko tapos hamba ko sa akon yung mga classmates kay pasar kami tanan 100% kami
0: wow.
1: So kami ang number one man nga top performing school
0: sa bilog nga sa Pilipinas
1: sa Pilipinas
0: wow.
1: So grabe gid ang effort sa amon nga professors sa amon nga LS teacher sa amon Bliss program coordinator nga si Sir Stephen Alayon and isa kami kabalay. Nag-rent kami house 14 kami to
0: para maka-focus gid sa review.
1: Para maka-focus kami sa review kag ang isa gid to be ka purpose be nga gusto man ni Sir Alayon nga isa kami kabalay is that mag-group study kami. So ang nami be sa batch namon be is that we see each other's achievements bala as our own.
0: Wala dalokanay. Sang ginaalam kay group studies na ano to ganing kwan? Kasi may maka may malipatan ka, ma-remind ka sa upod mo. at least daw mo na tawag naton nga more heads kuno is better than one mo.
1: So the group study kami tapos ara ba lang akong ano ang mabalaan ko gina-share ko sila tapos ang ako yung mga classmates intern man ko ano mabalaan nila ginahambal nila sa amon. So kanami siyang culture man bala maging study culture naging cultivate man naman bala sa balay bala how. So gahamba ko to sa kon yung mga classmate niya na nadlokan ka mo kay amba ko sila nga patihan nyo ko bala kay mabatsagan ko siya nga
0: kayang-kaya.
1: Kayang-kaya. Oh. Pasarta ni tanan, dok amo na. Tapos ti
0: so bali ikaw nagtindog nga nagakuan sila, nagamotivate sila.
1: Oo. Oh. Tapos actually gaano ko actually do ti mayara man amo na ba amba ko nga do ka at peace na ko sa self ko man balahaw tapos dayon ti pero mayara gid gyapon niya nga do.
0: Oh, do may doubt nga gamay or something
1: no. May doubt gyapon. Ti normal man lang. Tapos amo to ang ano ko nga pero feeling may ragi ko yung gapon yung feeling tapos
0: during ano during ano na nang board exam and after the board exam mga pila ka days before nagwa ang result
1: so nag board exam kami Thursday Friday and then ang result
0: 2 days ang inyo board exam
1: 2 days ang inyo board exam
0: party, ha?
1: Ano kami we have 6 subjects so 3 subjects on each
0: per
1: day,
0: day. So, after to, paggulat sa result, anong feeling mo? Excited kang maglantaw sa result? Or, mambal ka ba ilanda? Magwa lang na nga lanta? Anong feeling?
1: Amo to siya nga, amo to hamba ko nga, like, sa pag-sulod ko sa West Visayas State University, wala ay ko to yun na-expect nga mag-valedictorian or mag-most outstanding student or ano, do amo na to siya. That came as a surprise sa akon. Pero sa first year pa lang, kuya, gahambal, naging kuya, ang gusto ko gidya is maging board top notcher. Tuwara, naging kuya sa ako niya. Gusto ko gid siya. And, amo man abalahaw so kabalo na ko kung ano ang akon niya dream kabalo ko ang akon niya goal so
0: target
1: mo, each learning opportunity nga makuha ko balahaw gina-treat ko na siya as the training towards the bigger things so kung magano binga example matuon ko para sa kung sangga eskwela pa ko matuon ko para sa amon nga exam gina-treat ko na siya as ginatunaan ko ni ang amon ni not just para makapasar lang ko sa course pero para makadugang man sa akon yung knowledge makadugang sa akon skills kag amo na siya ang makatawid man sa akon bala sa board exam bala ha and sa morning to sang board actually sa first day namon nagpray kami as a group tapos na dayon pagsulod na namon sa testing center do ka before to daan ang ginapasound namon gospel music pangpaano lang pangpa ano lang ba sa confidence kag sang pangpa lighten lang bala sang
0: sang pressure big cool ba or ano de mi
1: tapos dayon ti amo to nagsulod kami sa testing center tapos nagkuha kami bala sang ano nagkuha kami sang
0: exam
1: and do ka hamba ko ano man siya nang okay lang okay gid siya
0: okay
1: tapos dayon pagka after actually namon ko sang first 3 subjects kay ang subject pa bi which is ang indexing and abstracting do amo gina siya gawa medyo budlay tapos amo na siya ang last subject sa first day do ara wala nga gagawa sa testing center
0: wala do drained ka na
1: drained ka na ang akon yung mga classmates do nadula bilang kolor sa mga ilang
0: lupay-pay na tayo mga power do gamit mo na to sa exam mo
1: pero Ambako, pero ara gid gyapon sa heart ko yang maskin budlay to ang amo to nga particular
0: kayang-kaya.
1: Kaya gid ya makapasar gid kami tanan. Tapos ti nag second day na tapos ang pag second day na dayon nagwa kami tanan nga kay nagwa kami tanan sa testing center happy. Happy lang gid tapos dayon gagwa kami sa testing center gakadlawan na amo na balahaw to. So kanami lang gid actually sang aura namon pagwa namon sa testing center tapos sa dayon to help lessen man sang stress nanyapon kami tapos sa rib shack kami nanyapon di only rice
0: pag gusto why na ta paligban ni kay tapos ng exam by the way pag pagkabalo mo nga top 2 ka sa board exam diin ka the time kag anong feeling nimo nga pagkabalo mo gid sa result
1: ay awa to ti tapos na board exam nag nakapulip ako sa Bacolod tapos ang bako nga para bala maka ano man ko, maka-rest man ko pala sang maayo. Tapos na dayon, naghambal ng hamba ko mas naghambal man amo niya professor, amo dayon yung mga friends man, mga classmates ko man nga ano ta, mas namin gidya kung ululupod ta.
0: Okay.
1: So nagbalik ko sa Iloilo that Monday.
0: Para upod ka muna, tao sa result?
1: Result. So, amo to, nagstapos ang amo niya.
0: Sa diin ka muna galantaw sa inyo lang yung balay? Or nga dayunan nyo?
1: So,
0: sa PRC lang ka muna result galantaw? Ano?
1: So, bali, ang natabo to be at that time is that may ginrentahan kami, di ba, nga balay? So, sa nagkato kami to, is gapanghimos naman kami, ikay mahalin na kami balahaw. So, ang ginrentahan naman niya balay actually is in the same subdivision as sa balay man sa amo niya professor.
0: So hapos
1: lang siya. Tapos kung in kaso kinangla namon mag-review, bi kinangla niya mag-review da bi asta na sa gabi, mayara lang kami balay amo niya. And then ara kami dito kami niya pon sa balay sa amon bala nga professor balahaw. So nagkaon kami dito, tapos dito man kami gahulat-hulat
0: result.
1: Tapos gaugtas sila gani. Kabali laba ang PRC, nag-post sila nga stay tuned at around 1 p.m. Di kami kahulat-hulat mga kami.
0: From 1 p.m. Hasta ano nagwa ang result?
1: Nagwa ang results mga around 11:30.
0: Sang gabi na. Okay.
1: Grabe nga hulat.
0: PRC ha, kamuha. Parating agony of waiting sa mga kabataan. From 1 p.m. to 11 midnight na kamo nagpagwa.
1: So, ano nang gahulat-hulat kami. Tapos pagkagwa dayon sang ala tiga hampang
0: magpagwa sang result una na ginapagwa ang top 10 o kon ang mga kwan ng mga passing ng anay.
1: Actually hindi ko sure kay pagka hamba may nag-ara kami sa sagwa. Tapos sa dayon may nagsinggit niya ara na result.
0: Dalagan kamo.
1: Dalagan kami sa sulod. Tapos sa dayon ang professor nagwa bala sa iya kwarto balahaw, tapos nagsinggit siya 100%. Paghambal ni sir nga 100%. Hindi mo na kinanglan pag ipagitaon
0: niya. Pasar ka na.
1: Tapos ang mga klase amon tanan, hindi na naman kinanglan magtanaw pa bala sa lista. Kung ara nga lang naman, kay, kung 100%
0: na mo. Pasado na tanan, okay?
1: Amo to, pagambal ni sir naman yung 100%. Grabe yung silingkita. Tapos sa dahil gaano pa kami balahaw. Kay, hindi mo mapugong ang imo nga ano. Hindi mo pa mapugong bala ang singgit. Ang amo na. Oh. Tapos pero dumdumon mo, ara kami sa subdivision. Tapos Monday pa. May base, gatululong.
0: Basta buyon ka mo to bato, kagahod sinyo da. Okay.
1: Kaya amo to, nag-ano kami, grabe ang...
0: Kalipay na ninyo.
1: Tapos sa dayon, pagkabati ko 100%, do wala naman actually nagsulod pa una-una sa ulo ko nga ang top notch, top ang top 10, below do wala pa actually nagsulod sa ulo ko. Kay nasadyahan ng giguya.
0: Pasado
1: kami tanan.
0: Okay.
1: Tapos do ara bala nga ti in my heart be amba ko pasar kami tanan, tapos na pasar gi kami tanan niya ti do ang grabe gid lang overload mo sa kalipay balahaw. Up until naghambal si sir nga top si Luis, nagamuna siya. Tapos sa dayon, ako man biga.
0: Anong gahod? Wala ka ginerbiyos, wala ka ginkurog, ano?
1: O ano to? Tapos sa dayon, ang mga manangs manamon, ang actually ang previous namon niya top notch kag ang isa man ka classmate balahaw batch ang batch 2024. Ara man to si nang duwa sila art to sila sa balay.
0: Uy, the support.
1: Nag-bulig to sa samon kag nag-help man bala banday sa results sa. Tapos sa dayon, gakupo nako sa amon man previous na top notcher si ng Mel G. Tapos sa dayon, paghambal to ni sir, the first way ko na ba nabati, nagambal ko si ng Mel G nga, ano ko nang, ano gihambal ni sir? Tapos amo to, ang naghambal siya nga, top 2, amo na, tapos sa do, naglump, nakaano man ko, di feeling ko, ang knees ko ba na do, nag-give out man, nakapungko pa ko sa salog, amo na, tapos sa dayon, ng grabe gapon ang silinggita mo na.
0: Wow.
1: Sa ko ti grabe ka gid Lord, grabe gid kay grabe gid ka mag-answer bala sang imo nga prayer mo na kag actually throughout man sang akon man bala nga academic journey sang since na graduate ko to valedictorian kag sang subong bala ha. Ang prayer ko to bala hao is Lord ginbuta mo ko sa amo nga posisyon, ginkwa ko na ang arab again gin ano ko naging pasulod ko na sa self ko nga may plano ka sa akon, tapos dayon ti ko amo na Lord igamita na lang ko Lord and amba ko nga to be a light man sa iban Tapos ang Habakkuk ito actually is that Lord kung when people look at me, when people see me balahaw, tani hindi ako ang makita nila, pero ang makita nila ya is ang goodness mo Lord, ang mga faithfulness nga throughout ni wala mo gay ko balagin pabayan bala wala mo gay pabayan ako nga parents man balahaw.
0: Wow, kanami magkakipeb, no? Nami patani palawigon, kalingkiway na tachempo. Luis, no? Congratulations. Minsahi mo bi sa mga estudyante nga kaangay mo. And what's next para sa imo? Anong mga plans ni mo?
1: May ara man iban, yung mga kwa licensure examination, it's hindi man librarian, pero kundi ang iban pagid yung mga courses, bala iban mga mga professions, balahaw. So, the licensure exam, I think, is just one part of your life lang. So, kung isa na siya, bikalibro, biti, isa lang na siya, chapter man sang kabuhi mo.
0: Wow.
1: So, pasar ka man or hindi, lawig pa. Lawig pa ba siguro mga chapter 5 lang siguro sa isang kalibro ang licensure examination. Lawig pa. Damo pa na siya opportunities, damo pa na mga plot twist na mag-sulid sa inyo nga kabuhi. So, pero still, trust lang gyapon ang creators, trust lang gyapon ang writer sa kabuhi. No?
0: Okay. Kanami si mo mag-explicar, no? Ay, kanami isa pagpagpalako, no? Ni paring Ruem, and of course ni Ma'am Leia sa imo, and you're so blessed ang itigaan ka sa ginikanan, very supportive, at the same time ang spirituhanon nga kinaalam ginatudlo sa imo. So ang baldi Ma'am Laila Bunilyao, niya congratulations Inday Angel, and to the very proud parents Press Ruem Pahilanga and Miga Maria Lia Bennett Pahilanga. Oy, ate, may hapon na sa inyo ni Kuya Elmer Bonilla. So, in a way, salamat gid sa inyo time. Pasensya gida, medyo malawig-lawig kita. Kanami tani mamati sa mga amo ni dapat ng mga storya. Pero ting time daw ay nagatugot. Kaya ang commercial ko damo na ko utang sa technician ko. Luis, congratulations. Salin sa K5 News FM.
1: Thank you so much.
0: Sir Wem, and of course, Ma'am Leia. For the ambal ko gani amuning ginpanggas ining nga mga pamilya bi hindi nila in sa akon sang ara pa ko sa idalom bla mga K5 sila na nagsapupo sa akon, so mangin grateful kita sa mga taong sa gihapon nagasuporta sa aton. So congratulations.
1: Thank
0: once
1: so
0: again
1: much.
0: God
2: thank
0: bless
2: you
0: inyo.
2: Thank you
0: mga K5, mabuhi ko na commercial, magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga panumdom.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asa rikan epektibo. DTX 500.
4: Istoryantang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available nga pagkaon, wala nag-obese ang tawo, Duksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag-burn sang extra calories nga amo ang nagapatambok. Dok Ramil?
5: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
4: kag
5: Mighty C. Dasig kaya magbalik normal imo nga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gid man malikawan ang pagkaon sang highly processed food. Dapat tumalagsa lamang ang pagkaon sini kag dapat nga likawan ang ini nga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kag ari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagakaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini. Hindi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag MyTC or PureC. Ang power doo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag MyTC. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag kaya ga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag mighty silang or pure siyang katapat sina Sir GP.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: DTX 500.
6: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma, sa cancer no sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit ng mahimo sa lawas, but even so no, kanlan kung even benign ni siya, ang point da hindi mo ni pagputubuon kanlan damo ka magtuma DTX 500 kag MyTC and PureC. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
5: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga ini ang mga sex hormones, genetic factors, cytokines gag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan niyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kaysa mga prutas kag gulay. Kag wala na yaga inom mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag MyTC or PureC kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang MyTC or PureC naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, MyTC or PureC adlaw-adlaw.
4: Kanami.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado,
2: epektibo,
3: aramis mo.
2: DTX 500.
3: DTX 500.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
8: ikapsula mo.
7: Extend! Extend Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
7: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
7: Extend Superman for Men.
6: Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
11: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Energy booster.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
2: 1.5 K5 News. Come back mga kaki-5 sa palatuntunan nga El Castigador. Nga lang ko doon gambar ko, ikitingo, wikuli mic. Alas 5.26 kaki-5 before kita nga magpaniyapon, amuning pinaka-the best nga time nga mag-inom sang supplemento kay way patas ang kinan-an para ma-absorb mayada mga nutrients. Ang Mighty C, the alkaline based vitamin C, nagpapabaskog, nagpapaptik sa atong singa immune system. Parisa mo pagid sa klinika D3 by with virgin coconut oil nga may ara inis ang antiviral, antifungal, antibacterial properties. And after sina, para mahugasan, malimpyuhan ang atong singa mga kasudlan. Kasudlan do, kwan ba? Tinain naton dugo, atay, kidney naton, malimpyuhan. Mainom kita sa klinika DTX 500. And aside sina, may anti-diabetic properties pa. Amuning charantin visin kag polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. Mighty C, DTX 500 kag D3 Bio. Pagkagabi, extend food supplement. This time, check na si K5 Jerry Lomongkal na Luis. May nagkagto diri sa K5 News FM nga mga pumuluyo sa isa ka purok sa may banwa naman o kung sa may baryo sa Maaw, no? Sa may siyudad sa Bago. Kay nagreklamo nga duminagkagto sa ilang nga mga armado nga mga kalakinhan, no? Armado nga mga tawo nga nagharas kuno sa ila kag nagpamahog. Kag ipapit din, i-check na magiging aton nga video. May video tada pang na prepare mo. Plus ang report ni Kaki5 Jerilo Mungkal na Luis. Aras Kaki5 Jerilo, okay na? Kaki5 Jerilo, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
2: Kaki5 Jerilo, ibalita mo!
3: Kaki5 Broads, ginareklamo ni karon ang pila ka mga katapo sa CAFGU, Kaki5 Broads, nga na-assign diya sa Bago City. Matapos nga ginarigar nga nang haras kuno Kaki5 Broads sa nagpamahog sa pila ka mga residente diya sa may Purok Loisa, barangay Maaw sa Bago City.
2: Okay.
3: Natabu ining insidente Kaki5 Broads, no, pasa September 7 pasado alas 6 ang aga Kaki5 Broads. Nga ako sa rin, nag-abot ining ginaligar walo ka mga...
2: Dali lang yun, Kaki5 Jerilo, for your information, while nga ginabalita mo na, i-play na mo diri ang video as background, no, without audio lang. Para yun, Kaki5 Jerilo, para at least makita sa mga nag-lantaw, okay, nagpamati, subong sa aton, sa aton singa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Go ahead, kuya.
3: Okay. So balik ka kita broad sa natabo diri ining walo ka mga sa ligad unidentified pa ko no tuno sa mga residente diri kay uh-huh. Wala pa nila nabalaan nga kap google ining walo ka bilog nga nagkadto sa ila sa ring area kay actually ka kita broad sa kop sa 94th Infantry Division or Infantry Battalion ining Bago City going to sur nga bahin sa akong sininga probinsya eh.
2: Uh-huh.
3: So ining mga kafgo ka kita broad is tuno sa ato siling nga pag pag-research kay Pai Broad, kini sila gali is nabilong sa 62nd Infantry Division or Infantry Battalion sa una.
2: Uh-huh.
3: Ugaling kay Pai Broad, kay din take over sa 94th Infantry Battalion ining position sa 62nd. Natabo, dugin assume na lang bala no, sa 94th kay Pai Broad, kagin pa duty ining mga kapgong kumpani iya sa 62nd.
2: Uh-huh.
3: So natabo ka kay Pai Broad, ining mga katapo sa kapgun dire nagaruding na sila as pa natira ang ila sining area kay Kipa uh-huh. Broad kag unfortunately kay Kipa Broad doon nagkatensyon no bangod niya
2: so in short kay Kipa Jerry Law legal yang ila sining area kay take over nilang area
3: yes.
2: So nagaruding sila mm. Okay so paano naglabot punto nga di daw nagpinahugay dire padayon
3: okay. So ang naglabot kay Kipa Broad bangod niya allegedly may land dispute or may problema sa duta ining pamilya sa biktima or uh-huh. pamilya sa mga biktima nga pamilya Teruel kay Kipa Broad kag ining ila sininga inkargato or ang hasyenda mismo kay Kipa Broad
2: okay.
3: Kinaklaim eh. So karon ang ining pamilya Teruel nagapanguma dara nagatanom sa mga utan kag nagatanom sa mga kamuting kahoy kag ti aminado man sila nga ang duta nga ginatamnan nila is hindi paya ganap nga ila gidya kay Kipa Broad kay ti Clowa ini siya
2: uh-huh.
3: Wala pa na subdivided wala pa titulogit kay Kipa Broad
2: okay.
3: So karon ang natabo ginatakuha sa inkargado ining mga pananom bala kay Kipa Broad nga mga gintanom sa pumuluyo. So karon ang mga pumuluyo naman kay Kipa Broad tinakibot sa Lunes nga adlaw, sa Lunes ang aga nga may ara sa mga kapgong members nga ara sa kuha sa ila sining gate o sa ila sining akudal kag nagapamangkot kung sino pananom inang natanom dara.
2: Okay.
3: So karon nagbugtaw ining mga residente nagbugtaw ang tagiya sa mga pananom kag iambal nga ila ini. So karon na natabo kay Kipa Broad ginapapuha sa kapgo ining mga pananom. So dito kay Kipa Broad kagati siyempre kumbaga kay Kipa Broad sobra dekada na ang imo sinigintinir dara
2: uh-huh.
3: Alin 1990s pa. So sunod sa mga ano ti may ara sa argumento bala o di gani may mga ara bala kay Kipa Broad nga to siguro may ara pa sa malalisay nga natabo. Ang natabo kay Kipa Broad is ining mga residente kay do compound ini siya kay Kipa Broad isa ka compound nagbuwa karon kag nagkuha sang iya sining cellphone kag gindidiwan ining mga kapgo members kay Kipa Broad kasi
2: uh-huh.
3: Ito nag-init ang ulo sining mga kapgo
2: uy.
3: Kag unfortunately naghaboy sang istorya na which is sunod sa atin sining pag-interview sa ila sining battalion commander Dr. Paul Wills na kay Kipa
2: so na-acknowledge na-acknowledge sing ila sining battalion commander nga mga foul words yun ang ginabuyan nila pero before tayo mag-tag to pamati antabihan ang video sa audio para at least makasunod ta. Kaya K5 Adrian, butang give you audio.
4: Wala.
2: Ari mag K5, amuning video, nga gin-submit diri sa aton. Tunog-tunog, give you pang.
5: So banyo kami, iba naman mo istorya na. Eh, bakit ano lang. So lahat ng kami magpatunga lang na wala siyang nangyayari na tao.
6: Okay.
5: Oo. So lahat ng tayong kargado, kagarunda. Okay, video.
6: Video.
7: Hindi na nga bawal mag-video kay public servant ka mo.
2: Uy.
7: Public servant ka mo.
6: Public
7: na ka kung dito ka. Kasi ito. Video lang yung video.
5: Kaya ko.
7: Hindi ka. Kasi gusto ka rin ka. Manong na ka.
2: Uy.
7: Hindi ka yung pagbuwa.
5: Hindi kami ang mga ilabot, ha?
8: Okay.
5: Amuya istorya sa Ergado, kag Runda.
2: Oo. Okay na, kagi 5, Adrian. Kagi 5, Jirilo. Namian mo ko sa punto sa ano ni Kafgo or Army nga makagto sila nga magpatunga lang kiti why sila dapat sang kwan. Pero nagbaylo ang tinaga, nagbaylo ang sitwasyon pag sang may nakita na ang mga Kafgo o kon Army manda nga may naga-video sa ila dito naglain ang mudo eh. Kay primero okay na to tani mo nga tiari kami di tsakto ginaw lato na to nang inkargado. Kaya istoryahan naton, kaya sila nga magapatunga, which is very good. Pero nga ano kulbaan sila sa video ha? O, ano may sala sila nga, nga pagahimuon o kung may sala sila nga ginhimo na?
3: Actually, Kakita Brods, pag during that video pa lang, no, wala pa yan nagsugod ang paggabutay. So ginaayo pa lang na dala Kakita Brods kaya ako ako, Nulton, ang kargado. Pagkakuha o nang ilan sila nga pananom. So, amo lang ito kakita bro, siguro wala gid na control ang emosyon. Kaya ti, siguro kakita bro, kami arab lang sa pagbailuan ay nakadaan niya sa istorya nga daw, kumbaga, ti nga ako on gid nga ang pananom nga dugay na daya ginatanom. So, karon ining mga kapgo, ti karo kakita bro, siguro nag-ayo man yung inkargado. So, kusibli kakita bro, nga ti kinalalis Manila ining ano eh, no, ining mga residente, kagasta nga nag angat na kay Brod sa pagpinahugay hasta nga kinamangay na kung karon sa gabi kung hindi pag-delete ang video o hindi pag-stop ang video kaya puno kamangon asang iningkapgo ang mga residente dira kag tumatyon. Isa pa dira ambal dito kay Brod sa katapusan base ko no posible hindi na maagahan ko no ang mag-video eh kaya iti kumbaga kay Brod sa ginasaway na sang kapgo iti isog pagid. So dito kay Brod kag aton ininterview no si Gudo Preto Bidonia, the third, ini purok president Kakita Bros, kay kis kalabanan by Kakita Bros, and this yung mag-silud ng atong sining mga law enforcer, may aras ng coordination sa atong sining barangay,
2: correct,
3: sa atong sining purok president. So, sunod sa iya Kakita Bros, wala sa coordination. Tapos na natin, Kakita Bros.
2: Sige, matiyan ta.
5: Ano pa kilala lang nila?
9: Kakatgo sila.
5: Oo.
2: So, hindi nagro amo kag kay Pepe Adrian ang isa, ang isa.
10: Share wala.
2: Are.
10: Wala sila coordination. Nakibot na ko gani ang ipo ako di sang bata ko nga may mga army ko no, gali kay Kapgo.
5: Oo. Tapos nakabalok lang nga nagpinaya ay sang armas kag nagpinahugay dito.
10: Duway ko ya kano, kay ulihi ko ya share mo. Ulihi ko ya nag ano kay tapos na komosyon antes nag-abot ko.
5: Tapos, ano dahil natatabo? Nag-istoryan, ikaw mo sang Kapgo, anong plasada?
10: Oo, gini-istorya ko ang Kapgo, eh, kagang ano, 5-4 natanyang, ginpabalo nyo kami, bilang propresidente, so, gindala nyo na sila sa barangay, agad avoid commotion, wala. Doon mo na natanyang, ang advice ko man sila, eh, kahit wala man tamay mo, kahit ilaman na right nga magano mo.
5: Ano ang sabat nila?
10: May man silang may sabat sa akin, ipos mo lang.
2: Uy, so amo to ang pagpaathag kiti ginkagtuan ginato ng lugar kasi ko mayon ni nga kagtuan ta para at least mangin patas ang aton presentasyon. So in short, wala nagkoordinar, wala sang nagpatawag ang purok. So base iya ang nagpatawag didto kag K5 Jirilo ang inkargado, hindi man?
3: Tama. Do amo na natabo kag kay Pepe, kasi hindi man mag-move ining ano eh Kapgo kung wala man sang request bala kay Pepe Broad. Kasi after ni na

0: about the 15 nila.
1: Oo.
0: So, matiyan na natin kay Pai Brod, si Ma'am Angelina Teruel ka kay Pai Brod.
1: Sige.
2: Ano pa kilala lang nila?
3: Kapgo sila.
2: Oo. So, Kapgo. So, nag-ano ang Kapgo Green?
3: Ay, ang buot na lang tayo, kuno, nag-assist sila. Tawagan sila kuno ang encargado na ma-assist sila din. So, wala man din na. Why sila nga ang ma-ano sila din?
2: Tapos, ano dahil natapo?
3: Tapos, nag-singgit ang ilang ano, si Oni la kuno to. Di nga kasi, Oni na din mga tanong mo, balingon ni Tagwan. Hindi nang bata akong nakibot. Nagwa, sir, amo na. Yan, pagkabutan nyo na. Hiling siya ba, nakasakit man na ang among tanong kami. Sir, pwede na ito mo magabot. Yan, huwag ka ganyan, pinunto ha, pamakita kabutanan.
2: Siya nagambay?
3: Oo, siya hindi nagambay. At pagkabuti ko, naglagaan ko, ay masunod ang but wala ito kabilong. Gintiklog ko na ng amon sila, ay masunod siya, no? Pamatiyo na kami kuno.
2: So, tanan sila, naka long firearm, naka armado, tanan?
3: Oo.
2: Oo. So, tapos masunod, ano natabo, eh? Wala man siyang tayaay nga natabo, dire?
3: Gintayakan kami gani iya. Nga pagsulod nila, nakrak na nilang ilang armats.
1: Uy, kadelikado pa nagka-K5 Jerry Loman, so hanap pagili mo sus compound. So, di mo do, naisabisar na naton nga nagtawag sa CAFGO ang inkargado. Tiland dispute na mo, ginaawayan pa na inang duta da, away pa na sang tagiya. Although nga ti, magsiling kita land dispute kay K5 Jerry sa pagkadugay pa na daan awayon sa korte.
0: Yes. Actually, K5 Rods, ginaaway pa na iadyapon nila sa korte. K5 Rods, inabugaduhay pa na sila. Pangay pa na sila sa korte. Amo na nga ito, kumbaga, at man sila, buot niya. Ati, taglanda nila. Kaya ti, ginapakigbat. Kuman sa abugado nila, nga pwede nila makuha ang duta. Bala, K5 Rods. Ti, subong, bangod sa natabo. Ati, wala na. Gipabayaan na lang nila, K5 Rods.
1: Ti, dapat nangin patas tong CAFGO. Nangin patas, Latani. Hindi sila nangin one-sided, da? Kaya daw nagwa da karon nga daw nag dito na lang sila. Kahit ginawayan mo, meaning ka ginawayan pas korte, why pa dasang may gin-award dira kung sino ginadaan nga tag-iya sina nga duta, kahit pariyo man na sila nga nag-claim dira, dapat taniningin neutral ang aton sing mga tropa da, hindi mamahog pa kamuya, tapos mga kamangon ta pa kamo sa gabi, na ano nga mga istorya naman, ti anong hambal diri sa aton sing mga tagpamuno sa Philippine Army, kag CAFGO, kag K5, Jirilo?
0: Actually, kasi sa Grods, pinaagi sa aton sining, ano no, pinaagi sa aton sining pagbalita. Dito pa lang niya, kag na-ibaluan sa aton sining batalyon commander, nga si Lieutenant Colonel Rio Malianao, kay K5 Rods. Kaga dito, kag nakibot siya, nga amunigali ang gin, ano ba lang, in-action sa iya sining CAFGO, nga na-align rin sa Baguio City. So, iya nga pag-imbisigaran, kay K5 Rods, pamatian lang naton ang iya sining interview.
1: Ara da kay K5 Adrian ang ginsend ang audio. Oh. Sige, dahil lang gida kay K5 Jerilo. So di mo do ano ni wait a signal. Duga dula. Ara na.
4: Allegation po involving our personnel, nga po pala, itong personnel natin is under 62nd IP. Tao po ito na 62nd IP, working for 94th IP. But again, we take that matter seriously po. And we will ensure that an appropriate investigation will be conducted. So, ano kasi, prejudge any individual. But kailangan po malaman natin kung ano po yung totoong nangyari. So we will make appropriate actions to make sure na itong tao na to is will not commit any ganyan po mga abuse of authority o action that, you know, undermine yung ano, yung safety and security ng tao dito sa Negros.
1: Oh, very good. At least no, na kuha na sa ngato sinatagpamunuan ang ngato ni K5 Jerilo. sa actuation.

0: ng goroa sa mga ginpanghambal dira tayo matutok. Kaya kung dira tayo magtutok sa inawayay duta, dugay pa ni. Oh, damo pa na yung kakipab jarilong ng mga inabugaduhay da, hearing dira nga magluntad, pero dira lang kita tani sa insakto bla kakipab jarilo. Kaya kung magkagto ka na magresponde ka na both side proteksyonan. No? Kung magkagto ka muda nga just to prevent kami mga commotion, himuon nga mangin patas, hindi nga mangin dampig tiya sa isa kagisa. Bibla? Pero kap gogi man to kag G5 Jerilo? Kap gogi man to kon army?
1: Yes, kap go based sa validation sa ato sining army, kap go kag G5 Rods ang persona nga na videoan.
0: Kay hambal may nag-comment din, hindi ko notuod atong balita. Si Yeye Tingson Marfil, ari check niyo lang profile ya. Yeye Tingson Marfil, hindi na tuod niyo balita kay puro kamudugang-dugang. Dalahigo niyo pang kafgo. Ti hindi kuno kafgo, ti ano kuno to? Ha?
1: Actually kakita Rods, no? Subong lang gid nabato naton nga impormasyon and ipa-verify pa naton subong kakita Rods pinaagi sa battalion commander. Ngamiara na sa impormasyon kakita Rods nga gin-relieve na ining kafgo member.
0: So sala ni si Yeye Tingson Marfil nga sagi react di oh. So basi kafgo man ni siya. So meaning ginapatupatuan niya ang tagpamunuan sang ano ni sang batalyon nga sala ko nung sarang imo sir tigin relieve mo gurong tao nga hindi amo kay hindi kuno kapgo. May mga tao nga sagi comment nga kulang sa ibalo bla gagwa siya to tanga sila no.
1: Actually, tiga kita broad sa antes na yan na labot ya si Battalion Commander gin ano pa na nato nagpamangkot pa na siya ako anong interview on gin ma-research siya na yan. So dito kay kita broad ka gati di man siya siguro kay kita broad siya magpa-interview kay mag-atag sang ya sininga statement kung sala malang ang aton sininga interview sa iya o yung aton niya pamangkot kay kita broad ka hindi nakaroon magpareho ang sabat niya sa aligasyon sa nga mga tagreklamo sa kita broad.
0: Oh, ang importante di kay G5 Jerilo na tigayon na no nga nahibaluan ining mga persona kag sa awayay das duta dugay pa na pero kabay pa kun tani nga wala lang kinamangay wala lang tiniruhay dabla kay pahog na yan mo so do pariol na nga ginaopress mo sila nga hindi na magpadayon da kwansang duta. Do pa diyon lang ginakuan mo sa mong hindi nakamuda sa giklaim kay hindi ninyo. Iyan isang inkargado di. Titi mo amo na lang ang mga bagay. So do sobra patay sa korte nga una patay a judge. Una patay a hatag sa aton sing a judgment nga pierdi ng mga tagbalay da. Ti ko may mga lilalisay da ti kuan lang na train man ni sila may rules of engagement man. Kung may mga maisog madaspiak nga bahin sini mga tagreklamo ihando lang mayad. No, hindi lang maglabot sa punto nga mag-crack pa kamo sang armas da. Hindi ni madula ang ebidensya kag G5 Jerilo nga video mo. Ario nga may audio pa nga pagpamahog and even the pamunuan sining Philippine Army gin-admitar naman nga may mga foul languages gid nga gingamit ining mga tropa. Sige.
1: Tama, kakita bro. So sa karon kay Kiva Broad, si amo to na gipasiguro man sa Battalion Commander kay Kiva Broad nga mapasiguro ang seguridad sang mga biktima o sa sining mga tigreklamo kay bangod niya ti kulbaan man sila kay bangod niya ti sa nambal ka na may ara sa armas and ining kafgo is possibly sa Bago City lang man kay Kiva Broad. So,
0: kay kabudlay bi kay Kiva Jerilo, kulang taon ta bala? Question, if mamahog ka nga maniro ka, question da lang taong mong taong nga nagpamahog mo, his able bala ining taho nga maniro? The answer is yes. Kay may armasa mo. May armasa. Let's say for example, makita mo kami, ako bi wala armas. Si Adrian may armas, may butyog utsosa, no? Ako ya, wala armas. Maghambal ko, tiruhon na kakaronji. Mambal mo si Adrian, tiruhon na makakaronji. Sino patihan mo? Ako nga wala armas o kung si Adrian? Katiyan
1: gid ang may armas.
0: Lain yang armas ni Adrian. So meaning dira na maglabots punto kung magkinasuhay islabla. So kabay pa nga ma-settle ini, hindi ba ta gusto nga mag-ginubanay da sila hasta maglabots punto nga wala na daya sang peace da sa ila. Ang aton termi nga ginapangamuyo nga may peace kag ma-settlement dira. So good job sa pamunuan sang ano subong nagakapot na 94th IB.
1: 94th IB.
0: Good job sa inyo sir kay gin-relieve na ining mga taong imbulbado dira. Congratulations sa inyo. Amo niya dapat disiplinahon dayon, hanuton dayon pag makasala kay budlay kay amo ning magaman sabi sa ilang mayo nga pangalan kay K5 Jerry Lomo di ba?
1: Tapogid kay K5 Broads. So sa karon ti i-confirm ron ta ato kay K5 Broads kag i-report pa naton boss kung ano ang development sa sining story. Anyway kay K5 Broads ining report kay gidulong sa aton sang UTX 500 D3 Bio and Mighty Cita alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Luis para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kag kalingawon sa Negro K5 News the past.
2: K5 News FM live report.
0: Maraming salamat kay Gifad Jerry Lomongkal na Luis, no? Ako damo-damo kong mga abyan ng mga kafgo, mga army, police, no? Tanan ng mga otoridad, may mga migo ta, may nabyanon ta. Pero why tiya dapat ginatulirar ang himo sang sala la sang migo ta? Kung may sala sa bakula, para at least makorek siya, kaya may baluan niya ng amigo niya gid ka. Kaya kung damor mo na nga igatulirar, do paryol na karoon nga tipiki kang abyan eh, di ba? Piki ka kay bala mo nga sala nang gidi mo sa amigo mo ginakonsinti mo pa. So ungwa sina konsintidor ka, piki ka nga byan. Kay what if karon idagdag ya ka? Kundi dagdaganay ka mga duwa. So muna mga kakipive, no? Sining ginhimo sang kafgo man o Philippine Army, ako nagpasalamat kung nga mas madasig kay nagkontak naman sa Tonbi, no? Ang katapo sa Philippine Army regarding sini kay gusto ginilya tagaan sang nagakaigo ngayon og talupangod ining panghitabo dira kay hindi sila gusto nga magwas punto nga dugay pangharas yung mga tropa ta di ba arad na sila para magsecure sang seguridad sa mga pumuluyo arad na sila para at least igapabilin ang kalinong kagkatawhay why da sila ya para at least magsabwag da sang kagarot no kagalong sang lugar. Ti arat na sila para magprotektar. So kabay pang amo na ipabatsyag naton sa mga pumuluyo dira kag ang mga indifferences is settled gid mayad. Alas 5:51 na wayta panahon no kadasig sang tiempo. Sa aton sing masuki sa palaboton nga Setyembre 13 sa sininga Domingo. Domingo sa SM City Activity Center, magapatigayon sa pinakalabing unang K5 Negros Island Region Broadcasting Competition. No? Iyan ika Negros Island. Ti magakagtudi ang taga-Dumaguete. Grabe ng preparar sa Himamaylan. Grabe ng preparar sa Bayawan. Pero sikrito lang kami at ismakulod. Ang Mansilingan Agro Industrial High School, preparado naman. Ang Negros Occidental High School team aninag preparado man ang Sumag National High School. Hindi tayo magpaperdi sa mga pangayawa.
3: Grabe po. Alright!
0: Pero hindi ka mo magkabalaka ha? Why niya hukus-fokus? Kaya nga mo nga mga judges, mga pangayaw man. Pero kung sinog yung pinakamabaskog na team, tiyan mo na magadaog. Pero dako pagsalig ko sa team sa Bakulod ha. Ang team aninag, team sumag, ang team Mansilingan. Dako yung pagsalig ko ah, no? Ambas ang team sa Gail niya, bato man kami. Ambal man taga team sang Dubaguete. Mo fight man me. K5 Broads. See you in Bakulod sa September 13. Promo na mida. Amping mga abyan. Wait na panahon mga K5 sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5. Oy dalang gina. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official media partners sa Gugma Foundation Incorporated kag City of Bacolod for the Mascara Festival 2026. Thank you. No, thank you gid Direk Rudy Ascalon, Mayor Greg Gasataya. So, ang K5, magkapatigayon, magkabisa ang K5 League of Champions, a retro dance showdown competition season 5 sa Bacolod City Government Center that would be on October 11. Mga K5, that would be on Sunday. Ikilita ay kita dira. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Diran, ang kutaman si ka K5 Broad sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gyud ka mga preservatives sang masami. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga maglala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kapasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Kapasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Tungod sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
13: Extend Supplement for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdi Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, okon lasay sa 5 ng gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Bio Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi sa dat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Miyerkules, Setyembre 9, 2026.
5: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
3: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty Sea ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, ginaligar Chinese National nagpamahog sa pila ka mga empleyado sang Kapitolyo sang Negros Occidental.
5: Sa balitang National, DPWH Secretary Vince Dizon mangintistigo sa graft trial batok naman kay Zaldi Co.
3: Sa balita international, second-hand smoke ginatudlo nga rason sang kapin 1.7 million nga kamatayon sa bugos nga kalibutan.
5: Ag sa balitang sports, sa Calvin Uftana magakompleto sa lineup sa Gilas Pilipinas para naman sa Asian Games.
3: Sa ato naman balita entertainment, utod ni Kim Chu nagapangatubang sang 124 counts of qualified theft. Lasay's Ocho.
6: Ulat Panahon.
3: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
7: Magapabilin na maulano ng panahon sa mga kukabahin sang Luzon, kag Visayas, bangod sa epekto sang southwest monsoon at punhabagat. Suno sa pag-asa, maulano ng panahon sa Occidental Mindoro, samtang natundan nga bahin sang Luzon, lakip na Metro Manila, kag ang natundan nga bahin sang Visayas, makaka-experyensya sang magan-umon nga panahon nga mayupod nga mga pag-ulan. Ang Mindanao naman na maka-experyensya sang mainit nga panahon sa aga, apang sa hapon tuptup sa kagabion, posible na ang mga pag-ulan bangod sa mga localized thunderstorms. Wala sa may nakita nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon nga mayupod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Forecast na temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang lokal.
8: Balitang lokal.
6: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Lasay's 9 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Ginkompirmar sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD subong ang Miyerkules na nagdangat sa 1,907 ang mga narekord nila ng mga paglapas sa pagsulundan sa trapiko sa syudad sang Bacolod sa bulan sang Agosto.
5: Sunod sa datos ang BTTMD, nagdangat na sa 434 ang numero sa mga kaso sang obstruction sa dalanon.
3: Yara naman sa 269 ang nakakomite sang reckless driving, 205 sa mga kaso sang illegal parking, kag 198 ka mga kaso sang disregarding traffic lights.
5: Nagdangat naman sa 190 ka mga towing operations sang ilang singagin patigayon, samtang nagdangat naman sa 145 ang ilagin pangdakop, bangod naman sa pagpaniho sa mga salakyan nga wala sang lisensya. May 128 man ka mga wala nagas suksok sang helmet, samtang nagamaniyo sang motor, kag 92 ka mga paglapas, kunsalin nagsulod sa prohibited zones ang mga motorista.
3: Nagdangat naman sa 57 ang inpatigayon nga clamping operations, samtang 47 ilang na record ng mga kaso sang truck ban violation.
5: Dugang pa sang BTTMD ang mga kaso sang obstruction sa dalanon, among nagapangunang na record sa bulan sang Agosto, kag halos isa na ini sa kada 4 ka mga recorded nga paglapas sa ila departamento.
3: Samtang si Banpang balita national nakabaton ukon lokal sa nakabaton sang pagpamahog ang pila ka mga empleyado sang Kapitolyo sang Negros Occidental sinila mga hapon Miyerkules, Setyembre 9.
5: Basi sa pagpangusisa sang K5 News FM Bacolod sa Police Station 2, ginaligar isa ka Chinese national ang yara sa likod sa nasabitan nga pagpamahog.
3: Sa inisyal nga impormasyon, nagproseso sa mga dokumento ang Chinese national sa sulod sa Kapitolyo kag nagpamahog ini sa pila ka mga empleyados nga ukon empleyado nga manglutang.
5: Sa karoon, suspendido naman ang trabaho sang Kapitolyo bangod naman sa sabitan nga insidente.
3: Samtang palayo naman ang imbestigasyon sang kapulisan kung nagalibot na ang security personnel agod nga masiguro nga safe o kung hilway na sa anuman nga pagpamahog ang Kapitolyo.
5: Samtang suspect sa paglutang patay sa Himamaylan, napasakaan na sang kaso. May kampiyon nga balita si Kagipay Obre Suspenye.
8: Kumpirma ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, Chief of Police ang Himamaylan Component City Police Station nga napasakanas ang kaso ang suspect sa paglutang patay sa isa kalalaki sa Sitio Daan, Banwa, Barangay Suay, Syudad sang Himamaylan. Suro kay Police Lieutenant Colonel Pico, bangod ginapaog ang witness hindi pa sila makapagwas ang pahayag bahin sa pagkataos ang suspektsado. Ang biktima ang ginkilala kay Herman David, 36 anyos, kag-residente sang masambit nga lugar. Madumduman nga ang live-in partner nga si Mary Chris Mulate, 30 anyos, ginpahayag nga alas 2 ang kaagaw na tukiban niya nga patay na ang biktima kag may igo sang bala sa ulo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspedia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kung kalingawan sa

0: Mayang gabi ko no tanan sa ila. Jonah Dugaduga, mayang gabi. Den Villarreal, mayang gabi. Dala na sa kay Roda Angeles Knight. Keha Suelto, mayong gabi. Jenny Felix, Sitio Canupoy, Barangay Mansalanao, La Castellana. Miko Mahinay, shout out lang ko no sa iya asawa nga si Anan. Salamat gid. Kay nang Emeline Cordova, mayang gabi lang ko no kay Nanay Kiting, kagtanan nga taga Burjok Seafood and Restaurant. Dira sa Bukana, Ilog, Carmen Citera. Monitor lang, shout out ko no kay Joseph Dimandar sang Barangay 19. Salamat, salamat gid. Lorga Vista. Mayang gabi gali sa kay Dadboy Mendoza, kay Rafi Armonio, sa kay amigo ta Norman Black Balinsoy, Vilma P. Boys, dalasa na sa kay paring Unyot, Unyot Badaos Jr. sa Banwa sa Nginigaran, Alan Takapan, sa La Carlota, sa kay Toto, sa Silay City, Lorga, Mr. and Mrs. Hireyos, Bakyas Mansilingan, mayong gabi, mayong gabi, Lorga, dala na sa kay Toto Lau, sa kay Inday Jami, sa akon na pinalangga nga manghod, sa kay Toto Richard, kagdala na sa kay Inday Rona Mea. Lorga Vista. Ang balita nagligad nga bulan, mayara sa nasapuan nga isa ka invasive species sang subay nano ini. Magamba ka invasive ti sa simpleng nga istorya, nagapangsakop sang teritoryo nga indi iya. Ining ginatawag fire ants nano ini. Isa ka klase sang subay nang ginakabalakan, not necessarily nga subay siya, kahit natural. Galuntad ina sa aton katilingban. Ang problem, suno sa Mindanao State University nga Institute for Agricultural Research, ang problem, nagapang take over ang ini nga subay. Una, ikadua, venomous ini, meaning may dalit ang iya sining nga kagat, ang iya sinilawas. Ikatatlo, bakiro ini sang makamakahalalit nga insekto katulad sang tigi kag RSSI ini bilang sucking boat silingon basta gani magambal ka gapanuyop lain yang gasulod sa ulo mo Rimuel no nagayuhom kag idya. Okay, anyway, nagapangsuyop duga kag dugas gikan sa tanom nga tungod ang fire ants amuni gali ang nagasuyop sang duga gikan naman sa tigi kag RSS ay ginaimo yagatasan. So meaning ginaproteksyonan niya ini ang mga peste katulad sang tigi kag RSSI. Tinanong epekto sina number one, ipadamuon niya sa mga tanom, that's number one. Number two, mismo ang fire ants pwede nga ang linghod pa nga mga tanom halitan niya ang ugat sini. So that is why nga ini is of particular concern sa Negros Island region nga number one, ang aton nga daan taludtod sang ekonomiya wala sang liwan kundi agrikultura, industriya sang tubo o sang kalamay ang aton ginasarigan. So that's number one. Number two, ginadala sa pasubong sang RSSI. Tikon mag-abot ang fire ants, meaning magabulig pagid ini sila palapta sang RSSI. Pati tigi, mansanambal ko na bakiro ini siya. Sang tigi kag RSSI ang fire ants. And that is of a particular concern para sa aton sini isla. Ari bla, istoryahon ta. Pabatitang aton sugilanon sa kay Regional Director Alberto Barogo, ang Regional Director sang Department of Agriculture sa Negros Island Region. Let's have Director Alberto Barogo.
1: Is this worrying for us there sa Negros Island?
2: Actually, kung magambal natin kung magpariyo, mabalansya sa RSSI, nga it started in a small infestation at tapos gulpi lang naglapad man. So,

0: Itu di actively.
1: Mm-mm.
0: Pero ang mostly na ginaanuhan niya sila is kay basta ants ganit, dinaprotect na nila ang nag-produce ang city mold. Ang top na bala na dinaproduce ang mga like ang aphid. Amo nang ila ginaano mo amo nang ila pagkaon, so that's why ginaprotect na nila ng mga plastic pest. So, that's why nagiging ano sila. Nagiging factor na sila sa mga amo ng plastic pest natin.
1: Ano sir ang possible nga steps natin so far? So far ang report pa lang sa Philippines, Mindanao pa lang eh. Iligan City pa lang.
0: Actually, ang talag yan is ano sila siratay because ang nagahulag na dayon ang National Crop Protection Center natin or ang NCPC. So, I guess may ginahimo na na. Nagsikang ang NCPC, especially in validating, kaya nagpagwa naman ganit sila sa news about that. So, ang amo na naisin, sige na may responsibility to, ano. So, we will be ano na lang yun, ang among role is ang atong din na role is monitoring once na may makita sa mga amo sina na ano, we really have to report to them para ma-actionan man dahil yun nila.
1: But so far sir, wala pa man sa may na-monitor sa mga towns
0: so
1: and
0: far,
1: cities.
0: So far wala pa man sa may na-monitor. So ang ako na lang ginapangayos sa NCPC is to have this ano na kung
2: paano
0: siya i-protect
2: niyo,
0: hindi na
2: din
0: makalabot sa atin.
2: Alright, si Director Alberto Barogo, ang regional head sang Department of Agriculture sa Negros Island Region. Ang maayo lang nga balita so far, Banwa, wala pa na monitor o kung wala pa, may natalupang dan nga fire ants nga ari diri sa mga probinsya sang Negros Oriental, Negros Occidental, kag Sikihor. At least safe pa kita sa fire ants. Kay pananglit magsulod ang fire ants, yati Banwa, ang matabo amo sini. Kun ang RSSI may ginagamit sa ila nga biological warfare katulad sang mga ladybugs, katulad sang iban pagid nga mga insekto, ang RSSI may manugdepensa na amo ini ang fire ants. Kay ti sanambal ko na ang fire ants, ginahimo ya baka, ginagatasan niya ang tigi kag RSSI. So, proteksyonan niya ini. So, maproblema kita kay pwede dalon niya sa iban pagid na mga lugar ang RSSI kag pati ang tigi. So, balantayan ta ini. Nga hindi unta magsilo dire ang fire ants sa Negros Island Region. Lorgo, this time.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Jerry Luna Luis. Istorya ini dira sa Dakbanwa sang bago follow-up sa ginreklamo nga mga katapo sang Kafgu allegedly namahog sibilyan. Amo ni siling ko bala? Nga kung kulang gani kung kaisa disiplina, todos los bukules ini sang Philippine Army nga ti number one, ang matabo sina, ang pumuluyo, malagyo ini sa armadong kusog kung matuod ang alegasyon. Ikadua, pwede gamiton ini nga isyo kontra sa army na naman. Ti, ambot kung nga amo ining alegasyon, na maog bala tuod ang kafgu kung wala. Kag sa aton nga pagpanumbalik, sa aton makihibalo. For the first time, Banwa, tungod na sang moderno nga kagamitan, ipakita ko karon sa inyo kundi namit tulahon rimuel ang isda nga mamsa. Oo, namit ng mamsa mo. Sila ni sang Badlon, Lison, Lapu-Lapu, kag iban pa. Ang mamsa gali Banwa, naga pang-ayam, nagakaon pispis. Paano? Ipakita ko karon dugay-dugay kag ikadua. Mapati kamo sa indi ang kikik gali o inang gangis bala nga ginatawag ta. Crickets, ina balangga kikik kon gabi o hindi gani kon may manugabot nga bagyo. Would you believe, Banwa, 3C unused gali nga ara ina nagapanago sa idalom sang duta. Kun maghayaw gid man siya kag magwa, sinima na lang ang iya kabuhi. Very, very interesting. Ang kabuhi sang mamsa sa pagpangayam sang pispis kag ang kabuhi sang kikik sa idalom sang duta. Inatanan, very interesting sa larga vista. Pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpambasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Yeah!

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest. 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-inu-inu sa mga isyu, mga sipag-sipag sa mga balita at mga athag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ikaduha na nga hugnat sa inyo para tuntunan Larga Vista sa gapon dala sa inyo sa Karwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500 sakon nga pagpauli matimpla ko DTX Premium Coffee tikalon nga naon sir mambal ka indi ga inom ko bisan gabi kiti ang iya sangkap nga kape husto lang amuni ang kape nga indi digulpi indi kamasal ang tarsier sang imo asawa sa kadulom tungod insakto lang ang sangkap kag ang pinakanami pa ang DTX Premium Coffee ang iya patamis stevia plant-based sweetener bagay para sa type 1 o kung type 2 nga diabetiko kaglabi kaglabaw sa tanan may ari ini sang ganoderma ang milagrosong uhong nga magabulig sa lawas bato sa kagaw. Standby na sa report ni K5 Jerry Luna Luis kantoan tanan karon dugadugay ari anay ang aton sini makihibalo makatalanaga nga ihibalo bangod sa modernong kagamitan nakit-an na kung paano ang mamsa balo ka mo ang mamsa nga isda inang ginulot nga mahal bala pareho ni sila sang badlon katulad ni sila sang ano ganing paborito kung tulahon man lapu-lapu gid eh kung kis-a kikiro namit man kis-a lison namit man

0: Jer.
1: Hello.
0: Jer, hello. Ay, why pa? Why? Kindly hold on, Jer. Wala patasang talkback sa iya, partner. Hindi sa kabati, sa kon. Okay. Sige, balikan ta karon dugay si K5 Jerry Lun na Luis. Pasensya gid ha. May pila kita ka technical problems tungod man sang power interruption. Pero mabalik na sa indi gid lamang madugay.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono na kasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
0: Katuan ta sa hindi gid lamang madugay si K5 Jerelo na Luis, kung available na sa iya linya, ara na siya. K5 Jerelo, good evening, please come in.
1: K5 Julius, kamusta ako niya sulod sa imo?
0: Proceed, partner. Pasensya, gidami mga technical glitches lang kita kay nag-power interruption. Nag-power interruption ako, nagbalik na kita sa Sineco nga linya. Sineco na. Okay, sige. Thank you, partner. Alright, procedure.
1: K5 Julius, subong ginpaimbestigaran no sang 94th Infantry Division or 94th Infantry Battalion ang ining isa ka katapo sang Kafgu ka K5 Julius nga
0: assignment. Jer? So confirmed, yeah. Isa lang ka miyembro sang Kafgu.
1: Yes, actually isa based on information ko, isa ka miyembro sang Kafgu. Ang ginapaitalon nila sa investigasyon karon ka K5 Julius.
0: Abi ko damo gid isa man lang gali.
1: Actually, walo ini sila. Uy. Actually ka K5 Julius.
0: All right.
1: Walo. Mm-hmm. So walo ka mga katapo sang Kafgu ang sang tinalikdan nga Lunes, Setyembre 7, alas 6 sang aga, ang ginaaligar nga nagkadto sa Puloy-an sang pamilya Teruel.
0: Uy.
1: Nag ginaaligar nga nagsaway bala ka K5 Julius nga panggabuton, pangnapso ng mga kamuting kahoy nga pananom sa mga residente dito. Actually ka K5 Julius, depensa sang Philippine Army nagarubing kag part sang ila sini nga routine and AOR or area of responsibility ining lugar sang mga biktima, which is amuni ang Purok Lucia, Barangay Maaw, Bago City.
0: Mm-hmm.
1: So, san tempo nga nagaruving sila, dito nagtawag man ang ayo man kuno ining inkargado sang ina nga duta kay Doka Hasyenda ina nga part kuno ka K5 Julius.
0: Mm-hmm.
1: So, nagresponde ining mga ginaaligar katapo sang Kafgu. Now, ang natabo ka K5 Julius, nanawag ini sila sa pamilya Teruel, no?
0: Kaga okay.
1: Dito namangkot sila kung sino ang nagatanom sa sining kampo or sinong nagatanom sa sining duta, kay actually dumadugay na nila nga ginaawayan or madugay na nila nga ginakasuhan ining duta nga ni bangod nga ti Julius may nagaklaim nga sa piyak, may ara man nga sa piyak kay K5 Julius nga ti subong ginakasuhan Japon. Now, ang natabo ka K5 Julius, do kumbaga may term ba lang ako, hindi madala sa santong dasalan, santong paspasan gid ang guwa niya.
0: Uy.
1: So, karon agad nga makuha ining parte sang duta ka K5 Julius ka ginatamnan sa sining pamilya Teruel, dito kaging requestan sang Kafgu, agad niya kuntani ang purpose daw based sa Kafgu is magpacify or magtambag or magpatunga, agad nga wala sang gamo nga matabo. Ugaling ka K5 Julius, ang natabo is during sang conversation sang Kafgu kag ining pamilya Teruel, samta nagahulat sila sang kabo or inkargado sang inang asyenda na nagluntad ang hindi pag-intsindihanay, nagluntad ang paglalisay

0: gaga may nagwa ka kay Paiva Julius nga miyembro sa nga ina nga compound kay do compound ining no eh pamilya ka kay Paiva Julius pagwa karon nagdala ini sang cellphone pag gabot or pagkuha sang cellphone nakita nga naga video inigali kuno ka kay Paiva Julius sa naga video ining persona nangakig ining isa ka kafgo ka K5 Julius.
1: Mm-hmm.
0: Kag sa pagpangakig sa isa ka kafgo ginhambalan niya ni actually ka K5 Julius ang naga video nga allegedly tiruhon kamangon kag hindi na buwasan kung sigihon ang pagvideo no. So amo na
1: recorded on video ni Jer.
0: Yes, actually, ka K5 Julius, ang ginapakita natin sa video subong, amo ina siya nga video. So, mm-hmm. May play natin ina ka K5 Julius, mabati.
1: Sige, be. Kindly, Jer, kindly hold on ha, kay i-replay ta, kagpamatian ta ang sound, abe, kung recorded, tood. Amo ni nga video? Hala, tood? Sige, pamatian tabi ang audio, Leog. Audio up tabi, please. Para mabatian ta, kung tood nga recorded ang threats. Tiruhon gidya ha. Okay. Sino ni ang nagakwa sang video allegedly?
0: Actually,
1: Okay, dalang kita. Arabe, aliyo ko sang audio bi partner. Okay, dalang kita. Dalang kita, Jer. Pamatian tabi ang audio kung recorded ining ginaaligar nga pagpamahog sang kafgo. Amo ni siyang nagatindog sa atubang sang gate?
2: Okay. Amo ya istorya sa.
3: Pero mga bisig iso banyo kami. Iba naman ang istorya na. So latong tayong kagado, kagarunda, amo mga istorya. Kami magpatunga lang na wala siyang nangyayari pa.
2: So wala tong tarang kagado, agarunda. Okay, dito dito. Takagi na.
4: Hindi na nga bawal mo video kay public servant ka mo.
5: Public ang kailangan.
4: Public servant ka mo. Public ang kailangan. Pero ako na kong dito na. Kasi
2: hindi kami ang mga ilabot ha?
5: Okay.
2: Amo ya istorya sang Ergado kag Bunda. Kami ya patunga lang. Wala sa matabo. So ayaw nga video ha? Ayaw kami kasi bagay. Ubusan kamo de.
1: Ay! Okay. Hindi ya muhaw. Tinga apunggan mong tawo kay ara ya sa sulod sang ila property. Jer? Sino to nga kafgo na identify na tong kafgo to? May ara sa wala, may ara sa tuo eh.
0: Actually, K5 Julius, amo pa na ang ginaibalo naton kay ti kumbaga ginaimbestigaran sang Philippine Army karon kung sino gid man said to pero may ara na sila sang lead actually ka K5
1: okay.
0: Julius so galing do hindi pa pagimensyonar ta aton sini nga Philippine Army ka K5 Julius
1: pero Jer with
0: Julius,
1: Jer
0: incident,
1: Jerilo, without going to the identity anay base secondary identity sang namahog kay ti kung may investigation gid ang pulis, dapat mabalaan kung sinong namahog. That's number one. Kung pailan gid man sa sang kaso, away takabalo as of now. Pero ang pamangkot na mo sini, diin ni sila nga detachment nga ina-assign?
0: Actually, nabutang diri sa record, nabutang diri sa information is Bonifacio nga detachment diri sa may na-base no, sa Baguio City, upper barangay, sang Mailom, dra na base ka K5 Julius
1: Bonifacio
0: detachment sang sang Kafgo pero ging klaro sang 94th Infantry Battalion ni Lieutenant Colonel Rio Malianao nga ining Kafgo nga na-assign diri sa Baguio City is under sang 62nd Infantry Battalion sa una
1: okay.
0: So karon bangod nyo wala na yung 62nd Infantry Battalion, ang natabo ka kay 5 Julius, ang nagbulus is 94th. So, gin-assume na lang or kumbaga, gin-import na lang sa 94th Infantry Battalion ining team sa mga Kafgo ngayara dra sa lugar ka kay 5 Julius.
1: Okay, a little elaboration parte sina, no? So, bali ang gwa, ginako gidman sang 94th IB nga ara sa idalom sang ila line control and supervision ang ininga detachment sang Kafgo dira sa Bonifacio Mailom. Bonifacio Detachment, Barangay Mailom. Okay. So, established na karon nga ila gidman yun, Kafgo unit ni. Kag part sang ila, actually, ang term na, I don't know, patrol base siguro, no? So, sakop nila ang ining purok na no ganito Lucia
0: yes.
1: Lucia barangay Maaw. Karon ang previous gali nga unit nga napaidalom ini is 62nd IB nga nabase sa barangay Libas Isabela. Ti karon ang 62nd IB ginsaylo didto sa Giulngan Negros Oriental ang nagbulos sa detachment sang 62nd 94th. So under na ini sa 94th. So klaro na ini jar ha. Ginako sang 94th nga Kafgo gin man gali nila ini.
0: Ginako gid nila actually ka K5 na ginako Manila nga do may ara gid sa nakita si Lieutenant Colonel Rio Malianao nga dumi ara sang abuse of authority kunoya or pagka K5 Julius do na sobrahan bala ang batasan kagati do nagpakita sa mga hindi gid manami nga action ining katapo sang Kafgo ka K5 Julius.
1: Una best Jer based di bala sa video nga ginalantaw ko, I mean to be fair about it, ang mga Kafgo ara sa gwa sa dalan, di ba?

0: mandate is to protect the citizens gikan sa mga teroristang NPA. Ting pamangkot nga ang nagkadto di sila, may anong natabo kuno nga konflikto ao?
1: Na sambit na kon kagina ka K5 Julius, nagkadto ini sila kay bangod gati isa ini or ang area nga ini is belong sa ila sini nga area of responsibility. Kumbaga dra na sila daga roving man.
0: Okay.
1: Julius, isa sa ila sini nga ginabingan. Pero ang ining lugar may ara sang kumbaga inkargado
0: mayor okay.
1: Gabo do mga head bala sang asyenda. So karon ka K5 Julius nagayo or nagtawag ining inkargado sa ila nga mapabulig assist ka K5 Julius mapatungha bangod nga magapatigayon sang clearing operation kag tree planting ining hasyenda kag didto nga ka K5 Julius aga pa lang nagposisyon na ining mga kafgo ugaling wala ini nag wala nagintindihan na ay ining kafgo kag ining mga pumuluyo sa sining balay nga kumbaga ka K5 Julius hindi tani mag hindi tani maglapta magdako ining issue bangod nga ti ang ilang role is magpasipay or magpatambag ra kung may pagkinagamo ang natabo ka K5 Julius sila ya ang nagkinagamo niya
0: hindi gani Jerry Jer i-clarify ko amo ni may tree planting activity kuno ang asyenda hambal sang inkargado kay sinuni nga property.
1: Actually, ka K5 Julius kin mention ini kaina but unfortunately lipat ko kung ano gito but kay basta something doctor ang tagiya
0: okay.
1: And then assume nga allegedly ginpa angkon kay napatay na bala ang tagiya sa asyenda
0: okay.
1: Angkon naman katawo and then ang ining mga tawo kag K5 Julius pati man kag nagapanindugan nga ang duta ginhatag sila sang former nga nagapanag-iya sini
0: okay.
1: So karon do may conflict with sa ining duta so ginakaso inin nila kag K5 Julius kag ining pagpananom sang kahoy dira sang inkargado kag sang asyenda di indi tani magpasugot ining mga nagatanong bala sa
0: kay Jer
1: maduk.
0: Napaidalom ni Kun Amo sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP.
1: Wala pa ni Tutulo eh. Wala pa niyo.
0: Wala. So di mudo, ang laktod nga istorya sini, disputed property ini. Ginaagawan nga duta, gali ini, sang mga nagasiling nga benepisyaryo, may isa man ka grupo nga gambal nga silang benepisyaryo. Nanoning tapsanay sang saging niya ho.
1: Ang top sa naisang saging na makita mo kay K5 Julius after na na pagka next day. Di ba? Pagka next day kay K5 Julius nag after nga nag-abot ining mga mga nag-abot sila yung kagapon lang ni nagsugod kay K5 Julius sa panapasang saging kagiban pang mga utan dira sa ilang lugar. Kagati wala na may mahimo ang aton sining pumuluyo dira kay ti kumbaga makita mo kay K5 Julius may ara sa mga nagabantay sa palibot man sa kafgo and then may mga tao man sa asyenda nga nagapang kuha sa mga down kamote kag kapayas kag iban pang mga tanom sa pumuluyo ka K5 Julius.
0: Di mo doga agaway subong kun sino ang dapat magtanom sang kun ano kay ti ang ginaistoryan diri yes. Possession sang duta therefore ang pamangkot amo sini. Ang kafgo bala may ara kinamatarong nga mag-intra sa sining land dispute. Ang sabat is plainly wala. Nga, kay may contending parties. Ikaduwa, ang jurisdiction sa idalom sang Department of Agrarian Reform o Kundar. Ikatatlo, ang pamangkot, ang kafgo bala dapat manggabot kamutikahoy o kung hindi. Ang meaning ka kafgo, civilian armed forces, geographical unit hindi ya kay GKKGU balo ka na nung GKKGU Jerilo gabot kamutikahoy geographical unit hindi na ya hindi kamutani mag-intra dira ang pamangkot nga nagkadto kamuto kag giniistorya ninyo ina dapat barangay matter na ya Jer te.
1: Actually, ka K5 Julius, ining insidente, no, ining kakibot gid sang purok president, sang ining purok ka K5 Julius, kay bangod nga alin sang una, wala gid sang pahibalo nga may ara sa patigayunon nga clearing operation.

0: pagabuto ng mga pananom sa pumuluyo kaya ti i-claim sa piya ka partido wala gid. So anatabo ka kay Pep Julius na kibot sila sang Lunes lang nga may ara sang kafbo nga nagadto kag i-claim ang duta kag i-kakson ang mga pananom kag itamnan sang kahoy or tamnan sang nag-claim sa duta nga piyak nga partido. Kagati dito ka kay Pep Julius nga balsang puro presidenta ni kunog ipabarangay lang anay.
1: Correct.
0: Nga dula bala ka kay Pep Julius ang tension. So may interview ka kita ka kay Pep Julius ining kay Godofredo Binonya or Bedonya the third no ka kay Pep Julius ining puro presidenta sang ining lugar ka kay Pep Julius pamatian na naton.
1: Sige. Sir, purok president? Alright.
2: Wala, sir, wala.
1: Uy.
2: Wala sila, coordination. Nakibot mo lang ako gani. Ingin po ako, ako disang bata ko nga may mga army ko, no? Galing kay Kapgo.
0: Oo. Tapos, nakabalok lang, nagpinayaay sang armas, kag nagpinahugay dito.
2: Duway, kuya, ka, ano? Kaya ulihi, kuya, sir mo. Ulihi, kuya, nag-ano? Kay tapos na komosyon, antes nag-abot ko.
0: Tapos, ano dahil yung natatabo? Nag-storyanay ka mo sa Kapgo? Anong plasada?
2: Oo, gini-story ako ng Kapgo eh. Kagang, ano, 5-4 nataniyang ginpabalo nyo kami bilang pro-presidente. So, gindala nyo na sila sa barangay. Agod, avoid commotion, wala? Doon mo na natani ang advice ko man sila. Kaya, wala man tamay mo. Kaya, ilaman na yung right nga mag-ano mo.
0: De, ano ang sabat nila?
2: May man silang may sabat siya ko. Ipos mo lang.
0: Ang mo to ka kay Pep Julius?
1: Ay!
0: No, wala sang sabat ining Kafgo or membro sang Kafgo, Kafgo ka K5 Julius tanging kumprontar ini sila sang prok president sa lugar ka K5 Julius kay ti syempre nakibot gid sila tanan wala pa ya wala pa ya nagasanaaw ara na yang Kafgo sa lugar naka posisyon na kag ka K5 Julius do. Although nga kita man nila kung gusto ang Kapgo nga dra nagalabay pero ti wala sila nag-expectar ka kay Pep Julius nga maglabutanay sa tinayaay daw sang pusil kag pagkasasang armas kag dito pamahog kuno ka kay Pep Julius nga kamangon kag pamatyon
1: ay, na hindi na yan nami Jer ano, Jer so ang gwa yeah, it seems to me nga specifically ang ginapamangkot sang Kapgo parte kamutikaho hindi ba? Na ti ang pamangkot ano ni may ara dole tupad nga programa daaw sa tong adlaw may dole tupad nga programa ikaduwa ano man yung labot sang Kafgo di ba kay ti unless nga may ara reported nga mga komunista nga nagkadtoda nga mga armado may ara wala
0: actually ka kay actually, ka Kev Julius, amuna ang ginpamangkot ni Nanay, ang complainant na to, no? Ni Nanay Angelina Teruel. Nga ginpadalaan din sila sa Kafgo, na full battle build, kuno, ka Kev Julius, naka-long-term, naka-bandolier, naka-bulletproof belt, kag-ginkasahan pa sila sa armas,
1: kag-tayaan. Ginkasahan?
0: Yes, so uy. May ara kita sa supporting interview dra. Agod nga mapabatud-an ato no ang salaysay ni Nanay Angelina Teruel ka K5 Julius pamatian la naton.
1: Nanay Angelina?
3: Ano pa kilala lang nila?
4: Kapgo sila.
1: Eh tigulang naman na.
3: So Kapgo. So nag-ano ang Kapgo diri?
4: Ay ambo na ano tay kuno nang assess sila. Gintawagan sila kuno ang encargado.
1: Ay.
4: Na ma-assist sila din. So, wala man din na. Why, sir, nga, ang ma-ano sila din.
3: Tapos, ano dahil na tapo?
4: But, tapos, nag-singit ang ilang, ano, si O nila kuno to. Hindi nga kasi, O nga din mga tanong mo, balingon ni Tagwan. Hindi sa bata ko nga nakibot. Nagwa, sir, amo na. Yan, pagkabutan nyo na. Hiling siya ba o nakasakit man na nga ang among tanong kami din. Siya pwede na sa mula magabot. Nga lugar ka kanya pinunto ha, pamasyon sa kabutanan.
3: Siya nagambay?
4: Oo, siya din siya nagambay. At pasabuti ko, naglagaan ko kay masunod ang butwila ko kabilong. Gintiklog ko na ng among sila, kay masunod siya no. Pamasyon na kami ko no.
3: So, tanan sila, naka... long firearm naka-armado kanan?
4: Oo.
3: Oo. Tapos ano natabo? Wala man sang tayaay nga natabo dire.
4: Gintayakan kami gani.
1: Aragay.
4: Nga pagsulod nila nakrak na nilang ilang armas.
1: Adjusta. Mm. Te. Iniya whether you like it or not, publicity black eye naman ni sa army ni. Ay, sus. Mm. Te amak na. Balo ka Jer, ang army may ara specialization. May ara tracker. Espesyal nga kuana abilidad. May ara mount military operations in urban terrain. Espesyal na may ara CMO, civil military operation. Wala kuya kabate nga may espesyal nga kurso nga counter kamutikahoy operation. Wala pa ko kabate sina. Tinga makadtutuya ang kafgo kag sila manggabot kamutikahoy. Amo na da. Oh, di na pwede. Balo ka nga ah. Pulihan naman ni sang mga CTG. Gahulat lang ni legal front sang CTG. Give it one week, tapat naman ni ang army ni. Ay, sus.
0: So bangod sini, wala ginatolerar ka kay 5 Julius no sa Philippine Army.
1: Mayugid.
0: Kining mga buluhaton pareho sa pag pagpamahog kay 5 Julius sa pila ka mga pumuluyo. So na-interview naton actually kaina exclusive si Lieutenant Colonel Rio Malanyaw, ang battalion commander no sa 94th Infantry Battalion. Angot sa sininga issue kay ti syempre kay K5 Julius in Chaktogid ang ambal mo nga posible nga pagagamiton naman ini kagati medyo mainit gid ako subong kay K5 Julius ang issue no sa pag ginaaligar nga ti gagwa bisa mga residente dito nga daw kuno abi ginagamit sa nga syenda ginagamit sa mga
1: amuna da.
0: Tawo ining mga kafgo agod nga proteksyonan sila, agod nga hindi sila matandog kuno kag obrahon nila yang gusto nila yung obrahon sa mga pigado.
1: Munang masakit da.
0: Oo, do amo nang gagwa karon dito nga ambalanon kag K5 Julius. So may-ari nga sabat si si Sir Lieutenant Colonel Rio Malanyaw.
1: Sige abi.
0: Sa sining issue kumatian la naton.
1: All right.
5: There is an allegation po involving our personnel. Wala po pala, itong personnel natin is under 62nd IP. Tao po ito na 62nd IP working for 94th IP. But again, we take that matter seriously po. And we will ensure that an appropriate investigation will be conducted. So ano kasi, prejudge any individual. But kailangan po malaman natin kung ano po yung totoong nangyari. So we will make appropriate actions to make sure na itong tao na to is
1: okay.
5: Will not commit any ganyan po mga abuse of authority o action that, you know, undermine yung ano yung safety and security ng tao dito sa Negros.
1: Hmm. Ayo.
0: Ba Julius, agin pa siguro ni
1: Manuka Jer. Okay gining ambal ni Lieutenant Colonel Rio Malanyaw, pero at the end of the day, ti da sino ang CEO nila da?
0: Actually, amo pa na ang ginaano naton, ginakonfirmar naton karon ka K5 Julius. Kag bilang action taken karon kag Julius sang 94th Infantry Battalion ginakonfirmar pa naton bata miara nakita sang kinanglan pa i-validate niya information nga miara nakuno sang ginpagwa nga desisyon angot sa sining allegedly CAFGO nga relieve na ni kuno kag Julius yung sining na duty sa sinigid lamang hapon ka kay Bob Julius.
1: Ah, oo. At the end of the day, baluka ang goodwill de ang kaayo sang buot sang army ara na kuntani. Ting mga insidente nga amunay, magguba niya sa pagsalig sang tawo. Kag hindi niya dapat nga mahimo kay imo iya manuggabot sang kamuti kahoy para sa tag-iya kasinda din kay Mukitas na ya? Di ba? Ay, sus. Ay, oo. Sige, Jer, pero at least, na ventilate siyang mga tao ang ila reklamo. Plus ang nalainan ko, Jer, may ara galiya si nanay, tigulang na to, ginpahog pa nila.
0: Oh, actually 82 years old na to si nanay.
1: Tiyamak mo na. TNP, ilang na yan ato niya, Sir Angga Paniro, tigulang. Parehas dubla kay nanay Nora Anggit sa Kabankalan, 75 years old. NPA lang na yung Gapaniro, tigulang, tik ka mo, NPA ka mo, aw? Oh, na. Balo ka dyan ako gasuporta, kuya, sa army, pero kung mag-amo ni nga abusar, hindi kuya magsuporta ni. Hindi na yan nami. Na.
0: Chak togid ka kay Bob Julius, kag biskan sin Oman nga na istorya nato, actually, biskan na nag-train pa sa mga Kafgu, istorya nila nga daw hindi gid man ni Chakto ang
1: gani
0: nahimo Bob Julius, kag especially nga nag-viral ini siya.
1: Jer, balikan ko ni Jer kay gakwan ko, kulang na ko minus ko chimpo, I have to go on a break.
0: Sige.
1: Sige, so, balikan ta kabuas, ha? Balikan ta kabuas.
0: Okay. So, amon na kay Bob Julius ang atong sining update. Ang usa sining insidente, report ginadulong sa atong sa kalwan sa DTX 500, D3 Bio and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako si K5, Jerry Lumungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News 7.
6: Lorga
1: Vista. Sa atong nga pagpanabalik, talakayon ta fire ansa. Pagkaligad lamang sini.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Subong adlaw tunanta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalaw was kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
9: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio, may ara extra virgin coconutuel. Di damo siya sa ang MCT.
1: Wow.
9: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
1: Wow.
9: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
1: Fungi na no?
9: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
9: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
1: Dasig ba?
9: No? D3 Bio, amo na ka strong ang D3 Bio. Kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gituag E. coli bacteria.
1: Uy, isa nang bacteria.
9: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, pakyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, Sir Boy.
1: Wow.
9: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butka.
9: Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid nimo Spore Biotics.
1: Champion.
9: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics. Kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilm sang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa Spore Biotics, gak-create galinis na sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
1: Hindi
8: infectious.
9: Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try good ninyo. Kag, hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
8: Oy, mm-hmm. Bonus kay Mr. Bonus kay Mr. Amunay ang kanami sang kombinasyon sang gatawag Probio Tandem, no? Ga-complement each other ang D3Bio kag Sporbiotics kontra UTI. Ang UTI, hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka, may multiple partners kini kisa poor hygiene ni no dugay mag-ilis ang underwear
9: wala hugas
11: sa lang panghugas
8: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko usar sa mga towel sa mga hotel nga wala naging tinluan mayo. Ay, so kisa hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, magsuplemento ka na sa klinika D3Bio kag Sporbiotics para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how D3Bio and Sporbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-Probio Tandem sang Clinica Sporbiotics kag of course sang D3Bio.
6: D3Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. D3

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon, para sa iHealth, mag-inom sa iCare Go.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga paninag at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Standby na! Standby na! Sa aton makihibalo, makatalanaga ng ihibalo, karon dugay-dugay, ari ginapanumdum ta kamo. Agud nga ang inyo karawasan, hindi duro magtuktok kung kawatan baterya sang free radicals, ari dapat nga mas madamo ang antioxidant sa lawas nyo. Amuning gauli sang ginakawat nga battery sa inyo cellula. Makuha ina pinagi sa pagkaon utan kag prutas, pagpahuway sang maayo minus bisyo, and of course kun mag-inom ka sang DTX 500. Tungod ang DTX 500 duro ini sang antioxidants gikan sa dahon amargoso kag disugard sugarcane extract. Kag indi man pagkalimtan ang nagapaalam sa imo immune system, D3 Bio ang John Wick sang lawas. Amo ini ang duro medium chain triglycerides gikan sa extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, limudo, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agod idukaron ang imo immune system. Ano ang malain kag maayo nga mga bakterya o kagaw sa imo lawas magluwas sina ginapatay man ang virus, fungus o kon bakterya. D3 Bio, ang John Wick sang lawas. Are, sa ginpromesa ko, are, ang mamsa, abita, ang ginakaon niya isda lang. Ang mamsa, isa ni sa mga namit mo, tulahon niya isda. Upod ni sila sang ulibalay, upod ni sila sang gingaw, sang lison, of course, lapu-lapu. Kag ang nanamian ko, ganyang baka-baka, ina balang budlay galing limpyuan, budlay kwaon ang tinae kit apanit. But anyway, are, ang mamsa gali, gapang ayam, pati pispis ginakaon niya. Are, lantawa ang video sa aton makihibalo. Makatalanaga ng ihibalo every night, diri sa Larga Vista. Roll tape. Hulo!
2: Watching a bird flying above the surface.
1: Uy!
2: Then it launches and takes the bird out of the air. The giant trevally hunts, fledgling turns in the Indian Ocean. It tracks a bird through the surface, corrects for the way water bends light, predicts where the bird will be, and leaps clean out to intercept it. Some individuals leap several feet into the air. For years, this was a fisherman's story.
1: Ooh.
2: Nobody had filmed it. Then a Blue Planet 2 crew spent weeks waiting in the shallows and caught it. The first time it was properly documented on camera. A fish that solved the physics of a moving target in a different medium.
1: Grabe,
2: and hunts
1: no?
2: Birds for a living.
1: Grabe! Giant Trevally. Amo na gali ang ngalan sa Ingles, ha? Sang mamsa o talakitok kun sa Filipino. Giant Trevally. Amo ni siya ang pispis o isda nga pati pispis ayamon niya, chibugya. Sini nga doon kakapoy nga isda, isda manok naman tabi, ang ngita sa pispis. Now, ang problem actually, tungod, ang tubig nagalain na mo sang panulukan sang isda. Lang tawa ba na? Abi mo kun sa dalom, ara sa atubang mo ang bagay, uluunhan pagali. But nevertheless, ang giant trevally o kun ang mamsa, may abilidad. Daw radar bala o daw targeting system sang eroplano, kabalo siya magcorrect para madakpan niya ang iya palanyagahon. Tiyan mo na bara silingko kung ang isda gani, pwede makamidyos, ayahan pa ang tawo. Kung ang isda gani, makagamit sang iya utok, nga isama lang nakapudyot, ayahan pang tawo, nga ang aton utok, katulad kadako sang aton ulo.
0: Lorga,
1: ang lain lang da, kung dako ka ulo, gamay ka utok. Ate, why na kuya mamimo? Dira, Dadbo Mendoza, sutil kagid bala Sir Jules, base, gusto lang nila magbulig pang gabot kamote. Well, amo na sakto sir, antes okay ng sitwasyon, ginalabugay pa nila. Very good, si nanay nagvideo. Bautani, amo.

isang magambal ka swarm intelligence, may kaalam sila kung magpanong. Kita ka muna sa mga pelikula katulad sang Avengers, ina balang naglusob di sa kalibutan, maayang ginatawag nila Chitauri, may ara sang swarm mentality, but silingon, may utok-utok sila, nga amo ang nagadumala sa ila, amo na kadelikado sang fire ants, kay kabalo sila, mayo pakisa, no? Ang insekto, gamay utok kontra sa tawo, pero kabalo pa sila, maghulag, kag magbinuligay as a team. Amo nang pinasahi. Okay, padayon nun ta.

0: We instinctively seek shelter from the storm. The fire ant does just the opposite.
1: Ay!
0: When rain saturates the soil, their home becomes a death trap.
1: Uy.
0: If they don't evacuate, they will all drown.
1: Amo galit nang gabakwit sila.
0: But it's not every man for himself. The queen and helpless brood must be protected.
1: Uy.
0: To us, this scramble looks like chaos.
1: Okay.
0: It's not. It's organized chaos.
1: Wow. May utok.
0: Every ant has a job. And if ants had a motto, it would probably be girl power.
1: Ay.
0: The ant world is run and ruled by females. Each is an exquisite work of art. The colony is almost entirely made up of the workers, all sterile females. A worker begins her career as handmaiden to the queen and nurse to the brood. Feeding and cleaning her highness and offspring is a full-time job. As they get older, workers are promoted to sanitation, excavation, foraging for food, and defense of the colony. These large winged ants
1: right.
0: are future.
1: Basta isugpunan ini, pero very interesting ining kabuhi sang fire ants. Baluka sa ilagali nga kalibutan, may ara sila yatuka-tuka kada isa. Abita ang mga subay, sige lang, biris nga biris, lagan dirid, lagan dito, kada adlaw hindi gali. Kada isa may ara ubra, mayo pa sila no. Wala iya may nagapabug at itlog sa ila. Kitit number one, way man sila itlog, ang subay. Ikadua, kadamaan gali sa mga subay nga ara sa colony ukon sa ila pugaran laban dira kababayinan. That's why nga kung tuod nga girl power ara sa subay o ara sa subay pero buwas ta sugpunan nano ang dapat taya andaman sa sining mga fire ants.
2: Lorga Vista.
1: Why na ko sang tiyempo ah sa ngalan sa amon chief executive officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Ramon Alcantara sa technical side. As always, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, karingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio kana. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Rose Jocelyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
7: Mamakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Sa una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
7: Mamakang sa mga butika.
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
7: Mapakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka steak ng boksidor. 3 rounds lang. Knockout ang kontra.
15: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: 101.5 K5 News.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
19: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
20: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aray gyapon ang pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
22: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
20: Hindi lang gid carots.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
19: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
23: Basta.
19: Ano na yung interval?
18: Maedukar ka pa.
19: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 kamo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina or basi may mga inflammation ka sa pancreas or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver. That's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi while hindi pa man namo nakalala mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon, ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
24: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bau lawig do mga tatlo kadlaw.
24: Yes, Sir GP. So mga nagainom dito X500 yung mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
20: Husto Doc Ramil. Ano ang matabo sa lawas by the way Doc sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
24: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga stay state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga pala inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga pala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid, mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
20: So kun wala kagali kaon dok sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
24: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
20: Anong matabo, Dok, ya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya, ayan?
24: Patay ka, guro. Hindi, ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas, ang yara sa deep state, sang ito ang ketosis, iwala na glucose or GP.
20: Oo.
24: Ang matabo is, gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial ng mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag MyTC man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag MyTC at i-campion nga kon epekto. Na-notice niyo nga kon ginahilanat ka wala kag gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid nami magkaon sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
20: Oo, ganagan, amat-amat.
24: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kagmas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga kombinasyon. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
17: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalasubong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Pagsubong ka namin sa akong paminsarin.
1: Mighty C, mapalit sa mga
0: para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Klinika de Alternativo
2: Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique,
2: Juan Tiong Building,
4: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall,
2: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
4: Kulasi,
2: National Highway,
4: kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina,
4: Kabangkalan Branch,
2: located at ACM Building,
4: Texas Street,
2: Corner Bread Box,
4: Kabangkalan Public Market,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City,
2: Radyo Bandera Compound,
4: likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City,
2: Ernai Street,
4: fronting Paglaom Sports Complex.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
24: Dayon gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Agud malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importante kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon,
24: like
5: JP,
24: like okra bi, tugabang,
5: balungka,
24: takway,
5: takway.
24: Damo hindi na mana.
5: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
24: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subo avocado.
5: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kag siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid kadadlaw.
6: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular

0: Sir JP.
1: Oh.
0: Same with your health, no? Kapila na hambalan, hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog.
1: Oo.
0: Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid ya magkanto sa mong clinic, hindi agon magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
1: Usto,
0: no. Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makantos clinic kay magpabulong na.
1: Oh.
0: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo.
1: Makanto
0: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka MITC, mabakal ka mga super antioxidant nga mga suplemento, no? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. Depende na sa inyo. Pero na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MITC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
2: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
3: Ay! Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
5: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. Kung namin ganyan magpangapi, aga pa. Nga, feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya yung kape, po sa balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimok. Kaya gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kaya puno sang antioxidant.
0: DTX Coffee Mix. Pero kung may kwarta sila, sir,
5: may budget?
0: May budget.
5: Kung may budget,
0: DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga. Isimbre ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
5: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ni duwa ka dito'y bayo, ay kampiyon na
0: gin. Bulletproof coffee. Na
5: Bulletproof coffee nga. Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
0: Yes, so, right. Pinaka the best nga sekreto ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, amubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus
1: Herbal Oil.
5: Uy, kampiyon.
0: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibot-libot nga ka
1: na. Wine and gel, ha?
0: Oo. Pakayuin nga, nai ko, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala sila mahatag. Ati,
1: pike.
6: Pike na.
0: Kapon, libot sila rin sa takulingo.
1: Ay, gali ka?
0: Oo. Ilang ginasunod git, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
1: Abaw!
0: Ati, piho. Hindi legit nga klase ng kumpanya.
1: Pikoy.
0: Tay, mabakal mo sina, way mo ko balo kung ano na gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kwan niya. Sigurado.
5: Amo lang legit.
0: Oh, legit. After nga makapamasad si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
5: Extend.
1: Gayuman ni engineer.
5: Ang extend nga pa nami sa imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: All right, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you? Sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
3: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more

0: or nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest ang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stimula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
1: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
0: Patay ka.
1: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
0: Pigaw na absorption sa lawas.
1: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radicals, sir boy.
0: Correct?
1: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
0: Correct.
1: Oh. Meaning pa amo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi D3Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3Bio sa imo nga selula.
0: Kampiyon, D3Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam. Inatanan-tanan, aran na sa D3Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kay wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
1: gadamo maitan. Sila, ya?
0: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
1: Ti amo na nga lain gid nga pala inom ka D3Bio kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula. Ang nami pagi dyan, sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa D3Bio. Malayo kaya sa cancer, indi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugot as hindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ato selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
0: Free radicals. Mm-hmm.
1: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niya ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
0: Wala kabuhi ya.
1: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
0: Correct.
1: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals, ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3Bio. So ibagid niya kung palainom kaya D3Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw, Sir Boy.
0: So simple yun, tani, no? Kung ginamligan ka sa D3 Bio kontra Trangkaso o Busipon kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3 Bio, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio updan sang DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. May DC! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
3: May DC! Mabalik sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
1: Si permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, Sir Boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba. Mm-hmm. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan patay, mm, no? Nakanami pagini kay may laxative siya. Uh-huh. Tingala ka gahumok imong kon mo.
0: Imong pupo.
1: Imong pupo, mm-hmm, no? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amunang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Mm-hmm. Lain gid yung D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
0: Kampiyon. Mm-hmm.
6: Mm-hmm. So, ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Mm. Ang pinaka-kontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. Mm-hmm. If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
0: ang
6: imong mga selula. Mm-hmm. Daw ginapintahan niya man, Sir Boya, literally. Mm-hmm. Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
1: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
6: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
1: Oh.
6: May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
0: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 bio. It will give you...
1: Ako, Sir Boy, lima kagina.
0: It, wow! It will give you instant energy and again, naman ni Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 bio usan mo, you might experience a state of ketosis na gutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami, pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit diya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love.
13: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos, nga sa diin, Padayon kita nga ginatipan, ginpagkamaayo, kag sa sini nga kagabihon. Padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa atong palatutunan. Muna nga dayawon ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw. Tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gin kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pangapagpasalamat, pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Dios malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gin mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbubo sa aton. Kag ang Dios nabakabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan matarong man kag malaod. Ang bersikulo mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, mga katuran, magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sinimula lanuklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyolo Camilo at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, protection at kayo din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14, pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang ato no basa diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios. Ang gingharian sang langit mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang kang ang lima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga mainandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nobyo tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon may isa ka siningit. Yari karon ang nobyo guwa kamo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan, yang tong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana, kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga minandamon, nagsabat, basi hindi ini mag-igo sa amon, kag sa inyo, maayo pa, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kagsang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nobyo. Kag ang mga handa, nagsulod uod sa iya sa sinalosalo sang kasal. Kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nagabot man ang iban ng mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kon sang takna. Si Kristo upon sa mga itutunan nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa bukos nga pagtanaw amo ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot. nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agod sugaton ang iya nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok ang grupo sang nubya naghalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginaagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo ang isa ka grupo naghulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdalasing suga nga may suga kagagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-abot, magawa ka mo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulok, kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo, kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini. Sa pagdali-dali sa paglakat, apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso, kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, hatagi kami sang inyo lana, kaya nga amon mga suga nagakapalong. Apang ang nagahulat nga lima, upod ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila singlana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo, kundi magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal para sa inyo kagwalingon. Samtang nagkadto sila sa magbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang nga mga ulay sa telepunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. Ang tagdumalahan sang sinursalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulom sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragway sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkarip. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga nagulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumot ang balon, ang suga gali nagarepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapakighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa ka tawo nga ginpukaw gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bugos nga bulawan nga may isa kayahong sa ibabaw sini. kag ang iya pito ka suga sa ibabaw dini. Kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw, nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini. Mga kahoy sa tupan sini, ang isa ka tuo, ang isa sa tuo, kag ang isa man nga kilid sang yahong, kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagpagighambal sa akon, nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat, kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Pagi sa duha ka bulawan nga tubo, nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila, amo ang duha ka hinaplas nga nagaalagad sa Ginoo sang bugos nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo, ang bulawan nga lana ginaula pagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandilerio. Kagikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani, gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios, ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pagalagad. Ang misyon sang duha kay Naplas, amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langit nun nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa kasuga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kung paagi sa gahom, kundi paagi sa akong espiritu, siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4, versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nubyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang ikaduha nga pagkarin ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot, pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari. Apang subong sang parabola ang man karon. Ang tion sa paghulat nagapasilabot ang pagtuog ginatiwan kag kun ang singgit mabatian yari karon. Ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan nga espiritu. Kung wala ang espiritu sang Dios, ang ihibalo sang iya pulong, wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran nga walay nga wala ginaupdan sang balaan nga espiritu, indi makapabuhi sang kalag upon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng Espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puloyan ang kinaiya hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang Espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayo. Kag mahulog sila sa idalom sang batid nga mga pagtilaw ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran. Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran. Apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan ng Espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus kag gintugutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong na may kahanda apang napaslawan sila sa pag-assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya. Gani hindi sila makaibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok, kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios, nagakadula sa isa kapurma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan. Kag nagapungko sila sa imo, atubang subong akon katawhan. Kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini paghimuon. Kay paagi sa ilababa, nagapakita sila sing dako nga gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33, versikulo 21. Ginatalo pangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkaren ni Kristo. Siya nga siling sa katapusan nga mga inadlaw mag-abot ang makatalagman makatalagam nga mga tiyon kag ang mga tao mangin mahigugmaon sang ila kabalingon, mahigugmaon sang mga kalipayan labaw sa mga mahigugmaon sa Dios nga may dagway sa pagka-Diyos nun apang nagapanginwala sang gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amo ini ang klase nga sa tiun sang katalagman makita nga nagahibi. Paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan kagola nagadamgo sang katalagman. Kun nakibot sila sa ila pagkaluya, nahangpan nila ang ila kaimulon, kag nagapangabay sa iban, nga ihatag ang ila kakulang, apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang Ebanghelyo ginbantala ang ginuhaw magkari, kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22, versikulo 17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. So, hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila reserba sa ilang tibod-tibod. Kay nagasimbolo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaugali. Agon nga mangin takos sa pag-alagan, pagbaton sa Ginoo, hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya hindi mabalhin. Wala siyang tao nga makapati para sa iban. Wala siyang tao nga makabaton sa espiritu para sa iban. Wala siyang tao nga makahatag sa iban sa kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kag si Job, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sa Ginoong Diyos. Hindi sila makaluwas sa bisan sino nga mga anak nga lalaki o kung babae. Maluwas lamang nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagabot, magwa kamos pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay ginpukaw gikan sa ila pagkatulogon. Nakita kon sino ang naghimo sang paghanda para sa itabo. Ang duha ka partido wala makaibalo apang ang isa ginhanda para sa emerhensya. Kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon ang isa kay nali kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kon bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Dios. Magkapagkita ini kung bala ang kalag ginasakdag sang grasya. Ang dako nga katapusan nga pagtilaw, nagaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun mangin ulihina para sa kinanglanon sang kalag nga mahatag. Ang napulo ka dalaga nagatan-aw sa kasisidmon sing sining maragtas nga dota. Ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano. Ang tanan may tawag, ngalan, suga kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Dios. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo. Apang lima ang indihanda. Lima ang makita nga nakibot na subuan sa guwa sang banquet hall. Sa katapusan nga adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nakakaon kami kag nag-inom sa imong presensya kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami mga panagna sa imong ngalan. Kag sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat. Apang ang sabat amo, ginasiling ko sa inyo, wala ako makahibalo kun diin kamo naghalin, maghalin kamo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makahibalo sang hambal sang langit, mga dumuloong sila sa kalipay sini. Sino ba lang nga tao ang nakahibalo sa mga butang sang tao? Luwas ang espiritu sang tao nga arayara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Dios, wala sing may nakahibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2, versikulo 11. Ang pinakamasuo sa tanan nga mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan, wala ako makakilala sa imo. Amuni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaray sa ato ng Ginoong Kristo. Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga iksina, indi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag ng mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol ng mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublag sa kalibutan. Ginsiraduhan ka sa langit bangod sang imo kagulingon nga pagkadi angay pagkadi tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kagdayon, ginatipon ang amon wala unod nga mga suga agud punon ini liwat. Hindi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi diri. Kag sa gyapon mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Hindi mangin tako sa langit. Sa paanggid, ang maalam nga mga dalaga may lana sa ila mga suludlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa, nagadaba-daba, nga may wala, nagadulong, nga dabdab sa bukos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilak sa kadulong, nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalo-salo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Pagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Dios isa kakapawa samtang ini nangin isa ka nagabag-o nga gahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot na malumdari makuturan nga kita tani mangin suga sa mga ara pas kaduluman. Kaangay sa ginhambal ni Kristo nga kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nabutang sa bukid hindi gin malipdan. Amogin na siya. Dayon mo na nga ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ilang mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iya pulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ang Dios sa pagpasanag sang banas kapagadto sa puluyan sang nobyo. pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinaka madulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinaka madulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sining tiun, nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahong kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. Dos Tesalonica 2, versikulo 9 ng Diyos. Ang iya pagpanghikot, maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga erihiya, kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pagpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dako nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios, mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya na ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman, ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig. Kang ang Dios nang siling magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi isang espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Dios nang siling magluntad ang kapawa. Sa katawhan sang iyang katawhan siya nang siling magtindog ka, magsidlak. Kaya ang imo kapawa nagabot na kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yari karon siling sang kasulatan, ang kadulman magatabon sang duta kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 6:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala, isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaias sa mga pulong, O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog, ibayaw ini indi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40:9-10. Lamang maguturan magkabyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa ang aton nga nabatian suwong makabulig man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at kabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga papalan kinakailangan namin hula sa inyo na physical, mental, spiritual, financial na protection. At patawaran mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos.

0: Kampyon na radyo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updatean kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kong ibalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong agapi, text yun na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong balibon, sa liwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa atong globe number 0927-448-940. September 9, 2026 is a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jerry Lee.
0: Kamusta longi mo nga adlaw sa buong lo?
1: Well, still the same so far, so good. So good so far. Mayong gabi sa tanan, mga ka-K5. Welcome na sa itong program, ha? Ako naman si Jay Lolo. Una gate is mamangkot naton kung nainom nyo na. Nainom nyo ng DTX 500. Ati good. Very good. Mayo. Importante pa dayon kita nga mag-atipan sa aton nga ikayong lawas. Ibutang tagi sa mas mataas nga prioridad ang aton nga sistema, ang aton nga lawas, nga layo sa masakit, kag bala

kabuntian, ha? Atong ginugalion ang pagpikuras sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para ini magkahatag mayong adulot sa ato ni kayong lawas, ha? Likawan ang mga matamis, mga mamantikaon nga pagkaon, mga junk foods, ha? Madamos ang preservatives ng mga pagkaon. Masublabihon ang mga berde nga utanon, mga prutas ng mga gulay, kag mga isda, mga kakaypaib, ha? Likawan, anay, ang soft drinks, grabigid. Ugaliyon man nato nga magpabalhas, ha? Ang pagbabalhas, mga kakaypaib, dako ini nga bulig sa aton nga sa paglimpyo sa aton sistema. Kitungod, mahigko ang aton nga lawa sa sulod. Amoy ni nagatugas ang paghahalit sa aton nga sistema kung pagkaguba. Kung guba na siya, kagmahalita na siya, mag-develop ini sang sakit o balatian. Mga kakaypaib, mga toxins nga makuha na aton sa aton adlaw-adlaw nga pag-inom sa tubig, pagkaklo sa hangin, kag especially sa aton man mismo nga mga pagkaon kag iban pa. Sa pagkaon, arang preservatives, arang toxins, kapila ka na ihan makakaon sang dilatas. Wala ka man namang kot nga pisa tiyanggi, kung kapila na kabulan o kung pila na kabulan nga na naka-standby sa ilang mga stante, antes mo baklon. Kung antes ina maklon sang tiyanggi mga kakayfive, pila manayhan kabulan ang naka-standby sa ilangin baklan sina. More or less, guro malawig na chimpo, that's why may expiry date, no? May expiration. Tungod, may hangganan, may katapusan ang ka-epektibo sang preservatives, no? Sa sulod sang lata, may priskang isda. Daw buhi lang, daw bago lang inakop. Daw bago lang siyang ginsulod sa lata. Kaganami pa sa saborya. Nga man, may chemicals, eh. May chemicals. Anong chemicals yung butanda para maging daw buhi lang siya, be? Preservatives. Nga ang patay nga tao, nga hindi mayon malupok, hindi mabaho, no? Daw buhi lang siya gyapon kag wala nagkadunot ang lawa sa isa kapatay nga tao, abe. Tungod may preservatives. Anong preservatives sa bangko? Ah, sa bangko. Sa nga tao. Preservatives sa tao is formalin. Ang sa isda yan, umana, may preservative man, no? Gagmay mo lang na siyang gagmay mo lang siyang amount to preserve the product. Pero sa dalayon ni mo nga kaon mga kakayfive, nga hindi mo na maisip sang sugod ka nagkaon na sta subong araan na sa sulod sang lawas ng mga chemicals, ha? Mga toxins nga nagahalit sa ato ni kayong lawas kag sa mabot ka panahon nga magnubo ang imong resistensya pag lutuso niya na ang imong kayong lawas. Tagaan niya na ka sang kahalitan, tagaan niya ka sang masakit o balatian sa mabot nga panahon. Subong pala nga laan pag-aunay ng mga toxins nga pundo sa lawas ta. Pagi sa pag-exercise, pag-eliminar, pagpagwa sa maton balhas, nag-aupod ilig ang mga toxins nga para maglimpyo ang atong sistema, ha? So ganit tagagid panahon ang pagbabalhas, ha? Limpyuhan ang palibot para wala magatinir ng mga kagaw o kung bakterya o kung mga dingging nga magahalit sa aton panimalay, ha? O galion tayong malimpyo ang aton sulod panimalay kag ang aton ugsaran para healthy ang whole family. Ikawan ang mga stress, ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress na ikawan naton, ha? Tungkol sa stress, nagasaka ang imong blood pressure. Tungkol sa stress, nag-aataki ibang tao sa ilang problema sa korason. Iba nag-heart attack, iba nag-stroke. Iba nga tubuan sa cancer tungkol sa stress. So gani hindi magbaliwala ang stress mga kakayfive, ha? Balansihon talagang atong kabuhi. Kailangan kabalo kita magpagar sa mga bagay o mga butang nga makahatag sa atong stress, ha? Kag hindi gin magkalipat,
mag-inom kita sang DTX 500 every day. Pasalamat kita. Thank you, Gid, ha? Sa subong aton nga panahon, magkaka-K5. May aras ang isa ka natural nga suplemento nga mamaskog, mapisan, maghatag bulig sa aton sistema nga para limpyuhan ang mga toxins nga deposito ginatultol niya bla. Ang mga daan nga mga toxins nga aras sa aton sistema ginatultol sa nga DTX 500. Kaginailiminarya, pagwas sa aton lawas, kaginarepairya ang mga damage ng mga selula, ng mga tissues, ha? Kaginatagaan niya sa nga sustansya nga para maging mabakong liwat, nga para maghatag naman sa maayong pagpansyonar sa aton sistema. Among ina ang DTX 500, ha? May ampalaya extract pag-insa nga nagabulig, panubos ang aton nga blood sugar. Kaya nagpugong, nga hindi maglapaw sa libel sa aton nga blood sugar. Kaya may picto siya nga parehas gid sa insulin. Gani ko may history kamo sa diabetes ang inyong pamilya, subong pala nga daan is kontrolahon nyo na ang inyong diet, ang inyong lifestyle. Kag updan gid sa DTX 500 para madali ang pagbalanse sa imong sistema. Ha? Ang DTX 500 may aramang sa super antioxidant nga halin sa tubo. Nga nagabantay sa atong sistema, in kaso giman may mga free radicals yung magubod o kung magsulod sa atong lawas. Ara na yun ang antioxidant, ha? Nga para magdagaan na proteksyon ng atong selula nga hindi basta-basta maataki sa mga free radicals. Natuyo gin maghalit, magubas ang atong selula para tagaan kita sa balatian kag masakit, ha? Ara ang DTX 500 may super antioxidant para ilikaw kita sa kalitan sang free radicals na layo kita sa sakit kag balatian. So gani everyday is DTX 500 everyday.

0: Undang Mighty Shea. Very good, Mighty Shea, mga kakipaw. Kinanglano na tong hindi magtulo si Punta. Pasalamat kita daw, wala na sibong bagyo. Wala na low pressure sibong. Pero ang hamagat daw, sige-sige na ni Guru hasta mag-Disyembre. Ang gagom-goom, ang paglapta-lapta sa ulan nato namin, no? Padayo rin na kundra tungod sa hamagat, no? Sumong hamagat daw dito sumong kasinto sa gapermisa sa Luzon. Daw nag-atiner sa Luzon, no? Kag diri sa Bisaya sumong panahon, mga kakipay, mag-experience kita sa mga maulanon ng panahon o kung lapta-lapta ng pag-ulan tungod sa hamagat, no? Sa Mindanao, hindi masyado mainit sa Mindanao, eh. Ang Luzon kag ang Bisayas, among apektado gid sang tawag naton nga habagat. Pero wala sang bagyo, wala sang low pressure. Pero sa atong tupad balay nga Japan, sa Japan grabe. Kaluluoy ang mga Hapon to subong. Wala labot, may permis lang nga linog dito. Subong ginabaha sila subong. Basagin nila dapa-dapa. Grabing baha sa Japan, mga kakipay ba? Kasami nagalinog dito, ha? Pero sa Indonesia, sa nagligad atong kalayo, ang kalayong grabe ang sunog sa ilang kabulkira, no? Farm oil, farm, ano to, siyang kahoy to? Farm tree, no? Nagkalasunog, nag-apekto din sa ito ng haze. Kakalapot din isang aso nila. Nagkadala sang hamagat ng hangin. Subong balita na ito, apat, tuptum, anong kabulkan sang Indonesia, ganilupok mo. Grabe. Mag-amusin ni Balantayan. Balantayan, ha? It's either nagahalog o kung nagagutok ang dalong nga bahin sang aton kalibutan. Malupok siya tungod nga para maghugot o kung naglupok siya para naghalog. Di pa magiliho na dayon ang mga tawag naton nga mga luta. No? Magiliho ang mga luta kaya kung muna naghalog siya, wala sang mayong nga pressure nga nagpugong sa kada kontinente, posible magagiho ang mga luta si Iban. Pero may aramad churiya nga naglupok siya kang naghugot ang mga plato nga para hindi na mag-stabilize bala, hindi na mag-uyog. Pero kung sa proseso, before mag-stabilize, mag-uyog yan, ay. Pero lahat siya na may arang tsuriha ang mga sa eksperto nga daw nag-activate ang mga vulkan sa Pacific Ring of Fire. Didala na na ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire. Dala na na yung kalaon. Dala na ang Mayon, dala na ang Taal Volcano. Ang mga vulkan sa Pilipinas, dala na sa Pacific Ring of Fire. Nga once mag-activate siya niya, kasi mag-katay sila, wala? Magnilupok, wala? Di, siyempre, madalagan ina sa Ring of Fire. Daw suba, ina sang magma sa dalom sang atong kalibutan mo. Nga isa nila mag-lupok dati, siyempre, apektado ang halos tanang nga ga-connect sa Pacific Ring of Fire nga mga bulkan. So that's why Balantayan, kung ini lang paglubog sa mga bulkan sa Indonesia para mag-interlock ang mga plateau, ang mga continental shelf sa kada nasyon, o kung ba si Indonesia is another continental drifting. Ang pag-iho, pag-idog sa aton ng mga kadutaan before siya mag-stable. Pag-aluntad anay siyang mabaskong Napaglinog. Rason nga tudlo nga po ng climate change. Tungod sa climate change, tungod sa global warming. Ah, si gamit global warming haw. Ay tungod sa sobrang emisyon sang karbon sa aton atmosphere. Sobrang emisyon sang karbon monoxide nga mo nagadugang painit sa aton kalibutan. Dapat ang kalibutan niya maging mabugnaw lang, madamo sang kahoy. Because ang kahoy nag-give off sang oxygen. Ang oxygen nagapakalma sang aton kalibutan. But then, ang nagadabo ang tao, simpre nagapanutpik. Ang iba nila ginautod ang kahoy para itutpik. Ang iba naman, ginautod ang kahoy para itukod sang balay. Kag wala na ginabuslan na yun sang kahoy pa. Di ang kahoy nagpagwas ang oxygen, but then kulang na maka support ini, no? Ang carbon monoxide, kag carbon dioxide, amo ini nagatugas sa kiniton sa ating kalibutan. Kung may kahoy kita, suyo po na sa kahoy ta. Kay because isa sa mga ingredients ang mga kahoy sa mga tanom, ha? Sa paghimo sa ilang nga pagkaon is carbon dioxide, ha? O kung mainit nga hangin. So it so happen nga wala na siya mag-absorb masyado, hindi na sufficiente, no? Sa pag-absorb sa mainit nga hangin o kung carbon dioxide, monoxide. Kaya tungod, hindi na balansyado ang kahoy, hindi balansyado ang atong planeta sa iyang ecosystem. That's why ang nabiling nga mga init nga nagapulon-pulon na lang. So ang concern sa kalibutan, ano ang dako nga contributing factor? Ano man dako nga nag-contribute sa pag-init sa atong kalibutan? Ang mga ba sa chismosa? Tungod kita nga mga tao, gag-give off man kita sa carbon dioxide. Nag-inhale kita oxygen, kag nagpagwa kita sa carbon dioxide. Ginabasol ko no mga chismosa. Tungod nga si Giwa Kalda Permian Laudlaw, nagapagwas ang carbon dioxide, nagadugang ang init ang kalibutan. Gani ko no mga chismosa, kung wala man ako no siyang maayo ko no yambal, kiputang baba nyo, masalba nyo pang kalibutan. O seriously, ang natudlogging na dako ng rason sa carbon dioxide or monoxide, ang pag-init sa atong kalibutan, ginabaso sa fossilized fuel. Ano ning fossilized fuel, abi? Amo ni ang gasolina kung krudo nga ginatughong naton sa mga makinaryas, sa mga factories, sa atong mga salakyan. Amo ini ang ugat sa atong kunong global warming. Ang pag-init sa atong nga kalibutan tugas ang fossilized fuel nga ginakonsumo sa tao. Nagainit ang kalibutan tungod ang iya exhaust, ang iyang mga ginapagwas tambutso is init nga hangin. Carbon dioxide o carbon monoxide. Amo ini nagadugang painit sa aton atmosphere. Kag wala nagabugnaw, tungod kulang na ang atong mga tanom, atong mga kahoy, na para i-absorb ang carbon monoxide o carbon dioxide. That's why sabong ang tao nagpaminsan sa tawag natin nga invention. Necessity is the mother of invention. Kinaglanon sa aton nga civilization sumong ang salbaron ang aton kalibutan because wala na sa iban na ibaluan kita nga pwede maka-star ang tao. Alang lang makadong sa bulan. Wala tiya sa tangkong. Wala tiya sa puno sa saging. Hindi ka to katanong yung kamuti daon, kamutiya. Wala tiya isda. Wala tiya baboy, baka. Tungod ang bulan, hindi niya habitable. O kundi pwede istaran sa tao kay wala siyang atmosphere parehas ang aton nga kalibutan ng Earth. So necessity subong is ano ang medyo sa tao? Tungod sa necessidad nga parang mapahapos kakilanglanan sa tao nga ma-improve ang iya pagpangabuhi, nag-develop sa mga teknolohiya. Sang una nga tao nga aras sa kuibabla, at ara sa kuiba, wala siya kabalo kung paano niya kung paano niya gutlon ang ilang ayam, abing baboy talonon. Wala sila kabalo kung paano niya gutlon ina kung lasaon, abing ginasugba lang labilog ang ginaklab. So tungod nga nabudlayan sila, magparti-parti abing, kinamo, ginaway, kinasugba, bilog ang sapat, mga gusabi. So lihi, gurong taho, guro sa mutong panahon, nagkapaminsar, bato lang. Kaya makita yung kasami sa iya palibot, bato. Ngang ta bato, mataliwis, galing kang matalong. Nga kung palpagon mo siya, kakabuka ang isang klaseng nga bato, abi. Kag nagado, gihimo siya, kakutsilyo lang. So nakainbintong daw sa mutong nga chimpo nga rapa sa kuweba ka nagabahag. sa isa ka gamit nga para mautod ang karne siya nga isa kasapat nga para mapadali ang ilang pagpangabudlay kung pagpangabuhi sa mutong nga time. So ang tao nga inbintong nga paminsar, no? Sa motong atyempo, sag na-invento siya, eh, siyempre, no? That is a sign of knowledge or intelligence sa tao. Nga may rason siya nga para maghimos isa kabagay to sa anong nga purpose, kay balos sa anong nga purpose mo. So, sign of intelligence inabi, no? Sa according sa research natin. So, sag na-invento nila ang tawag natin nga mga bato nga pwede maggulot sa mga karnisyang sapat. Do, hindi ko na malayo nga pares na ko na sa mga moderno nga panahon. Do, ang level, sino naka-inbinto sila sa isa kasalakyan nga Ferrari? Abo na ito ka-importante sa ilang pagpangabuhi sa amutong nga time. At ang mataliwis nga ba to, ang matalom nga ba to, importante kagilanglanon sila pagpangabuhi sa amutong nga time ng mga tao garapa sa kuweba. Nga uso pa yung pagkaon niya is mahanting kanay, mangita kanay, mangaso kanay, mangita kanay, usa, baboy talunon, before ka makakaon. Isa yung lahat ang mga amuntong nga chimpo, importante na ito yung matalong nga bato. Kaya ginahimo na kutsilyo, hindi kanay ginabutang na sa punta, puno sa punta sa ilang panabla. Sa pagpangaso nila kung paghanting na sa mga usa, mga sapag na pwede nila makaon. Necessity is the mother of invention. Sa ating panahon, kinanglano naton siyang manasing pagkaon. Because nga kinanglano naton mag-overtime o kinanglano naton mabugtaw kag temprano pasada ng ulubrahan. Necessity ang pag-invento sa tao kung paano mapadasig subong atong panahon ang pagkaon na swine nga iminto ang mga instant ni instant noodles, instant coffee, instant milk, pati instant baby, ara na. Tanan nga instant gina-iminto sa tao para mapadali, mapahapos ang paggawi naton sa atong nga sibilisasyon. Na ang telepono na inbinto man sa tao because kinanglanon sa ating komersyo sa pag-develop sa atong ekonomiya, hindi lang sa ating mga nasyon kundi para sa bilong ng kalibutan na inbinto ang telepono, ha? Para manasing ang komunikasyon, pagbailuhanay sa mga transaksyon, kaiban pa ang mga purpose na. Ha? Okay, ha? invention is the necessity, is the mother of invention. So na-invento ang telepono, ang cellphone, na-invento ang mga instant noodles, instant coffee, kay iban pag ang mga madasing ipiparang ang mga pagkaon tungod kinanglanon sa tawo. Na-invento ang matalom nga bato, nga daw kutsilyo abi, nga para paggulot nila sa mga makarni nga matig abi, sa mga sapag nga nahuli nila ako na dakop nila. Ever since the world began, sang arang kata ang tao na nagtubo, sabi ko nag-istar na sa kalibutan, nag-panilag, nag-paminsar, kung paano pagid ang mga pamagi, ano ang dapat himuon, ginapaminsar nga para maghapos ang paggawi naton. Sa mga panahon, ginapaminsar sa mga tao sa buong, kung paano isalmaron ang atong kalibutan. Sa global warming, tungod nga delikado, at tungod sa global warming, mga K5, ma-activate posibly ang mga vulkan na magalutan inisang manako ng kalitan sa katawhan. Mga vulkan ari sa aton niya sa madag, sa mga duta. Pero mas madamo pag nga vulkan sa dalom sa dagat kumpara sa asa takas, abi. Di mag-activate ang mga vulkan sa dalom sa tubig. Anong matamo? Posible tidal wave o tsunami. Din makanto. Magakanto sa mga kadutaan kung diin may mga katawhan. Anong matamo? Ang mga tao magkalalumos. Plus, pagin nga sige ang lupok sa mga vulkan, gatayog ang mga duta, nagakatumba ang mga building, gakasunog ang mga building, mga panimalay, nagalik ang gas, wala sa kuryente, sige linog, sige lupok sa vulkan, sige tidal wave. Amo inang delikado, mga kakipan, nga magsamo ang mga kalamidad sa padayon nga gina problema nato nga global warming, epekto sa aton nga mga ining pag-init sa aton kalibutan. So that's why ginmintong tao, kanina nag-inmintong tao, necessity is the mother of invention. Electric vehicle, may mga electric vehicle na di battery. May gagamit na siyang solar, may gagamit na siyang windmill, nagagamit na siyang geothermal, nagagamit na siyang hydroelectric, no? Ina sa mga alternative nga mga source of energy kung maka-generate sang energy sa aton. Pero nga daw wala ina sa masyado gina-promote. Gina-promote niya masyado ang tatawag naton nga gas. Because ang gas is my investor. May investor, may negosyante behind. Sina? Ha? Ini ang iningilaining mga hydroelectric yan. May mga negosyante man na, no? But then ang ego sang ilang mga produkto is lesser impact sa ating pag-init sa kalibutan. Ang iniyang gasolina, grabe gini. Nag-dasig pag iniyang init sa kalibutan ta. So it's about time ng tao nagpaminsan nga daw amat-amat na mabiya sa fossilized fuel. O kung iningatong gasolina kagrudo, mag-develop na ang electric o kung natawag natin nga mga source of energy nga wala sang impact sa atong climate, ha? Wala nagpainit sa atong klima. Isa na nila ang natanaw isang electric vehicle. O kung ang mga salakyan, no? Ang ginatugong nila is carbon-aning ining ining mga heavy water, no? May gina-develop na ang kalibutan ng mga salakyan by the year 2030, guro pasaka, Magalap na guna ang mga electric vehicles kang mga source of energy nga hindi ya makahatag nga guba-guba sa atong nga klima o kung pag-init sa atong nga klima. Di amoy na sumong ang tuga, mga kakaifab. May mga linog, mga lupok sa vulkan, may mga tsunami, may mga baha, may mga hurricane. Grabe ang mga kalamidad tungkol sa epekto sa climate change. Ha? O sige, new time nga chika-chika lang ha. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sa nga mighty sea para hindi kita ma-allergy, mag-sipon, maghilan at matrangkaso. Mag-inom na sa mighty sea ang alkaline ng vitamin C para madasing magsaka ang atong resistensya at depensa. Pag-inom sa mighty sea ang alkaline ng vitamin C kaya para sa atong mga chikiting naman, mighty sea 04 kids. Nainom nyo ng nitri ba yun? Nitri ba yun? Basta nitri ba yun? Yeah. Okay, so right, ha? Every day, isang kakapsula, kung duwa, tatlo, the best gain ng protection contra virus. Ang nitri ba yun? Ang nitri ba yun, himo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3. Nga naghatag proteksyon, depensa sa aton nga lawas, nga dasig lang kita mapawan sa ginabatsyag na itong tangkaso, simon, o kung mga sinyalis, simptomas ang COVID o kung sang virus amihan. Proteksyon na ito, mga kakaifab, kontra sa mga fungus, ka bakterya, kag virus, mighty C o kung D3 bio, ha? Mga produktong kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarang ginmamakal sa halos ng mga butika at farmasya sa inyong lugar. Available sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Ha? Pwede nyo man ma-order sa online na Shada, Shopee, at TikTok. Kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad ka mo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kung mapacheck up na lang dayon sa itong nga medical kag alternative doctors. Ha? Libre, wala sing bayad. Let's go to work, aha. Tawag na ka mo sa itong hotline. 0928-611-2263 kag 0927-7444-8940 sa tanan natin nga masuki from K5 News FM Rojas Capiz. Good evening. Alas 10:17 na may caller kita. Hello, good evening.
1: Mayong gabi,
0: Lolo. Ah, mayong gabi, no? Arina, arina. Si Banoy ni? Palapit ng Banoy, palayo-layo na. Ano siya mga upod mo kinagasamo, tingog nyo?
1: Okay na?
0: Ah. Banoy, okay. Si Banoy, isa ka, hindi man makakita, nagamasahi sa NGC. Ara ka mo sumong sa NGC,
1: Nag-ulan
0: kayo subong. Ah, nag-ulan subong? Di ano, mapuli na ka mo?
1: Buhay pa, buhay pa.
0: Hasta ano oras hindi na masaya sa NGC?
1: Until it's so good.
0: Ano so good oras, sabi? Ano oras so good sila? Ah, hasta alas 12, ano oras so good, ha?
1: Five
0: ano? Five fingers?
1: Five o'clock.
0: So, so good ka mo alas 5, hasta na alas 12 sa gabi. Di mga pila na ka-oras, sabi? Mga 10, mga 12 oras?
1: Di, mga 6
0: lang. Ah, mga pila lang? Alas 10, 5, 7 ka-oras? Ah, si. Di adlaw-adlaw ina yung inyong ginabuhat amo na, no? Adlaw-adlaw, Monday to Sunday. Ah, si. Pangabuyan mo na giniyabanoy ang pagmasahe da sa NGC da sa mga adlaw-adlaw nyo mong ginobra? Ah, siya. Magka-respaser man, no? Magka-buhi man na dua kamilog sawa? Ah, doon ka lang ay signal mo, no? Ah, naga-robot ang tingog mo, no? Ah, di, why na? Kung yung baterya ang imo, yung baterya silpon, di ng puslan. Ah, why na? Ah. Balado sa cellphone niya. Mga grupo na sila sa mga blind nga nagamasahe na sa NGC, ho? Di sugod ang ila duty. Kaliya ko napon. Alas 5, top-top, alas 12 ang gabi. Pila ka oras, sabi? Mga 7 hours, no? Mga 7 ka oras ang ilang pagtambay. Diyan may mga... Amot siling kong gali, alas 10, alas 11, ya, makadong sa NGC, ya. Arap pa na sila, gali, ya. Pwede ka lang ka maka... Kung lapit ka lang, makamasahe ka, gali. Nami ila masahi, no? May ara 30 minutes kag armera isa ka oras mo. May ara iya iba niyang ginahinay nila. Daw ka masahi sila, daw ginahinay nila magalaga niyang oras. Ano na ginahungo nila nga para nga maghinay? Iba niya ginadasig mga masahe para nga mayong epekto bala sa lawas. Gina-apply gin ang technique kung paano mag-circular ang dugo ang isang tao. Ang iba naman niya daw himay-himay lang, abi. Nga parang mag 30 minutes na di mabayad ng customer. Pero mga grupo na sa NGC niya daw ginaprikura ginilang ilang ang mga customer nga maging satisfied sila bala sa pagmasahe. Gina-apply ginilang ilang ang intonan sa karate. Ang karate, masahe. Damo na ka pa masahe sa

0: Nagaulan o ulang itong una hamagat naman ng mga K5. Wala man sang low pressure, wala man sang bagyo ah. Hamagat hindi mo na yung chimpuya sang pagsugod, bermla, bermant. September, October, November, December. Tinix matya yati October na siyempre. Maskarana. Maskarana sa Bacolod City ha. Kagabay pa nga hindi lang niya. Hindi lang maging maulano na. Para sadyang maskarata. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Oo, oh, may gabi. Paring Rex, ikaw na eh.
1: Yes, di lolo.
0: Yes, tinainom mo na.
1: Amo magyapo na. D3 Bayo, may TC ah.
0: Oh, thank you very good ah. Di ano malaga gusin mo na, ano malita ta?
1: Hindi siya balita, kundi umusun ko lang
0: galing. Diyan ka nag-autotune. Dali lang. Ami pushing na biyanay kay doon nag-autotune mo signal. Pangita na biyanay okay, siyang mayroon na posisyon na biya. Ha?
1: Okay na.
0: Ah, dami Diyos. Okay na. Ami Diyos imituwan na biya. Ah, wala na gotod-tod. Okay na, sige na, okay. Ano na? Ano na siya? Balita? Hindi balita?
1: Bindi balita, pero baloka, ini ba na subong dilulo? Kundi nag-budget hearing ang mga congressman sa subong na hearing, no? Budget hearing, wala ko naman. Karon, may nakita ang isa niya congressman.
0: Dali lang, ano na yung mga, anong tingog mo na ba? Nakalawayaw?
1: Base sa posisyon ko ni Lolo?
0: Oo. Ipol to honey.
1: okay na.
0: Ara na, oy. Sige na, okay na. May try to what?
1: Okay. Kaya may nakita sa hearing mo na ni Lolo? Si ang congressman sa bagong generasyon nga si Robert Nasal. Okay. May nakita siya sa Department of Education sa isa ka learning material iningbahin sa ano galing tawag sining nalipat ko sa iya nga title pero bahin niya na sa mga LGBTQ mga ano?
0: Sige.
1: Grade 1 pa lang, gender, ano gali, gender identity. Magali na iya nakita to sa learning material sa grade 1. So, nagreklamo, sabi na pa-explain niya kay Sani Angara na may amusin niya klase sa learning.
0: Nano na signal mo naman? Katapok sa signal mo. Namita na siyang ina-explica. Very informative ang imo nga ginambal. Probably mata signal mo na kalawagin. Daw nag-autod-autod mo lang imo tingo gaw.
1: Manuwag pa rin ko na lang aray. Sige.
0: Igamita na lang cellphone mo lang nga tag 100,000 mo lang. Nado mo ni si Rex nga daw ng mga pigaw nga silpon mo na gamit. Yeah. Ang nga imo naging bakal mo lang nga 100,000 mo lang nga silpon mo lang. Grabe nga silpon mo, 100,000. Dali lagi kami may color kita sa piyaka, ng linya. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, may gabi.
0: Mayong gabi, sino ni?
2: Si, ano ni, no? Si Gabriel Idris sa Maya, no? Dire sa may Escalante, pero aray ko din sa bong sa NGC, sa Bacolod.
0: Okay. Sa NGC, kasi bong membro ka man sa Hinikapay Gang.
2: Membro kami na ya.
0: Doon ka na ko damo sa tao, palayo kami anay, kito nagkasamo, hindi ko kachindisi mo.
2: Nagsubong lang, nagtulot sa litit, budlay kong nabuha magkarabasa kami.
0: Kagahod siyang background mo, no, ba nila na ipahipusa na?
2: Ganay, gahod niya ako, ano? Gahod niya ako ng mga upo di subong sa NGC, subong?
0: Di, alam ka pa, mati, hindi kay Chindi siyang inahambal mo, kikasamo, blas ang ginawakal mo?
2: Sige lang kay kasi maghipos na sila ah. Ara, why na mga gambal.
0: Oh, si Gabriel o, oh, di nga naga, nga naga, ano, blah makabilog na nakadamo no, sinyo?
2: Mga upod sa mga, ano, mga upod sa mga masista, masista.
0: Upod ka muna ni Banoy?
2: Oo, upod kami ni Banoy.
0: Ito yung nagtawag ni siya magulanggit, kagang ireklamo ko siya, kalaway sa cellphone niya?
2: Diba si siguro sa iya, sa iya ka signal, dula-dula, guro ang signal siya ko cellphone, o kung may ano lang.
0: Oh, lawag niya cellphone niya?
2: Kipad, kipad na niya ka cellphone, kasi dula-dula ang signal.
0: Arama feedback ka na karoon, kaya hindi ka nakukabati, kaya gaingaw naman?
2: Gaingaw, ganingaw po lang siya. Ako lang yung iko sa nga no, radyo.
0: Sige na lang, ha. Willing pa ko tani mag-istorya si mo, pero do, hindi ko komportable sa aton nga communication. Kaya naga-feedback, tabla. Ha? Eh, tamyawa na lang na. Go ahead, ha.
2: Di ba, ano na lang ko, mang shoutout talaga ko kay tama, hindi ka gawad sa mong dress akon niya.
0: Oh, sige na, go ahead. Oh, go ahead, ha.
2: Sige, mayong gabi sa tarantana mo, sa tarantana ang ginagawati sa K5, GCFM nga. Nakulad kag sa K5, GCFM, Sagay. Sa tarantana ang ginagawati na sa mong samay, Sagay. Sa may Escalante, mayong gabi sa tarantana nga naminaw niya sa mong sa Escalante City sa K5, GCFM. Kag sa ako makauban rin karon sa NGC, mayong gabi or mayong gabi. Kag sa ako gyud babalik sa may no sa may Escalante no mayong gabi o mayong atag kag sa ako di ko leupod diha si JB si Michael sa may barangay Makiling si Randy sa may Kawayan si Banoy diri sa ano mayong gabi kag sa daran-daran ko lang din nga mga kaugtari nga mo sa isda mayong gabi kag mayong pag-hikap-hikap sa customer.
0: Sige, ako sige. Sige. You. Pasensya kay kido. Daw wala nagauyon ang kalidad sang aton nga communication, ha? No? Daw nagapidback, ano nagaingaw? Di masakit ina sa dalunggal sang aton nga mga listeners, no? As much as possible, gusto kita mag-istorya. Di lang puro panamya, kundi ang essence ako ng namigid. Maka-istorya, taga makachika-chika, kitabla. Magkastorya kita sa mga buhay-buhay nga para may matunan man may mga leksyon makita makuha sa inyo. Pero though it seems nga daw wala ang nag-auyon ang kalidad sa atong communication, di panamyo lang astay. Di panamyo yan, di okay malang na. Ang pinaka-importante ang kalidad sa atong komunikasyon. May balanay tabla? Kung ano ang imuyang nga pangabuhi, ano mga struggle mo kag mga achievements sa kabuhi nga mara makahatag man sa ibaan sa pagtulunan kag inspirasyon at the same time. Hello? Manoy, hindi na lang magtawag ah. Kagalain sa cellphone mo. Noy, kalahin kayo sa cellphone mo, do robot ang imutingog. Hindi nalang pagpilitan, Noy. Mayong gabi, hello.
3: Mayong gabi, Gino, no. Oh, para matamos sa signal, no.
0: Sino, ni?
3: Si Leo, sang
0: kwartero, Kapis. Ate, Ariel, mayroon din ako mali siya kay Leo. Anong cellphone mo, Leo, ya?
3: Nokia.
0: Ate, klaro ka di?
3: Kipad ni, halin siya Dubai.
0: Ate, imported galiyan ko siyang kipad na kay Nokia, galina. Klaro, ditingog mo daw, ara ka lang sa dalumbalay. Oh, nga doon bala nga nagatangla, bala kang nagahulat sang makita nga kung ano. Ah, Leo.
3: Siyempre, pilahin. Kaya magulang ka nakainom sang isiba, yung dito sa ex-coffee.
0: Ah, bao! Uy, pagkani ka mamanggot. Uy, pagkani ko ka mamanggot. Ah. Ara na yun, ah. Ara ka mo sa Quartiro Cafes?
3: Oo.
0: Layo, eh, layo na siya sa Rojas, Rojas City?
3: Hindi ko na, no. So, Banwani sa Quartiro, Banwani.
0: So, sunod siya nga Banwa sa Rojas?
3: Oo.
0: So, kalampot ang signal sa K5 News FM Rojas sa inyo?
3: Oo, may, ano man eh, may K5 hindi sa Rojas.
0: Oo, oh, oh, that's why, that's why. Anyway, Leo, ngalan mo pila na edad mo, sir? Ang tuod lang, ah.
3: Lang siguro ako sa inyo. 62.
0: 62?
3: Oo, nagabato na ko siyang dutay na pensyon.
0: Mayo, 62 din rin tingog yun, daw hindi 62. Ha?
3: Daw pila.
0: Daw 61 lang? May ano ka nagli? May is ka nagli na pensyon niya ginabaton every month?
3: Oo, social security system.
0: Ah, di sang mga early years mo pa, pare li Leo, anong imuya trabaho?
3: Sika driver.
0: So, ang imuha contribution sa SSSA daw voluntary? Paano ka?
3: Ginahulog-hulogan.
0: Oo, ginahulog-hulogan mo lang kada bulan.
3: Oo.
0: So, pila man ang imo yung, pila man katuwing ang hulog-hulog mo, abi?
3: 120 months.
0: Ah, nakompleto mo, abi?
3: Oo.
0: So, sang mga edad ka 40, abi, 30, wala ka na ibang obra? Sika driver lang gid?
3: Oo, kaya may lang sikad.
0: So, buong nag-sikad ka ba? O kung nag-kamang ka na?
3: Wala, nag-surprise lang ko kada gawanlaw para may mayong lawas ka.
0: So wala ka na naga... Oo, oh, wala ka naga...
3: Wala ko kasikad, wala na.
0: Oo, nag-sikad, importante ka lakad na.
3: Oo.
0: Oh. Sa imong pangamuyan ng sikad na yan, di siyempre sa una, sa nga muna yan, usog ito. Pagwanya sa mga e-bike ni kama tricycle ni, nag-intra na sa mga sikat, di nabigtuhan ang sikat, di ba?
3: Oo, sumong malakan ang sikat.
0: O, laban?
3: Mga
0: e-bike, mga electric bicycle, abi mo na, no? Amo na ginagintopiko naton. Di wala na iya sa tao yung nag-exercise ako nag-tricycle ka kasami, no? Sa makita natin sa dalanon, kalabanan nag-e-bike, nag-tricycle na iya, no? Nibla?
3: Oo, may arali mga masikad pero malakam lang.
0: Oo, pero hindi na iya ginabiyahi pa. Dugo personal na guro nga ginagamit guro. Hindi na guro ginabiyahi pa. Kung may aragin man, daw medyo daw hindi na mayong kondisyon sa nga sika na kalabanan.
3: Oo, kalabanan sa sika na rin man.
0: Oo, gali. Te, how long ka na nag-untat sa sika niya pare?
3: Ay, kata sa may dad ko.
0: Pila na katuig ka na nag-untat sa sika?
3: Mga pulo na katuig.
0: Pulo na katuig. Nga man, nagbanog itlog mo?
3: Ha? Nagkakurap-kurap yung mata ko.
0: Ah, ito yung mata yan. Ito wala ba na diferensya yan kay... Ano, lain na ginaw? Hindi ka nakita, Mayo?
3: Makakita man, pero... Bunday ma-aksidente.
0: Okay, bunday ma-aksidente. Ma-disgrasya.
3: Oo.
0: Ah, pero wala ka magkagi-disgrasya sa babae?
3: Kuhan lang. Parsya lang.
0: Ah, may kabataan ka pare, Leo?
3: Ah, wala.
0: Soltero?
3: Soltero, pero saan ko na nagkapantiro?
0: Subong nag-matomato?
3: Wala na.
0: Wala naman gusto mo ng gripo.
3: Pero katindog pa.
0: Katindog pa, ano, tuhod mo.
3: Mga kandalunggan.
0: Ah, muna ang mumantayan nga magkulo. Lap, lap, lap. Ah, sige, pre, Leo, ah. Ati amo na...
3: May tamangkot ng kolo.
0: Ati la ba is tas tuhod?
3: Hindi.
0: Ano na?
3: Ay, nag-inulan da sa bakulon.
0: Nga, man, mangayok ka? Nagkatalit. Doon nagkaulan-ulan siya. Tapos mabundo man siya, mauntat siya. Lapta-lapta.
3: Kaya sa may mga... Dahil may mga balita, malo nga maabot ng El Niño.
0: Yes, oo. Maabot ang El Niño. Nga, ano tugon mo, aw?
3: Ay, gulad daw nag-inulan. Magkaming may El Niño, aw? Ito yung nasubong.
0: Tungod ang El Niño, kung mainit ang mainit ang panahon, there is a evaporation sa tubig nga nagagawa, nagkatabo sa atong kadagatan. Ang evaporation, nagasaka ang nagatahaw bla, nagausbong ang tubig sa atong kadagatan, nagasaka sa mga panganod, no? May ginatawag itang condensation. So kung El Niño grabe nga tagitis ang init, ambo silingon grabe man nga pag evaporate sang tubig sa dagat, no? So may mga porsyon nga nagainit ang parte sa kalibutan, pero may mga porsyon naman nga nagabalos ang grabe naman nga ulan. Grabe nga init ka grabe nga ulan. Amo ina ang epekto sang El Niño. May upot. Kaya naga... Ano?
3: Ha? Nagbulan. Ano? Nagbulan ang
0: inyong wow. Ang estimate nila, November.
3: Ah, nabusat siya.
0: Nga may tugon kay pa Maxim ta?
3: Ay, ang November ganito rin nila, kasi sa December, may mga bagyo-bagyo, ganyan ang tabotan.
0: Oo, may bagyo-bagyo man gani, mabot man kagkasami ang mga bagyo nga nagasulod sa amo sinang mga binulan. Mga makusog na, no? Last quarter of the year sa atong pungsod, ang nagasulod nga bagyo is makusog kag kulbaan na kay kasami sinang panghalit gid, baha, panguba sa mga pananom kag mga probidad ka mga balay. Ha?
3: Mahalimang kang laba.
0: Yes, okay. So, amung mula na question mo, kung nga nag-El Niño, nga nag-ulan, because amun ang proseso sa El Niño. So, kung grabing init sa El Niño, nga nag-init sabi, nag-evaporate ang mga tubig, nag-tipon sa aton nga, panganod, nga gina-condense, kaya nag-ihimo siya galom. Kung magalom siya, magbukat na siya, puno sa tubig, amo na pagtumpas ang ulan.
3: Oo, lo. Pangamuyo, yung tiyalo nga, wala sa El Niño, wala sa Laninya, wala sa bagyo, wala sa linog.
0: Oo. May aragin man na yung Laninya, hindi may arag man ulan ka tubig, pero hindi lang tama ka damo, bla? Kaya kalain man wala ka ulan, wala ka init. Okay, tungod nga mabituhan man natin ba, no? May maulan siya nga tamang-tama lang. Kag mainit siya nga katamtaman lang, nga mabuhi ang mga tanom. Pero ang tamang kainit nga mga makalaya, ang mga tanom, ang mga pananom, lain naman na ya, no? Sobrang naman kainit. Kag magaluo ang tanom, kag magguba ang tanom tungod sa grabing tubig, wala naman na, kundi o siyempre ang supply sa pagkaon na ito, mabituhan. So, katamtaman lang ang init, katamtaman lang ang ulan, para balansyado.
3: Yan yung katuhan mong lo, ah.

0: Angging, kapanatanan mga brother and sister, subungman mga konyablo, si Aydan, si Angelo, kapanatanan nila pala Matia. Salamat si Lolo, si Leo, sa Kapiro Kapis.
1: Thank you, good evening, portion nga dulo sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon ka kapiha. Every day, nagapangapi kita, itry mo blang DTX Coffee Mix blang. Kanami isang sabor. Kung ako magtimpla, yado ang naggabang lagi sa tasa blang. Gabang sa tasa ang ininit. Kay parang masaburan magid ya ang kanami turns. Sang DTX Coffee Mix. Hindi mo tamang kadamo, blaya. Dipindi man na si mo yung timplada mo. Pero ako niya kaginahimo, tasayang ako niya nga ilimlan. Uni gamay-gamay sa baso, gamay-gamay sa coffee bags, di ba? So tasa siya, tapos gabang lang siyang ininit. Yaya? Sang tasa, may gabang siyang ininit na. Amuna yung proporsyon, kuya, magtimpla sang DTX Coffee Mix siya. That's why ka namit na makikinya siya sa Borya. From pinaka the best kid, magsulod na sa lawas ta. Tungkol ang DTX Coffee Mix, wala labo ginapa-enjoy ka sa sabos ng kape. Pinatagaan niya ka sa oportunidad nga maglimpyo ang imo lawas, ang imo selula. Kaya tungkol higko lang ni kung nga nagkamasakit ang tao, higko lang ni. Gina-detoxify, gina-elimida sang DTX Coffee Mix ang mga toxin deposits nato. Kag may aras na sang ampalay extract, may chia seeds, nga po busog ka bla. Babis ka na hindi ka pamahaw ya kanon, abi. Hindi ka makakaon kanon. Busog kaya hasta magugtuhin, ha? Kag tapos may protection ka pa, tungod may super antioxidant nga halin sa tubo. Ano man adlaw basta kape, ADTX Coffee Mix muna ha. Mga kaka-K5 alas 10:45 na. We're going to take a break. Don't go away, we'll be right back.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ka butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gudguda ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang

0: ako galete, John Ray, da sa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang lukir na pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
1: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics! Makabulig sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sportbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre, Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Ganagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Kikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get a minute more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna kapamati sa ating na program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa atin sang DTX Beauty Soap.
5: Kanaming bunda mo gagamit, nagahambal ang mga tagahimamaylan, ang ilapunggo nagladula. Nagsabat ang mga tagasagay, punggo nyo nagladula, samo ni mga wrinkles. Sabat sa mga tagalakarlota city, amon blackheads, why na? Hambal sa tagamorsya, ang amon niya nga lawas, per take a mot, wala ba ho? Ang sabat sa tagarohas, perfect gig, kaya wala nang akon nga lap-up. Yay! Tistingan na. Tistingan gamit na. DTX Beauty Shop, ha? Isa kahabon nga kilanglanon ginaton nga para magbalik ang kumpiyansa sa aton kagalingon. Kag sa inang apunto, kung magbalik na ang kumpiyansa sa kagalingon, malipay ka gini. Kag ang tao nga malipay yon, nagapagwa sa lawas ya, sang isa ka special nga hormon, yung natawag naton nga happy hormones, nga nagabulig pabakot sa atong immune system, kag nagapalayo sa mga kanser, kag mga masakit. Amo na ang sikrito nga malipayon dapat kita, kay tungod ang atong lawas, nagabakot man, confirm ka bala, subo bala, kag permi ka lang nagaproblema bala, kay dodasig, kaya magluya kag magbalatian. Pero kung malipay yun ka, mga ka-K5, kapag-check lawas mo, kadlawig ang kabuhi mo, di ba? So, ining habon lang, simple lang habon, mahubing katalukon, inihil mo nun ang wrinkles mo. Hubing katalukon. Wala ka lap-up. Panas ang mga lap-up. Ang mga pikas-pikas mo, madula na. Hamot yung lawas mo, hindi ka malipay. Malipay kay, kanda mo magadayaw sa imo. Ang imo lang yung brahon, testingan mo lang ah. Testingan mo lang gamit sa DTX Beauty Soap. Para magbalik at maglawig ang atong kabuhi. Para magbalik ang atong kumpiyansa sa atong kagalingon para malipay na. Araw lang hapos na ibaklo na ha. Grabe. Katulang ka mo sa tanahan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga butika kalapit sa inyo na, ha? Mga suki ninyo. Magkunta lang DTX Beauty Soap, ha? Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, katulad ka mo sa clinic ni Dr. Miloy, harap ang inaibang nga produkto na, mas baratong presyo sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Kung mapacheck up na lang na yun, sa itong nga medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Okay. Iniubahin malulong sa atin los sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ting Dr. Pinoy naman niya, isa ka natural nga suplemento. Kakilanglanon man sa mga kauturan naton nga para maging likaw kita sa masakit kag balatian. Isa ka sa problema natin, lalabot sa diabetes, ang heart attack. Nako nga problema sa Pilipinas, ang problema isang balatian sa korason. Ang Dr. Pinoy nagapabakod sa ating korason, nagabulik ini siya paglimpyo sa aton ng mga ugat pagid. Nagbarang yung mga ugat pang tunawon sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
4: nagangot-ngot imo arthritis ni Morayuma. Tunawon man sa Dr. Pinoy ang mga uric acid. Kupuson niya ang imong banog na tiil o kung banog na joints. Kagdulaon niya ang ngot-ngot mga kagay-five, ha? Kag i-repair niya mga tais na tulad. Sa mga babae nga nag-menopause na, ha? May mga eksperyensya ka mong hindi ni Mayo sa inyong nabatsagan. Pero may nagkakuba-kuba dughan nyo. Inom ka mo, Dr. Pinoy's Cooling Capsule, ha? Wala overdose, wala sa side effect. Himo ini sa shark liver oil. Sa atay sang bagis, wala may mantika. Dahan muna siya. Inapamatutan sa mga eksperto nga sa bilong nga kalibutan, ining atay sang bagis nga oil nga porsyon mga kakayfay. May dalang nami kag bastante nga minerals kag vitamina nga nagasupply sa aton nga sistema nga para balansihon nga hindi kita masakit kag balatian. At ipagarya ang posible nga masakit kag balatian nga magatuhaw. Dr. Pinoy approve gid sang BFAD. Wala siyang problema kay mismo ang gobyerno ta nag-aprobar nga safe inisya inumon. Wala overdose, wala sang side effects, ha? Hapos na yung baklo na. Ara lang sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, ha? Sa mga suki niyo ng mga butika ng farmasya sa inyong lugar na sa Kamangkalan, sumungman na sa may binalbagan na Carlota, Hinigaran, Apo ni Pedra sa San Enrique, Valladolid. Available man sa Morsia, sa Talisa, Ibi Magalona, Victorias, Sagay. Halos tanan ng mga kabanuhan ang kagasundaran ng mga butika abi. Available man kutalang Dr. Pinoy's Cooling Capsule. Subong man available sa bilong nga panay, Dr. Pinoy's Cooling Capsule.

0: Tawagan mo sa atong hotline ha. 0928-611-2263. Kag sa Globe number ta, 0927-7448940 ha. Kay Kifay Makmak na o sa nga hinubaan, maggabi ni ulan sumong sa makulot. Kamuyan sa may hinubaan, kamusta ka mo da? Good evening man sa kay Ma'am Orlene Vergara Hinsole. Aha, mayong gabi na si mo ma'am. Thank you guys sa pagpamati sa ating program. Ha? Okay, may caller kita sa ating linya. Hello, good evening. Hello?
1: Hello, Lolo Jane?
0: Oh, hindi lang pagsuli ang alam ko. Di Lolo ni kay Lolo Jane.
1: Kamusta ka malong?
0: Oh, sino ni?
1: Late dito.
0: Ah, tunog-tunog gagawin mo tingog kay grabing ulan ni sumong sa makulot. Oh, matayan mo.
1: Pati ay ko tayo web mo, no eh. Kamusta ka malong?
0: Ah, okay lang, katindog pa. Ang buhok, luha kabilog. Ang isa ga tiko. Ah.
1: Tiko ang
0: botkon.
1: Ah. Si na
0: bakasyon. Ah, nang bakasyon ko sa bukid sang Talala. Napa Singapore kadali ah, naglagaw-lagaw ah. Ah, dito kamusta ka dai? Ate, sige ah. Manamyaw ka. Eh, grabe, ulan ni sumungog. Kasalun sa microphone tang ang iatunog. Ha?
1: Grabe, ulan ka gano'n ginalunan
0: niya. Oo. Sige. Sige. Okay. Hindi ko panugag. Eh, grabe, ulan kid. Ano? Hindi ko mamatayan tingog mo masyado.
1: Lutid, manamyaw. Loko sakon niya.
0: Oo, sige. Go ahead. Oo.
1: Happy birthday na kay Cheryl Diboso, ah. Saan,
0: Salamangka, Lakad, Davide. Sige,
1: ah.
0: Okay, sige. Thank you, ha. Pasensya kiki grabe ulan, ho, ha. Amuning soundproof ang ato niyang opisina. Soundproof ang ato nga kwarto, di. But then, sa kakusog sang ulan, no, nag-himo sa nga background sa aton. Mayong gabi na sa kaibigo ko. Good evening, nakainom na kolo sa DTX Permanent Mighty Sea and DTX Bayo. Monitor lang ko nilo sa charito ah. Norman Balinsoy, Norman Black Migo. Payo ka na ha? Nagabanog pa ang ano, pilas? Mag ano nang ginapadala mo sa akong mabahing nga lipot short man daw hindi matikasaho. Amo ni ka timos-timos kag naga... Timos-timos. Amo na kakasurais ka nalang makmaking ang imog na tanaw mga lipot nga short sa Facebook na. Mayong gabi, J-Lolo, jiniligid ko lang mga... Mga family Sustiger and the family Deza. Kag nagrikuman sila ni Brady, Georgian, Ronnie, Magma, Carlo, kag kay Totong. Kay nang Bibing, always nga nagapamati sa inyong programa. Kag more powers git sa inyo na dirili. Dili sa Amon, sa Shenda, San Jose, Gaston, Barangay 8, Victoria City. Salamat kayong mga damo. Coming from Next Key, Mini Sounds. Okay, sige. Mini Sounds ko no. Hello, mayong gabi.
2: Basko gulan nas bakulod, no?
0: Pertaining ulan niyo, no? Signal number 7.
2: May gabi, no?
0: May gabi na, Mac-Mac Boy. Kamula, sino ba? Kamusta na yan?
2: Ga, ito ng langit. Eh, bro, ay mandiga ulan. Mga ayaw ko dati ni ulan sa bakulod.
0: Pila ka sa akong, eh. Mga pila... Mga pila ka...
2: Mr. Ria ka tabi...
0: Ha?
2: No?
0: Ano?
2: Mr. Ria ka tabi lang kay Leo. Ginansahan taga kapis tabi lang. Gumamangkot sa kong gaulan ng sumakulot. Ano sa mga kadlaw mo sa sabat mo nga nga mga ayo ka?
0: Oho. Wala itong kurong gaulan sa ruhas. Galing ko sa kwartiro kapis. Diyan ay ka may gapamangkot sa akon. Na sino ba na kay uso sur ice ko na patuluan lang sang ano ni sang produkto da ara sa clinic ni doc ay epektibo para sa sur ice kang inuman gid sang mighty C ang alkaline nga vitamin C kag may patulo na sila sa mata sa clinic ni doc Ramil no amo wala na bal sa aton da no kag inom lang mighty C sa aga kag sa hapon kag sa gabi para magdasi magayo kag ditribayo. Oh, makiboy, ano nag-away ka ulan sa inyo na?
2: Why no, ga, damo ginagay pangita, damang diyo.
0: Ate, hari ding damang, yo. Kulong ka palawa, so.
2: Diyan ay... Naman, put sila kung ano ko nung adlaw, lo, pwede ka pa-check up sa Kleenex Kabangkalan.
0: Okay, sige. Why di sa ako sa mga lista, gai ko bi ay astabwas mi no kay balontang clinic sa Kamangkalan ko nung adlaw may ari ko na ni kopya sang schedule eh hindi ko lang malocate subong kay medyo damo nga nag cover up nga schedule ko mga pictures ha may pro may ari ko di nga schedule I think do ari diri no sige boss guru ah paitaon na ni naton Maki Boy.
2: May nag-gamo, bless pinsal ko, lo?
0: Ano nga gamo na? Iran kag-Amerika? Patya ng pinsal mo? Ano na?
2: Ilang... Paano naglilo? Kun baskog ka nagid lang ang klase politiko kag-ardo. Gay ganayablay ag-idea nga magtiner ka sa posisyon mo, bla? Kung damo ka nagaling na kurap na pundos ang gobyerno, madala lang man naglilo nga magpamulo malasakit kaya mapapunta yung kumpan sa ospital, no?
0: Magi na pamatibatian, kao. Dahil kadali lang gina, alam na. Kamangkalan, Monday, Lunes, Kadlaw, alas 9 sa aga, alas 3 sa hapon. Alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Lunes, ang schedule sa clinic sa Kamangkalan, first consultation na. Okay? Lunes
2: na... Sino una? Bot, tamo na ang una ako madaon.
0: Pasunod eh. Importante yung dason tapos sa nauna. Kwa mo?
2: Olo, malukot lalo.
0: Kwa mo? O, taguan, sir, sarip.
2: Alas, may guess, alas 3.
0: Oh, alas 3 sa nga po nang, oh. Lunes nga daw, ha? Kamangkalan. Oo. Sa Mabinay, Tuesday. Tuesday, alas 8:30 sa aga, hasta la 1:30 sa hapon, Tuesday na siya, Martes, ha? Sa Mabinay. Okay? Sige. Sa may Victorias, every Friday na sila, alas 9, at tanto la 1 sa hapon. Okay. Sige, ano ito pamangkot mo, Maki Boy?
2: Nga mo nang ilas tayo ako, nga ga paul ospital, damo man sila lokorta, no? Gamasakit sila luaw.
0: Nakita gani kay Sumong kay Martin Romaldez, sa doon na sa plabla na dala sa pagpapicture, abe, ang monitor sang iyang heart rate, ang monitor sang oxygen, kag sang BP, do okay man, do stable man, that's why ganing
2: tingal. Doon nag-vermot, ganit, no?
0: Oh, doon nag-acting lang sila. Na may host sa sala, kunwabi sa ilong. Nga daw nabudayan sa mag-inhawa. Kaya tungkol may daw may oxygen sa. May arap man siya sa kamot sa mga dextrose. Doon mo daw props lang mala. Kaya tungkol na medical emergency na mo. Hindi mo anay matandog ang tao. Kaya tungkol ang ginastoryahan kabuhi. No? So, excuse sana eh, sa tanan ng mga kung ano nga mga prosedyo sa atong lahi, mulaton ano nga mag-ayos siya, amo pag husisa sa iya, doon mo ina. Ang question, mudlay po kawon ang tao nga agapatulong tulog. Di ba?
2: Olo.
0: Mudlay man ang tao nga nagapabungol-bungol. Oh, di ba? May ta may bulong sa tao nga may diferensya sa ulo. Inatawag nato nabi nga sorry for my word buang. May word para may hospital para sa buang. Pero wala sa hospital sa tao nga nagapabuang-buang. Hindi may chance yang mag-ayong tao nga may diferensya sa paminsaro kitong may hospital. Ang tao yang nagapabuang wala hospital, wala chance yang mag-ayo ya. Kay Pres Kairi Martin Romaldis na, no? Do kalabanan ang kumintar na nag-acting naman siya, stable man ang tanan, ang iyang paginhawa, ang iyang heart rate, ang iyang pulso, okay man, ang iyang vital signs, iyang blood pressure. Nga ra sa hospital, ang pamangkot mo, nga excuse siya, nagkalabanan sa ilan is nag-hospital kung tawgo na, aming para mag- tuad sang iyang obligasyon nga para may balaas sa tao kung anong iyang kang tanan sa ining korupsyon nga nag pamangkot ang kalamaan aming blood control nga ang hospital sila dayon especially Martin Valdez mo no, nila mo na mak
2: may nag-take bala sa akin lo nga ano? Ang ano? Iyan ablalong namang God ko no
0: lo oh, ano ko no
2: sobra bala ka damo yun pang bakal na lang ko no mansyon lo mo.
0: Gani, why na siya sundan sa kwarta mo?
2: Kaya kung... Kaya ko ng kwarta yan niya, Balaylo.
0: Kabalong ka.
2: Na lang mansyon.
0: Kabalong ka. Kaya i-question na sila sa tao, sa mga atong layin, kung ang kwarta nga ilang involved sa ilang hindi mayong pagkuha nila, ara sa bangko, question na sila kung hindi nagkari ng kwarta mo. That's why kalabanan is kinapanagtag nila sa parinti nila kaya na-invest nila duta. Gina-invest nila sa propiedad, mga salakyan nga mahal, mga building, gani nila ginatago, ginalubong kwarta nila na wala nila ginabundo yan sa, ano ni, sa bangko kay may record ang bangko mo, basi mausisa, di ba? Kalabanan, amun ako nagpangawat sila sa kaban sa banwa.
2: Tuod na ko nulong ang kwarta lo kung ibutang mo sa casino, hindi na ko na madutlan sa bank secrecy lo.
0: Ang ano?
2: Ang imo kwarta, bala kung ibutang mo sa casino.
0: I-declare mo?
2: Ibutang mo to bala dito may butang imo mga kwarta sa casino.
0: Ah.
2: Hindi na madutlan sa bank secrecy lo.
0: Wala kita masyado na sang ihimalo kay very technical ina yung bagay. Kay kilang lang kita yung magtuon sina sa mga amo sinang aspeto. Pero sa ako na imaluan, though ang kalabanan sina is gina-justify nila nga daog nila sa kasino, kwarta, no? Para wala na siyang damo nga question, kundi naghalin pa, kundi gindaog din namo sa kasino, kwarta. Pero imo naman yung ginamin, kung damo sila kwarta, though ginapundo nila sa kasino as a... ano na, investment o kung madugang sila kapital sa mga kasino. Pero sa ako nabalaan niya yan, ang kalabanan, nagka-kasino para i-declare ko nung nabi nila ko no, nga daog nila sa kasino. Kagtapos, kung sahaba nila ang taga-kasino, nga itagaas sila papel, nga gabamatuod, na daog nilang korta. Doon mo na may kunsabahan ka katabo, la.
2: Olo?
0: Oo. Grabe ula. Grabe ula. Na kung sa bahay sila mo sa kasino, te kay Martin Romaldez, nakita sa picture niya, mayong iyang nga pulso, mayong iyang nga BP, mayong ang iyang nga paginawa, pero te mo na bala, ginahimo nila nga, tawag nato nga, alibay. Alibay, no? Para madala sila sa ma-exempt sila, ma-excuse sila sa kung magtawag ang korte, hindi sila anay maka-attend sa kung anong investigasyon, hindi sila makasabat sa mga pamangkol kung ano mandira, kaya tungon hindi sila physically or mentally fit nga para mag-undergo sa kunanong nga investigasyon nga para ipatag sa mga tao. So, may limit. Ang question, kay ang buang niya may hospital, maayos sila. Ang mga pabuang buang, hindi na mag-ayo kay may hospital ka pabuang mo. Tipas kay Martin, ang question, saan o siya maayo?
2: Hindi siya mag-ayo, lo. Diyan lang sa hospital, di, hindi siya madutlan sa kinasuway, lo, you know?
0: Ang ako na yung gani, kay Moderno, sabong. Pwede sila ka-order mo ni kaya siya sa China, nga doon si Martin Romaldez, yun mo. Kasi tapos picturean na na.
2: Sa silicon version
0: niya. Oo, oh, na ano. No, no, Michael Jackson lang guayam la. Nga ipagwao na iya, nga tungol nga sa amo sining instansya, iniatun mo lang katang isip mo lang eh. Pagwao nila, kasi Martin Romaldez na patay. No, may munika na, may silicon abida nga doon si Martin Romaldez kina itsura. Di karun, sino ba may mabistiga sa patay? Anong kuwaan mo sa patay? Manin nakambal? Pero ang totoo galing nga Martin Romaldez, nalagyo na yan, nagsakay na si Roplano, ginihimo na nila gani kay Digong, di ba? Ming-kidnap gani nila na.
2: Oh.
0: Oh. So, aras sila tanan sa power, pwede na nila yung may dramatize siya. Natanaw ko mo lang sa sini, di ba?
2: Mga duwa na lang lo kato. Duwa na lang katuig ang ilang chimpo nga nabilin, no? Hindi na gini mabalik ang kay Diskaya at yung minalita dolo, no?
0: Why na to? Ano? Tapos baha to? Oh, lula si Makmak Boy. Tawag lo at Makmak Boy, ha? Kaya mo na mga kakifime, la? Ato niya katang isip mo lang ni nga daw imagination na malang. Pero daw hindi man niya layo sa posibleng matabo, lahaw. O diran man lang sa China nga daw parehas kay Martin Romaldez ang itsura. Kagpagdaon na sa hospital bed. Kag dimidyo si Mi Habol, kag idiklara sa doktor, abi nga, ha? Patay na siya. Kunsun may picture, tapos i-cremate siya dayon. Kay galiya lang ito nga patay, i-cremate niya. Ipagwaan niya, tiari na sa abo na siya, o. Ha? Nasalula na sa iyang urn. Ti, muna bi ka ang proseso, abi. Ti, ano gimuon ta? Huwag na si Martin Romaldez, eh, patay na sa mo. Sample mo na yan, huwag na ano ha, kundi mga posible lang malang ang mga gakatabo mula sa pasubong ng panahon. Ang wild imagination talaga. Yes, yes, go ahead.
2: Hindi na gito galing lumabalik, lo.
0: Nga ano, gusto mo ha, maambit ka bang ito, yes, ang malita, no? Ang isa ka malita, Mac, 50 milyones, Mac mo? Ha?
2: Gasari-sari, ginilo ang mga sizes. Ang malita, may gamay, may dakpo.
0: Kamalong ka, ang isa ka milyon ko, no? Puro papel, ha? Kung kilohon mo na isa kilo, no? Ang munang isipay nila na, no? So, kung ang malita, be, ang munang kayang bugat, kaga ginamainas lang eh ang bugat sa malita kung 30 milyones ang musili ngon kung mag isa ka million is 1 kilo mag 30 milyones 30 kilo ang unod sa malita eh kinas naisip na nila mo na amo na mag-isipay sa mga hindi na siling isipon, maisa-isa. No, hindi. Kiluhay na niya.
2: Kuy na niya sila. Ayako niya sa itaon mo yan.
0: Oo, niya na pila kilo ni. Niya ti, magwa na sa may digital scale, abi. 30 kilos. Alang lang isipon mo, 30 milyones na. Iyakwan ka na isip niya. Kundi, ang ilang nga basihan, kada isa kilo, kada 1 million nga papel, ha? Nga kwarta na ton. Equivalent to 1 kilo, no? Di mo nang isipay, Mac, no? Di mga pila kilo gusto mo? Ha?
2: Mapasibo lang ko yan, no? No?
0: Mano ka to, Sibo? Mano ka to? Damo to,
2: Mac? Lado kami to yan.
0: Ha? Nga, ha?
2: Upod yan may nipapatan siyang nipapaglen.
0: Nga, may ano si...
2: Life lang?
0: May ano si Buaw?
2: Doon talon na kami doon ni Doc.
0: Oo. At yun, mayo nga paglagaw, ah.
2: Hindi ka magupo daw.
0: Saan ako na, ah?
2: Secret.
0: Hindi ka ba manugin ba, animal? Sige, ah. Tiyan, ano, ginsen mo ni ang hospital bed si, ano, how? Si Martino Valdez? Hmm?
2: Ginano ko lang, Blano, na kag-discan mo hospital sa law. Doon ka namin, malang sang hesitasyon ka po na. Oh. Doon man kinalain nga na nagtulog sa blan sa hotel. Oh.
0: Gani man daw. Wala yung matong isuksok ang t-shirt nga orange sang DILG kali, I mean. No? Ginsampaw mo lang to sa iyang bayo kagin picturansa. No? Para may photo ops lang lang ipasintal sa mga tao nga. Oh, tanawan nyo na hospital sa may mga lawig sa, may mga dextrose siya, may mga oxygen sa. Doon kunwabi ka masakit sa garon, pagpicture mo na mako, nakuha sa screen ang monitor sa iya BP, 128 over 90, blato 80. Mayo? Mayo ang iya oxygen, mayo ang pulse rate niya, mayo ang iyang blood pressure. Pero amo na bla, damo sa kuminta sa... ano ni sa social media, no? No, alibay lang ni Mac, excuse pa kamala sa kung anong nga mga investigasyon, kaya tungod nga hindi ka physically fit magtubang sa kung anong mga investigasyon. So, excuse ka, which is ang kalabanan, ang ginahambal naman, balibad na iya, alibay lang na iya, drama lang na iya.
2: Then, planuan na nila, Brulo, na gina-execute na nila. This guy nga i-bash nila ya sa social media.
0: Hindi.
2: Na plano na nila ya.
0: Matiim lang, Mac. Kung may churiya sa mga taga-amigo ko sa kapihan, niya mo niyo, niya si Kernel La Chica, among natudlo nga siya ang dismissing officer, ara siya mabalaan siya kung magambal sabi nga, tuon ang gina-claim niyo si Sarah is nag-anomalia. Kundi, tapos si Sarah, pero kung hindi iya magamba si La Chica yung ipasta niya ginabi kung paano yung gindisburse ang kwarta, salbar si Sarah sa impeachment, no? So, ginstop anay, ginpagwa ini anay ang senaryo ni Martin Romaldez para may hampangan ang utok sa tao. Huwag kapangita sila pamaagi kung paano makuminsi si La Chica ang magliso sa bla, ng magpabos sa administrasyon, is either i-hostage ang pamilya ya, o kung upiran sa sangdako nga kandidat nga bilyon-bilyon eh, nga para lang gin ng baliskal, kati siyang point person mo, wala na, siyang natudlo na nga siya ginsaligan sa kwarta ni Sarah, karon kung i-dagdagi si Sarah karon kung i-ma-impeach si Sarah, abi, pananglitan, no? O it's either delikado, sumbong si Kernel La Chica, it's either patyon sa, o kung i-hustage sa pamilya niya, o kung upiran sa sangkwarta, nga para mag- bailo ang iya testimonya in kaso kung ipatawag naman sa korte abisang Senate abe magsuli ang iyang testimonya pabor sa mga prosecution nga totoo na si Sarah nag si Sarah nagwalda sa kwarta kundi baldage tinas why siya mong naging pagwaan niya si Martin Romaldez while nga ginaposiso guro nila nga para kung paano ni Kamango si Kernel La Chica nga magkambyo ang iyang payag. Ina iyang mga churiyal ni sa mga, ha? Mga amigo ta sa kapihan. Lakuan ni mo, Mac?
2: Yes, lo.
0: Oh, lakuan mo.
2: Tingakon naman ta ni Piska na, no? Nga investigara na ina nila bla sa sinit na balik doon din nilang ni Gross nga gasigi lang pula kagilo ang aton savings na sa Corintio, terminal na diya burn out.
0: Di, normal mo lang na ang burn out, kahit tungod nga may diferensya. may...
2: Amo to ganyan kisend ko sa imo, ang transformer lang nga ginanapsak siyang kandidata, rada. Amo na nga ka burn out, di sa negro, kaya rada yung transformer.
0: Hindi may, imo mga lain-lain na imo yan. Kundi may arangin niya isang diferensya nga ginariglar ang aton yung kompanya sa kuryente nga ginaplastar nga para for maintenance. Naginabutang sila for improvements, abig, no?
2: Kulang na kita niya, loya, supply, loya. Kulang na kita katamang supply, lo.
0: Dito nga
2: nga. Mabaso lang mga cooperative, loya. Ang supply sa kurinteng kulang.
0: Paano, paano may magkulang, abi? Kaya may arapata gani nga solar, gani energy nga ginakontribute, may NGCP pa. Sobra-sobra lang galing ang mga materialis. Kaya ang mga kuryente, ang mga linyada naton, dapat i-upgrade na. Kaya tungod mga may edad na bla, mga gulang na siya, kaga in kaso kung mag-trouble pa while in operation, base may dako pang kalita nga pwede ito ka. But that's why, Subong, mintras nga naghahana sa kagara sa edad for expiration, abisang ina ng mga material, ginaisla na nila kag ginarepair, kag ginabayluhan sa mga moderno nga mga gamit para ma for longer operation nga malikawan ang shortage ang pag gamit sa kuryente o kung pag-burnout. Sige lang, Antos-Antos ang tanay. Antos-Antos ang tanay.
2: Baka na lang kung solar, lo.
0: May ara, Sumong. Baka ka nang gadaan, Sumong, kay Palakadlaw. Pating Adlaw, bla. Pating Adlaw. Hindi ka nakapatakot sa Adlaw. Kay ilan
2: na... Makila na ito sa Adlaw.
0: Makila ka na sa Adlaw.
2: Sumong. Baka na permit ang solar?
0: Ang ano, Sumong, ang mga... Kuni archipelago tayo. Damo yung mga isla-isla mo. Di pa buni sa mga isla-isla ang solar, tani. Galing hindi ka na sumong kapatagod solar, no? Kung hindi kaya makalisinsa sa gobyerno. So, umot siling on, may ara ka na yung kundador yaya nga balairan pa sa gobyerno kung may proseso nga may ara na parte ng gobyerno sa imo papatakot sa solar sa Palakadlaw, sa pagtuon mo sa inyong nga solar panel sa adlaw nga libre malang, sila ya may bayad. Ginatag sa ato sang Diyos eh, ang ningadlaw ng libre. Sila ya mamamanokot. Si Mommy Mac.
2: Nasa ilo na lang sa Mars, no?
0: Una to. Ang lahi pa niya yung adlaw pala makaw, no? Inayadlaw pa lang. Masing ginawa, tapos lang adlaw, kanaklo mo lang yung bayad lang.
2: May kontador na ngangin.
0: May kontador. Tiyo mo nga katabo na lang sumong sa ospital. Ha? Nga katabo naman ng LPG na mga manimlang mga elements of life. Fire, water, earth, and wind. On air. Ining apag elements
2: matamat
0: of life.
2: Matamat na ginabayran.
0: Matamat na ginabayran. Ginabayran lang ang fire. Amo ining inis ang adlaw. Amo ining LPG. No? Tiara na yung earth yung mga duta yung ginabayaran na yung mga taxes na. Ang air subong yung mabakal naman na imo na yung kung gusto mo sa hospital na baka tanki kang isaksak sa imo baga. Inambit. Ang tubig ginabaligya naman, Mac. Sige, Mac. Babay na, Mac. Ginabaligya naman. Elements of life, mga kakipay. Water, earth, air kag fire. Ining apat kilimento sa kabuhi. Kung wala ining apat ni wala may hindi mag-exister ang kabuhi sa aton planeta. Daw tanan amo ining negosyo nila ho, ha? Di ang fire nila dala na ng gasolina. Kaya nga aman, di siyempre ang gasolina, isindihan mo, makalayo mo. O sige, dali lang gid ha. Iningabahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant, mga kakipay ba? We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
3: K5 News FM. News FM.
4: D3, Bio.
5: Problema sa pangkaso?
4: Hilana, sipon, kagubo.
5: Tugasong virus, kagbikrobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio.
4: Puno sang lauric acid.
5: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
4: Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
7: ang VCO
8: yung may D3.
7: Mapakats mga buti ka.
8: DTX 500.
7: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
8: Mag DTX 500 na.
7: Masamihin ka palatian?
8: I-DTX 500 mo na.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
8: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
8: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
7: DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mabakas mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
20: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
21: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
22: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
23: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
22: Di nakabaluman o sick?
24: Performance mo bala? Maluya na?
25: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
26: May bakal kag Vabuwaska.
25: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
22: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
23: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
25: Extend Food Supplement for Men.
27: Tikasi.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: This is K5 News FM, your official news and music station.
31: What is love meant to you?
32: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
31: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
33: Hindi kang inabalaan nila. Soltero pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
3: Ay, shabad! Nagdahil sa pag-ibig, tao'y nabubuo. Nagdahil sa pag-ibig, damo tao sa mundo. Mayong gabi, Jirili, Jilolo, dugay kagid nga wala program. Di ka nagkanto na lingaw, o nun, namingaw ko ka na gabi. Wala ko lingaw, Lorna ni siyang sumag. Aha, Lorna, pasinsya, ginabakasyon ko ha. Sige lang ah. May ari ko dihang panganay nga di battery, basi kung gusto mo, kakurug-kurug ni. Para may lingaw ka. Ginbakal ko ni sa Singapore. Hampanganan nga di battery, kakurug-kurug. Basi may pag 3D picnic. Do ibalik wa. Uno malingaw ka ni ko no. Mga K5 no, ini nga bahin na dulo na sa aton sa nga Gina Seafood Restaurant. Ha? Wala ya palso ka na dalaw ya grabing taho sa Gina. Siya daw pista mo, ha? Alin sa pag-abri nila alas 9, may nagahulat na sa guwaya nga mapasugba, mapatula, Jirili. Ready naman ang mga seafoods datanan. Ang mga kasagpasayan.

na yung mga locos da, mga Blue Marlin da, mga lapu-lapu da, mga lison da, mga gingaw da, arada da, mo kapilian da. Well, para isa na lang ka-istorya, kung may okasyon ka kung magkanto sa Bacolod, o kung may ara ka sa bisita, rikta ka na lang sa Gina Seafood Restaurant. Kay man makapwesto ka mayo, dako isang lugar, may aircon sila, kay may non-aircon, kay may function room sila. Ang kanamigid kay may parkingan, kay mula komportable, kag sa parkingan mo may kabantay nga sa imong salakyan. Ang imo lang obraho niya, concentrate ka lang sa bisita mo, kag sa imong pagkaon nga balbalon lang. Damo sila waiter, dasig lang luto, ay 10 minutos lang luto na yun. Ha? Kag sumong man, limpyong lugar. Limpyong lugar, ha? Kag madamo sila sang waiter nga para i-akomodaron ka muda. Biskan sinulang taugon muda sila na. Wala yung katudlanay, wala isling nga dugay-dugay. Kunin nag-gunpay-payon mo gani, nag-hara-hara ginaya. Excited sila mag-servisyo, bla. Amo na yung Gina Seafood Restaurant. Every day, preskang ilang ang mga seafoods da. Pwede ka man gani ka bakal na hilaw. Dalo mo si mo balay ka dito mo lutoon, pwede man. O kung mahulat ka na lang, paluto ka na lang. Kag dalo mo nga luto na dito sa inyong nga balay, o kung sa din mga vinyo, kag salusaluhan nyo na. Pili ka lang sa mga gusto mo kaunon, o i-orderon abi ha. Talawang ilang menu available sa Facebook ang ilang menu eh, no? Sa ilang Facebook page. Arada ang Gina Seafood Restaurant, ilang Facebook page, ang mga detalye, mga dugang impormasyon na gusto nyo ginmahibaloan about Gina Seafood Restaurant. Ha? I-type mo lang ha. I-type mo lang ang alan, Gina's Seafood Restaurant.

Toto Sunny Boy sang Mabinay. Mayong gabi na si mo, Jirili, Jilolo, na mati lang ko isang argument ninyo ni Maki Boy. May kamatuuran, 100% posibly waywa ay nagid ni ang mga Marcoses. Habit tayo na naton, na Jilolo. Pareho sa presidente sa Romania. Salamat, Jilolo, always from... Sunny Boy sang Mabinaya. Sunny Boy, mabuhay ka. Makachimpom na Sunny Boy, tawag ka di kay Maukrayana, itang aduwa. Maistoryana, itang aduwa kung ano ang mga bagay-bagay da, ha? Okay, so may chimpo kita. Tawag ka di sa akon kay para maka-istorya kita on the air about sa imong mga komento kung imong mga observasyon na, ha? Parang mapalabot naman sa iban ang imo pangunahuna kang balatsyago sa nagkakatabo sa aton sumong sa Pilipinas. Sige, Sunny Boy, regards to your family and everybody. Ang question na ko na ino mo na. Di ka magkalipan.

Isa ka sulat sa ginpadala sa aton sa subong agabi. Pating problema niya sa banan niya. Ang gagabi ito niya, about si iyang ama nga naga... nga nagasilip ang ama niya kung maligo. Yang, ang family driver, ito mo lang ipadala sa aton kagabi. Damo ko na bato nga mensahe. Hindi ko lang pag imilawag. 35 years old nga isa kalalaki may asawa. Kapaligo sa kuno guro masigahublas. Ginalingling sa kuno sang iya ama kuno nga gwapa. Nga edad is 39 anyos. Nagsamtang na kuno nagalingling kuno siya nga nagapaligo siya. Nakita yung mga kuno nga nag-imagine ang iyang ama. Kaya ganako kuno sang iyang abo. Butkon. Subong nga gabi ang problema yan pati sa banaya. Oh. Good evening, J. Lolo. Problema ko, parte ini sa akong bana. Nga daw, wala na siya gana sa akong ni Lolo. Wala na ganang bana mo pa inumasang tiki-tiki. Hindi kanila tiguhasang latigo 40. Ah, kayo 50 para sa baboy na, oh. Latigo 40 lang. Wala gana bana mo. Painuman siya ang tiki-tiki. Hindi gani, latigo 40. Eh, kung baboy, gani ni mo yan, wala gani gana yan. Painuman mo siyang latigo 50 yan, balik gana yan. Kung bana mo yan, wala gana si mo. Latigo 40! Wala na gana ang bana ko sa kama. Ah, sa kama! Gali yan! Mga kaka-K5 kuno nagahambag ang nagaprangka sa saton. Nga ang banay kuno daw wala na gana sa iya sa kama. Naku, ano nga problema? Masi ko na ang ipil-ipil way nagabamunga. Basi ang tanang asanga ang ipil-ipil ginimo na tirador. Wala na gana sa kama nga akong bana, J. Lolo. Kung kaysa, go ba na lang ko magtulog? Sadya niyo. Uba na ginaya, uba na niya, ubahay na niya. Kung kaysa, uba na lang ko magtulog. Pero wala gidlo. Oh, wala gyapon. Ah, hi! Anong himuon ko luman? Ah, kanto de ah. Damo di maisimo, maistorya. Ako galilo si Janice ang Bacolo. Janice! Ay, ha? Ano na tamos ba? Namo ba si gana yan? Basi sa lalaki na? Wala na sa babayi? O kung masing bana mo, bilang edad sini kay depende sa edad na mo. Kung nag-hara-hara pa, tiga inurusgan mong bana mo, di hubin-hubin ba? Pero medyo may edad-edad na ganina daw nag-alasay ng gana. Kaya tungkol nga, bulaya na siya magpatindog sa Pusinigro. So, hindi na mapatindog ang dapat patindogon. Itungkol sa edad, ha? Siguro, lawigon mo pag ginang paminsaron mo, magtulog ka gaw ba? Kaway gapon? Ginatalik na niya kagapon, kanugos ang tinapay ba? Ano tanami man, kalokalohon pagkabasaga, gurumayo pa eh, no? Kung si mo sweetheart, makaluoy man, kapinitin siya na way gana, no? Guro, dapat lang is, ini siya, counselingin, no? Kahit because isa sa mga physical obligations ang kada isa sa inyo. Kung kaya pa man, dapat i-obligargin, no?
Pero kung wala na ginsang kagiran, kapasidad ang isa sa partner, dapat daton man intindihan. Hindi man tungod sa inang bagay, mag-aupod ka mo. Tungod sa gugmabla na sex is not love. Part na lang sa isang gugmaya niya. Pero ang gugmagi niya, ang pagbaton mo sa tao kung sino man siya. Kung ano man siya. So may mga arak kita kung kaisa ng mga stages sa kabuhi naton nga may mga damo sang palamangutanon. Isa ka basketball team, kinala sang coach para maintindihan ang kada posisyon kung paano nila ma-deliver kang malaog ang isa kahampang. May teamwork ang natawag. Ang kasal kagang mag-asawa, nag-upol kag nag-buligay sila sa ilang pagpangabuhi. May mga kinanglanon sila kag every chapter sa ilang kabuhi. May mga pagbag-o kag may mga kung kaysa hindi nato majinihan nga kung anong dapat himuon, kanong dapat nga buhaton, kung isa man misinterpret naton, kay gali kada stages ang tao, gali iya, every situation may mga katabo nga dapat naton majinihan. Just like sa una, sa gamay kita, makahampang lang kita, kilala naton yung makahampang, okay na. Samtang nagadako ka, ang kinanglanon mo, ang mga needs mo, lain na. Tiyan mo muna sa mga ginikan na nag-abdanay, na ang tao, nagatubo mo. Depende sa season nga ginatawag. Sa may season nga tigbulunga, may season nga naman nga tiglayayabla. Diba si ilaya na sa? Pero kung wala pa man, kilala nyo mag-undergo sa tawag natin nga marriage counseling. No, mga marriage renewal na bla, marriage counseling na bla, para maintindihan mo kung di na ka mga stage sa inyong kakabuhi na nag-obdanay ka mo. So kung ang pag-itindi mo, rason lang yan, wala na sa gana, kaga adalahigon mong milka, bilugan niya ng pagkatao, that is wrong. May mga circumstance man niya nga dapat nato ng jindihon. Nga iban pagit wala labot sa sex abi iban pagit nga mga bagay nga mga aspeto nga nagahatag sa inyo padayon sa inyo yung pag-ubdanay kag nagaintindihan ay kag maldayon o padayon kamo maging malipayo despite nga daw wala na kamo gana sa isang isa sa bed abi no pero may mga iba na mga aspeto na mga mas ga-enjoy kamo tungod depende na sa need kag sa season sang inyong pag-ubdanay ha may season nga puro bata may season na mga kinangla na magpahuway na so na tanan machindihan nyo sa marriage encounter kung may ara kamo kilala mas maayogin makapabuli kamo ha okay thank you. In behalf of Jerry Lino, thank you so much mga kakipay. Basta magkita-kita tayo, 9:30 in the evening till 12 midnight. Ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Huh? Bye-bye.

K5 News FM Cagayante Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
8: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan pa ano, ining duha Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
4: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
8: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize sang glucose sang oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
4: Ano ang mga symptoms dok nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
8: Usually pagpangluya, kisa problema sa mata,
4: ay damo na.
8: Pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
4: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao. Wow.
8: Correct Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang

0: sa aton selula kag nagadamage, syempre ang damage ang nagasugod sa gitwag mitochondria kag DNA. Pareho bala Sir JP ang salakyan? Kung guba ng makina, syempre guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
1: Ang lawas.
0: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Syempre, permit change oil. Amo na himon mo Sir JP, permit change oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
1: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nag-resulta sa aging.
0: May ginatawag Sir JP nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts, ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals, ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston, piston ring ni, wala na ni, no? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
1: Daw mintinado nga sa lakya, no?
0: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500 DTX 500
3: ito masyon sa barangay
4: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
3: Kapangalay sa kong tudlo sa kong mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumar ko DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalangko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
0: So ang problema sa fibroids or mayuma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babae Sir JP. Tingala ka nga gasakit kung mag-contact mo ni Mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ito mga significant health issues, kaangay sa ito ang ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana, kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apikto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
0: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
1: hindi chocolate.
0: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
5: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
0: Biktima mo na.
5: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ning kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang nga daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
6: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon niya masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
0: Uy, naglupok na.
6: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
0: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Dogasakay ka lang sa tanki or armored car.
6: O kampiyon.
0: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta dibla sa isil.
6: Correct.
0: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
2: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghunta sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Pinatong
8: score
7: gani? 470. Nagtiko 2, sa gabi 2, sa
8: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tigong nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
10: Para sa libreng check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
6: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
1: Maligo ka adlaw-adlaw.
0: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
5: Oy, DTX 500 beauty soap.
1: Oh. Oh. Itimpasize ka dyang beauty, doka.
0: Oo,
1: Beauty?
5: Mampabeauty.
0: Gindugangan ang ingredients.
11: Oh. Iba ingredients.
1: Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung dito, lang, no?
11: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify
0: kung mayo imo skin, na beauty yan.
11: Beauty.
0: DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, gina-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik, nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
1: Clinica Dio Fresh.
0: Priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
1: Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya tapnaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang hindi ka Dio Fresh.
0: Hindi ka mahuya ang nabaho ka ilok.
1: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape, nga puno antioxidant, nga gapahubin sa imo silila. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero, kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya na sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So, namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pang balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
11: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
1: Oo nga, ha? Kidua ang antioxidant, may ergotionine nga nin sa gano mushroom, may DSE ingalin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
1: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo pag kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
0: Sa Dok, mga saan? Nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya kape. Magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX sa Premium.
1: Butang.
0: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
1: Kun may bag-o kitang habon gin panami paginamon ang amon nga oil,
0: bantayan ang bag-o nga magabot DTX 500 liniment.
1: Pagkakada ka.
0: Amo na to isla na nga muna isa ka Blood News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 Leneman.
11: Kampiyon nyo, kay upgrade nga Leneman.
0: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bago nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
1: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
11: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavoas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
1: Ginakadlokan na.
0: Ha?
1: Ginakadlokan o ginapangita.
0: Nasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
1: Ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
11: Ma-extend food supplement. O, kampiyon.
1: Monster manoy. Monster manoy.
11: Feeling young. Performing young, kasi extend.
0: Feeling young, performing young.
1: Alright.
0: Wow, grabe.
12: Informasyon sa ikaayong...
1: Amo ka na gali-engineer, ha?
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi natin, okay na. But pwede ka mugyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putik tahan gid ni Dito Bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
0: Mm. Ti dugay na ni nga discussion sir boy mo.
11: Mm-hmm.
0: Nga kung pala inom ka Dito Bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes.
11: Mm-hmm.
0: Pero may nawag ginabalik-balik nga ang Dito Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change na ni siya monolaurin ang Dito Bayo, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, sir boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
11: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, Dito Bayo, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
11: Kung makasulod
0: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
11: Kaya gyapon.
0: Halimbawa na ulahis monolaurin.
11: Oh, okay, why ka natong mati
0: Tribayo. O kayo nalipatan mo yo tobar di Tribayo. Ti nakasulod gid siya no si virus, pagwa ni virus, patay man.
11: Patay gyapon.
0: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus sir boy, every 8 hours inom gid ka di Tribayo. Kag ang nakanami sa di Tribayo, hindi lang ya virus ha. Nga iya pat yun. Tanan nga kagaw, sir boy.
11: Mm-hmm.
0: Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga pat yun ni Dito Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imo lawas.
11: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Nga taas ang oxidative stress mo. So, ano nga tabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika Dito Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika Dito Bayo. Ang nami gid sa Klinika Dito Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
11: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon, dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang Dito Bayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubo sipon kagilanat, ga-klinika Dito Bayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, gina-pabakod sang klinika Dito Bayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika Dito Bayo.
13: Dito Bayo, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Dito Bayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Dito Bayo kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. Dito Bayo. Dito Bayo.
14: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Dito Bayo with the VCO. Nagula ang ginabatsyag sa lawas.
13: Dito Bayo. Ang Dito Bayo. May DC, alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Ipibugit ka tama.
13: Mighty C, mapalit.
16: sa mga butika.
17: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
20: Iloilo City,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City,
20: Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Reventor Building,
20: Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique,
20: Wantiong Building,
19: Barangay 8 Bagumbayan,
20: Fronting Quezon Mall.
19: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
20: Kulasi,
19: National Highway,
20: kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina,
19: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
19: Texas Street,
18: Corner Bread Box,
19: Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City,
20: Radyo Bandera Compound,
19: likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City,
20: Ernai Street,
19: fronting Paglaum Sports Complex.
1: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
1: Gusto!
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
21: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ang example lang, kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
5: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sa isang ginatawag appetite controlling hormones kang isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
0: Dugduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Ano, butangan mo sa ano, sang
1: binder
0: imo tiyan.
21: Ha? Oo, tungod na, cause your sensors lapit sa imo tinaing.
0: Oo.
21: Kung ilapit ang kay imo tiyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
0: Sa mga gusto nga gamay, gusto ra magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
5: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tumagin na padamo niyang leptin.
0: Ay, mo tiyan?
1: Hindi ah, para dasig man mabusog, kung tulog sa iban.
5: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan natin ina, kung naka-Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
1: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sa imong hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio kabangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
21: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang kosang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina, or even ginatawag pa ginatawag nila mga skin parasites nga kosina, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
4: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
22: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
25: Babakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
27: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
25: Babakan sa mga butika.
28: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
29: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
30: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
29: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
31: Ladies and gentlemen, narin
2: ito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon! K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Las 4:35.
6: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!

0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 4:40 na mga ka-K5. Balitang K5 sa umaga. Yari kita sa Adlaong Huwebes. Pitsa Jess na sila yung bulan sa Septiembre. Tuwag 2026 sa Dulang Kadasig. Pamatsyago pagpisok mo daw. Oktubre na dayon. Areglado siga. Huwag tamahimo. Nagatigulang ang kalibutan. Gusto nila matigulang ta kundi prano. Areglado sige mga kaki-five, diri na kita sa atong sining pagpangalagad. Kamusta kamo tanan Luzon, Visayas, San Mindanao? Sa malabutan sa atong sining pagpangalagad. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanuanan kag 13 ka mga kasudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. And ang siyudad sa Bacolod, 61 tanan ka mga kabaranggayan. Welcome!
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Opod sa inyo mga alagad, ka-K5 babes, ganta na o. Sa mga balita lokal mga ka-K5. Sa atong sining mga pangulong din alam, mga katapos ang army involbado sa pagpamahog sa pumuloyo sa siyudad sang Bago.
2: Mga paglapa sa pagsunundan sang trapiko sa Bacolod dagdangat na sa 1900.
1: Ginaligar Chinese National nagpamahog man sa pila ka mga empleyado sang Kapitolyo sang Negros Occidental.
2: Nagwari ka taon ka linugaw ng Chinese ni.
1: Ah.
2: Samtang sa pihak na bahin, Bacolod City Fire Station ginikilala bilang K5 City Fire Station sa Pilipinas.
1: May bagong kagpalangabuyan ni, importante ni. Dire kita sa mga maayong kagpalangabuyan. Nang kabalo ka mga kakipipe. Ining planga buyanta dala ang pagpanginbulahan mga KK5 sa atong sining mga deserving barangay kapitan kag outstanding mga barangay captains. Grasa may barangay Granada, ginkilala ang barangay Granada diri sa siyudad sa Bacolod mga ka-K5 bilang regional champion sa 2026 Lupong Tagapamayapa Incentives Award Development Grant sang Department of Interior and Local Government Negros Island Region mga ka-K5.
2: Mga veterans ni ka-K5 babe sa mga ariglo, mga reklamo, mga marites, mga inaway sa pamilya, hinubog, nga wala na ginakaso tungod nga dumudamo na ginang kaso sa korte sa Lupong Tagapayapa pa lang ka-K5 babes.
1: Nasolbar na.
2: Mga veterans move ni ka-K5 babes. For example, babe, ano ang imo reklamo. Ginchismis niya ako Lupong Tagapayapa nga lawai kuno ako. Alawai ang akon bana. Sinabat ko man siya nga ang imo bana putyong. Pinaakig siya kay hinambalan ko ang bana niya nga putyong. Siling nga ang hinambalan mo ang putyong aw. Siling nga ako mismo nakapamatuod nga putyong bana ya. Di kasi na makik.
1: Asawa yun ang Marites.
2: Oo. Kaya balon niya nga siling niya, lawa ay ka, klase asawa.

0: ang sala diri lalaki. Pero kung kaisa, may nahimo man ni nga ang lalaki, kay hindi siya dalok. Nagapakigbahin man siya. Hindi ko na pa matudaan yung apot yung, di wala man siyang malain, da, kaya muna ang matuod. Di ba?
1: Gusto, no?
0: Gusto.
1: May ara nga mag-asawa, bro. May ara.
0: Budlay gali na.
1: Ha?
0: Budlay gali na.
1: May plano ka?
0: Mapareset ko lang. Ginawa'y.
1: May mag-asawa lang ginawa'y man. Siling sang kay kiti wise la bugas mo pero nang nagparti away nila. Kaya pamuyayaw man ang asawa eh. Siling sang asawa niya. Let's go. Siling sang banda niya pistika. Ya. Wag ka plus. Nya. Joji ako. Nya. Siling sang sawa nya. Pisot ka.
2: Ayya.
1: Siling sang bana. Tutuo da man ang imo dai.
2: Ayya.
0: Mga pinamang gida purha sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na nakadito sa pamang Cecilia Banson sa Bandelagan. Madulong kita na sang pulo kakilo nga bugas nga gindaog sang iya miyembro.
1: Bow.
0: Ang nagabulig bala sa foundation. Uh-huh. Nagadonate sang piso ko bulig ko para sa nagaka-ospital kung miyembro ginabuligan. Pero may ara man kita nga pasap, ano ni? Do appreciate nga gamay. Indang ilado sa rad, tipo una na daang ga-order sa imo sang DTX Coffee Mix. Kay dulungan ko subong gid nga adlaw. Okay?
1: Sige. Bang tipona na sila kay dulungan ta. Aray lado mga kaki vibes sa aton sining pagpangalagad. May DOJ gin confirm ako no ang conviction sang tatlo ka mga lalaki sa Pamplona masakiro. Ini sa kaso ni Governor Roel Digamo bla. Mga kaki vibes, tin nagdesisyon ang kwan. Ano na ang korte, mga kakifal. John Asosina, good morning. Ruina Villaran Erbito, good morning. Mayong aga na sa inyo. Sige.
0: Pabilin nila na mag-i-post. I-forward. I-forward. Itag kay sugpon na namin eh, kay may mga sugpon. I-forward sa akin. Kampiyon.
1: Amo nang inaano niya, Gapon?
0: Munang nami. Kipay Bitan. Kipay Babes. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix ng Kaping Healthy DTX Coffee Mix. Balita nasyonal ni Kipay Babes. Si Tulpo Brothers nagakabalaka. Nga istoryahan gi dapat suno sa ila kag istoryahan sa mga senator judges ang impeachment complaint kay Sara Duterte. Kun bala GC size gid sa 24 ang kinahanglanon. Kay ti amo ni karon ang ginalantaw kag Ipay Babes nga ano ang ilang mangin verdict, ano ang ilang mangin desisyon ang paghusga sa impeachment trial subong ni Vice President Sara Duterte. Ti karon nagakabalaka ining mga majority nga kun GC size gid sila nga hindi gid ya makuan eh. Hindi gid ya ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ikadua, paano mo pabutuhon ini mga napriso kay wala gani nakabati ni sa trial? Kung ano nila desisyon, pabutuhon ta lang. Bisan si Senator Franklin Drilon, nga ako ni kay Senator Franklin Drilon pro sa sininga punto. Ang ambal niya, wala nakabutang sa konstitusyon nga 16 votes of total of 24. Kundi nakabutang lang niya 2/3 of the senator judges amo ang makakonvict. Tubot silingon, hindi na specific ang 16. Kung 20 lang da karon kag Kipay Babes ang senador, but silingon 2/3 sang kwan eh, sang 20. Kung wala ang apat, nga pabutuhon mo kung wala ang apat. Tiya mo na nga iban, silingon dapat ipatambungon ining mga napriso sa pagboto kay senador man sila. Kay ginboto man sila sang minilyon nga Pilipino karon ka Kipay Babes.
1: Ang
0: may
1: isa
0: ka abogado. Do may mga punto man ka Kipay Babes, hindi ba? 2/3 sang 20 lang kung 20 na kayo wala ang apat. Do may punto man. Pero ang konstitusyon, 20 2/3 of all.

0: all senators. Tibot silingon magambal kita all senators ang ginbuto nga 24 ka KPBMC nga patayin nato sila aw.
1: Correct.
0: Okay. So amo ning debate subong ari ang isa ka puntos ang isa ka abogado nga amigo ko ka KPBMC.
1: Mm.
0: Si da si Attorney Dan Cartagena sa Ililo. Amo man ning abogado ko sa una sa kaso ko nga libre lang.
1: Mm.
0: Ang ambal niya ka KPBMC sa muni. Halimbawa kun ang third ginabasihan nyo hindi 24. Kun hindi 24 ha, kay ambal nyo nga available lang. Paano karon kun pinamatay sa gera ang pilayo lang ha, ang senador nga 21 kabilog. Oh, tatlo na lang bilin.
1: Okay.
0: Nagakahulugan ba lang, aduha lang, pwede ka impeach sa vice president, sa presidente kag sa Supreme Court. Doon may punto, no? Halimbawa, bikaroon tatlo na lang senador na bilin. Di ano ba sihan tang duha para ma-convict ang vice president? Hindi man pwede. Nga mo lang nakasimple nga ginbuto ang vice president o kung ang presidente, tatlo lang senador na bilin, nag-impeachment, duha lang ya pwede na gali. So, no ka kaladlawan ka KP Babes. So, amo ni sumong ang isyo nga ginadibatihan ka KP Babes.
1: Tilang taon tani mga ka KP Babes.
0: Man katambong kay Panago. Dapat kuno proteksyonan si Dela Rosa nga makabuto.
1: Taugon no. Taugon. Taugon ng mga napriso nga mga kwa si Jinggoy Estrada.
0: Si Rodante Marcolita.
1: Si Bato Dela Rosa. Sino pa to si Loren Ligarda.
0: Nagpa-ospital, nagpabulong sa gwa. Tiyan mo ni Karol sa Kipay Babes, ang punto, kay gihambal gid mga trupo siya tipano kay wen sila ka hearing paano nila ni judge kay wen sila ka intindi sang impeachment ni Vice President Charo Duterte kay wala ka tambong do pas taho niya pang hindi abogado si Marcolita
1: ba? Kon hindi gali ka atin sang sesyon o sa hearing hindi gid gali ka intindi
0: amo nang yang pagtilingon ni
1: sobra naman si abi kay abi kay nag-attend kaya sa hearing kagara ka na malam ka na?
0: Ang problema si Nika Kipe Babes nga ginakulbaan sa majority nga matapos ang ila poder kag madula ang ilang career sa politika
1: na.
0: Just in case nga magpadalagan si Vice President Sara.
1: Dira sila ya, amo nang ila sining kwan, amo na ang ila sining target subong by all means nga kinanglan ka kason kay Sara pasakaan ka so para hindi na ka makadalagan kay kung makadalagan
0: ni.
1: Makadalagan ni sa tapat gini ang mga animales ni. Araso. A ver, play or Joe.
0: Ano niya na, hindi na, makiganta na karun. Anyway, kakipay babes, ari nga aton nga good vibes. Di na ta sa aton nga good vibes. Kipay babes, may ara gali nga babae, nga pwerte patiroon, sharp shooter.
1: Oo.
0: May ara ko nakita.
1: Mm-hmm.
0: Kag bangod siya ni, ginituduan siya sa isa kalalaki, ang trainer ba?
1: Mm-hmm.
0: Galing ang trainer, upod niya ang iya asawa. Nagintudloan niya ng babae nga perti magtiro doon naakig ng kwan perti patiro ng babae pero gali ang asawa yaya sang kwan sang trainer perti man magkarate
1: o
0: ari mga kakibay ang atong
1: magtiro device. Magtiro ang babae kauyog-uyog yung tanan dawa siya
0: di abilidadan di isaya kabalo magtiro ang isaya kabalo magkarate kipaibitan
1: aben
0: take it away muna ka kay babes good luck ali magtudlo sa kabalo magkarate kag kabalo man mag tiro
1: balik kay da by the way
0: By the way, labay lang akon.
1: Labay lang akon.
0: By the way, labay lang akon.
1: I-share nyo man ang amon nga kwan, na live. I-share nyo man.
0: Nawili lang kamo yung karik. Nawili lang kamo yung karik-ik na.
1: Kami,
0: isang wala.
1: Kami ang kapangabay na gitgami sa inyo.
0: Maluoy man kamo.
1: Bugas-bugas man
0: eh.
1: Bugas-bugas. Ara na kita sa K5 News FM Bacolod.
0: Oh, Ludimay. Oh, Nanay Pili. Ludimay, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Kaginita Delpin, Violeta Minyes, Mayaga sa Morsha. Ruina Villaran Rito, siga... Dini, Gina Florentino, Herbolinga.
1: Bo amigo ko si Gary, Boy Cebu, ko Arisa. Aga kwan siya. Ah, nagpalibertad siya.
0: Si Gilbert Patos Ripaso.
1: Yagay lang sa DTX Coffee Mix sa Libertad siya. Sige, ya pari ko eh. Gary Boy Cebu ko. Grabe, aral sa Libertad. Inaminam lang na nagkape ah. Nagkape ka patos ninyo. Okay, ibe, dalulungan ka na karoon.
0: Grabe ba, dulungan gid?
1: Man libre, delivery mo.
0: May tukip ka na.
1: Ara kada?
0: May tukim kita ka KPB.
2: Tukim sa K-Pay! Tukim sa K-Pay! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-Pay sa umbaga. Tukim sa K-Pay! Tukim sa K-Pay!
0: May isa ka guwapa nga puti nga babayi nga nagpamana sang unano nga maitom-itom nga sobra pa sa akon ka itom ka Kipe Babes. Kung siya malangin pamana, mayad pa nga ako na lang tani ka Kipe Babes. Pero ano gid ang rason sining babayi nga college graduate nga nagpamana sining unano? Yari ang atong diskubrihon sa Tukib sa K5.
3: Kaya naman inakala ng netizens na AI ang mga pictures na ito ngay na team at anita.
0: Makita?
3: Pero sa katunayan, ito ay mga larawan mula sa kanilang kasal noong nakaraang taon.
0: Itom.
3: Tunay ngang real-life couple ng dalawa na masaya at
0: nagsag
3: sa kanilang pagsasama. Pero marami pa rin mga bashers at nagsasabing nagustuhan lang daw ni Anita
0: sa tuning
3: kahit mayaman ito.
0: Anyway,
3: totoo kayang pera lang ang habol ni Anita o talagang busilak at tunay ang kanilang pagkili para kay
0: Tante na lang na.
1: Hindi makita tan?
0: Oo, hindi makita.
1: Nga, hindi makita tan ako.
0: I don't know kay Kipaybitan.
1: Boss Lito tan.
0: Sige na lang.
1: Sige na lang.
0: Sa sunod. Itom git.
1: Itom git. Sige. Ngina pa
0: nambalan ko eh. Nambalan ta Kipaybitan eh.
1: Nambalan ka na git.
0: Mayo-ayo na lang ako pinamanay. Oo. Hindi tila ka kita.
1: Hindi mo makita kay Itom.
0: Kung ako ito sa babae, kakipay babe, sa kapote, ito sa namana, sa itom-itom nga perte kanubo, hindi man sa pangikay, sa ako na lang kay, tano, abla, guwapo, no? Husto, hindi!
1: Guwapo tayo.
0: Husto, hindi!
1: Husto na lang. Husto na.
0: Sige, no, kakipay.
1: Hindi ko kano mayo kay sa tutod lang.
0: Doon di mabaton sa tagipusoon mo.
1: Gakoto yung chin ko. Nabalik-balik ko sa kwan. Nabalik-balik ko sa CR. Inano ni parang buhi.
0: Balik ka lang karon. Aton makomersyal kita anay. Pagkaligad lang sa akong pagpamusoon. Si Tanya rin wala nalang sincha, ligo. Ay, yung
1: kumisyal. Abili dara yun. Sige!
0: Power trio!
1: Power trio, mga kakipay. Importante kit sa ito ng power trio, ha? Kinanglanon na ito, mga kakipay. Mga maka... kuhan kita? Makaraos, ha?
0: Ay, yun!
1: Power trio.
0: Makaraos sa CR.
1: Makaraos sa CR.
0: Bala mo kakipay, babes, kung gusto namin man nga nami ang pag-disposta. Importante nga bastante ng ano ganyan kita, wag hydrated lang kita kakipay, babes. Nami gidang, kisa i-disposta man, ining mga bagay nga ini. So, muna ako nag-klinika di Tribayo ka, nami gidang pagpupo mo, pagpangapi mo sang DTX Coffee Mix. Pero kung daw, halimbawa, basi kung daw na sobrahan gid man sa mga pagkaon, ma-flush out na siya, wala man gid problema, no? Importante, hindi lang ka mo ma-dehydrate. Halimbawa, ang isa ka bata, nagasuka, nagapanglibang hambal nila, dalun mo gid na sa ospital kay basi ma-dehydrate. Pero kung hydrated lang ka Kipay Babes, maayo man ni ka Kipay Babes, nga isposta. Pero kung tubig na lang tanan, so kinanglan mo na ang magpakonsulta. Ang Power Trio DTX 700 mga kakipay kay inasang aga antes ko magpanawag sa lakyan gininom ko na ang akong DTX 500 para nga una dayon nga matunaw sa akong tiyan ang food supplement nga DTX 500 para nga mapatay ang mga bakterya nga nagpabilin pa kay manti simpre gin-digest na nga akong pagkaon kagabi wala na unod may tendency nga mga bakterya ang nabilin sa atong tiyan so paluapon mo sang DTX 500 para magkalamatay ining mga bakterya mga kagipay.
1: Daw namin ito, Tan. Daw si Robert ang pangita to. Nabe?
0: Robert.
1: Nabe? Hi, Robert.
0: May salagid si Robert.
4: Hi, Robert! Si Robert! Do you know how to swim, Robert?
0: Yes.
4: You know, Robert? The water is very clear, Robert.
0: Languyin kita. I love you too.
1: Languyin mo siya.
0: Languyin.
1: Ay, mga langit to. Julius Alisan Arnado.
0: Ambalo mapasircom lang ah.
1: May charity rides ko no yung kwan. Ang grupo sang ano tong grupo mo gani Julius Alisan Arnado, sir. May kwan sila? Silang. Kaya hindi ko kabyo kay kwan dali lang sa to no, dali lang. Sige, dahil lang yun mga kakipad sa ito sila nga mga suki dyan Skinel Salazar, Gina Purano Bunso ng mga Serbo, Ruina Villara Nerby, Tumayong Agarang nakip na mga kakipad mga ito sininga mga ko, si Gilbert Patus Ripaso Mayong Aga, si Ma'am Rani Bilarmijo Pahe Arasya Indang Hilado Sarad, Jonathan Sarad kag si Jimmy Rica Plaza, rada kampiona. Sige. Binks Delfin. Ato ka to, Gapon. Sige. Ma-commercial kita, Nay. Binks Delfin. Balikay kita matapos ni.
5: Magbabalik ang inyong kampiona programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang palala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Gagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Sa una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
14: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
15: Muter na Max. Ito si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
16: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
20: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Superman for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
24: Super

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest.
1: K5 News FM.
0: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
2: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.A.
3: 101.5 K5 News FM.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Alas 5 jets na mga ka-K5 sa ato sining pagpangalaga din ng Baydolo sa Call 1 sang DTX 500. Ang miyembro sang Power Trio. Aradrang DTX 500 kag D3 Bio mga ka-K5. Mga dapat nato nimoon mga kakifive ha. Ang DTX 500 may probiotics, nagabalanse ang gut flora bacteria kag para mas maayo ang ato sininga digestion. Why ka bala matunawan? Hindi ka bala maayo ang hindi maayong digestive system mo mga kakifive. Kapin pa kung busog ka, tulog ka dayon, pulupong ko ka lang, di ka gidya matunawan mga kakifive. Dapat tapos mo kaon, lagaw-lagaw ka na, lakat-lakat ka. Para nga ma-burn out tong emosyon nga mga ginakaom na tunaw, blada yun, mga kakifive. Amo na ang isikreto. Tapos di matulog ka na yun para condition mo mayo. Amo na mga kakifive ang sikreto ta. Kinanglano na to ng DTX 500. Kaya mo na ang tag-amlig sa aton lawas mga kakifive. Ano pa? Ang D3 Bio, ginapabako niyang atong tulan, ginaproteksyonan niya kita mga kakibab sa mga fracture nga risgo, gijablak tama ne. Alam ba kung maglakat-lakat, kahit mo si nanay, kahit si tatay, galakat-lakat, kukdala, pala gawiya tayo, pala sa lang duha. Pero kung nga, luya na ka na gani, tapos why ka practice, pigaw ang imo kalsyong, maumok lang imo tulan. No gaya ka mo lakat nga kung mukha mo lang kaya basi kung makasandad ka mo bala kag matumba ka mo o matapilo ka mo mga kagibab delikado na kinanglanon para magbako na nga itong sininga tulan mga kakifight bigid na nga itong nga ngipon aba para mabato sa mga kainagtanay kaya kung mapigaw ang inyo tulan o tipigaw ang inyo sininga ngipon hindi ka mo kakatuto sa kaya Boss Pretz Carbausa sa kansi di man silingan ang kansi to kampiyon bala why man problema kay humok mo to yung kansi to kansi di man silingan mga kakifive ni Pretz Carbausa Miguel Pretz rather sa my breed cupboard may kape ka pa na pa may kape man available ang kape na to mauligad doon ka to doon mo nga mga ng ano na Philippine Coast Guard ang mga Coast Guard ay ang mga amigo na to. Dira sa kansi di Mansilingan, nagpulupang api. Mm. DTX cover mess ang ginabirada. Pangaya! Terrible.
3: Grabe. Bisan diin lang, kakipebe.
4: Bisan diin lang. Amo ni dapat DTX ang tilawan man, kag dapat tilawan gid ni Kuya Joseph Mori. Ang kwan, ang DTX coffee mix. Ayos si ayos. Kuya kwan Joseph Mori silay. Pangapin na kuya para kampiyon. Sige, tema na ha.
3: Babes, ang bata gamay balao. Ining 5 years old nga bata nga si Axel Kyle Almonicar. Birthday sa mong kakipe babes.
4: Birthday.
3: Memorize ni ang mga advertisement sa aton sa K5.
4: Grabe ba?
3: Malin sa Power Trio, Klinika D3 Bio, DTX Coffee Mix, Mighty Stick, at DTX 500. So, good birthday sa subong.
4: Birthday sa subong.
3: Happy birthday kay Axel Kyle Almonicar. Saya nga pag silibra sa mong adlaw sa ika-5 katuig niya nga birthday. Cute! Happy birthday. Halin kay mama kag papa, kay Mylin si Kalag Mayang. Happy birthday!
4: Happy birthday! Okay. Happy birthday!
3: Happy, kita da.
4: Happy birthday man sa kay Haron Albao. Ang bata ni engineer nga gwapo. Engineer Ronnie Albao.
3: Ilogit kay tataya.
4: Ilogit kay tataya. Engineer si
3: gwapo man si engineer Albao. Happy birthday kay Haron Albao.
4: Happy birthday man kay Haron Albao.
3: Sa taga klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center.
4: Aring lado. Sige. So kansi di Mansilingan mga kakipap, may ara dira sa kwanan sa Mansilingan gidya mismo sa Barangay Mansilingan mga kakipap, antes ka dira sa kwan, antes ka dira sa may police station, maglabyan mo da yung kansi di Mansilingan sa right side mga kakipap, antes ka da sa may 7-11 bra na arada, pero kung magpa-breed ko ka, ara dira ang kansi di Mansilingan, available man natin coffee dira, pwede ka makapulupang api mga kakipap niya Sara Fresh Carbausa. Dera sa my breed ko po sa my breed ko sa reclamation area ang kansi di Mansilingan.
3: Gusto magpumahaw sa Hunasan Seafood Restaurant dera sa NGC pamangkot lang kamuda. Kundi ang Hunasan Seafood Restaurant sa 150 mo may pulo sobra ka pulo kamino kag may dessert ba kaki pa babes at the same time may mga juice and coffee kag ang panyaga 299 alas 10 bukas na sila
4: na?
3: Kag panyapon 299 alas 6 ng gabi bukas na sila sa Hunasan Seafood Restaurant. Ang Hunasan Seafood Restaurant isa man ka mga kilalang restaurant diri sa Bacolod Anli o kung ginatawag nga buffet kag nag-sponsor sa feeding program sa mga miyembro sa RYU Foundation.
4: May na. Sige. So mga kakibab, salamat kita. Ito ka mo to sa Hunasan Seafood Restaurant. Hindi gani, ito ka to sa breed ko. Hapit ka na sa Kansi di Mansilingan.
3: Okay.
4: Ariglado. Sige. Uy mga kakibab, salamat kita sa atong sininga mga stores nga nag-kwangkid. Mag-December ni dako gining ilan maganit ni pro. Ang mga resellers bla naton. Dira sa Norma Store mga kakibab sa Talok Bago City may nga gabi labola nga tong sini coffee dira kag tanan nga mga products naton. Sa Phoebe Store dira sa May Salong Dulao Bago City. Kag dira sa Rico Paranal.
3: Dogi na kon care mo nang Bago ha.
4: Ha?
3: Manglaktod lang ko sa Bago, masunod lang ko sa Valladolid.
4: Valladolid ka.
3: Pulo Pandan.
4: Sige. Ang kabalo ko ay tamimo kay napangitataya sa ang kinawalata. Part na naman mga kakipap sa ato sila.
3: Nga inang produkto nga ginapromote naton kakipe babe. Naga-curious ang iban kay bisan sa mga tiyanggi, DTX Coffee Mix
4: DTX
3: na.
4: Coffee
3: so
4: mix.
3: Iba nagpumatuod kay bisan di sa tourist uno kakipe babe.
4: Na.
3: Bisan ang mga pamatanon, labi na mga kadalagahan, ang ila ginakapi, DTX Coffee Mix, bangod sang chia seeds. Kag may amargoso, hindi man sila gusto nga magtambok gid.
4: Correct na.
3: Mga pamatanon sa terest uno, takuling, salamat gid sa pagpangapi nyo ha. Ang kabataan, kag mga tigulang, ang ginakapi, DTX Coffee Mix.
4: Kampiyon, kampiyon. Mga kaki-five, dira sa kay Judith Medina. sa sumag. Ara man available mga kakipay, may linaga manada sa mahaw ko mo da. Nanyaga. Tapos pamahaw, inom ka kape nga DTX Coffee Mix.
5: Thank you.
4: Sige, mga katota na. Katota na si Kaki Five, no?
3: Vincent Dominic Corralde.
4: Vincent Dominic
3: Bilina Corralde. Ang batay, presyosa Libertad Public Market.

0: Spotify, Bantay, Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, re, Rabbil Alamin. Kakipay babes, kakipay Robert, maulanon, ang kimpo, kakipay babes, yun ito, happy birthday, diwat, accent, say mo ta,
3: sa Almonicar family, apo ni Sir Gaspar Almonicar.
2: Kag, sa ulado, yung mga,
3: mga, siyempre, bago, pag hatagradyo, promote na tayo.
2: Kag natukiban ko kay Babes, kay Robert, hindi lang bla tigulang ang kapakapi sa mga GTX, mga Gen Z na bla kay Babes, mga dalaga.
3: Mga GC, mga GC.
2: Mga kwan bla, mga dalaga.
3: Mga hilig ni mga hilig ni kwan.
2: Oo, tiki na-adapt naman nila kay Babes.
3: Mga hilig sa GTX, kay Mix.
2: Kaya tiki ko mag 3-in-1 sila ko noon, tamis kayo. Ang mga saboral na ginilaya, puro kalamay.
3: Ang gabi na labugay ang imusulok-sulok.
2: Ugyane.
3: Mahaw, pangapi ka?
2: Kag,
3: boo.
2: Oh, pang isa pang namapatian ko, gina-acid sila kakipay babies, kakipay babies. Salamat kin sa ila, no? Mga dalaga naton, mga soltero, hindi lang pang tigulang in English, coffee mix, mga kakipay na to na kahit nagasabay naman, kahit kabangot sang kanabib lang sang sabor, kagang topa sa imo, ano eh, kayong lawas.
3: So, ang kape nila, DTX coffee mix, at the same time, ang soap nila, amo ang clinic DTX beauty soap.
1: Adekwanay ang soap nila ya, ang soap number 5
3: soap. ang soap nila amuning kwan, amuning DTX beauty.
1: DTX beauty soap.
3: Na, mga kakipip nga.
1: Aha.
3: Bangod sang sana siling na grabe sa bacteria, antibacterial ang DTX beauty soap. Bangod sang Madrid di kakao. Balanta man na, nga besa ang una gani, mga katigulangan ta, kung arikison ang ila karabaw, kung ila bata, ang ginakuha dahon sang kwan, sang madridi kakao, kag kumuso na, kag ibanyos. Oo, di karon, wala na niya, mabaho na niya kung dahon pa. Ario, kin-refine na siya, ara na sa sangkap sang DTX Beauty Soap, kag ang bayabas, grabe man sa pagpatay sang kagaw, kay iba niya, kinalaga na yung ugbos, kag ihuga sa pilas, para nga mag-ayo ang pilas. Dira na subong sa DTX Beauty Soap.
2: Ara na,
3: kag ang papaya, nga nagapahamis ng kutis, pareho sa akon, limanggid ko puti, puti, makita man ang agis ang DTX Beauty Soap. Makita sa akon mga guya, nga manayan ayaman.
1: Hindi ka man puti, puti, puti ang imo tagipusoon.
3: Guwapo lang ya, guwapo lang.
2: Puti ang iya, kalimutan ko.
3: Lain kay Kipay Babes, nga simple lang niya klase sang tao, naga DTX Beauty Soap, guwapo, mabuot, maalam, kag manggaranon. So, amo na nga klase, kasimple nga tao, si Babes Gantalaw.
1: Puriyabuyab.
2: Okay lang kasi kayo, dapat yun na kung gabi, ginakuha siya kay Kipay Babes, Kipay Robert, DTX liniment.
3: Okay.
2: Hindi, presyo tala. Ang presyo na ito ng baboy gapon, monitor na ito, 260 gapon na. 260 gapon ang aton na baboy. Nga local pork, kahit kung mag-imported kami, 235 kakipay babes, kipay Robert. Pero ang aton na local pork na ito, 260, huwag naman yung banga patasigid. Pagang 370 ang aton nga baka, dari mga kakipay.
1: Baka, 370.
2: 370 kakipay babes, kakipay ba Robert. Kagang aton nga tiil, 250, huwag na pwede mag-amboy, pwede ka 240, kag-amboy on na ito mga kakipay.
1: Buyon na ito?
2: 60. Buy on sang baboy.
3: Abi ko buy on itan. Itan tawo niya. Tawo niya. Oh, yung mambal kayo makarong buy on sang baboy.
2: Hindi pa ako pala, kayo kuhaan ka naman nakarong mikropono. Nakarong
3: tapos ka naman. Ayos, embarrassed, sorry.
2: Ang mga kakipay ba, 235, ining niya. Aton nga imported, kagang local pork to 60 malaman. Ka-K5 na ito na rin sa Medipartad. Public market, ang ginadulong sa inyo nga aton nga suplemento nga kabisado ni Toto Axel. Ang aton nga mga suplemento nga ginalawag permi, alin sa Bago, Panaog, rin sa may Sumag, gamuman sa may Barangay Takuling, sa may Barangay Villamonte, Juliano Store, Jimber Marketing, kagang aton nga Chela Trading, kag sa may Bago City, mga K5, kag rin sa may Takuling mga kakipay, ara sa Jimber Marketing ang aton mga suplemento, Clinica D3 Bio, Clinica D3 500, Mighty C, Delcalan Base Vitamin C, kagang aton nga GTX coffee mix may aga.
3: Oh, si Ma'am Marilyn Caranza kag si Sir Caranza da may aga naga gikas na niya sang GTX coffee mix nga product. Maria Elnora Shasat sa kalubihan may aga.
2: Dugay mga pina si Boss Manuel Ramos kag sa GTX coffee mix niya kag ito babes. Si Jomel Ramos mga kakipay Toto Prias mga aga Janek Barca ay Gaspar Coronel mga kakipay na tandra taga Jember Marketing sila ni Tagi ni Taugi ni Mueldra at si Jennifer sila ni Jessica ni Charlene ni Ma'am Rose kakipay babes aradra nag-monitor sa aton kada aga mga kakipay
3: salutan ko lang bala ni Kipay babes Kipay Bitan Kipay Vincent grabe lining suspect sa pagpatay sa San Carlos oh. Tungod sang kwan tungod sang ano ni jealous no ginpatay sang bana ang iyang
1: live-in partner
3: grabe ginpasakaan na sumong sumisayd sa barangay 3 sa San Carlos Negros Occidental
2: sa dyan kakipay ba sa tamayang muna ito may monitor ng Japan si Giovanni Cotero na naiitit sa Binoman na ni Arlene Canoy sila ni Gideondri si Tatay Gideon, sila sa cooking store, mga Boss George, sila nag-monitor sa aton friend, sila ni Geraldine, sila ni Mario, sila kay Kipay Bates, Ma'am Jane, sa Gapamotos Uling, dari sa may kantos sang Hernaes, kag Amelia Tres, sa Libertad Project Market, may nga dira kay Kipay Bates, si Helen Naban, dira sa may Bago City, may nga ga, Liado, family sang Bago City Kakipay Babes kag Consing Eatery at Bang Bamsi mga Kakipay Babes kalipat
1: Consing Eatery ha damo da mga estudyante ga kanaon ga ginutok da punaga
2: dagsa Kakipay Babes
1: kun udto bigin
2: oh sa udto sa Consing Eatery Ma'am Norme si Love Love arata kay kapaki Kakipay Babes
1: love
2: love love
1: is a many splendor things
3: nagagaman kay ma'am kay Ma'am Nanette Leon Cortiga bilabo lang dito ex coffee mix kay Virginia Gomez sa Pilisa Proper kay John Ros Loreo sa Kipot Pilisa kag sa Bangga Tutong dra kay Ma'am Carmencita Olvido sa Starlight Store sa Panukoy kag sa Mikmik Store kag kay Rona Martorellas may mga
2: Ma'am Big Big Ma'am Joe arada sa consecutive parin yo
1: it Ma'am Joe may nga lang da Ma'am Joe
2: may nga gada kay
1: kay Mr. Arnel Roldan morning da
2: kag sa aton si kanya Kakipay Babes si Erwin kapada Boss Erwin kapada
1: kag Boss Erwin ay sorry gid Boss Erwin, ha, kagabi, tawag sa ako, nag-video call siya, pero why ko audio, hindi ko mabatian ang iyan nga, kwan. Nabisyo nga, kung nga cellphone.
2: Mayong nga
1: gabisyo. Cellphone, nabisyo, pero ang tagiyan, huwag mga bisyo.
3: May bisyo. May bisyo. Ang bisyo mo, Kipay ba, babe? Servisyo publiko. Amo lang ginang bisyo mo.
2: Osto. Osto. Councilor Homer Baez, may nga aga dira si mo.
3: Councilor, may nga aga. Mga pito po kay Councilor Homer Baez, pila ka adlaw.
2: May nga aga dira si mo, Councilor. Kag sa aton da, Maninoy.
3: Ang ginahulat na ginang kanta mo.
1: Naulad na kanta.
3: Last 527.
2: Maninoy, Mani. Maninoy isang tanan.
1: Kuya Mani, may nga aga lang da. Ate Christine, kag Nanay Lourdes, pila mo.
2: Si Pariente, toto ka nito, may nga aga dira Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez, Giovanni Cordero, mga kakipay sa Red Canson, sa may barangay Tacoleng Forest Park, mga kakipay ba, hindi magkalipat. Del Mar del Pensing Kang Airport, mga kakipay ba, haraman dakag sa ato mga kotoran. Base Lechon, hindi magkalipat. Base Lechon, Ladal na Raneta, Porok Lechon, barangay 36, mga kakipay. Manamit nga Lechon Baboy, nagaragamo, nagaragaak nga Lechon Baboy. Tag-isa, kalibo lang yapon, ang aton kinilo-kilo dito. Nga Lechon Baboy mga
3: Sunday Store sa Pag-asa Estefania may aga
2: Mr. Bro si Bros nyo ang sarap mga kakipay to Bang Bamsi kag sa may Bago City mga kakipay ba malamit ka fried chicken may Bros nyo ang sarap mga
3: okay. Kakipay okay kung may babalik ko lang by Ridgen Velasquez sang 1987 grabe nga paginayang ni nga ginisla niya pa ang iya kahagugma kung maibabalik ko lang pasti katun liwat, bisan babae nang kakanta, wala niya problema sa mga lalaki nga nagakanta sa The Lunchbox Kings. Ila binigit kay Vincent Coralde dira sa Libertad Public Market. May ingod naman na sa nga kakampi, guro.
1: Normal.
3: Grabe, oh. With peace.

0: Oh, Mita, Mita, Mita, Mita.
1: Ngayon.
2: Atong da si Regine Velasquez man, da si Regine
3: Velasquez man.
4: Okay, namay, tingnan ka na.
3: Tingnan
2: ka na, matulogan ka na. Dumabalik sa tulay. Ako naman makanta. Amo ni K5, akong naman versyon. Kay K5. Kung maibabalik ko lang ang dati mong pagmamahal, pag-aingatan ko ang... Kung maibabalik ko lang ang dati mong pagmamahal, pagkaingatan ko at aalagaan.
0: Jennifer, Jennifer, sa Jimber, Jennifer.
3: Konsyo, konsyo. Si Dodong Cebuano, si John, kay K-Babes, K-Five, Robert. Nag-monitor man sa ito mga K-Five.
0: Si Hada mo ito, Jennifer na?
3: Oo, oh, yeah, Hada, Jennifer. May nga gadara si mo sa medyo.
0: Si Irish, Irish.
3: Si Irish, yun naman, kay K-Five.
0: Sino na yung mga amigo taday nga sa Jimber?
3: Sila ni Tagi, sila ni Nimuel. Nimuel, kay K-Five. Si Nimuel, upot per mini Jennifer. Si Nimuel.
0: Nimuel.
2: Thank you.
0: Si Rose, si Rose, si Rose.
3: Si Rose. Si Ma'am Rose. Nag-monitor man sa atong mga kaki-five. Opo sa patrol. Kaki-five Wilson Belliana. Ina naman si kaki-five Vincent Coral de Presa Campion. Nga balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Si Negros, K5 News FM.
5: K5, Bantalitan, K5, sa umaga.
0: Kampion, kampion, kampion. Kampion si Papang Vincent Tobedic Bidina Coral de.
2: May kakampi sa'yo. Unay ang mga
0: wala kayo dyan nag-negative sa'yo. Puro kayo ako na.
2: Ito matulugan ko naman.
0: Wala. Raffle, raffle.
2: Oo. Buwas, may tatlo na lang kakape. Buwas na lang, buwas na lang.
0: Buwas na lang. Sige. Okay, ito ang tanang mga kakipay. Mga itong sining ang mga standby report mga kakipay. Katuan na ito si kakipay Red Salgado. Kay ang alkalde sa La Castellana. Wala nagapati kuno sa ginaligar aswang nga nagabisita sa isa ka lalaki sa Barangay Robles mga kakifay. Aswang ang aswang nga tuduot balantaya na kami aswang si ita namong aswang aswang sa kapi kakifay Red Salgado
5: News FM Kampyon Kampyon Report.
6: Good morning, K5 Babes and K5 Robert. Kay sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati sa programa nga balita ng K5 sa umaga. Ang aton sini nga balita sumong partiya sa Wakwak kagating ginaligar nakit andra sa mga residente sa Barangay Robles Banwaya sa nga Kastilyana. Pero ni K5 Babes, K5 Robert ginakumpirmar ni Mayor Anyeho Nicor sa Kastilyana kati waya ginapatihan ining mga ligasyon sa mga residente dira sa Barangay Robles bangod sunod si Iyati sa Malawig niya nga pagtinerdra sa Manwasa na Kastiliana halinpasang gamay pa ini wala kitsa kung nakita yasang aswang punwakwak kay K5 Babes and K5 Robert apisar gati minabatian sa nga mga istorya nga may ara giban sa aswang may ara sa manananggal pero galikati naglabot sa edad nga amuna K5 Babes K5 Robert kagdangin nalakalde isang Manwasa na Kastiliana wala igit makita ya personal ining mga aswang gina gisugid sang pila ka mga kilala niya dira sa banwa ya sa na Kastiliana pero opisyal sila K5 Babes K5 Robert iya ginarespeto ining pagpati sang pila ka mga residente sang banwa sa na Kastiliana labi na ang mga katigulangan pero galikiti hambal ya kung ginapatihan mo kunong Ginoo hindi kaya magpati sa mga aswang K5 Babes and K5 Robert.
0: Correct.
6: So muna ginaparawagan sa alkalde ni Mayor Nicor nga dapat magpakabuyo gid permi agud hindi magpati kay manti mo na kung kaisa ang makahatag man sang peligro bala sa isa ka tawo kay manti ko natakihon sila sa ila sininga kurason bangod kay nagkalas-kalas lang daya ang pag-insindi ya basi aswang na baladayon kay K5 Babes K5 Robert.
0: Uh-huh.
6: So dapat gid ka magindabakod ang imo sininga pagtuo si Ginoo agud hindi kaya kuno magpatipatigla yon sa mga istorya nga may ara yasang aswang. So muna aton sining nga balita nga madulong sa programa nga balitang K5 sa ubaga ginadulong sa aton sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kaupod si Patrol kay K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balita aswang mga ka-K5. Pati ko aswang eh pa nga. Kay ligad to, may naglakat-lakat nga hubog sa kwan.
2: Wala ting may nakita sa aswang.
0: Oh.
2: May pero, pero may nabatian kuya nga naghambal.
0: Ah.
2: Nga parte sa aswang. Ah. Kabalo ko na ng balya.
0: Ano?
2: Aswang nga ko pang.
0: Ligad, may naglakat sa dalan. Hubog. Hubog na lalaki. Why, bro, na dagita sa aswang? Na pagdagit sa aswang, tingunin, gin-aba niya. Ika yung aswang, babae. Balbalong to sa babawa. Hugpa alang-alang yung aswang mo. Ha? Pagugpa sang aswang alang-alang, siling sang hubog yan. Ngati, saan umuko dagiton, liwat? Hindi na. Kaki 5 Wilson Billion ha. Ara mga Kaki 5. I-check na to mga Kaki 5 si Kaki 5 Wilson. Bings Delphine. Si Gina Purano, Ma'am Alma Imbang. Ma'am Alma Imbang.
2: Andy Aloy sa Prokabisan sa KSS Kalubihan, KSS Katilingban, kag KSS Kalubihan Vista Alegre. Maayong aga kag sa Prokabisan, no.
0: Johnny Mary Tita. Lida Shore dira sa May Mabinuli Gondos sa Sumag sa aton sininga mga cases dira kay Evelyn Moico kag kay Meldred Mendoza mga kakifan Marian Store dira sa May Paglaong Village Sanita Venegas si Sanita Venegas sa Sunny Store mga kakifan salamat gid ha
2: Ma'am Rani Pahis sa Tutong Filisa kag si Jason Relato sa Filisa Proper
0: Kaga Gingging Store dira sa Purok Gonzaga mga kakifay si Gingging Apelido Gingging Store reglado sige kakifay Wilson Villena
1: News FM Kampyon Kampyon Report
7: Kifay Bay good morning and
0: morning
7: so nagpalabot na sa nabulig ang local government unit of Bacolod sa mga apitado sa ang sinalikdan ng mga sunog pala sa bahin sa barangay Mansuningan kaga barangay Sumag. So 17 dire ang total damage kag people dire ang partial damage kay Tagetson kay Ted Robert. So ini 17 ka mga total damage ang nakabaton sa 15,000 pesos kag anong ka long span roofing kay Tagetson kay Ted Robert. Meanwhile, ining mga partial damage naman niya ang nakabaton sa 10,000 na cash kag apat ka long span na roofing. Kag may ara man no nakabaton ng 15,000 pesos naman ang kada pamilya nga nag-aartilas sa mga balay nga nasunog sa Ted Robert. Dugang pa sa local government unit o Bacolod kuligan namin sila no sa pag-proseso sa ilan sila ng mga birth certificate nga naupod pa sa sunog at kifarvation ko sa Robert kahit mga bulig man ng LGU sa mga estudyante nga nasunugan man nga maghatag siya ng school supplies no kaga mga gamit sa eskulahan agot at isa ng kita pa no mapaganagan man ng ilan sila ng problema kifarvation ko sa Robert tugas ng sunog ng lungkat sa inyong na duwa kalugat kifarvation ko sa Robert.
0: Sige.
7: So, kaya Robert Balita, hindi kasi makulog sa government center na ginadulong sa inyo sa kaluan sa MyTC, D3 Bayo, KBTX 500. Po na ito sa K5 Vincent Corralde, hindi naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Maraming salamat ka K5 Wilson Villena, mga K5 pinagabahin doon sa kaluan sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga kakivibe sa atong sining mga suki, ha? Available ang Dr. Pinoy sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Lagip na dira sa may sulay kag talisay ng mga butika. Available ang Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga kakivibe. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Oy, ginapaybalo ang tanan ng mga for my collaboration, mga kakivibe, my charity event. Ang Guardians, mga kakivibe, ang RSAP, NIR, mga kakifive, collaborated din sa iban pang mga sa iban nga mga organization. May clean up drive kamo kag feeding program dira sa may San Osidos, Barangay Sumag sa Economic Highway. Ang assembly time alas 7 sang aga to 7:30, mga kakifive, ha? Sige, dira sa 7:11 kamo ya magkitanay. Areglado. Sige, salamat gid mga kakifive, ha? Dire na kita sa atong sining K5 kamustahan. Matabid kita mga kakivibe sa ANTK.
8: Ligad nga adlaw kay amo ni ang padayon nagpasalamat nang kinsa padayon nga suporta sa atong mga pumuluyo. Kampyon ang signal naka DTX Coffee Mix na kita kag manayanayang tiempo ni sa amon sa Banwasang Kalibo kag I think sa bilog nga probinsya Aklan. Balik sa imo ANTK.
9: Salamat gid Kalibo. Lito naman kita sa mga mga kabugtuan ta rito sa May Negros Island Region and Bacolod, no, with our Daddy Babes and Sir Robert. Good morning kaninyo nga darwa.
0: Good morning man kaninyo darwa. Sir Nestor and Sir Milmar, mayong aga dira sa inyo tanan kampyon signal
2: darwa ka mo. Double dose mo na ang MyTC. K5 Milmar.
0: Double dose mo ang MyTC. Pamanis ang D3 Bayo. Campion signal mo rin. I'm back to you, TK.
9: So, may nakita ko gulpi na gulhot ginpakita ni K5 Ita. Ano ito? Ginalagas ka mo kawakwak? Daw ginayagunta nyo kami nga taga-antike. Well, anyways, Liton, tas mga balita. Taunahon, tanay ang Iloilo, sunod kag probinsya kang Iloilo. Mga balita, tas Rick.
10: Ay, may manuay si SM Jubert ba? Mga dalagong nga balita, diri sa may sunod kag probinsya sang Iloilo, mayayari kami din nga priso na kapalagyo.
0: Mm-hmm.
10: Ang kaso sang priso ni, kaso nga Rick. No? Naglumpat ini sa patrol sa may barangay Arifdip sa may Banua San Rafael alin sa Hall of Justice, ah. No? Rake nga kaso ti nan bilabol ang balsang preso sila mangihi to anay. So gintaymingan ang duha ka mga pulis sa bantay wala maka-alerto kad nakapalagyo lumumpat sa mataas nga pahinda sa barangay Arifdip ang ining sambit sa preso kag asta subong wala makitaan ang ining nasambit sa ni nga preso. Ti subong pinta ay ni nga adlaw kung sa din nagdiritso ang ining nasambit sa ni nga preso. Sa piyak nga bayin, may SK chairwoman kami diri kag SK treasurer sang Barangay Boulevard Molo ginpapanaugan sang suspension order sang tatlo kabulan sang office of the ombudsman. Ang nagpasaka sang kaso sa ila, way man sang liwan ang ila barangay kapitan. Si Barangay Kapitan Jing Villanueva, kay tungod nga may maging gasto nga kwarta, nga way kay Balos Kapitan, kagway kuno sang mga ginasupport nga mga dokumento. Si dito nakitaan nga mayara sa probable cause, no, gin-suspend sang tatlo ka bulan. Pero suno sa saring mga nagapakatubang sang kaso, sila nga tayong reklamo sa amon, sabton lang namon, no, sa proper forum kag pamatud-an namon nga way kami ginlapas nga kasuguan. Kag dadugang namon di ka mabalita kapon ari di si secretary sang DILG John Vic Rimulya, di ba suruswerte ang siyudad sang Iloilo kag ang aklan kay may nabaton sini nga tagpulo ka motorsiklo nga magamit para sa unified 911 emergency response. Kapi ko gani kunari di sa base kung dili panago si Senador Bato de la Rosa. Puro waya na nagtagsan nga motor kag siling niya ah mapaliwaliwa ko anay si Iloilo kay namid si Iloilo ya. No, matulutawhay. Kina dito sa Metro Manila, ang matawo to, lunsay dramatista. Amo na madalag ko, balita na sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo, Antique.
11: Thank you so much, Sir Rick, sa kampiyon nga mga balita sa ilutas sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Mike, anong latest?
12: Sa mga kampiyon niya, mga balita sa Banwa sang Kalibo, Kabilog, ang probinsya, Aklan, in connection sa gin-report ni Sir Rex Sureta. Tama na, nakabaton man ang Aklan Provincial Police Office ang napulo gid ka mga motorsiklo, Honda PCX, ne, para sa Unified 911. O. Pagkatapos, si Secretary Rimulya, nagbaton man siya sa token of appreciation. Ang kilala di sa amon, ang talibong bala, ang isa kabinangon, ang pinote na guro sa Ilonggo. Talibong ang ginhatag sa iya, ang katuyuan sang

0: labi sa ilang mga ka-K5 no nag ginalantaw subong sa mga otoridad nga posible problema sa electrical system ang rason sang sunog kag wala man ginadula ang posibilidad ang power interruption bala kag gulping nga pagbalik sang supply sang kuryente ginalantaw pagid nga isa ka factor mga ka-K5 no kag kasapusan nga balita isang guni ang palalawigan sa legislative inquiry ang rotational brownout bala ang ginpamangkot mga ka-K5 kag kung sa din gani hambal man sini nga dapat ang DOE may klaro nga plano kag solusyon sa nasabitan niya kakulangan sang supply sang kuryente no. Ang od dire ginibitahan ng taga NGCP ang Akelco kag ginexplicar man nilang rason sang rotational power interruption bangod kuno sang pila ka mga power plant maintenance o kon shutdown o force outage mga ka-K5 sa supply sang kuryente. Sa uli ginpunto man nila nga dapat matagaan man sang bag-o nga power plant kag bayluhan ang mga tigulang na bala nga mga power plant nga naga problema kag naga problema kag pirmi lang nga nagakaguba mga ka-K5 kag kun maguba di dapat may magasalo man nga bago nga power plant mga ka-K5. Amo na mga balita di sa amo na balik sa imo. Tike.
1: Grabe man kong tigulang kinabayluhan gids. Yeah, speaking of, bulan terma ng mga balita sa Negros Island Region sa mga bataontang mga anchorman, Daddy Babe San Sir Robert.
2: Salamat gid Sir Melmar. Gasugid ka sa hangin, tsakto. Nang may Uncle Simon. Thank you.
3: Thank you.
2: Mga balita na mo dere, kung nabatian mo ang mga balita sa San Carlos City, may ginpatay to. Ang nagpatay, libin partner niya man lang, mga kaki-five, kaluluo man yung pagpatay sa iya, kay Mantia. Grabe ang nadangtan niya gining sang babae ang yasin nga live-in partner mga kakifab ginpahayag ni Police Captain Rodney Saruna sang San Carlos City Police Station nga napasakaan na sang kaso nga homicide ang suspect sa pagpatay sa iya live-in partner sa Dos Hermanos Street Barangay 3 siyudad sang San Carlos Negros Occidental las dos sang kagahon sa kapareho nga pizza napatay ang babae matapos nga ginsumbag sang iya sini nga kahagugma sa nasambit nga lugar.
4: Sa pihak nga bahin sa aton nga mga balita nagikan diri sa Negros Island Region involved sa pagpamahog ang ginatudlo mga katapo kuno sang Philippine Army dito sa banwa sa kun sa siyudad sang Bago. Samtang sunod naman kay Lieutenant Colonel Rio Maliana, commander sang 94th Infantry Battalion, katapos ang 62 Infantry Battalion, nga involved sa pagpumahog sa Purok Luisa Barangay Maao, siyudad sang Bago, sang September 7, ang mga miyembro sang Philippine Army, tawo kuno sang 62nd Infantry Battalion. Ini may kang tanan sa lupa nga ginaagawan amuning isyo kuno dito sa nasambit nga lugar kag may katapo sang Philippine Army nga mong involved sa pagpamahog sa mga residente sa nasambit nga lugar.
2: Ah, munang mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antique, Sir Melmar.
1: Salamat gid Daddy Babe San Sir Robert sa mga balita diyan sa Negros Island Region kag diyan naman sa probinsya kang Antique mga nagapanguna namon nga mga balita ready ha. May nagreklamo nga sangka pumuluyo sa may sangka barangay sa Sibalem matapos may sangka minor de edad ginagapanakras kang mga kudal ang diyang minor de edad na bulan kay Five Western Visayas kang video sa CCTV footage naging kangawa kang mga pumuluyo sa nasambitan nga barangay kay suno sa uploader kang nasambit nga video ura man ti may nabuol sa nang balay. Ura man ti may na missing pero may nakita sa CCTV nga daw may ginbitbit ang bata nga ura lang daman an kung ano to ang dara ka bata. Ang main concern nanda base bala nga makaadto sa iban nga barangay kag makapanakrasman kag makita na to ang anang kalamay. Amra so far ang barangay kapitan kadya ginatinguan namon nga labuton sa kadya nga mga tinion.
5: Samtang sa dukang pagid nga mga balita nga man gobernador kapon si Governor Paulo Javier nakahingagaw pa man pagkikita kay Secretary John Vic Rimulya regyan sa Kapitolyo Provincial kang siyudad kang Iloilo imawang mga gobernador sa isla kang Panay kag suno sa kay Governor Paulo Javier isara sa main concern nga ginparangat nanda kay Secretary Rimulya ang problema sa Power Internet.

0: option, bakit lang sa Antique kundi sa bilog nga isla. Nagpromisa ko ng Tiglicom K5 Visayas Negros Island Region nga i-fast track kuno nanda kaimaw ang Department of Energy agad masolusyonan ang diyang problema nga ginaatubang kang isla.
1: Mura so far mga balita namo niya sa probinsya kang Antique nagapreparan gali kami diha para sa mga Binirayan Festival. Pero daw mauna gid ang Mascara Festival sa Papulot. Imbitado man kami diyan Daddy Babe Sir Robert.
2: Ah, imbitado kamo tanan kadto lang mo ko bala sin niyo ha. You are all invited to eat my house.
3: Kami bahala sa pagkaon, kami bahala sa accommodation pati sa inyong aplite. Ang budlay lang kung makilala niyo kami kay nakamaskara kami.
1: Kaya Advan Ra, no? Agyan ta ang Iloilo kay 5 ni store partner kung magpapakulot ta.
0: Oh, pwede gin.
1: Sir Rick?
4: Di ma-advance lang ko na kanto sa Domingo, ah. Kay malagaw, taton Cebu!
2: Cebu, sayo.
4: Sa Domingo, ah. Mauna-una lang ako sa imo, Antique. Kaya ang po si Sir Michael, kung maapas man to sa Bacolod.
5: Maapas ko kay isa pa lang ko ka-attend sa ilang maskara mo. Nagtawang tabi kon hindi tama kilala si Sir Jubert kay Daddy Vince. Kilala na siya sa baho pa lang.
2: Kita na ito, Dia.
1: O, hambal kami igo namon, gamaskara ko ng mga taga-Bacolod kay mga lauay. Todra.
2: Daw may punto ka?
3: Hindi. Bisan gani ulang maskara. Lauay na eh.
2: Sige ha. Salamat gid ni Loro Hasan Tiki kagalibo.
6: Balita K5 sa umaga.
2: Salamat gid mga kagibay sa atong sininga mga sister station ang Tiki. Ang Iloilo Rua sa kalibo kagantiki mga kagibay. Dad Boy Mendoza, good morning lang. Si Johnny Meritita, mayang aga. Si Giorgio Salisan, mayang aga man. Ariglado. Sige. Lagi na kolabos makita sa panahon. May panahon pa, pero hindi na aton. Jen Bear Marketing, mayang aga lang na mga kagifay. Ariglado. Sige. Ma'am Mera Rosling Gaya, ka George Lauso, dira sa may tutong sur sa Dumanan. Bilma and Mitong Galvan sa Mitong Meat Shop, dira sa may BN. Good morning. Ang DTX Babanib Morning Newscast, masunod David Kaki 5, Colin Covia in Servan Albay. Sa ngalan sa man nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes Gatalaw.
3: Ako naman si Kaki 5 Robert Picardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News 7.
6: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, kaya ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. ko. Salamat sa My TC Efektibo.
6: My TC. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Spore Biotics. Nagin ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig na performance.
14: Ka! I-shoot na ga!

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalayagdan DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Huwebes sa Tiapoli Jazz tuig 2026.
1: Makita-kita kang mabatian live anywhere in the world pinaagi sa mong official Facebook pages K5 News FM Bacolod 11.5 kag K5 Okon Bacolod K5 Station.
0: Para sa aton mga pangulong dinalan. Tatlo ka mga individual nga ibulbado sa kamatayon ni Aning Negros Oriental Governor Digamo ginpasakaan sa kaso.
1: Sa balita national, passenger vessel nasunog sa Palawan.
0: Falfly padulong Canada ng emergency landing sa Alaska.
1: Sa balita sports, sa paddle club ni Vitolina sa Ukraine na ulamid sa pagpangatake sa Russia. Kapil na 800 ka-atleta patay.
0: Apo ni FPJ kag Susan Roses gin kasal na.
1: Sa balita negosyo, mga baligyan sa Mascara Festival 2026 sa aprobado na.
0: Sa detalye na sa mga balita. Provincial Capital ginbasko kon ginpabaskog ang seguridad kasunod sa naglungtad nga pagpamahog. Naghimo na sa dugang na mga tikang ang Provincial Government of Negros Occidental agod protektahan ang ilang mga empleyado matapos ang ginaligar pagpang-abuso kag pagpamahog sa mga katapos sa Capital Miyerkules ng adlaw Setyabri 9. Sunod naman kay Provincial Administrator Attorney Refrado Diaz II, ginausisa na nila sa karon ang security standard procedures agod malikawan ang kapareho nga insidente. Dugang pari Diaz nga hindi sila pwede maging kampante bangod sa nakaligan ng mga insidente sa pagpalutang sa mga bulutuan.
1: Samtang mga katapos ang army imbulbado sa pagpamahog sa mga pumuluyo sa siyudad Zambago. Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Rio Malianao, commander sa 94th Infantry Battalion nga mga katapos ang 62 IB, ang mga imbulbado sa pagpamahog sa Puroca Luisa Barangay Maaw, siyudad Zambago, Negros Occidental sa Setyembre 7. Ginkumpirmar ni Malianao matapos nga nagpakilala mga inibilang katapos ang army. Dugang pa ni Malianao okon Maliano, seryoso ini nga bagay kay nagpatigayon ini sang imbestigasyon. Gipasiguro ni Malianao nga maghimo sila sang tikang agud hindi na maliwat ang paghimo sang abuse of authority sang ila soldado. Madumduman nga nagadangup sa K5 News FM Bacolod ang mga residente sa among lugar agud ireklamo ang armado nga grupo nga namahog nagtaya sang armas kag nagtapas sang ila mga tanom.
0: Dugang pa nga balitang regional, tatlo ka mga individual nga imbolbado sa kamatayon ni Aning Negros Oriental Governor Digamo ginpasakaan sa kaso. May balita si K5 Rufa De Vero.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Walay na kaso illegal possession of firearms and explosives ang natong individual na sangkot sa humarili sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Rowald Digamo noong Marso 4, 2023. Ipinahayag ng Department of Justice sa DOJ noong Merkules na hinatulan nagkasala ng Regional Trial Court sa Manila Branch 40, sina Jorik Garrido Labrador, Jovan Calibo Javier, at Benji Rodriguez. Ang mga kaso ay naugas isang pamamarila habang namahagi ng tulong sa tirahan ni Digamo sa Pamplona Negros Oriental. Namatay si Digamo sa insidente kasama ang siyaman na iba pa habang marami ang nasugatan. Ayon na sa DOJ, na-recover ng motoridad ang isang .45 caliber pistol, dalawang magazine, 14 na bala at 2 hand grenade mula sa 3 akusado. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang pag-angot kay Anay Iloilo Mayor Mabilog si legal nga droga sang Duterte Administration, gindumdum ni DILG Secretary Remulia. May balita si K5 Karen Badilla.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Mga K5, gindumdum ni Department of the Interior and Local Government o kon DILG Secretary Junvic Remulia ang pag-link sa kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog sa ilegal nga droga sa tung Duterte Administration.
5: Dahil sa seryosong banta sa aking buhay, napilitan po ako na hindi bumalik from an international speaking engagement in Japan at lisanin ng aking pamilya ang bayang buong pagsisikap naming itinaguyod ng Maydangal.
6: Sa speech ni Remulla sa ginpatigayon nga blessing and turnover sa Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa Police Regional Office 6, ginpayag sini nga si Mabilog ang isa lang kabiktima sa war on drugs sa dinggin usar ang polisiya sa ining atikang agud pilion ang mga luyag kontrahon sa politika. Bangod sini nagpadulong sa Estados Unidos si Mabilog upod ang iya pamilya matapos inigin classify bilang wanted kag may pamahog sa iya nga kabuhi. Samtang ginatagan pagtamod ni Remulla nga isa sa most exceptional public servant si Mabilog sa syudad sang Iloilo.
7: Alam mo, si General Victima to ng dating patakaran ng gobyerno tungkol sa war on drugs. Dinamil ang polisiya ng war on drugs na pinili na lang kung sino man ang gusto na lang kalaban sa politika na now we bring him back to the fold. Because I think that he is one of the most exceptional public servants that Iloilo has ever had. And you are performing very well as the Secretary Secretary's PRP. Yes.
4: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang babayi nagbunag sang lapsag sa opisina sang MDRRMO sa Aklan. May balita si ka K5 Leonardo Viray.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Patang isa ka nagabusong nga babayi sa sulod mismo sang talatapan sang MDRRMO sa Banwa sang Tangalan. Sunod sa mga responders, alangani na nga dalhon sa ospital ang babayi bangod malapit na nga mabunag ang lapsag. Bangod sini, madasig nga naghulag ang mga personnel sa nga tangalan Emergency Rescue Unit upod ang PNP agod nga mapasulod sa opisina sang MDRRMO ang babayi. Luwas kag madinagon nga ginbunag sang Iloy ang isa ka babayi nga lapsag nga nagabugate sa nga 3.6 kilos. Tuma naman ang pagpasalamat sa nga utod sang babayi sa mga nagabulig ilabi na sa katapos ang MDRMO nga si Miss Eileen Tasoy nga mo ang nagdala sa nagabusong halin sa sarakyan pasalod sa opisina. Matapos nga nabunag ang bata, gilayong gindala sa pinakalapit nga ospital ang duha para sa dugang nga mga medical evaluation. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang siyam sa 123 ka solar photovoltaic system sa Antique, wala nag-aandar. May Kampyon nga balita si ka K5 Eileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Yung
9: pangayag ni Mr. Bienvenido Nalyos Jr., ang head ng Provincial Planning and Development Office o CONPPDO Antique, nga rejan sa siyam sa 123 ka mga solar photovoltaic system sa probinsya ang wara nagagana. Suno kay Mr. Nalyos, ang mga wara nagagana, amuang sa Barangay Butbot kag Junela Pandan, Barangay Igbarawan kag Magsaysay Patnongon, Barangay Mohon Bilison, Barangay Tinigbas Libertad, Barangay Bayo Grande Animii, Barangay Kalakhados Hamtik, kag Barangay Villa Hermosa Sibalem. Padayon man sa tulad ang koordinasyon kang anda nga opisina sa mga barangay nga may problema sa solar photovoltaic system, agad matulid kung anong matuod nga rason kag kung nagapatis andang rekomendasyon. Dugang na pa bisan nga natapos rin ang warranty period kag nagka-problema o kung wara naga-function sa tion kang pag-install, pag-asabto naman jack ang kontraktor. Mamanaan nga naghalin ng budget kang nasambit nga proyekto sa 2025 National Wealth Share kang probinsya sa diin nakabato ng 123 ka mga barangay kang rejan sa 1 million pesos nga balor kang proyekto. Balita Regional, halin reja sa may probinsya kang Antique. K5I Lynn Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon nga mga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, ang Kampyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balitang regional World Table Tennis Federer Series 2026, nagsugod na sa Puerto Princesa sa Palawan. May balita si ka K5 Grace Bellostrino.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: World Table Tennis Feeder Series Puerto Princesa 2026 sa Edward S. Hagedorn Coliseum na minerkahan ng isang makasaysayang yugto para sa Philippine Table Tennis bilang kauna-unahang WTT Feeder Series event na ginanap sa Pilipinas. Kasunod ito ng matagumpay na pag-host ng lungsod ng WTT Youth Contender Puerto Princesa 2026 na sinundan ngayon ng mas mataas na antas ng pandaigdigang kompetisyon. Mahigit 116 atleta, coaches, officials at delegates mula sa 20 bansa ang nagtipon sa Puerto Princesa para sa prestigious
11: prestihiyosong torneo na muling naglalagay sa lungsod sa mapa ng international table tennis. Ayon kay Ledesma, matagal ng pangarap ng Philippine table tennis community na maiuwi sa bansa ang mas malalaking international competitions. Isang pangarap na ngayon ay naging realidad sa Puerto Princesa. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
12: Balitang National.
0: Sa Balitang National, passenger vessel na sunog sa Palawan. Nagapadayon karon ang search and rescue operations sa mga katapos ng Coast Guard, Bureau of Fire Protection, local officials kay mga mananagat. Matapos nga nasunog ang isa ka passenger vessel sa Coron, Palawan. Naglutar ang insidente los 7 sa gabi, Miyerkules sa Tiyembre 9. Gika naman ang sakayan pandagat ng MV June Aster sa El Nido kag magpadulong sa Corona. May sakay ini nga 134 ka mga individual. Lakip na ang 17 ka mga crew. Sa karon 28 pa lamang ka mga individual ang nasalbar sa mga otoridad.
1: Samtang graduating nursing student nga wala nagpautang ginpatay sa kuga. Ginako sang 27 anyos nga lalaki sa probinsya sang Nueva Ecija ang pagpatay sa graduating nursing student nga babae sang tinalikdan nga Domingo. Naglutad ang insidente sa Banwa sang San Antonio sa sulod mismo sang puluyan sang biktima nga si nga isa ka 21 anyos nga babae. Sang tinalikdan nga September 6 nagpadulong sa puluyan sang biktima ang suspect agud magulam sang 5,000 pesos apang nagpamalibad sa pagpahulam sang kwarta ang graduating student. Diri na kag naakig ang sospetsado kag ginkuga ang 21 anyos nga biktima. Antes ang krimen, nagbaisay pang suspect kag ang biktima nga nursing student. Ginkumpirmar sa mga otoridad nga nasapuan ang biktima nga may higot sa liog apang hungod o kunhungod ini nga ginhigtan sang suspect. Agud ipagwa sa investigasyon nga nagpanginmatay ang dalaga. Ginkuha man sang suspect ang iPhone 16 nga cellphone sang biktima apang nabawi ini sa mga otoridad pinaagi sa Find My Cellphone feature. Ginpaidalom sa autopsing bangkay sang biktima kag diri nay baluan nga ginkuga ang dalaga tubtubngan o kuntubtub nga mabawian sang kabuhi. Giningadla ni Police Major Ernesto Esguera ang biktima bilang si Ann Pauline Fajardo nga 4th-year student sa Wesleyan University Philippines sa Cabanatuan City. Sunod sa mga otoridad, nagaisahanon lamang sa sulod sa ilapuloyan ang biktima nga si Fajardo bangod nagatrabaho sa guwasang pungsod ang iya Iloy. Nagasakay naman sa barkong utod nga siman sang biktima kagpatay naman ang ila amaya.
2: Balita International.
0: Sa Balitang International, PAL flight padulong Canada ng emergency landing sa Alaska. Ginkopermar sang Philippine Airlines ng isa nila keroplano ang nag-divert ka ng emergency landing sa syudad sang Anchorage, Alaska sa Estados Unidos matapos nga may naglutad ng technical problem sa aeroplano. Sunod naman sa PAL ang flight PR116 nga may ruta ng Manila padulong sa Vancouver, Canada ang nagka-problema sa cabin pressurization system. Bagod sini, nagdesisyon ang mga piloto nga magpadulong sa Alaska imbes naman nga padayunon pa ang biyahe para sa safety sa ilang mga pasahero kag crew. Sunod naman sa flight tracking website nga Flight Radar kuna Flight Radar 24 ang Boeing 77-300ER ang nagalit sa Manila last just 41 sang gabi Martes, September 8. Mga pasado last 7 sang aga diri sa Pilipinas Miyerkules. Makita ang aeroplano nga nagilupas sa altitude nga 33,000 feet sa hinali na lamang ini nga nanaog sa altitude nga 10,000 feet sa southwest sa isla sang Adak bahin sang Aleutian Island chain sa Alaska. Wala pa nakapagwas sa dugang naman ng mga impormasyon ang PAL apag ila na gagin kumpirmar nga safe ang mga crew kag mga pasahero.
2: Balitang Sports.
1: Kag sa ton balitang sports sa Paddle Club ni Svitolina sa Ukraine na ulamid sa pagpangatake sang Russia. Kapin 800 ka atleta patay. Nagdangat na sa 776 ka athletes o kon kag sports officials ang napatay bangod sa pag-atake sang Russia sa Ukraine. Sa post ang Ukrainian tennis star nga si Alina Svitolina nalakip ang iya Svito Paddle Club sa 942 ka sports facility sa pungsod sang nahalitana. Si Svitolina ang world number 9 sa WTA rankings.
2: Balitang Entertainment.
0: Sa balitang entertainment, apo ni FPJ kag Susan Roses ginkasal na. May balita si ka K5 Ivy Cordova.
12: Official nga ginkasal na ang apo sang nagpahuway na nga King and Queen of Philippine Movies na Sunday Fernando Po Jr. kag Susan Roses. Si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Paulia Manzares ang anak nga lalaki sang anay senadora nga si Grace Po. Ginkasal ini kay Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez San Martes. Kunsa diin ginhiwat ang seremonya sa Santuario de San Jose nga gintambongan naman sang kilala nga mga personalidad kaangay sa mga politiko, negosyante kag mga artista. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
1: Kag para naman sa aton balitang negosyo, mga baligyaan sa Mascara Festival 2026 aprobado na. Ginaprubahan na sa 62nd regular session of the 12 Council ang hingyo sa Bacolod Gugma Foundation angot sa kalamuon sa mga baligyaan nga pahanugutan nga magbaligya sa nagkalainlain nga bahin sang syudad sa maabot nga selebrasyon sang Mascara Festival 2026. Sumugod sa Oktubre 1 tubtob 18 may kabugusan nga 272 ka kiosk, booth, stalls kag 228 ka ambulant vendor spaces kag 15 ka peddler slots ang ginpahanugutan nga magbaligya sa Bacolod City Public Plaza, Bacolod City Government Center, Dalan Araneta, Gatoslaw kag Dalan Rizal.
0: Maayong aga sa aton nga mga ka K5, no, maulanon ang panahon ka K5 Joy. Gani maghalong.
1: Correct. Good morning K5 Kulin.
0: Good morning ka K5 Joy. Literal nga good morning, no? Diba lantang ati kulang kita sa tulog pero ang ano dira ang panangga Mighty C Differ Bio ka DTX 500. Sa aton nga mga ka K5 especially sa aton nga mga KSS sa Southern Negros, Central Negros kag Northern Negros. Maayong aga sa inyo nga tanan, keep on watching lang and share sa aton nga live. And of course, no, basi matingala ka mo nga ako nagatindog sa mga anchor kay ti Maygin Katua na importante si ka K5 Zero Van Albay and Astani Buhans, no?
1: Next slim si K5 Zero.
0: May ano siya may mga importante siya laging katuan anti batayan sa Sunday na ka K5 Joy ang aton nga
1: K5 NIR Radio Broadcasting Competition.
0: Wag nga nga ka tingog ba e ba sample ba isa dalawa tatlo
1: pagsasanay sa mikropono.
0: Wow, nga ito ba intra ito ba no ay hindi nagali kaya ilan naman na time diba ka K5 Joy diba tayo na mga ka K5 ipakita inyo nga suporta sa mga pambato dose no ka mga eskwalahan o bulutuan ang magpa-edis-indis ka magpakita sa ilang talento sa aton yung mga young broadcasters no dara sa SM City Mall Bacolod mga ka K5 September 13 Sunday 2 PM ina mga ka K5 at syempre makita niyo man to na unika K5 Troy kaya ito sa
1: see you there
0: batay na mga ka K5 ha and thank you so much gid sa mga nag-sponsor sa aton nga activity and of course ang ining programa ang ginapangunahan sa aton nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy and kaupod man ang ating Vice President for Operations ka K5 Aljan Castanyo. Sa mga nag-celebrate sa birthday, advance happy birthday sa akong manghod ah, kay Mark David Manzanares Cubia and kay Tita Jenny Alcatara September 15. Ikaw yung ka K5 Joy basi may greet ka?
1: Wala na lang yung birthday. Happy birthday na lang sa mga birthday.
0: Okay. Basta happy birthday sa inyong kagkabay pa nga malipayo ng inyong pagsaulog. Mga ka K5, babayato, dalag ko ang mga balita ng inyo na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka K5, Kuli naman sa Manzanares Cubia.
1: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Ako naman si K5, Troy Lawrence Basa.
0: Para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Pagkakita 106 dias sa ilaman na bilhin kag Pasko na.
1: Yari naman ang mga issues na dapat naton patpaton.
2: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: De, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karon lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
0: Isa ka, by the good morning sa ato naman, mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. No? Sa ato ka mga utod, gagupod sa mga adlaw sa mga presentation. No? Kipamitan, i-play lang. No? Ako naman na bat. Sa aton sa nga mga tagpalamati, gagupod ka nung aga sa atong program, aga pa kami diga practice. No? Kay para... Hindi kami pag live datan sa 101 tan, da lang kami butang sa daan nga page, no? Para wala kami problema. So sa aton gi mga utod gid ko pod subong aga, good morning. Nga pirmi nagaulan ka daga kay Pabirika. Though at the end of the day, naga problema kita, grabe na gid yang ulan subong, no? Kay kadaga hindi ka katulog kay Pabirika. Grabe inang something like kumuok tulog mo.
6: Bunok gid jaya.
0: Pagbunok sang ulan, buka gabi bugtaw naman ko. Kay makibot ka bala sa gulpi lang ang pag-paslak sa ulan. But you know, para sa akong ginabalansi sa nature, mga ka-K5, because grabe man ang init kunod to. No? Ang init niya grabe ka baskog, singkal, ginabalansi sa mga bulubugnaw nga panahon. No? And sa atong nga mga utod, gagawpod sa mga materyon, ga-advise kami, upod kay K5 Rainiel, K5 Itan, dala ka mo payong o jacket to protect yourselves. No? Dumidyo gamay gamay yung guru si Sir Eric K5 Ranch, no?
6: Kagargahan mo gid siyang may tisilawas
0: mo. Bumla! Mm. Oh, amo na pinag-importante sa talent. By the way, sa ato ka mga utod, live kita subong sa K5 News FM, Bacolod, Negros Island, no? K5 News FM, Bacolod, Negros Island. Dara ka mo anay tanaw, no? Kay hindi kami anay magpa-live sa pila ka adlaw sa 101 para hindi kami ma-problema agad masyado. No? Da lang ka mo anay, talo na, nadam lang ka mo dito sa piyak, no? Tanay sa 101 sa Negros Island every morning sa Foro da ka mo anay tutok, no? And today sa ato naman yung pagpalagad mga ka-K5 napabalo na ton ka-K5 Eric kung ang Pasko is 106 more to go. Kabalobla ka mo nga tatlo lang kadlaw ya kabalbala na yun naman ang 12 ka may skwilahan para sa ato naman Radio Broadcasting Competition. Wow, grabe excited na kung la-K5 Eric, excited ka man, excited man si Itan, excited si K5 Rignal, and the rest, si K-Pab Kulin Kimad, grabe ng training, si Jin kagapon, grabe ng coaching sa iya nga team to sa Kabangkalan. You ready na gid. And kapasalamat kita, no, sa pampanguna sa aton Chief Executive Officer, Dr. Abil Uy. At tiling sa una, gusto gini sa aton CEO nga may amok kita sa nga kompetisyon. And finally, nagpasalamat kita sa suporta nga ginahatag sang mga sponsors naton, no? The likes of Mayor Salvador Baling Escalante, Congressman Javi Benitez, Mayor Greg Asataya, and Congressman 30 Sporty Marañon. Celia Flor, upod man ra ka ni Councilor Distrito, upod si Councilor Gles Palen Gonzalez, at the same time, no? Upod taman si Councilor Celia Flor, M. Ang, nagabulig sa aton, okay. Si Mayor Rudy Gustilo, and Congressman Jules Desma, gabulig man. Yes. And ara man si... Congressman Dino Yulo, thank you gin sa inyo support. And of course, ang official nga kalandaan bla, dra makaon sa manamit gano'n ganito, eat all your Cantonese.
6: Look for.
0: Yes. Restaurant. Di yung ganit na kay Pabirik.
6: Ara lang sa reclamation.
0: Sa reclamation. Sa Akasha
6: Hotel. Makita mo gina sa
0: Lokfu. Okay. Mapabistro 10 ka man.
6: Ay, gusto bistro. Mo Friday, boss? Sadya sa bistro?
0: Sadya, tigala ko. Ano yung humlogin dyan, oh?
6: Amor na siya.
0: Ganun na ako si Wudo. Dito ka na. So, gita ka kay Ma'am Cathy. Kung saan sa?
6: May Cat.
0: Ma'am
6: Cat? May acoustic night mo.
0: Ah, Ma'am Cathy, good morning na dato.
6: May acoustic night mo.
0: So, sa atong mga utog, upon subong adlaw sa nag-program, kamusta talahan ng atong tagpalamati sa igad sa Baybayon? Kung nga sa Kaumari, Babaw, sa Kabukiran, lakit na sa Bilog Provincia sa Negros Occidental, Karakban was ang Bacolod. Sariwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
7: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami gyapon ninyo, Power Do every morning. Ako naman si K5, Eljan Castanio.
6: Ako naman si K5, Eric Tinerefi. Good morning, everyone.
0: Well, of course, sa ato na bang utod, ha? Bantay ka mo. Karon matigayo naman kita nga mag-promo. Pika mo sa ano, ha? Ang tanan nga mag-comment lang sa K5 News FM, Negros Island. Dra, kaya may mapili isang madaog.
6: Sa Negros Island.
0: Oh, ma-promo to sa mong tatlo ka t-shirt naman liwat kay K5 Eric.
6: No?
0: Tatlo ka t-shirt. Dila ka mag-comment sa Negros Island, ha? Ang nag-comment lang sa Negros Island nga page, dra lang kami ma-pick up sa atong winner, no?
6: Okay.
0: So, but sige doon, dra ka mo monitor subong sa K5 News FM, Negros Island, ha? Kay para at least ang mga winners na panado na mo every morning dra kay dre sa piak na to nga page video hindi kita di anay kay bangod nga ginaproteksyonan tang ini nga page so dre kita anay makadto sa Negros Island no dre ka mo comment ha so ang una taguro ka pamangkot kay Kay 5 Eric abo ini no?
6: Pamangkot numero 1
0: diin
6: where
0: diin nga syudad
6: which city
0: may ara viral video sang mga gaubra o nag-i-star si isa kapulian sa siyenda naging pahog sa mga armado nga tao
6: Bacolod ibig sample lang
0: sample lang matabo di hashtag
6: hashtag
0: city
6: oh di na
0: Bao, basta nag-start ba sa Niterbia, no? Nag-aantar na sila kadaan sa... Ay, basi wala na nila, kinagsama ng Niterbia. Doon yung pila mo lang yung video. Nabalong
6: lang. Ano
0: Bakambalan.
6: Bangkalan.
0: Babangkalan. No?
6: May isa pa.
0: May harap pag ano? Ban Carlos.
6: Barluta.
0: Barluta.
6: Ang isa ya?
0: Bipalay.
6: Ganyan kayo mo ya? Nga sa Bilay.
0: Diin ang asyudad, ha? May ara nga... pagpamahog tagbay ara nga threat sa mga armado nga tao sa isa ka pamilya ano na nga syudad higagaw comment ang aton nga page mo nga dapat suportahan K5 News FM Negros Island da K5 News FM Negros Island tanda lang kami anay tan ha di na lang kami to pagibutang ang spiak di lang kami ha eh para hindi ta mag problema
6: para ibitar los bukoles
0: para ibitar los bukoles ta tan diri lang ta kay para at least di magubang format sa program na.
6: Okay
0: so sa aton sulit ka mga hutod yung upon subong ang matrion sa atong presentation di makabungabayin sa kalibutan you're all updated kung ano ga kaladabo diri sa aton sa Bacolod sa Negros Occidental kanakban was sa sang Bacolod at the same time sa Bilog Negros Island Region kung kamo nga mga Pinoy ara kamo sa abroad tanaw kamo every morning sa foro sa K5 News FM Negros Island K5 News FM Negros Island that is the page tisubong yung agaw na kamo diri kamo comment hashtag city pamangkot diin na syudad may ara nga pag pamahog sa isa ka pamilya. No, dra ka mo comment mga kakipag. Hingagaw na. Ha? Kaya managtag kami tatlo ka mga t-shirts sa mga adlaw. Isa lang ka pamangkot, puro tatlo ng panag-uungo na mo. Nang una, karong gagabuto na mo. At around 7 o'clock in the morning, sa ato naman yung pagparag.
6: K5, ang iyan format is hashtag,
0: hashtag
6: K5, K5 lugar.
0: Lugar. Aman na itong format. So, na, dito na ito na. Basta nag-comment lang sa K5 Negros Island. Dra lang kami mag-abogurabi. Katanda na sila. Ari na sila di. Hindi ko mag-comment sa piyak. Dari ako mag-comment sa K5 Negros Island. Dari ka mong comment para hindi ka mo makaproblema dito sa piyak. Kaya medyo ginalungan namon itong amon nga page. Kaya bagulang namon ito nabawi kay Tito Mark Zuckerberg.
6: Mark the Zucker.
0: Zuckerberg. Zuckerberg. No? So, every morning sa Foro de los Pueblos, hindi nga ni kita, ang amon yung una ka pamangkot ah. No? Kaya sunod naman dato karong ka pamangkot. Every morning, hindi nila mong monitor sa Foro de los Pueblos. Tunloan amon sa karon. Grabe, barangay ang imo sa Batma, mga mo na pamangkot ni Kipay Merik Siudad.
6: Di kay Biman.
0: Bao?
6: Interview yung barangay.
0: Bahaw? Ay, kaya
6: lang ba?
0: Do aswang mo na yung imo, Bigo Wilson? Grabe, grabe, nadamok na sila, gaulan ng mga sabat, ha?
6: Na,
0: sa mga estudyante na itong nagupod ka ng adlaw mga ka-K5, may klase na sa bong. Sa mga may opisina, Oy, Basi ko gabi ko, tot pa ka mo dyan. Pagbarangon da ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlawong do dyan. Kami nga pa rin yung power do every morning. K5 Eric and K5 Eljan. Ang ido ni El Karim.
6: Gabumbag dyan.
0: Maupod na sa to jacket.
6: Gabumbag naman dyan.
0: Ining Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
6: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, we pray for good weather today. Paliog nga, as we pray for good weather, hilwaya kami sa mabaskog nga ulan. Kag ilayo kami sa mga baha kag landslide, dear Lord. Bring peace and harmony in every home. Buligi ang tagsa-tagsa ka-familia nga maghigugmaanay, mag-intindihanay, kag magpatawaray. Let our homes be filled with love, respect, and understanding. Guide us through this day.
0: Amen.
6: Protect our families and bless all our plans and endeavors. Amen.
0: Amen and amen.
7: Yaman ka na turog, patarjan.
0: Ari na, makanta na to.

0: Ito mo to nagpute ba yun?
1: Agli ka.
0: Nagsakot siya.
1: Ay, sige. Bakon!
0: Kung kini pa rin, pantingin yung.

0: Headlines. Headlines.
1: Ayos na board. Ang inyo makita na subong, no? Isa ini ka porsyon sa mga pamilya ginapahog.
2: Guya.
1: Hiruhon ta ka karon. Kapgo nga naghambal si ni Kakipay Merik na relieve na. Kapgo gali ni, no? May problema, may lag conflict. Possibly na ngayo sang ayuda ang tag-iya kaduta, no? Partidra sa mga tao sa lugar, naglabot sa punto nga ginpahog ang isa ka pamilya nga tirohon. Tining kapgo nga ginatudlo leader Kakipay Eric ginrelieve na sa ila sa lipasto. Bawon na sobrahan guro. Sa piyag kabahin si Atty. Ruben Sabig nagpatag at kulbayara nga pahugay sang mga pumulyo at the same time sang kapgo. May BTTFD nga nangangkat ko na pumulay sa taxi driver na anong nagkakalanabos kalibutan. What happened? What happened mga kakipay? Aba na karoon na nga tuntutukan. On the other hand, LTO Patrol. Doon ko na, no?
2: LTO Patrol.
1: Ang natawag sining LTO Patrol do LTO on wheels. Malibot ni sila. Programa ini sa 2nd District. Dito naman sa probinsya sa Negros Occidental, ang LTO i-patrol. Ining LTO i-patrol, ang services na dala nila, smoke emission testing, on-site vehicle inspection. Noong kanami, kagipay mo rin ikaw. Vehicle, like sa atong tali kumiyari, di ko hindi nakutani magkanto si LTO kay sa kalayo ka naan kagipay mo rin mo. Motor vehicle insurance, tag-free 100 aspiring student drivers. Grabe, no? LTO e-patrol one-stop services for vehicle registration and issuance of student licenses. Ini nga programa iya sang Sagay City under the leadership of Congressman 3D Sporty Marañón.
2: So, kadto ka lang to rin to kaya presto?
1: Yes, may ara sila kiti. May ngalan gani LTO e-patrol mo, no? So, siguro naka-online guro ni Kitronic yung daan ni no? E-services. Tutukan ta na karon. Wakadlaw ni LTO patrol one-stop shop sa Sagay ni Himoon. On the other hand, atong 36 anyos yung ginpatay dito naman sa area sang Himamaylan, ang suspect yung pasakaan na kaso. Ahay Mayo, manika importante masulbar na interview sa K5 News FM. Siling ko gani kay K5 Red namin tari dalo nila, no? Pakadtodri sa aton sa studio. But kanami, kay kanami, iglisa mong bag-utas mong regional director.
2: Okay.
1: Si PNP Brigadier General Priales.
2: Dalami pa picture na si K5 Red
1: po. O gani, no? Ti kabalo ka. Ginhuti ka na ton si K5 Red kung anong dapat na himoon. Nga every time amo na gani ka mga practice, amo ni mga protocol nga dapat i-observe, amo ni dapat ang obrahon. Kabalo ka ang ginahambal black K5 Eric. First impression last.

0: with a discipline and grabe yung motivation sa kogalingon kay Kipay Berik. Kita nyo naman si Kipay Boomer Baez, kadako ni siya mo. Makita mo subong si Kipay Boomer Baez na sili ko doon si Doc Ramil Oy na sa kadako.
1: Kagakuan siya ang
0: iyong mapag- kaging tanaw ko, oh, fit siya kayo.
1: Oh, fit siya kayo.
0: Hindi siya kasi nga doon nagloy-loy lang blaki bago gano. No, it's because ang iyong walking every day. One time, abi mapungko to one time, hindi kayo mapatudlo. Tapos siya, kung pila ka oras siya ga-walk every day.
1: Ga-walk siya, 2 hours.
0: Sa mga utod na ito, nagka-problema sa weight loss, you talk to Councilor Homer Baez. Because he is the man. No? Is not only hindi siya bangod istorya ka mo, hindi bangod konsyal siya. Kundi istorya ka mo, bangod tunduan niya ka mo, paano yan nakuha ang yaustong at timbang kag Ipay Berik? Kagas gailog si Councilor tadi sa ison siya. Chakto na ma kibot ko ni kanis siya. Anong nakaoli sa mga amigo tagno ba perdi pa tanilaya sa kadakunaw?
1: Man siya giniwangan pero si Homer gid grabing.
0: Ang amo na nga ginaham. Pero si Dr. Bill oy gina-promote gid healthy living.
1: Oh, healthy living.
0: Kid that's why nga do bagay ginagila nga mga direksyon sa kabuhi kag Ipay Berik. Amo nang pinakaimportante sa tanan. Iban pa nga mga balita sa ato naman nga pagpalagad karong adlaw, ginapurbahan ni Councilor Al Victor Espino, ang resolusyon para sa pag-open sa mga maskara kiosk diri sa Bacolod.
1: Kung ang gid ang maskara.
0: Hindi mapunggan ang opening sa maskara this coming Friday na. Ha? Kagkabalo ka, K5 Berik, K5 News FM, official music station. Ha? Kitang mapatukar sa music sang maskara. Isubukay ato niya. Sa mga dalanunda during the state dance competition, ang tanong niya sound system, ma-hook up lang sa K5 News FM kay mabatian nilang maskara music.
1: Tuod na.
0: Tuod na.
1: K5
0: News FM Maskara
1: Official Career Station. Career Station.
0: Career Station ta.
1: Official Career Station.
0: So tanan nga mga sound system gam monitor na sa aton. So i-plaster na mayo. And tibayan ta lang si Kipay Berik kasi na malamas na. Ano yaning ginharian din no ang K5 News FM sa Bacolod. Sa piyak kabahin sa iban pa nga mga balita. Si Atty. Sabig, di ba pamatian, takarong yung explicar sila kay Pam Erike, no? What really happened? And on the other hand, sa iban pa nga mga information, no? May guro si Itan, tansailuhan ka naman guro sa gabi, Itan, dito ka naman mas strict to ay, no? Dito ka naman na, Itan, para, kay budlay ko na, sumbrakan din, may kaulag, wala mo ni Karol, may kami sumbra everyday. May dua ka mga nag-aayo sa Department of Energy, kag EGCP, sanggaliyon ng aksyon sa kakulangan sa kuryente sa Visayas. Aprobado naman sa konseyo sang Bacolod. Dumdumaan mo to na si Congressman Habi nagpasar sang resolusyon na tawagan niyang Committee on Energy, no? Ti ari naman ang konseyo nagimo man sila sang ila ko galingon nga version di, no? May pasobra 200 ka kiosko ba duwa ka festival sites sa Bacolod. Di na yan ang duwa ka festival sites man.
1: Do ginakuan ko sila, do ginaaningal ko
0: na. Dami na mi ba, di na yan man. Kamo kabalo mo kita, kamo lang inasal ang manok. Ang panawagan sa telecommunication company sa Bacolod yung magbutang sang reserve power sa ila cell sites. O reserve power kay confirmi ga burn out ang aton internet ka sapper kag Ipay Berik.
1: Ang extra nga power, I think ang manami gro butang ang generator ang mga power cell sites.
0: Kaya amo ni.
1: Para nga
0: nagsugot na ang aprobado na.
1: Kaya ang gatabo abi si Real Janice this, no?
0: Kung mag-burn out, gadula man signal.
1: Because I was looking for all the post, blabago lang, mga nag-scan ko. As you are going to the headlines, I was looking for the post, and there are many cities now in some parts of the Philippines nga ti-inevitable ang brownout. Ang ilang mga power providers nila, nagbutang sang stand, gin-require nila ang ilang mga telcos to provide for generators.
0: Okay.
1: Para nga hindi ma-disrupt, maskin may brownout, ang mga signal sang aton ng mga telecommunication.
0: Sakto na. No?
1: Doon muna siya.
0: Karon masubra 1,000 ka mga natikma sang BTTMD sa bulan sa Agosto bangod sa lain-laing trap. Damo ba active mo si ganun BTTMD ta? Mga apektado sa sunog sa barangay Mansilingan kang sumag, may aras na financial assistance. Ang munang nami, it is especially nga may ara na kita nga dial 479-611. Please lang update. Siya kamusta na nga munda nga financial assistance sa sunog? Kami ba to, taga Mansilingan, tino kalasig na lang, no? On the other hand, mga ka-K5, hibalon taman, daw laban na gin sa hindi madayon ng eleksyon sa Nobyembre. Aprobado na sa House of Representatives ang fixing of term. Last and final reading to this week. Kagapon, second reading, aprobado na. Ibang kasi second reading, ang pinamalang ka-crucial sa isa ka-proposed

0: Tapos bill kag Senate bill is second reading.
1: Ang
0: first reading kuni basahon lang ng title. Introduction. Sa second reading,
1: may debate na.
0: Ang matabo sila kag Kipay Eric.
1: May debate siya.
0: So after sa reading, may committee hearing, may patawag na consultation.
1: Yes.
0: Then, dalo na sa plenaryo sa committee. Then, drabatabong debate, aprobahan sa second reading. Kung hindi nakapasar, why na? Hindi ko nakapasar second reading, the last, that's formalidad na malang ang third reading.
1: Ang second reading, as in the word itself, reading lang. Kag-assignment sing number.
0: Di okay na.
1: Di why na napasar na.
0: Tibot siya doon sila next week, final na.
1: Why na yan?
0: Pirmahan lang ni President Bongbong.
1: Ay, nakawi na gani ang talang niya kaayo.
0: Nara ka naman. Nagbalik ka naman ni Moya. Hindi ka magsiligang niyo po naman sa bungi. Balik mo naman ko sa amod. Kaya wiling. Tapyak, gabahin mga ka-K5 sa iban pa ng mga balita. Nga ton man pagatutukan. Ang Department of Energy, kuno, no? May proposed ordinances for Department of Energy and NGCP. Yan naman na ni Councilor Cesar Distrito. Ibalon ta na karon sa ato naman ng pagpakaragad. Tapyak, gabahin mga ka-K5. This coming Sunday. Alas 2 sa hapon, dito kita.
1: Dira ko yan.
0: Sa SM City Main Atrium.
1: Yes.
0: Bangod si Dr. Ramil Uy, upo ng K5 News FM, the Chief Executive Officer and President of K5 News FM, the man behind sa salingang programa. Kaya imagine mo, K5 Eric, for the past 7 years, gusto ni sang aton siyo ng obrahon mo. No? And here it comes, kagmapati ka kag hindi. Wala pa takasugod sa September 13, next year may schedule na sa SM City, ang radio broadcasting competition. Every second week, second Sunday of September, ang radio broadcasting competition, hiwato na sa SM City Bacolod.
1: So, in other words, you're saying na ang guys nito, annual activity na siya.
0: Kay bango during the coordination meeting,
1: namian sila.
0: Gin-present sa K5 News FM team na gin-preparar ni Doc Ramil Uy, di discuss about the sequence, etc. At imagine mo, there are 12 contestants. Kabalo-kakbala kung ano ang OBB, opening billboard sa mga time check. Ang oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas 2 ng hapon, ang oras na ito, ay atin sa inyo ng SM City, all for you.
1: Kamu na?
0: Amo na.
1: Di karong ba, batiyon na sa tangang istasyonan?
0: Batiyon kay, wala, buti cross-post pa ni SM City sa ilang page eh.
1: I-cross-post pa ni Tan.
0: Uy, kamo na gawa. Iyusata na page. I-cross-post pa ni Kipa ni Tan. Hindi na lang sa magambal.
1: Hindi pwede.
0: Hindi pwede kay si Music Maldan. Pero,
1: so,
0: we'd like to say thank you to SM City marketing people, to Sir Dave, David, and Ma'am May Castro, no? Doon ka namin nga collaboration, kagipay Berik, because this is an opportunity for students to learn. Kag mapakita nila abilidad sa patag sa broadcasting. Iksay, imagine habla kagipay Berik ang mga tingog sa kabataan sa newscasting. Dumduman mo to nga may ginpabati, tanga excerpt lang to, ang imo lang infomercial. Karon istoryanta ng mechanics, paano inaubrahon, ha? Sa ato naman yung pagpakalagad, may patikim kami karon, ipakita naman namon ang Bato National High School. Ha? Hindi lang Bato, pati ng Kalatrava. No, pag siliko Bato, isulo ka dayo now.
1: Pagbalo Bato.
0: Sabi mo po yun, taka? Hindi ah. Hindi ko yung Bato. Siya ka sa guy na National High School.
1: Hindi na, alam ko. Kaya ko ba ako ng opisyo ko? Aswang-aswang ko. Ba't siya ko doon tubuha ko nervyos?
0: Pero mga pikita kay si Kipay Brinyal, nag-init na sa tubig.
1: Ara na.
0: Ang Dr. Vicente Gustilo Memorial na, ara naman sila subong. So tatlo ka school subong itira ta. Okay. Doon ko namin. Gaantan sila yan, no? Sino?
1: Huwag ko ang tatalaw, wala kang ito.
0: Hindi ka magsiling
1: ang
0: Bato.
1: Ang question mo naman ito, Black Ina.
0: Sige nga, gaw na.
1: Nangyari, oh, Bacolod City, Bago City, Bae City, Bae City.
0: Diin nga lugar, may hinabuyanay. Ang hinabuyanay tinaga, may paugay sa isa ka pamilya bangon sa kompletos duta. Ang oras sa K5 Blues FM Philippines, mga ka-K5. Alas na sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas size 55.
2: That time check was brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fest. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News. D3 Pio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Dako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
4: Mabakal, sumagbuti ka. Ang atong storyahan sa mong medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
5: Nainada yun.
4: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. Mm-hmm. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Mm-hmm. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your body is used by your brain.
5: Grabe.
4: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
5: Hormones.
4: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausayan sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
5: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha.
4: Oh, correct. Ang manog dulong, si LDL.
5: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
4: it's
5: all.
4: It's not bad at all.
5: Naka-bad lang siya, kayway sa pili. Dalhon niya tanan.
4: Dalhon niya tanan. Amon ang lain lang siya.
5: Pero kanto ta, Sir Boy Blas, ano? Paano ng D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
4: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
2: D3 Bio!
5: Makita mo ang isang tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kataas. Taas.
6: Usually, nubo man ang LDL, ano?
5: Sigurado na.
6: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually, nubo si HDL.
4: Correct.
6: That's why nagtaas ganito.
5: To support your HDL.
4: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high-density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, gakos ang hypertension, gapiswit na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3 Bio ginabuligan kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio ginapanami niya ang imo liver. Oy Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakuaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kuaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
2: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadlaw, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka.
5: That's how important
4: D3 Bio.
5: Nga mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw. Muna ako, ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3.
4: Gabi, no?
5: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, kanto ka na lang sa D3 Bio. Kaya may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom mo lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka na lang, kaya may BCO.
4: Ako D3 Bio, kuya. Na-control ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
5: This cholesterol, Sir Boy, pinakadabis na nga gamiton sa mga brain, man.
4: Your brain is a fatty organ.
5: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
4: Correct.
5: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
4: Correct.
5: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
4: Correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya ginausar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
2: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo, baby.
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuhon na presyo.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Super

0: 5 mat dapat ang cover photo. Sulong nakamaskara na. Ngayon ang balansya, dapat naka-cover photo, maskara.
1: 2026 version niya.
0: The 2026 version of the K5 101 Punch.

0: draw ta kay 5 friends sa unang winner. Mag-draw kita sa unang winner. Ang tanayang nga sabat, bala mo naman ah. So ciao, tari kay 5, rin kay matuglong panahon. Nakakapi na tayo doon eh.
1: Itan, arana.
0: Ari na ang gusto mo 2025. Abi mo pag siling 2025, ang nagapanglabas bumuntat na kay masugod na sila sang ilang ha. Pack exercise. Astati. Here we go.
1: Palpusadas, ari na, tira.
0: Ay labal! Romar Duran niya, naka, nunay, naka Bluetooth.
1: Ari na.
0: May pawala rotational burnout, taga pa.
1: Here we go, yeba!

0: Wala ka nang basa kon. Nung kayo sinaban, kibalikin po.
1: Pwede sa nabilong sa hindi katangla sa langit. Councilor Taditi, anong dani? Pakupos mo yun ni Councilor.

0: Doha kay bangon sila, no? At least dindoy.
1: Puro kay mga mabuot, no?
0: pati si Mayor.
1: Puro kay mabuot.
0: Ayo, siling ni Gina Borao, do mascara na aga. Yes, because you know, yes, amo man lang ning pwede mabulig sang K5 sa syudad. Why na kita sang pwede mabulig sa syudad? But we will use this airwave siling ni Doc Ramil Oy suportaran tagid ang maskara sa bakulod kay aton ni.
1: And that's K5. Kung may salawayon.
0: Kasi suporta ta gani ya sa kundiin nga mga lugar to aton lagi
1: di pa tudlot
0: ay.
1: Hindi na pagtudlot. Ay,
0: ang dinto bala.
1: Ato naman.
0: Ikaw bla.
1: Hindi pagtudlot to bala.
0: Hindi ko lang gamo na gapa kay okay no ko bla DTX.
1: Tubla din tubla ho. Bye-bye lang ang bukid ni Guwa.
0: Nanong sugla noon, imuman. Pero so, you know,
1: siya, kampiyona.
0: Kita, ha? O oh, si Jerry Lonio, hindi naman siya makontak lang noon yung ara na siya.
1: Ara na siya.
0: Stand by, Jer. Now, ang maskara na gilapit na. This coming Friday, officially, si Mayor Greg, tag ang maskara foundation, ang Gugma Foundation.
1: Gugma Foundation.
0: Will officially launch the Mascara Festival.
1: Yes.
0: Nga ang gina-hype na itong tudo. Why man kita na di kagipay Eric mo? Pero kumo nga baklod nun ka. Amo nang unod sang tagipusuon mo nga tiga kalipay ka. This is one way nga ma-showcase mo ang syudad. Kag ang nami si di, imagine na pila ka manog sigarilyo, mabuligan mo di. Gabaliga sigarilyo. Pila ka na gabaliga mineral water, mabuhi kung may maskara.
1: Mga kwan, mga barbecue lang.
0: Tanan niya ang hotel, mabuta naman niya kipay, Eric.
1: Taxi driver.
0: Tanan. No? So that's why nga, hindi na, kung nag-promote, gani kita sang kung ano-ano, the how much more festival nga to nagid. No? And, ti, lain na gina, muna gina tawag nga, K5 service. Kaya yan ni Mayor, ano gani, servisyong G?
1: Servisyong G.
0: Tinga to niya, K5, servisyong may puso, K5 na mo. Ti, sige, thank you so much sa Gugma Foundation for choosing K5 News FM, siling ni K5 Bronze, kikapulog muna sa ako. Sige, huwag mo pag inambalaw. Hindi ko tiyalangan niya, ambal kayo, wala pata, sige, okay na to ha, goods na. Salamat gina sa Mascara Foundation. O si Magbanwa, napita mga sirs DTX Premium. Oh, grabe, premium. Di, Stevia niyang yung aklamay ni. No?
1: Stevia gina.
0: Sige, K5 itan, pwede na pakita ang video, liwat. Eyes on the board, mga K5.
1: Ano niyang aswango ko ng layanan niya?
0: Diyos ko, natuyaw. Matuyawan naman takang rosopisyo mo da.
1: O, sige, itan.
0: Dritaya sa isa ka insidente.
1: Tuod-tuod ni.
0: May armado ng mga tao na nagpalapit sa kapamilya na may kudal man balay nila pero humal ng laskaway, K5 Eric. While they are talking, may jutay nga pitik ang pamahog siya paniroon ta mo karon.
1: Kag ini mga ka-K5, the next video that you are going to see, kag babatian nga mga lingguahe, palihog lang. Kung nagalain ang inyo buot, hold your anger.
0: Ha? And, time nun, tas lang dito, X5 Adrian. Kasi high blood doon sila?
1: Basi high blood doon ka mo, kagbasi mo lang kung mag-komentaryo ka mo sa hindi mo. Tanawag tanay panilaga.
0: At last start, ang amon ni ka-K5, Adrian, kag ang K5. Actually, very fair ang among pag-present. Ang amon lang is, gingkwa naman itong video. Then, we will get the side of all parties ka concerned. Kung ikaw, abigin may nagpalapit si mo na ngayon, bulig, kundi amumahon mo.
1: Natural.
0: Matian mo yung concern, but it doesn't mean na kung gipamatian mo concern niya, hindi mo mapamatian ang piyak na side.
1: Correct.
0: Now, sanggin present ini nga klase sa video, daw nagagawa ini mga ka-K5, nga daw may konflikto blas duta. And this conflict, may nagpatunga niya ining armado ng mga tao, and later, it was discovered, mga kaf, Google ito, K5, Eric.
1: Amo to nga naka-uniform sila.
0: Kag, amo ka niyang balko, may pagani army, sugata mo. Kaya pag ini mga pulis ba sugata mo? Kaya magsugilan nun si mo yung professional kapgo sugataon mo? Ang iban nga mga kapgo, wala mga mananggit, hindi ba no? But they are also well-trained. Ugaling kay guru, basi ko nila lang makontrol ang ilasin ng emotion during the time.
1: Kailangan man niya kung may training kay.
0: Training man sila, paano lang magpalupok garan? Kag ina-training mo sila how to handle guru crisis like this. Galing-ugaling kay ang nag-handle may crisis pag sa iya pabinsaron. That's why nga waya mapunggan ang iya emosyon.
1: Ang training mo, biyasa advance party ka lang.
0: Ano may mga advance party man?
1: Yung una lang to, kami sunod kami.
0: Amo
1: kami na kapakala, ito una ka mo to. Yung sunod lang kami, di amo na training mo.
0: Dala ka nagkwaguro sa training, May.
1: Oo, sa advance party ka lang.
0: Tanong mo lang ako. Permika lang ba? Una lang to vlog kay Pamela dyan. Kadelikado nga linya. Kaya mo lang naging na-training. Hindi na ako mag-una. Ikaw na paunahon ko.
1: Advance party na mo.
0: Tama mo sa mga no comment. Now this time around, sa ato nga pagpangalagad, i-check ko na si K5 Jerry Lon na Luis. Kay hambal ko naman yara si Tolmen Sugilanon sa barangay.
1: Okay.
0: Pero ang pala sa barangay, wala man. Tapos, ano yan ang patag sang army in charge sa muna? Kabalo ka kung kafgo ka, may ara na yung army nga imo sining immediate, ano pa rin, na superior mo, ara na nakakonect.
1: They call it this, the army handler, the kafgo handler.
0: Ah, sabi ko rin manok lang may handler?
1: Sa kafgo meron na.
0: Kayo, wablo sumala.
1: You know, the term is kafgo handler.
0: Kafgo?
1: Handler. Sa detachment.
0: Kaya nabala ko yung handler mo ng kuyat manok mo. Nabala sa bulang. Ice ko! Why kalok? Roy, ba ko nagkasunod yung bulang?
1: Hindi ko ka-relate.
0: Kabati lang, hindi mo
1: ka-relate. Hindi ko ka-relate, hindi ko
0: relate. Ano gid lang natabo? Dari ba ka K5? In fairness to everyone, we don't want you to conclude. Hindi kami gusto maglumpat ko sa conclusion. Let us listen sa duwa ka magtimbang abahin. Because in every story, there are three sides of the story.
1: Yes.
0: Ang storya sa piyaka partido, the story kag ang tudtuod ng istorya. So sige lang, okay lang, nay, bisang gamay lang, no? Madraw kami, nay, standby ka, no? Ang sabat na to, hingagaw na. Hashtag K5 Bago City.
1: Bago City.
0: Okay, rin ha? Madraw kami ni K5 Riniel Subong. Una na yung magdaog sang t-shirt Subong. Ha? Okay, Daniel, pagwa na naton, narin na.
1: Okay.
0: Kaya ma-proceed na kayo si Jerry Lo, naka-standby na eh. Pero ante sila, managtag tayo yung premium. Kanagabal na ito, mahatag na premium Subong Adlao. Ang nag-comment lang sa K5 Negros Island Region, ang mga madaog ha. Kung dito kamo sa Piakti, dali lang kami sa K5 Negros Island Region comment.
1: Liwat.
0: Aran na?
1: Tiyog, hano, tuno! Ah, mo grabe si Tarnga Sinyas.
0: Ang taga pabrika sa Gay Kuro, grabe si Gabong.
1: Tiro si magbanwa na.
0: Ay, tiro si mo na. Tiro si may aga. Si pumago ga pamati man.
1: Tino ba na?
0: Okay. Happy birthday kuno sa amo nanay, Merna, nanay Merna.
1: Ay, ba birthday sibong ni Mami Merns. Ba mami, happy birthday. Damo kay birthday
0: sibong. Here we go. Ari lang mag insakto sa bato. Go ahead kay Kipay Barrens, isa lang kabilog winner ta. Go ahead, spin the wheel.
1: Oh,
0: ari na, isa na kabilog ang panagunta kay makwestiyon ng mga kaduha ni Kipay Barrens.
1: On the spinning board.
0: On the spinning board.
1: Be, chulikulado, masudlan niya, chulikulado, chulikulado!
0: Chulikulado, ano gani? Kulado, chocolado.
1: Chocolado.
0: Store.
1: Chocolado.
0: No? Chulikulado! Naglaog ka sa isa ka t-shirt, kero wow. Plank kay Daddy. Boom! Isa kalupok! Isa kalupok, tatlo kabises. Wasag. Tapos na.
1: Tapos
0: so, si Ma'am Gina Bora, sige na Ma'am Gina, intra ka. Sunod niya question, na? Para makaready ka mo. Ang sunod niya question, sa diin ka mo nga page mag-comment para magdaog.
1: Siya pa na.
0: Oh. Diin nga page.
1: Hashtag.
0: Hashtag.
1: K5.
0: Ano nga page, ha? Diin ka mo mag-comment everyday para magdaog, no? Kay kadadlaw, mapadaog naman ta. Hingagaw na, hingagaw na. Hashtag, ano ganito? Basta tandaan nyo, may NIR to,
1: ha? Okay.
0: Basta imlipat ka mo, ha? Hingagaw ka mo da, ba? Diin ka mo mag-comment every morning para makadaog. Hingagaw na ka mo da, no? So, sa ato ka ba ko to this time, si Jerry Lo na Luis, naka-standby na. Para mabalaan ta kay Pabirik, the full story behind this. Kaganong reaction na bisang army handler, a kafgo handler na army. Nga na tabu ini, ha? So congratulations sa Ma'am Chulikulado, ha, nagdaog ka. Check ko sa line number 1 si Kipab Jerilo, naka-standby siya sa liyong mati doon. Kipab Jerilo, good morning.
2: Good morning ka K5 Aljan and good morning ka K5 Eric, good morning, no? Subong ka K5 Eric and K5 Aljan, may impormasyon kita nga nabaton nga gin-relieve temporaryo sa pwesto ining ginaigara CEO sa kafgo.
0: A CEO gadya. Piling ka CEO, ti army na ya. O man, buti ka rin kung mag-CEO ka, mga sarinto na ranggo mo.
1: Mga kadre ka dahi, ikaw nagka-handler na nila.
0: Okay, so guro, ginubran nila not because he is guilty. But because gusto lang nila, guro, kasi may conduct sila ng investigation, para hindi mong guro, ma-influence yan ang investigation sa army.
1: Correct, correct, correct.
2: Yes. Do amo na blastada ka K5. Eh,
0: gasaludo ta sa army. At least kita pa feel nyo sa pumulyo. Nga way ka may gaporter kung may tao kung nakasalawa yon, may ginareklamo, imbestigaran ta, no? Kung naging relieve, okay. Ano ang istorya sa likod sa ni ka K5 Jerilo?
2: Actually, ka K5 Aljan and ka K5 Barik, walo ka mga ginaaligar kafgu ang nagkadto sa Purok Aloysa, Barangay Maao, Bago City. No?
0: Aloysa?
2: Sa aga, yes. Aloysa. Purok
0: Aloysa. Luisa.
2: Yes, oo. So sa alas 6 ang aga ka K5 all dyan, nagkadto ining mga ginaaligar 8 ka mga katapo sa Kafgu sa lugar kag dito sila nagkadto sa puluy-an ni Angelina Teruel, 82 years old ining babayi. So agud nga pamangkoton kung sino ang tag-iya or sino ang nagpananom sa mga kamuting kahoy, at mga tanglad, kag mga kamuti dito, kag Aljan and kag Averick, agud nga pakwaon or ipakwa sa mga residente ang ila sa ining ginpananom. Kay ginaklim, ginaklim ang duta sang inkargado sang asyenda. Actually ang duta ni na istorya naton ining pamilya kag suno sa ila 30 anyos na nila ining gina kasuhay bala sa korte kag K5 Aljan bangod nga ginaklaim sang piyak nga partido nga may nga ila ya duta ini no ginpamana sa ila and something like that. Karon na natabo ka K5 Aljan, suno naman sa ila yung aligasyon. Ining duta nga ginatamnan nila isang una gin award or gin hatag man sang nagpakilalang tag-iya man sang duta. So karon natabo do hindi nila pag-honor ining karon nga nagapanag-iha bala ining current kay nagaposisyon sang ining asyenda. Bangod nga ti sa una lain man tuya ang naghatag sa ila. Now dumiara sang conflict karon ka K5 Aljan and ka K5 Eric. So dito kagati nangayo sang bulig ining ginaaligar ka inkargado or head sang hasyenda sa Kafgu naton ka K5 Aljan and ka K5 Erika agud nga mapasif or magpasify bala or magpatunga bala agud nga hindi mag lapda or magtako ining problema or ining kinagamo kung may ara gid man sa lugar. So anatabo ka K5 Aljan and ka K5 Eric ang ining area nga kung sa diin nasakupan sang palay no sang pamilya pamilya Teruel sakop pa ini sang area of responsibility sang mga Kafgu.
1: Okay.
2: So ining mga Kafgu is sa una under ini sila sang 62nd Infantry Battalion nga naka-base sa Libas sa Isabela. So pero bangod nga gin transfer ining 62nd Infantry Battalion sa Gihulngan sa Negros Oriental kag ang nag take over is ang 94th Infantry Battalion. Napilin or gin pa-duty na lang or gin kumbaga gi-import na lang sang 94th Infantry Battalion ining mga Kafgu ngayara dira sa may barangay Maao, Baguio City. So oo, so karon ana tabo ka K5 Aljan and ka K5 Eric. Although nga ti hindi kunta ni iya sang 94 to ya
0: tinya naman paano sila nagkadto ano na ginawa yung kardado kun ba siyang Kafgu gina
1: nga,
0: ano
1: nga to presensya
0: nila ito sila ya kay ting kargado versus mga tao ni nga nagsigadto to sila naglinawa gilaw.
2: Okay, actually ka K5 Aljan and ka K5 Eric, humalin sang una, wala sang ni isang staff sang asyenda nga nagkadto sa ilang someday kwa on dinamon ha, iano dinamon ang duta or sa amo ni nga adlaw schedule naton, nagula man sila nagatubangay allegedly sa barangay, agud nga magistoryahan.
0: Ang bagali kun magkadto gid yang taga asyenda mismo, Asyenda Loisa, willing man galing pumulyo magatubang, ako na nung gusto kay ti after all 30 years naman sila nag-stars duta mo.
2: Actually, ka K5 Aljan, sa amuna nga istorya, nagambal ining si Angelina Teruel na may ara sila yan sang agreement sang sa una pagidyang mga...
0: So may kasulatan na ka K5 Jerry Lo?
2: Ano, ka K5 Eric?
0: May written agreement na?
1: May kontrata na sila?
2: Okay. Based sa aton sining ibalan, verbal agreement.
0: Amo nang budlay kay Five ba Jerry Lo. Just like sa natabo to sa mga friend naton sa sila Talisay. Ang ila kaluluhan ang ambal sang tagiya sang duta diri la kamot o tubtob ari kamo diti karo kay napatay na ang tagiya bata niya nagbulos. Wednesday kabalo. That's why nga laingi ko may kasugtanan. Now, ang pabangko ta lang amo ni. Kung ang inkargado ginautorize, dapat may ara na pagsugilanon between the landowners nga sila gid mismo kag ipatawag ni sa barangay nga kun anong ila plano kag tuyo.
2: Actually, ka K5 Aljan, wala iya sa problema sa ginaistaran sa pumuluyo. No? Kay Tido, wala ginaklaim sa mga nag-claim sa
0: Tibo Chika, kung wala gani, nag-padag ang tag-iya. Kung isa mo ng budlay, no? Ang inabla sila nila nga langaw ka pag tungtong mo sa Carabao, you feel like Carabao. In fact, you're just ilangaw.
1: Kag hindi man namo ginasugo si mo.
0: Kaglay.
1: Lay ni sugo si mo.
0: Tinga, tinga ang naglabot sa punto yang nagsulod ang kapgo anong ila papel to aw.
2: Actually ka K5 Aljan, agud kun ani magpatunga. Agud nga hindi maggamo bala kay ang plano makadto si inkargado kaupod sa mga staff sa asyenda. Agud nga hawanan gabuton to ang mga kamuting kahoy nga gayim pananom sa pamilya Teruel sa duta nga gamay lang man actually ka K5 Aljan, yara lamang sa 30 areas.
0: Sige ka 30 areas pila na?
1: Gana 3,000 square meters.
0: Ah, okay. Sige, tiwag ka ba himo kung hindi mo yung duta mo?
1: Hindi mo mo.
0: Hindi mo duta, natural na.
1: Less than 100.
0: Tikaroon anong natabo?
2: So, ang natabo ka kay Peb Aljan.
0: Wala pa kung kabot ang tagiyan, ang gabot na sila ya?
2: Actually, ka kay Peb Eric and kay Aljan, based sa itong information, wala sila ninang gabot. Ini okay. Mga kasgo. Ugaling, ang foul di karon, ginambal man sa aton sining, o ang ginambal man sa ila sining superior, which is Lieutenant Colonel Rio Malanyaw, nga ining ila sining nakita nga video dumiara sa mga foul words nga ginbuhat
0: do may pamahog gabi nga sige karon pang tiroon ta mo.
2: Yes, may threat kag
0: daw mo amo ni sa tabos kapitol kag apoy ginagalwak ta ng empleyado sige padiroon ta mo karon.
1: Did you want padiroon ta mo karon?
0: Pero tapos mo na der padiro version Michelle naman na standby. Now, sige. So na tabo diri nga naglabot sa kay ara man sa sulod compound ta mga tao to. Ara man sa sulod sing ilang adto kulo compound kudal. Dito man sa mga kapgunga naglabot sa punto nga motuaw anong ilang gina ipabati ta gurong video tapos ipasabat naton sa army kun anong ilapatag abi kipabitan no pabati naton kipabitan natong video bla eyes on the board para matagan kita what really happened. Okay, na naglabot sa punto ng relief ang aton sini katapos ang army.
1: Nope. And viewer discretion is advised sa mga lingwahe nga ginagamit diri.
0: Yug lang ko ha, ang bahaging ito ay rated SPG. Striktong patnubay ng mga magulang ang kinakailangan.
1: Okay?
0: Okay.
1: Tira. Here
0: you go.
3: Pero mga bisikisugan nyo kami, iba naman ulit. So yan na. So wala itong dahing kagado, kagarunda, kamo mong bisikuri yan.
0: Oo, may punto mo siya.
3: Kami napatunga lang na wala siyang nangyayot ako.
4: Oo.
3: So wala itong dahing kagado, kagarunda. Okay, video. Video.
0: Lagi jo. Takagi na. Hindi video kay public servant kamo. Public servant. Ay, nung wala, ay
3: video
0: na kung wala ka mo lang
1: sa kinubra ang malain. Oo, muna. Muna lang. May tinirohay na.
0: Muna ang training ako. May mag-video telephone mo. Kamangon ko, no?
3: Hindi kami ang mga ilabot, ha?
4: Okay.
3: Amo yung istorya sa Ergado, kag
0: Lunda. Pati gusto na, gusto mo niya nisa.
3: Kami patunga lang. Wala sa matabo. So, ayaw nga po video, ha?
1: Kag may gado, may galang TikTok, may gado release ni safety. Gago
3: ko mo.
0: Wara, do karayan.
1: Do karayan siya,
0: Pagkakarayan. Tisog, mga ilunggo, pati imutang sa lunga. Kuntra mo, wala mga kamoy Arbado, may mga armalay, tanong-tanong. Namo ko na mag-isugilanon sa mga... Oo. Tinagat piyo.
1: Urak naman ko, ano man.
0: Tinagasak ba?
1: May safety nga ginarilis.
0: Oo.
1: Pero yun sa side ng kibigyan, ha?
0: Grabe no.
1: Ang sipti
2: nga ginarilis. Ang ka K-5
0: Aljan and K-5 Aljan. Basi, ang hindi to sipti. Kaldiro, to yan nga. Basi, gabukas. Ang
1: maruging cracking rice cooker.
0: Rice cooker. Uy, na. Ah, dito din nga side, oh? Hindi dito?
1: Yung video, dream mo. Yung sound
0: nga. Okay. Grabe, okay. So, para may chindihan na ito na, kung pabatian mo nami mang ginambal blas ang kapgong. Ingari kami din, hindi kami yang magpasalabot ha. Tungala kami nga way gamong nga matabo. Galing pag kita video, sige di ba video?
1: Kamutong lain.
0: Dira nang sugod. Guro atong mga tao yung nagvideo because armadong ga istorya sa ilang mo.
1: Kaka nga ilang ka pag video na subong ang pag video kay Pebel diyan sa mga amo ni. Do ko alam mo do panaming na.
0: Do ba yan do resibo mo
1: ba? Do resibo mo na.
0: Kati ara kay sa sunod sa imo compound.
1: Nga kun gina video kaka ko di prinsya okay lang yan but hindi kita ni magbuhing ay kung pamatyuntak mo. Do kalaway na. Kalaway naman sila.
0: Miya mo to galing ibu yan. Ang ako lang na batira mo. Ngari kami di. Kay mabot di kargado kami lang istorya na patungala kami para way gamo.
1: Pwede mo na namin na tani.
0: Oh, namin na.
1: Gulpi lang sumalising ka video. Sige. Ay, kau ano ang video ka? Ay, makuha ka.
0: Pwede naman itong ngayon.
1: Kung hindi sila siya ka. Kung hindi nag-atras ng video, mag-atras ng video, ging-crack ng rice cooker.
0: Rice cooker?
1: Rice cooker na nga.
0: Sabi ko gani, kadina nga may kandado eh.
1: Huwag ka pamatay. Kuli ko dumahin ka lang. Tikin ka daw hindi mo.
0: Katandas ang dulunggan mo yan, no?
1: Hindi pamatay ka.
0: So, anong sabat sang army sinikagay 5, Jerry Lo?
2: So, kaki-5 Aljan, ang sabat sa Philippine Army, ang sabat ni Lieutenant Colonel Rio Malanyao, nga hindi nila yung pagkonsentihon.
0: Gusto!
2: Amuning mga buhat.
1: Very good.
0: Thank you, sir. Thank you, sir. Very good.
2: Kag ang plastada, kaki-5 Eric and kaki-5 Aljan, i-under investigation, kaki-relieve nila. Ining,
0: may tigog nga, may resibo tanas army, nga mo naginambal ya?
2: Yes.
0: Pabati, tabi, K-5 Itan sa K-5 Itan?
2: Ara.
1: Taan pa ang balabitan ng kami.
0: Sige, kipabitan, go ahead.
4: Sila ko na
0: hindi na rin, taan si Luna na si nanay na.
1: Scout Rangers.
0: Scout Rangers
1: na taan. Bilang taan, regular lang ato, taan na.
0: Lieutenant Colonel Rio Malianao.
5: Will not commit any ganyan po mga abuse of authority o action that undermine yung ano yung safety and security ng tao dito sa Naiklas.
2: Tigod. Ano to kay K-5 Rick and kay K-5 Aljan?
0: Ano pa daw ito si HDF o CAFGO?
1: CAFGO na. Si HDF yung unap na.
0: Ano ka nang si...
1: Committee Home Defense Force. DFDF lang.
0: Ano na si LIPDF?
1: Ang nga panong nga, Premiero, si HDF. So nag-DFDF. So kung nang panagdula sila,
0: si LIPDF,
1: ito na.
0: So nabalos CAFGO?
1: CAFGO naman.
0: Anong meaning sila? Advanced...
1: Civilian, anti...
0: Auxiliary, ano?
1: Auxiliary force, bla bla bla, ikik-ik. Basta. Basta muna.
0: Geographical unit.
1: Geographical. Kasi Yuyoy Villamim. According to your geography.
0: Hey! Now, anong matabo subong after sini? Ano, gilabot mo man ang barangay? May ara ba lang ang schedule on that day nga pag inunanon? Kay supposedly, kung may amuna, dapat may presence ang barangay na.
1: Dapat.
0: All, for example, bisang gani sa mga agraryo, may ginatawag kita nga barangay, agrarian reform.
1: May korte committee.
0: Committee.
1: Bark.
0: Bark. Tapos ang korte sina niya, adjudication board, panawag mo sina, DARAB.
1: DARAB.
0: Department of Agrarian Reform Adjudication Board. Okay, K-5, Jerry, may mga barangay officials kaman nga during the time o punta ng Isugilano na ho?
2: Actually, ka K-5, Aljan, and you can vary ka, na-istorya na ton, ining si Godofredo Bidonia III, ini siya ang purok president sa lugar. Siya ni ang nag-prangka, mano, yung istorya, sa aton sa niya mga katapo sa CAFGO. Pamatian lang aton, ka K-5.
0: Sige, pamatian lang ito mga ka K-5.
1: Purok chairman, mao bago.
0: Lucky K-5-bita na.
6: Wala sila, coordination. Nakibot lang ako gani, ang ipuka ako di isang bata ko nga may mga army ko, no? Galing kay CAFGO.
7: Tapos nakabalok ka nga nagpinayaay sa armas kag nagpinahugay dito.
6: Duway kuya ka, ano? Kaya ulihi kuya sir mo. Ulihi kuya nag-ano kay tapos na komosyon antes nag-abot ko.
1: Ano na gusto?
7: Tapos, ano dahil na natatabo? Nag-storyanay ka mo sa CAFGO? Anong plasada?
6: Oo, gini-story ako ng CAFGO eh. Kagang ano, 5-4 na tanyang naging pabalonyo kami. Bilang proposyidente
0: gusto man
6: dala nyo na sila sa barangay
0: correct abo niyang gusto ka binyo tani
6: doon mo na tani ang advice ko man sila kahit laman tamay mo kahit ilaman na yung right nga magandang
0: hindi kay kumo guro nga kapgo sila kung ano yung formis lang pag sila may protocol gli
2: amo to ka K5 LJ
0: gusto to kang balbla ni purok sinatalikad to sila sa Amon patawag na muna sila dalun to sa barangay dito sila Sugilanon
1: dito ka mo masitole
0: para nga wala bla duruga mo kahit may barangay officials kag safe pa ng feeling sa mga tao yung magamot yung masulong ito sa balay nila
1: kakalain siya tunada sa istorya ano bidyo na to kalain bla ang guaya offensive na
0: kinanglan to sila pa training sa kay Ma'am Jubilin Canoy
1: pwede guro
0: Kita mong may 40 ka mga staff na ga-train kung paano mag-sandal sang calls, bla?
1: Oo.
0: Do we need to invite Ma'am Jubilin Canoy, the PISO office, to train them how to handle calls? Calls?
1: Hello, hello! Day! Kaya, ko na magkawag sinyo!
0: What if ko na muna big call center agents ang syudad nabi sa 479? May lang ganito, we'll train sila, you know? For example, nabi mga about to be a teacher, ano yan ang gwa? For example, ako bigay panawag, no? Hello, hello, 479-6100.
1: Ano?
0: Sir, mapalap ko tani sa status ang financial assistance ko.
1: Buwas lang kay break time naman subong.
0: Wala na ni Goy.
1: Buwas lang.
0: Mayo, yung kayo na-train gigiling ni Ma'am Jubilin Canoy.
1: Hello, good morning.
0: Yeah. Mahambal ka na. Sino gani ka pa daw? Kiligay nun, hindi ka ba English?
1: Ay, mayong aga.
0: Ay, mayong aga, sir. Sir.
1: Si Juanie, si Ethan. Mayon nga, gano'n tayo nga nga mabulig sa imo, ma'am, sir?
0: Ma'am, Rico sa Barangay Green. Mapaluab ko tani sa akong financial assistance.
1: Ano ka may pinatago?
0: Oh, kapgo naman ka. Kapgo. Kung ka, nag-intrain ka ni Ma'am Jubilin Cano, ya. Kaya Ma'am Jubilin Cano. Ang intrain niya, balaya, may. Imo, ya. Binugoy naman, imo, ya. Ang muna tayo natabok kay Jerilo. O, Jer.
1: Kaya ko rin sabi to, mo siyang gusto. Jutay,
0: malalasin
1: sa istorya.
0: Arigay sa siglano. Patrin. Hindi lang kayo pang Jubilee Canoy, bro. At di ano na tabo itong... So, why na? Sabong i-relieve na ni. Hindi lang pagpatawag, kagbisitahan, kagtanawo ng mga pamilya. Ano nga, basi kinulbaan na ni Sla K-5 Jerilo.
2: Actually, amo to, no? Gin-ask na to, nining si Lieutenant Colonel Rio Malanao, nga kung ano ang ilang nga po, bro. Kaya ito, siyempre, K-5 Eric and Kevel, K-5 Alta.
0: Why ka pa ka-practice sa call center, mga trabaho? Galakwin ka na, ano mo din bang man? O sige, go ahead.
2: Actually, ito, K-5 Alta, nang ginpamangkot nila ini, ano, sa Philippine Army, kung anong ila sila nga pwede maasahan. Kaya ito, siyempre, Kakibel dyan, may ara sa nga armas, kag na-train dyan kung paano mga mang, kag kung paano
0: puto kita mo, sige kamangon, takang kapatay ka, may karapat sa kinapal ko. Pambi, ikaw Jerilo, sagad ka man magkamang, pero lain niya kinakamang mo.
1: Alay niya.
2: Ay, kapayrin ko yung kakamang, mga kuya, kapatay.
0: Oh, si K-5 Eric, basta hindi siya kakanto sa akon yung mga point, may ganduda kung kakamang ko siya mo.
1: Si K-5 Jerilo, kung di ka firing sa sila dyan, tapos yung kakamang, kaya nga nag-military ka. Pagkaabot sa akon kunaga sa market report sa kayo, Bakamangkalan, Malocano siya.
0: Ano sa?
1: Talong kagrabanos yung nabirado. Market, talong kagrabanos yung tirada yung
0: kabalo, nga nga nagambal siya ng talong kagrabanos. Kapgo man siya.
1: Nga.

0: good.
1: Agud nga hindi magakos no sa nga pani kakulpa sa lugar kagati suno iya sa Philippine Army naton gingin pamangkot naton na siya no kung base bala just in case ibalikan kay ti isa sa mga sigulanon nga ginahaboy sa pamilya sa mga biktima nga kung just in case nga pahalinon gid man sa serbisyo or kakson sa serbisyo ining kafgo o ining mga involved no sa ining issue plus data balikan ka kay Feveric and kay Veljan kagati dito muna ubuson ko no kamangon kag kaya nila yang pamatyon so dito kagati do nagkadlaw man actually ang Philippine Army nga ambal na sige sir hindi ka mag-worry, hindi ka mo mag-worry, hindi mag-worry ang pamilya, bangod nga ilang nga imuon ang tanan, ilang nga masarangan, agot nga maprotektahan, kag hindi matabo ang inang pagpamahog, kag i-hold, kag i-temporaryong i-relieve danay, ining mga kasgo or involved nga mga tao sa natabo nga insidente ka kay Feveljan and ka kay Feveric. Okay. So sa karon, ti... sa karon kay Kay Feveljan and kay Feveric di ang pamilya wala na nagtanom dito sa kundiin sila kundiin ang ilang ginatamnan gid kag ang ilang mga pananom gingabot kag ginislan sa mga kahoy no nakita naton kagapon dito mga jimilina ang gintanom dito sa hasyenda nga ipatubuon kag padakuon siguro possibly kay Feveric and kay Feveljan so gina-try naton karon nga kuhaan sa pahayag ining barangay or ining ano naman ining inkargado nga nag allegedly nagtawag sang kafgo kag nagpabulig no but ginatry pa natin reach out kay nagaring lang ang ila sini nga cellphone so ang ini naman ang mga kafgo or ining members ang armed forces of the Philippines ang army so based sa aton sini nga pagpamangkot no sa mga himata sini kay bangot nga nagreach out man nagchat man sa aton sini nga Facebook page nga suno sa ila nagdigalain man kuno ang ila sini nga nagalain man kuno ang ila sini nga oo, kay di nag-responde lang sila ang ila taniya in good faith kung taniya galing ka kay Feveric and kay Feveljan o galing siguro na over sa kumbaga overreact lang sila kay
2: nadala sila sa emosyon
1: oo, nadala sila sa ila sininga emosyon kag allegedly may nakita sila kuno nga binangon kag dito prior sa ina nga video may ara sang bayluhanay sang istorya bala nga natabo kag dito nasakla or do wala bla nag control
0: basi kun may dyan. Nakita man sila ba imbestigar ba bala na kun na pa kaligi kun makita mo why wala sang reaction kag dumabato atong mga natungdan ni Wise Live very calm no kalmado
2: do gulpiada lang ako na gulpi ni gulat lang ang pagkakataan.
0: Ang bayat to, yung doging gulat sila. Oh. No? Para guro ito yung dumakulbaan, ito galing kinuhay man to, doon sa ulam lang ito galing so, sila.
2: Kag nami man ang move sa army, nga ginrelieve tong unit sa kafgo, and meantime, hindi ka mo anay da, I think it's a good start, no? Nga,
0: ang army ginabiliban tagid, no? So thank you kay Sir Malianaw, ano? Malanaw, for a immediate action. Para at least ma-feel sa publiko that you're safe. Kabalo ka, to be honest. While gamuok tulog, tayo ni mga tao ni yung army, tas bukid, galatas na, para mapasigurado nga muok tulog, tas kagabi yun. That's why daw ka-unlikely na sila yung mag-disturbos katulugon nyo.
2: May ginahambal kita kay Pepel dyan, kaya gamo man ang ginagamit sa mga kautura, tas yung sa kabukiran, mga gambal sila. The root of dissent is discontent. Ang gamot
0: pagkadiskontento
2: sang pagrebelde ang pagkadiskontento.
0: Oh. So tigalong na yung army.
2: Tigin address gid ayon.
0: Very good, very good. Sir Malanaw, very good gid ah. Gaplak pa kami ni Kipa Biorek. Ang aton dire is it doesn't mean naman nga na-relieve guilty na to because is subject pa na iya sa due process.
2: Pero at least may good start.
0: Correct. Para ma-feel sang tao, huwag kami nga tolerate.
2: Correct, correct, correct.
0: Diyan, salamat gid.
1: So amo na kay Kay Feveljan and kay Feveric ang aton siring update gikan diri sa Barangay Maao, Bago City. Report kinadulong sa aton sa kaluwan sa DTEC 700, D3 Bio and Vit-EC, the alkaline base na vitamin C. Ako si Kay 5, Jerry Lu Mungkal na Luis. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News.
0: Salamat sa report ni K5 Jerry Lu Mungkal na Luis. Sa ato naman niya pagparag. Please, Lapier. Kula tonto ko na nung magkalinabo kay Feveric, no? Mabalansi tagi ng tanong.
2: For the meantime, we hope nga everything will end well.
0: Correct.
2: Okay lang.
0: Ti imni bla na di tribayo. Kay ma spin the wheel naman ta para sa aton second winner sang t-shirt.
2: Okay.
0: As in the chulikulado.
2: Isa.

0: Ang sabat na tansubong ay hashtag K5 Negros, K5 News FM Negros Island. Amo na official Facebook page. Amo na sabat nyo sa inyong sa atong pamangadlaw. That's the answer. Okay. Kaya rin naman nag-comment naman sila. TK5B, of course, si Jonalyn Rondes Galila, Gapabati Subong. So, si Oliver Alcala, ang pinaka-innovative mga listener na tiginubaan, nag-tisir feeling ko, Subong Kapguman ko.
1: Nga.
0: Linya kay Kwan ko mo. Ah, may 3 minutes pa tan, kaya pa na.
1: Kapoy gutom.
0: Early pa ka tama tan. No, 55 pa ta, pero may 3 minutes pa ta. Madrota. Singa kuya kapgo man ko sir, si ko ano kasi raw, singa kapoy gutom. Kapgo man toon. Si Terry Vergara ga pamati. Si ready na, no? Ready na kay 5 friends. Madro kita second winner ta, first winner ta Ma'am Chuli Colado. Bao ka damo si Ilaw. Kamu? Kita mo kaya rin kamo din nag-comment sa K5 News FM Bacolod 101 sa K5 News FM din gani.
1: Negros Island region.
0: K5 News FM Negros Island. Kundi damo sang naka insakto sang sabat.
1: Tiyog, no? Mas kumutog, tiyog.
0: Spin the wheel kita Brinyel.
1: Tira. Tiyog.
0: Bago grabe yung sound effects ko ba? Gaprotikol, lupit lang.
1: Ano si Wilson, si Romero, si...
0: Jubert, Romel, Rafi, Yashika, Labare, Malapaw, Pabila, Yashika Labares, nagdaog ka sa another t-shirt. Dali lang i-claim kay Boom, isa kalupok, Granada. Po na nga itong pinaka-latest nga. Congratulations, ang una ka daog, Ma'am Chuli Colado. Mapost kami commercial break. When we come back, mga ka-K5, tutukanta kag-hibaloon, ha? Ang opening sa maskara, kag-ining pinaka-update na itong, doon na takapreparado para sa maskara.
1: Pwede pa kay
0: buksan na ito na mo.
1: Pwede pa isa kay Ngagaw, may patamyaw na ko si Imo.
0: Ingagaw?
1: Ingagaw, at tamyaw na si ate mo medalya rilado sa Inubaan. Happy birthday.
0: Oy!
1: Ate mo.
0: Ang
1: ate mo
0: na, tiniran to sa ano ganito?
1: Sa Inubaan to blog. Ate medalya rilado.
0: Kay ate medalya. Dalia Regalado, happy Rilado, birthday. Rilado, happy birthday. Sige. Mas ma-post kami commercial break. Pagbalik ta, update sa maskara. Kagining party sa reklamo sa taxi driver ko nung ginangkatapong ulay kami TTMD. Inano. Oras! Sa K5 News FM Philippines, la 7:54.
1: Standby.
2: That time check was brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fest. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5

0: with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo! DTX 500!
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabuling si DTX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod ta sining diskusyon si Dr. Ramil Uy. Let's talk about it, Dr. Ramil.
4: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag Mighty C, ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinahanglanon na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
3: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas ang tunoninal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tunoninal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kung ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
4: Sakto na. Biskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
3: Uno, do baho,
4: tuk-tuk. Ano ang reaksyon, o, damo na siya. Hindi tanan niya tigulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay, nagabaho lang Sir JP ang to noninal kun ini ang ma-oxidize. Amo na Sir JP nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubok.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakorinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tunoninal. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
4: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas kagalingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tamo mo na, Sir JP, mo. Kung matigulang ka na.
5: Matigulang
4: ka ato edad, yaga pababaya, yaga panubuya.
5: Panubuya,
4: kay hindi madula sa paligo ang baho sang tunoninal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga, panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
3: Yan,
4: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag Mighty C. So kung pinsaro natin, Sir JP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, isa na sa mga problema, ito yung DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig na. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Salamat lang ta kay nga aman. Ang mataas nga antioxidant nga makita sa D-sugard, sugard kin o kondis ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo Mighty C or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag Mighty C na, healthy ka na, hamot ka pa,
3: ay
4: kumin ka pa.
1: DTX 500
6: si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami git ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500.
0: DTX 500. Health alert with Dr.